0: unsa pay imong gipaabot mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto og sikreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas DYHP. Tatak! Amen!
1: Ato balita sa sports, marikompleto sa ato mga balita nini mga orasa niya at ang inyo ang pagbali karong taon ni Attorney Rufil Fernandez Banio para sa duga mga isyu mga komentaryo. Barako Dris Control, kasamang Nestor Homesilio o Gerald Albius. Kasabi niyo Radio Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:06 na.
3: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
4: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.

0: si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kit-an kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan!
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagkatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
2: When you love, you caress.
3: Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
5: Atong atak na alas 8:30 na mga higala sa atong pagbanuban karon ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Ang tagpagtagad mahigala tong dugang mga hisgutanan karong buntaga mga sukin tigpaminaw apan dili pa mga higala kining portion hatod ganato mga kigalaan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 magkatabang pagpalig-on sa atong immune system dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, magka-function sa pagmayong atong mga cells, magka-produce mga panagang, magkapatay sa mga viruses sa di pa nimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika duol sa inyong mga lugar og sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building o ginguman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
6: Straight to the point.
5: Sa pikas kabahin sa kini nga portion at regal tamay gala sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa atong tinae o kolon. Kini aron malikyan nga magpundo mga hugaw nga moy makaingon ani mga colon polyps o nay motubo sud sa atong tinae og ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaang labing seryoso, masakit og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kolon. Labing maayong nga imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa wala ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo nang matagantaman ang kahupay sa imong kolon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mao ang number 1 nga colon cleansing plada karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, maghuala kay usa ka sachet sa Super Fiber, imong isagol sa usa ka basong tubig, imong i-shake kumayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
6: Straight to the point.
5: Okay, sa dili pa tayo mo adto sa itong dugang mga issues mga higala, atong balik-balikan nun mga kigalaan kay kining issue mga higala sa impeachment ni VP Sara. Unya ni apa mga higala ay laing issue sad kay mi-withdraw as legal counsel mga kigalaan sa ICC si Attorney Kaufman. Ato sa ningatagag pagtagad mahigala. And of course, unsa man ang report di ay sa Senate Blue Ribbon Committee. Nga nung kinahalan mang mupirma ang mga members ani nga maong committee ba? O di mupirma unsa man ay mahitabo. Nga nung naglalis man og maayo si Senator Ping Lacson o si Senator Rodanti Marcoleta. Kini mga higala itong hatagag pagtagad sab karong nga itong taod. Apas dili pa, na usa ka tumboy nga nagpakaroonin nun nga mutambong sa usa ka Bible study, gidakop kay gipasangilan nga nangawat og cellphone. Oy, unsa man ang kalakihang mutambong mga Bible study unta. Paminaw unta sa ang detalye sa report kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
7: DYHP. RMN Report.
8: Radio Man Attorney Rufiel padayong gi-detain ron sa Talisay City Police kining 32 anyos nga tumboy nga gihingan lag Paulin nga taga Loray 1 poblasyon Toledo City nga na sanjod sa bana ining iyang gikawatan sa cellphone samtang nagkahigayon og Bible study diri sa Sityo Manangados Barangay Tabunok Talisay City mga pasado ni alas 12 sa kaugtuhon onya alas 3:40 na turnover kining maog suspect nga si Pauline. Ang complainant nga si Princess 41 anyos ni siya minyo ya taga Siri Street Springwood Country Home sa Tulay Mingdalilya o ganyan ba na nga si Roger tambong ni sila ining Bible study pero di na ito wala i-recognize sa atong kapulisan o kung saning religion basta doon ay Bible study ginaisabot ni atong Huybes sa Udto o niya isood ni o kalit lang ni abot ang maong tumboy ang suspect o niya nag-apil-apil dito sa Bible study. Kaya pagkatataon ni Juan de Inicia, ni Inon de Inicia o tubig ay yuhaw siya. At yung nalip na si Princess ikuha ang iyang Samsung na cellphone yung mubalor 25,000 pesos pagkabantay nila nga nawala yung cellphone ang yambala nga si Roger, nawa sila ilang suspect kini Roger si Pauline o saan siya katumboy Attorney Rafael nakog barog din maunga tumboy padung nga muguwa dito sa highway so nagukdan dito na hold siya niya sa diyang giparing ang number sa cellphone dito na na ring sa iyang phone sa iyang apa ginundan ka gi take effect dayon ang citizen arrest meaning maog suspect o giturn over sa ato nga kapulisan
5: so sila rin nagdakop sila rin nagdakop pag ingon pag ring pang inimbagting sila rin nagdakop
8: alimot lang siya off sa cellphone na turn or pill yan ang ginitugsod siyang bag niya si bat siya dalit alay niya kiningyong sityo malangados at tumaning naigo sa dakong sunog sa diri. Pansya, daghang kayong mga iskinita ba? Maglapos-lapos lang, nagkuros-kuros na ilang mga daan diri. So magbaktas yung kapadong dito sa gawa sa daan. So dito napasa ni Roger, yun niya sa rigbong tanan. Day, asan ito may nagkuha cellphone ka? Deny siya. Yeah, sir, yung pagparing nun, tingog mo lang. Ni ring man ang ikawat niyang cellphone dito mato gitik epek na yun ang citizen arrest ni Roger bana ni siya sa tag-iya ining cellphone niya silang ubana dire o Bible study no
5: Pertisipyata so, Paul kaya na ma off ang cellphone Paul Pertisipyata
8: Pertisipyata malasa niya ito ni Sigsuya Kanyo na may interview ma-explain niya anong iyan ng game mo kung saan sa iyang rason pakinahanglan ba ka o retao niya ang cellphone. Iyan na nang gikuan ni nagpatahilom na ni si Attorney Rufil no detain siya dito to ning gilili sa detention cell sa talisay ingon siya li lang siya mahatag og pamahayag so ato gir splito ang iyang pagpatahilom tumato ni Arel lang tan sa lugar sa Malangado sa atong gi pangita tong gingon nga ilang balay-balay ra mo ko ni record ilang mga pando lang yung mga nagpuyo diri ng mga pastor-pastor sini inyo dong unsa man inyo nga religion born again.
5: Na-video ka na, Paul?
8: Wa mo kabantay. Dito ni sa inyong simbahan. Ito ba? Wa mo kabantay. Sila, ma'am, ni kabuo kayo okay, dire.
5: Ato ko nang i-live imong kan, Paul. Imong messenger, Paul.
8: Oo. Wa pa may nakatuo dire, Attorney Rufil. At yung tinako ang mananga dire. Suod ko dire. Papa may naka-pinpoint ako o gasa nga simbahan, no? Lain-lain mo din sila nga reliyon ay tayo kwanta talang Muslim. Ay, anong huibis lang dito? Dok, anong huibis? Na, asan lang huibis mag-Bible study nga simbahan din eh? Churchman. Churchman ang describe, simbahan man. So, simbahan dyan sila. Kayo, ngayon sila. Church pa na i-describe. So, ding kariting speaker ni Rufil. Laging yung simbahan nila diri. Kawa, ilang handil sa ingaan sa simbahan. Kaya, kuhan. Wala masay nakatod yun rin, no? Kay, kuhan pa na yung repacking. Hindi rin lapit agad. Pinaigaw na itong sunog. At umiaging tuig sa hunyo po ito. Hunyo ba muna igaw din sunog? Last year, no? Last year? Oo, sa katuig na nito. Wa may nakakuan din. Wa ay nakarecognize sa hitabo ba? Kuan naman doon, kailang na hitabo. Dito naman tumandakoy sa tumoy. Padong nagawas ang suspect. Nagkapasay na lang sila din. Matungwa na siguro kay Baho ang simbahan. Pero pagkawat pa lang, kay Baho na ang simbahan. Anay. Nabulabog na ko. Uy, nawa ang cellphone ni Princess. Katungkuan tumboy. Moto, dinito. Kukura. Gugol dito si Istumoy. Pagkutan na. Kumanguha ang cellphone dyan. May paringon beso. Niring man ito ni Rupil.
5: Perting ni Malasa, Paul.
8: Perting ni Malasa. Nagsaktan yun naman siya. Kaya nalimot siya po sa cellphone nga iyan. Agikawat.
5: O sa mga tumimber gito silang simbahan, Paul? Or dili tumimber silang simbahan nga nagapil-api lang o Bible study?
8: Dili ni siya member Attorney Rufil kay Tagatulido Minis Pauline suspect.
5: Uh-huh.
8: Katunoong kuan, katunoong biktima niya o member sa ilang reliyon na appeal dito sa Bible study na lipat lagi kay ani. Kali pagkabuduro sa kailan niya ani. Kuan na appeal ang to Bible study niya pagdaod Kainom-inom tubig niya. Nalipat na niya si Princess sa iyang cellphone niya. Iyang itong-tong dapit sa may bintana. Ikuha ining maong suspitado. No? So, dumalas kay nagukdan sa bana, naparing ang cellphone. Bugat kayo na ebidensya na ang cellphone diha dyan sa siyang bag kay ni Raymond Atty.
5: Pero kining maong Princess Paul, kining maong tomboy Paul, taga diha na po na. Dahil sa may mananga dapit.
8: Dili.
5: Taga Toledo, pero...
8: Toledo.
5: Niabot siya rin ha, kung sama, na siya parinti niya, or nasa nagsaka rin ha, or doon siya trabaho niya na nag-aabang niya.
8: Wa, Atty. Rufil, nikalit lang buto di rin. Ibuong gay, naitingin sila di rin ha, may kailangan ng kwan, kay... Toledo man, no?
5: Mga na ibantayan ka na mag-Bible study, kay hindi ka mag-Bible study, ana, doon ay opening prayer, niya mag-Bible study, niya mag-closing prayer, niya tunga-tunga, doon ay prayer, basi may papayong-piyong ni mo pulba, kaya nangaliw po kas Ginoo, samtang nagpiyong-piyong, kagi hulbot na mo cellphone.
8: Sir, o sa man yung mga simbahan, sir, inyo po, again, ang uban, o sa man? Pero naminaw Ros Princess ba? Wala mag contact number ko dibili niya sa police at Atty. Rufil. Minaw Ros Princess taga Ringwood, Tulay Ming Danilla. Kuan ko no ma'am, pagparandam ko no lang ma'am. Para ma-interview ka na mo. Kay agtuo mo ko kung taga diri ra ang biktima mo ning diari na ko diri sa Manangados at Atty. Rufil para ay, wa man pa ba interview sus, take at least arka interview sa complainant sus. Ang complainant, taga Tulay Minganilya, manili ay Atty. Rufil, pag-tanaw na po sa atong pag-follow up na to, ining kaso, kuha na to yung address. Tulay Minganilya man, Springwood, doon nga, dako sa kaya na siya nga sa diviso, no? Basta, ganggaan na ba ko ni sa atong kapulisan po, Princess, mag-hold ang iyang apelido ba? Pero sa kaling circumstances, circumstansya, naminaw yun si ating biktima ani no sumayo siguro makatawag baka sila nato di wait si para kuan siya ka lang appeal lang yun sila sa Bible study niya na biktima siya ang kawat ining tomboy nga nag appeal kaway labot sa ilang kapunungan o sa ilang religion sa ilang Bible study ngay gayo na Atty. Rufil.
5: Okay.
8: O matong pag-alap ining mauutaso Ingendere sa sitio Manangados, sa Bunok Salisay City. Ako yung radyo man, Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
5: Salamat po, Lauro, sa imong report. Alas 8.25 na, standby sa ato mga issues sa atong pagbalik. Standby.
0: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
9: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat ng sakyanan.
10: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
11: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
9: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ng silaw sa suga.
12: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
13: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
14: Sa gunso ng OT, Agboy.
15: Kaya pa na ako.
14: Nagsigi ug biyahe, padayon lang.
16: Kaya pa na ako.
14: Patong-patong ang projects, sige lang.
17: Kaya pa na ako.
18: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasila ug with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
19: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
20: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
21: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM Blue!

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
2: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
3: same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
4: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand, get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyog sa Straight to the Point.
6: Atong attack na may galas 8:31 na sa panuban karoning atong tulumanon inyong tulumanon. Kini nga portion may kagalaan hatod ganato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Salamat kay Mikey ha nga nangagdanig kape nato karon. Oga si Idol Boy Kisad mga higala no, kini atong EXL Coffee Mix 17-in-1 kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa banon labihan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, gana durma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
5: Straight to the point.
6: Okay, mga kaigalaan, atong alitas to mga issues karong buntaga. Usa sa mga issues gyud kay kini si Vice President Sara Duterte mga higala hapitan ng issue gyud hapak nito niya unya kini karong bag-o ato mga higalang tukion kay matud pa si Vice President Sara Duterte gipasanginlan nga sa dihang diha pa sa DepEd ang iyang staff. Usa sa iya mga staff sa DepEd nga mao si Attorney Pua. Iya kuno kining gilabay og laptop.
5: Straight to the point.
6: Kabati ka ng istorya ha inday ken. Mao gipa dagan ng istorya karon. Nga kini si Sara lahi jud utok. Kini si Sara kini ni ang kuan gani dili makapugong sa iyang emosyon kay ngani iyang gilabay mahigala og laptop si Attorney Pua. Da atong itapad ni si Sara og si Attorney Pua. Nan, ang ato ini mahigala kay kung dunay pasangil, gusto tang mo verify kung tinuod ba nang maong pasangil. Ha? Kung tinuod ba nang maong pasangil, kay lisod ba sa kaayaw mahigala karong panahon na god nga nideclare na Sara nga mudagan, siyempre tanang atak, iya gyud mga higalang sauon. In fact, bisagwa pa sa mudiklirin dagan, gitirahan ang gisadaan. Katong quad ko mga kagalaan, sunod karon ang House Committee on Justice, naagintan na niya ang tira. So, appeal ini, maunga, kini si Sara, kung pananglitan mada ang mga tao aning istorya ha, makaingon, wagi angay din ning ayo din himo ang presidente. Kay, lahi din sa kwan, limang kadili makapugong ang iyang staff mahigala abogado pa, gilabay niya laptop.
5: Straight to the point.
6: Tinuod ka ng istoryahan ni Stor o butang-butang ra. Muna nga kumakabati ka ng allegation na na. Kung tinuod manggaling na, makaingon ka nga, lisod, o may mahimong presidente. Lisod. Pero sa di pa ka mutuo, kay kinahalan man mahigala nga di ta mutuo na yun, ato klaruhon nga, doon na ba'y ebidensya nga nagmatuod niya ng hapak si Sara o laptop nang labay og laptop or butang-butang ra kini ha kay kibaw ka mahigala karong panahuna grabe man ang mga butang-butang san pwede nga tinuod pwedeng dili nang kung tinuod nangita ta asa man ang ebidensya asa man ang video kuna may video gani nga gihapak og laptop asa man ang picture. Adunay na ihapag og laptop. Wa may napakita.
7: Straight to the point.
6: Muna nga, maka ingon tadi ka ni butang-butang ng istorya ha? Para pagpintal giyon mga higala o dautan nga image ni Vice President Sara Duterte para ma-discourage yung mga tao ni Storm. Nga makaingon ang mga tao daw ay ayo, dili maayo mahimo presidente. So hinahinayon giyon mga kagilaan o kanabang madaot ang iyang dungog. E na, maging ang politika mga sugitig paminaw, no? Iyahay maglinabayay o lapok. So si Sara mahigalap gilabay giyon o maayo lapok. Hasta mga kagilaan butang-butang, dito butang-butang dili. Pero sa ako nang ingon, kung naay ebidensya, atong tuuhan. Asa man ang video nga iyang gilabay og laptop kini si Attorney Pua.
7: Straight to the point.
6: Og dunay CCTV ni Anang DepEd. And I understand na magin ang mga CCTV labi na opisina mahigala nga naa diha ang Vice President. Dunay gi CCTV anay dekin. Vice President unang naa, kinahanglan man ang monitoro ni mga higala iyang mga lihok sad diha sa opisina kay simbako niya ang safety ba. So muna nga ang ato pangutana, naabay CCTV nga mag-support nga kini si Attorney Pua, iya mahigalang staff kani adto sa DepEd, gilabay niya og laptop.
7: Straight to the point.
6: Doon na ba'y picture nga gilabay og laptop kay kung way, ebidensya makaingon tabutang-butang na kining tanan.
7: Straight to the point.
6: Ah, muna nga ato ni ahagon og mayo. Kay lisod man kay mahigalang magmugna-mugna kag istoryas pagkakaroon unya way ebidensya. Muna ang mga tao, mga kagalaan, sa di patamutuo at masusihondaan yun. Ikaduha, wa may napakitang CCTV, wa may napakitang picture. Ang sunod, doon na ba'y nireklamo? Aron nga, masuta na ito ba? Kiningi labay, alleged nga gilabay og laptop, nga maos at Attorney Pua, nireklamo ba nga gilabay sa laptop?
7: Straight to the point.
6: Kay kung pananglitan, mga kagalaan, klaruhan ito ba kay pananglita gilabay og laptop, ang unang mo reklamo sa Attorney Pua day, mahimo pag abogado kay labayon kag laptop. Unya human mo padayon niya pag ang trabaho adya binuang sa istorya day. Para na ko abogado ka, may manugo na kay lain trabaho inday kin. Unya karon padayon siya mahigala nga loyal ngadtong Vice President Sara Duterte. In fact, usa siya sa mga defense counsel ni Vice President Sara Duterte. Muna makaingon ka nga, karuhon sa ito ha, ay sa di pa kumutuo, ang akong unang pangayoon, naabay ebidensya. Kaya lisod bang kukay ka ng pagmugna-mugna o istorya, mga kaya sayon na maguna. Ah? Mausad na ikinin kang Governor Pambali 4. Doon na mahigalay, ito isunod na unyang isyu ha, kay doon na mga higalay, mga pasangil batok ni Governor Pambali 4. Ang akong pangutana, pasangil na, tinuod ka na, or why ebidensya? Nga rin magunta mga kagilan sa ebidensya, kay hibaw na kanin politika, daghan magoy mo himo-himog istorya, mga fabricated stories ba, para madaot ang usa ka tao, mga kagilaan. Para madaot ang usa ka politiko. So, kining istorya ha, si Sara Duterte, nang labay kuno og laptop, ngadto ni Attorney Pua. Ikaw, og tinuod galing na, mga kagilaan, pagkabatik yung batasan ni Sara. Way angay, nga mahimong presidente. Pero sa di pa tamutuo, ay sa ha, kay kining abogado, ta, di ba ta dali patuuhon dahi. Ang abogado dili na ni patuon, mutanaw ta nabay ebidensya. Wa may napakitang ebidensya. So makaingon mga higala, abli ang posibilidad niya. Imahimo aron ang istorya ha.
7: Straight to the point.
6: Aron pagdaot mahigala ni Vice President Sara Duterte. Kay ang una natong pangitaon, pag ingon gilabay laptop, number one, naabay ebidensya, naabay naka-take og picture, naabay naka-video. Aron nga malig-on ang pasangil nga tinuod nga nang labay laptop si Attorney si Sara. Ikaduha, kung nang labay laptop di kumutuo nga si Attorney Pua mahigala usa sa mga maayong abogado ba ani? Attorney Pua da. In fact, appeal when is defense counsel ni Sara. Inana imong profession lawyer ka. Matay bisag istoryahon lang ka sa imong amo day nga wargot nako kaangay nimo. Ayaw mamutos ta oy. Mayuman og wala gyud kay kaadtuan lain. Ha? In fact, kanang muservisyo, kanang DepEd, mahigala, o mo-practice ka o sa imong pagka-lawyer, mo-focus ka sa imong practice, mas dako pa makagmakita as practice day. Ang imo lang nga ba nga, pasyon baka na imong naada sa DepEd, gi-invite ka mahigala nga mo-serve din ang dapita. Para ng gobyerno god, gi-invite ka mo-serve ka. Pero, inong tamang higala nga, kung dili kay kumagkatuo magod, o abogado mahigala gilabay laptop, nya okay ra nimong gilabay kag laptop.
7: Straight to the point.
6: Number 1 kanang abogado una yon. Na kamaog na mo pasakag kaso dai mo na nimong pasakag kaso. Ha? Kay usa ka na kadakong insulto po sa pagkatao o yung abogado ka, gilabay kag laptop. Unya ako nga pabilin paghihapon kada sa DepEd. Hantod niya na-resign si Sara sa DepEd. As a DepEd Secretary, una pa nawa po si Attorney Pua. Unya hantod ka nung gikuha sa Defense Council. Mulaban ka ka nang imo kong kuha on Defense Council, gilabay labakon mo laptop. Medyo ka nang istoryaha may gala. O atong balansihon ba? Balansihon ng minister ba? Medyo dili maayong istoryahan. Kaingon ka butang-butang ni istorya. Ah, butang-butang ni. Kay bisag kinsang empleyado, bisag dili abogado, ganit day, labayon kag laptop day. Kanang kasaba sa manager, kasaba sa imong boss, imong amo, natural na, part na sa trabaho. Ah, part na sa trabaho. Doon ay uban mga higalang, sensitive ang mga kasabaan, mo resign, o di okay. Kaya nga naman, lisod man sa kayo, ikaw ay manager, ikaw maoy head anang opisina, di po ka pangasaba. Na may panahon gyud nga ang imong mga tao kinahanglan mahigala nga imong i-guide. Nga mo ni mo na o di maminaw, imo i-call ang attention kadugay makakasaba ka gyud. Pero kanang kasaba ako na anad kay ko ana indekin. Gikan magugubom radio dai. Grabe ang kinasab-an na inamo dito ni Sir. Pero sa sige na mo ginasab-an na dito sa Bumbu Radio. Dito ko nakat-on sad. Mo na ako di ko mo kan mo ilagya pong utang ka mabut-on dito sa akong gigikanan lekin. Mo nang di kana bitaw mo nga gikan ko dito nga istasyon dili ko mo saway kay maayo to nga mong training kan ato ambot ka karon basta nung training mo kan ato dai porbida. Kasaba dito kasaba di ako kasabaan ko buntag ni kahapon kasabaan ini kaabot sa weekly meeting kasabaan sa gihapon. Pero na, man ako nanangatan ka na ito. Grabe yung mahingkag kinasabaan na yun ako sa una. Pero part na sa, amo lang sabton nga, part na sa trabaho, amo cut on sa tala, may pa ka ng bago pa kang graduar sa akadim. Gusto magutag ka ng, kuan ba? O sa una pagka-cut on, o guwa na yun, mapapagsugod ni mo, kuan na yun ka. So natural nga mo, agi yun ka na. Kana, mga kasaba-kasaba, part na sa atong kuan usahay. Kaya na may usahay, may galang mo, likoy sa tapanagsa. Na may panahon mga kagalaan nga lisod sa gunang wala naging makabadlong sa gini mo day. Bisa pa kanyang mudako na yung moranggo na naging makasulti sa gini mo. Kalisod man kayo wala sa'y maminaw, wala sa'y kay paminaon. So kanay na makasaba-kasaba, madara na. Pero labayon kag laptop, o tinuod man ganyang labay laptop, di ko mo to ang abogado ilabay laptop niya mo, padayon kag yung trabaho in akin, wala automatic na eh. Wala nakakauyon ako, vice, gilabay mo ko ng laptop, ayaw ko glabaya, professional man ko. Parihata lawyers. Ako mabuhi ko, wata din hey, mabuhi ko, mupraktis ko. Ha? Itatar ko as professional. Bisag kining atong mga staff pananglitan, makasabaan okay. Pero yung talabayo ni mo nag-cellphone dahi, naahinoy politiko ng labay cellphone, kato, doon nag-ebidensya, doon na may nakasulti gina to nga, dito gina sa cell call. Nga mang labay gitong politiko ang cellphone. Oh, ang labay microphone, naman yun. Katos kanhi Gobernador Gwen Garcia ba? Ang microphone gibunlot yun. Naay na video yun. Naay video. Ha? Inadto to siya. Pero kanang why video? Why ibinin siya? Asa ato sang tanaw na klaro ba nagi ba? Ha? Kay kanang abogado, mga kaigalaan, sa imong nadangatan, sa imong profesyon nga lawyer ka, duhagol ka kurso na imo nahuman. Ha? Di man ka pwede mo iskoy laglo. Uwa ka maagig yun o at least nakahuman kag BS. Degree ni mo. So nakahuman kag 4-year course, bisag unsa nga kurso, unya mo proceed kag abogasya, sa laktod nga pagkaistorya, mahuman ni mo abogasya, 8 katuig ka na. Nya labayon na kag laptop. Muna nga, di ko mo tuog, dili mo resign si Attorney Pua, kung gilabay sa laptop. So muna nga, wa man mo resign si Attorney Pua. Number 1, why ebidensya? Why video? Why picture? Why CCTV? Sa Attorney Pua, wa po mo reklamo. Wapod mga higala within sa DepEd dahil nga kanang nabas ilang meeting panalitan na mo inipasangil. Wa, sa laktod niya pag-istorya, kini mga higala, hinimuhimo kini fabricated niya istorya sa gawas, dili gani tagasood mga kahigalaan.
7: Straight to the point.
6: Ano, plangka-plangka pag-istorya, ato mong i-analyze o maayo ba? Atong palauman ang atong pagsabot nining mga issues. Kahit lamang kag mupasangil ka, mga sukid di paminaw, musang top siya muna ako na tinuod ba kani o butang-butang lang ni aron yun nga madaot si Vice President Sara Duterte.
7: Straight to the point.
6: Ah, aron gyud madaot. So niining isyuha makaigalan in particular, ug imong timbang-timbangon, medyo layo sa tinuod. Ah, kay balikon ko dakong profesional lang abogado ug asa nimo na manarbaho, dili kinahanglan na bayo nimo na og kanoy. Dili kinahanglan. Istoryahon nimo na gamay mga higala nga tinarong lang kapag istorya, way problema. Ah? Way problema kay mabuhi man ka sa lain nga kuan. Daghan man kag kabuhian. Ah? Kanang pagpasar nimo bar exam, it's a turning point sa imong kinabuhi.
7: Straight to the point.
6: So ganahan ka lang yun. Panunta mag-teach ang abogado, ganahan nga mag-teach. Muna akong tanaw ha, ganahan mag-teach ang abogado, muna na ay mag-teach. Okay. Pasyon niya ang pag-teach. Pero imun yun niya, tangtangon yung pagka-teacher na, huwag problema, uy. Naman ay daghang madtuan. So muna, nga kining pasangila, medyo layo ras tinood. Kung ato mahiga lang i-evaluate, layo sa tinood. So, gihimo-himo kining istorya, kaya wak may ni-testify. Nga na mo-testify nga naa sa dool. So, gihimo-himo ng istorya ha, nga tagagawas ang naghimo-himo ng istorya. Unya gipakatap mga kaigalang istorya, buhan, kadto mga tao nga daling mutuo, mada. Pero atong palawman ang atong understanding gamay. Na atay padayon karo tong taon sa man lamang sa pipila ka pahinomdom. Alas 8:46 na.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Perhesyon ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
10: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
14: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
15: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
16: Ganyan ang Pinoy!
17: Ang Pilipino may isang salita.
18: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
19: MX3, dito ako, believe.
20: Long have we waited.
21: Panduway First Five.
20: Zach Tabudlo.
21: Cool G.
20: December Avenue.
21: Parokya ni Edgar.
20: And Kamikaze.
21: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds. Panduway First Five.
20: Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to May 29, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 02-43 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
22: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
23: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
24: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
25: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sipig computer.
26: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
24: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
25: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
26: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
27: Available na sa Mercury o mga suking butika.
28: Sa gunso ng OT, ay buhi.
29: Kaya pa na ako.
28: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
29: Kaya pa na ako.
28: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
30: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
1: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. Bye.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
4: Generic name of stress tabs. The simplest process, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
7: Atong attack na alas 8:51 na sa atong pagbanoban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Okay, di pa tamo ang tusunahan may galamang haplas o sa tagadali. Moni may gala ang panyawan, seed panyawan liniment oil, ha? Moni ay mong gamitunon inday maris gyud, kada kuhan gyud. Labinag na yung pamaol day, ha? Okay, kay mo moni, epektibo mag-ayo. O moni mong ipanghaplas mga kagalaan, ha? Kining seed panyawan liniment oil, no? O niya, dunay, bisa pa man sa kapait sa panahon, apan dunay maayong balita, gikan sa pait, kana mahigala kining seed panyawan liniment oil. Moni ang maayong balita, gikan sa pait, no? Muhatag kahupayan sa itong mga giantos ng balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, makitul-kitul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, mga pinakans, gagmay mananap o mga insekto, o bisan ang lamok, dili makaduol o dili makapaak. O ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit ng mga kapanyawan, sa seed liniment oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil, ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magaling.
6: Straight to the point.
7: Okay, mga kaigalaan, atong balik-balikan ni Hakay. Kini karon masabot man ato og pasangil nga dunay basihanan og pasangil nga mugna lang sa una-una sa nagsulat. Pasangil nga himo-himo ra. Tumo-tumo lang istorya, no? So ato nang timbangon og kining istorya ha, tinuod ba ni dunay basihanan o tumo-tumo? Mo nay mahitabo. Pero dili pa ta mahigala to sa check kadali kay dili sa atong City Hall karon usa sa mga leaders makigalaan sa ASEAN Summit. Nanangan nito ato mga kanasuran kay unsi man ka mga nasod mga higala ning member sa ASEAN ang usa niini mga kagalaan na human man kagahapon musuroy sa diri sa may Cebu City Hall. Kumusta ka ang pagpangandam kay ang Prime Minister sa Timor Leste maoy moari mahigala sa Cebu City Hall. Kumustahon sa nato mga kagalaan ang mga pagpangandam sab sa tong Cebu City Hall niini mga panahon na destuli niya karon si kasamang Jane Gallardo. Yes, kasamang Jane, kumusta diha?
6: DYHP. Tata, RMN Report.
8: Yes, Rajman ato ni Rufila. Niya sa karon din higit mismo sa may atubangan sa Cebu City Hall. Di nangandam na po ang tuang mga opisyalis diri karon nato ni Rufila aron sa pagsugat sa Prime Minister sa Timor-Leste nga si His Excellency Kai Rala Sanana Gumaw. So, mga pila na lang kaminuto ang dipaabot ato ni Rufila. Matod pa nga nagpadung na ang maong Prime Minister. So, sa pagkakaroon, ang mga opisyalis kinanguluhan sa tuang Cebu City Mayor, Nestor Archival, nangandam na po diri ato ni Rufila, inubanan po sa iyahang mga sakop nilang Vice Mayor, o sa mga konsehal po sa Cebu City at ni Rufila. Andam po da, o ganito po da ang sakop sa ato ang CCTO, pinanguluhan po da ni City Director George Ilanan. So, gipalibutan na ni nila karon din ni ato ni Rufila ang Cebu City Hall. Wala na nila gipasudlan o mga sakyanan. Kung doon ay lockdown dito sa Lapu-Lapu at ni Rufila tungod po sa pag-depart sa uban pang mga Prime Minister o mga Heads of State, karon po din sa Cebu City Hall, gi-lockdown po nila. So wala na nila pasudli or wala na nila gipa-parkingan o mga sakyanan na ni Rufila. Ilabi na gyud dinhi sa may atubangan gyud sa may Cebu City Hall. Kay matod pa, diri mo na og si Prime Minister Gumaw at ni Rufila sa atubangan gyud kaning night flag pole nga ilahang sugato na kay matod pa mo diretso na dai ni diretso sa basilika at ni Rufila. Musuroy siya, mutanaw po siya gani, nangandam na po din eh, ang kininga to ang upan po ng mga sakop din eh sa, or mga sakop din eh. Sa kanipong mamaligya ay natong mga kandila at ni Rufila, Doon na po sila gatapok din niya aron po sa pagsugat. Kaya ato ang mga kapulisan, alerto po hinoon ang ato ang mga naninda din ni Atenero Kiel. Ipahimutang lang usa sila sa Daplin na kay para po da, dili sila makahapag po din o kanang ganigagan kayong tao gina Atenero Kiel. So hapsay, mao ang tumong hapsay o malinaon ang pangduaw ni Prime Minister Gusmao. Humaniya din ni Atenero Kiel dyan sa Cebu City Hall. Paingon siya din sa Basilica. Dayon mo proceed si Atenero Kiel sa Fort San Pedro. Mm. So ang iyahang last niya ang owner. So nangandam na sa pagkakaroon. Kaya matod pa sa ato ang nakuha ng update Atenero Kiel. Nagpadong na ang maong Prime Minister. Mao nang tagaansod na to o pagtagada. Kaya mga tagputag mga dugang hulagway po dati ni Rufila sa mga panghitabo din ni Jod sa maong kalibukan sa pagduaw sa ganahan ni Jod.
7: Ang uban nga mga prime, ang uban mga prime ministers, ang uban nga mga leaders kasama ni Jane, ang uli na kagabi, ino, kagahapon?
8: Yes, sa tuwang nahibawan nato ni Rufil kay hindi naman ganyan natapos ang kining ASEAN Summit kagabi. So doon natin nakuha ang update niya. Pipila ka mga prime ministers kaya nanguli kagabi pero doon na po'y uban niya karon po dati ni Rufila.
7: Oh. So kineng prime minister sa kuwana na ang Timor-Leste, mauni ang nagpabilin kay gusto pa musoroy sa Sugbo kasama ang Jane?
8: Yes, na nagpabilin ni siya ato ni Rufila, ang prime minister sa Timor-Leste, mauni nagpabilin kay gusto siya nga musoroy din ni Dakbayan sa Sugbo. Gani atong naibawan ato ni Rufila. So, kanan ng mga prime minister, no, siya ang ato ang nabantayan gina ni Rufil. Kanan, ganing rag, chill ragid siya. Mm. Yan, doon natin nakuha ng update niya. Diyang pag-abot din niya din sa Lapu-Lapu ato ni Rufil. Gisugat niya sa mga uban niya reporters. Nang hapag pag-inisin mga chocolate, mga candy, sinana siya ato ni Rufil na maabi-abihon siya sa
7: friendly day kayo. Friendly day kayo kasama Jane.
8: Friendly kayo Atty. Rufil, pero makita po din nato sa iyahang kanagaling aura niya Atty. Rufil, na friendly good kayo siya. So mga nason nga pabuton po karon din niya Atty. Rufil, kay mahimamat or makita manggid nato siya personally karon din niya, kay musuroy manggid siya, ato ang mga officialis dari sa Cebu City, kay nangandam na po Atty. Rufil aron sa pagsugat po niya, o masuroy po siya sa uban pang lugar. Niya gusto niyang anhiol.
7: Kinilabang Timor-Leste, mao ni ang bag-ulang nahimong full-fledged member sa ASEAN.
8: Yes, Atty. Rufil, siya ang bag-o niya. Mao na murag ganahan din siguro siya. Kay talagsa ragid kay may tabo Atty. Rufil ang maka-anhigid siguro siya. So mao nang iyahang di kuangid ang panahon, ang higayon.
7: Murag si kasamang Aida, murag nakadawat to chocolate. Ikaw nakadawat baka...
8: Ninggat gano'n dato Atty. Rufil, kay ganahan raba kay tagbangat sweet.
7: Pero, pero si kasamang Remart Pugoy, gisiguro ginag-interview tong anak sa Sultan sa Brunei.
8: Gisiguro ganyan si Prince Martin Atty. Rufil.
7: Di lang nato i-play ang interview kay personal to lang istoryahan din.
8: Itago lang na to Atty. Rufil nga ilaha lang dito.
7: Ilaha lang dito.
8: Ilaha lang dito Atty. Rufil. Pero mauna sa pagkakaroon Atty. Rufil samtang nagpaabot nga maabot ang maong prime minister, gitahimutang pa po ang mga sakop sa media, ang kiniatong mga officialis po Atty. Rufil nangandam na uban sa mga konsihal po nato ang vice mayor gato ang mayor Atty. Rufil. So ang ato ang mga kapulisan na naglipot po ni sila din sa natubukan yun nga lugar dali sa Cebu City Atty. Rufil aron po sa pagsiguro sa kahapsay o galinaw sa pagduaw sa maong prime minister. So muhatag ta og dugang mga pagtagad Atty. Rufil kay magbuha po tag mga hulagway ilabi na yun kung maabot na mismo dali ang prime minister aron po mapakita na po mismo sa ato ang program or sa ato ang mga social media.
7: At least musod siya diya sa City Hall niya. Mulahos din sa Santo Niño kasamang Jane.
8: Yes, Atty. Rufil. Matod pa niya. Diretso na po siya sa Fort San Pedro, igahuman niya. Mm. So, wapatakahibaw kung after sa Fort San Pedro, wala takahibaw kung asa pa po siya gusto nga musuroy Atty. Rufil. So, mga tayong tagdugang pagtagad Atty. Rufil sa pag-abot din sa maong prime minister sa Timor-Leste.
7: Doon ay nangutahan na rin itong mga pictures. Nga ano kung naa si GovPam sa itong mga pictures. Ang tubag, siya man mo ay Governor God. So, iya na nga siya may welcome no, sa mga bisita atong pag-permiro abot nila. Kaya niya man ato ipakita ba? Kunya niya si Governor Pam.
8: Yes, Atty. Rufil. So, mga taglong patag, dugang, akani mo, rag mauna gid ni Atty. Rufil.
7: Mauna.
8: Kaya, nanay mga sakyanan po. So, mga tag ta, og mga pagulagway. Mo na ni
7: Hana. Mo na ni
8: Atty. Rufil. Ako lang i-live, Atty. Rufil. So, nana din hi. Nangandam na po din hi. Nasugat. Nadari ato bangan. Ipakita lang kayo. Nagpa-music man ron, Atty. Rufil. So, ato lang ipakita.
7: Sa mga music, yung ito ka na, ditong Singapore Light.

0: Nana din ni Attorney Rufil Boy, pag naog ni Attorney Rufil, ipakita lang din niya ko. Nangandam pa. Para na. So, maon si Attorney Rufil at balikon ang Prime Minister sa Timor-Leste, si His Excellency Kai Rala Samana Gumau. So, nagpili niya no, nga magpabilin pala Attorney Rufil kay gusto siya na mo duaw ko din ni sa dakpayan sa sayo-sayo siya Attorney Rufil nakadungod sa toan sa music. Paano siya Attorney Rufil? Sayo-sayo siya. Sayo-sayo siya Attorney Rufil. So friendly kayo, gito siya kayo Attorney Rufil.
1: Wala yung sugat dahil nga ng mga kwan ito magsayo-sayo sinulog o kaning mga kwan siguro? Oh.
0: Di sugat siya, nakitaglamano, nakitagimamat siya sa ato ang mga opisyalis sa Cebu City. Kaya pinanguluhan ni Cebu City Mayor po dati ni Rufil, Nestor Archival, sunod po si Vice Mayor.
1: Tami Usminia.
0: Yes, dati ni Rufil. Yung uban po niya mga...
1: Sa buungan sa Bulacron?
0: Agi sa buungan siya at dati ni Rufil. Luhod siya gamay. Iyang ipanglamano po ang mga opisyalis Attorney Rufil. At wala itakita gid live gid ni Attorney Rufil. So para po makita na to ang mga panghitabo gid. Itagaan sa regalo Attorney Rufil nga kadang bagbag sa iyang ibag sayo-sayo po siya. Friendly gid kayo ang iyahang aura po Attorney
1: friendly
0: Rufil.
1: Friendly kay aura no? Kuyo ni lang leader sa Guanday sa Timor Leste.
0: Sayo-sayo. Sayo ra po. Parang malingya ra po dito magtanaw ni Attorney Rufil. Kaya sayo ra gin siya Attorney Rufil.
1: Tingnan nito ka lang nagbudot sa sayo saan eh.
0: Bakit po nga matukare o hawak mo ang bit Attorney Rufil?
1: Oo, mao siguro. O di ganit katong ang palabunan.
0: Istorya sila karon Attorney Rufil, Mayor Nestor Archival. Tagaan siya ganing marag miniature nga format sa kaning basilika, Magellan Cross. So, iyang gidawat Attorney Rufil.
1: So, naglamano sila ni Mayor Nestor Archival?
0: May mga gipang hatag po ng mga regalo Attorney Rufil. So, naapod siya gihatag ni Mayor Nestor Archival.
1: Oh, tagaan po. Nag-exchange gift din sila.
0: Nag-exchange gift sila, Attorney Rufil. So, color po ang amurag scarf, Attorney Rufil. Mabani, scarf, color red. Nag-hatag po niya, Attorney Rufil. Ni Mayor Nestor Archival. Inubanan po.
1: Sa shawl, kitagaan sa shawl.
0: Niya po din. At ay padoon lang, Attorney Rufil. Napailain po.
1: Unsa man ang usang gihatag?
0: Mura po siya miniature Attorney Rufil kung unsa di ko familiar po sa puro mani ini. Mura sa ilaha po niya lugar diyo Attorney Rufil.
1: Nama rin si Consul Francis Paris day?
0: Napo si Consul Francis Paris.
1: Sumaya kinisuroy na pabilin gini sa din eh. O nisuroy gina sa Cebu City Hall.
0: Magta-take sila po ng picture, Attorney Rufil. So, gadala po ang uban niyang mga staff di ay Attorney Rufil o mga gifts para po sa mga officialist po din sa Cebu City. So, nasa lang mga gipangga nga ba? So, mao yan, gipaabot Attorney Rufil para po ipanghatag sa uban ng mga officialist. Sa so, ang mga konsehal dari sa Cebu City na ako din ni mao ni Sugat. So, pa-picture sila sa mga butang or sa kaning mga gifts nga gihatag nila sa usag
1: Nagpa-picture sa sila sa mga nag-exchange gift sila o niya nagpa-picture karon kasama din.
0: Yes, Attorney Rufil. So, gikuanan pa karon Attorney Rufil na mo-take lang sa atag mga pictures o mga videos sa pagkakaroon. Kaya mo-ari naman po siya sa basilika po de Attorney Rufil. So, mabalik lang po ta. Karong taod-taod Attorney Rufil, ilabi na gid nga makaan niya po siya sa uban niya lugar Attorney Rufil. Kukuha tag mga adugang hulagway po. Nagika na lang din sa Cebu City Hall Attorney Rufil. Kauban ako sa itong RMN Patrol at Speed Pilot Rajaman Jess. Sumampong ako sa bagyong Rajaman Jane Gallardo, DYHP. Tatak, RMN.
1: Salamat Jane Gallardo sa mga report. Standby sa itong pagbalik. Alas sa duga pa mga issues, mga kahigalaan. Alas 9:05 na.
2: This Time Jack is brought to you by

0: Birch 3 Fortified Twin Pack. Tang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
1: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
3: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sangkod. Salon Pass.
4: Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
6: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis aron likay rashes ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
7: When you love, you caress.
8: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
9: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
10: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural, at original.
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
17: Atong attack na may galala sa 9-8 na sa atong baban-uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
18: Straight to the point.
17: So atong balikan unyan tataod may gala si kasamang Jane Gallardo to akaroon mga kagalaan sa Cebu City Hall niya musud tungan to sa Magellan's Cross mula husto dito mga kagalaan sa Basilica del Santo Niño. Malagmit katuliko ning maong Prime Minister or sito siya sa relihiyon niya katuliko gumikan kay kana magong Timor Leste daghan sa dominant sa diyaday ang katuliko, no? Mauna nga si Kay Lala Shana Gusmao, Timor Leste Prime Minister, no? Usa sa mga few countries sa Asia nga din majority of the population na identified mahigala isip mga Christian. Unya kasagaran ini mga Katoliko. So muna nga kaila ning Santo Niño day. Malagmit mo ni nga may kuan gani mo pay respect ngadto mahigala sa ni Señor Santo Niño. So mo ni gitagaan ni santanan og kuan di ay. Ah, so di lang dahil si Mayor Archibald sa Vice Mayor Tomas Osmin niya gitagaan. Niya si Dave Tumulak, gitagaan sad. Okay. May atatanawang sa pangkoy, unsa may nahat o sa kulor ang kang Consul Francis Paris. Ipanagaan sila og mga kwan, mga sinugatan, mga kagalaan. No? Okay. Unya, dugang pa mga higala. Maabi-abihon si Giday, kaya yung mga, kunon, nigtaon niya na, kuan yun, no? Oh. Okay, so, mauna yung mga higala, ang ilang prime minister, maumis mo may nung sabong, maumis mo may nanabong, no? Okay. O niya, ang ato mga officials, mga higala sa Cebu City, nagkuansad. Okay. Oh. Sige, so mo na yung mahigala, gipanghatagan sila ang mga shawl. Gikan ni dito sa ilang nasod, mga sukit di paminaw. Oh. So mo na yung mahigala, no? Ato rin gipakita sa atong kuan. So nakigmit na siya sa Pope dai. Malagmit Katoliko ni siya digmaon, no? Kining maong prime minister sa Timor Leste mga higala tungod kay nakikita na rin si Santo Papa kani adto pa mga sukid ng Paminaw, no? Okay. Sa ato lang balikan unyang tutaw Megalas kasama Jane Galliardo alang sa duga mga report dito mga higala labi na ngadto na sa Basilica Jane. Ikaw na ko na si Jane kay basi mo ngadto sa Basilica niya mo. Pay respect gyud ni dito mga kagalaan, no? O Katoliko siguro ni kay medyo dako man nga porsyento sa Timor Leste mga Catholics. Christian unya majority anak Katoliko. So ato ning tagag pagtagad mga higala karong taon-taon. Unya aritas tundugang mga issues sa mga sukid ni Paminaw nining buntaga karon.
16: Straight to the point.
17: Alas 9:11 na sa atong pagbanuban mga higala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
17: Kini nga portion na tulgala itong mahigala sa DTX 500, taas bang presyon sa mudugo, ikaw ba dunay hypertension? Basin taas imong sugar, basin may diabetes ka, unya wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. Muna ang gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pagka... O kini pagkaputol sa tiil o ingon mga higala pagka-imputin sa mga lalaki. Ayon nagulat na pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, doon ay challenging gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubuo yung blood sugar, kontrolado po ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa mong tulog, makapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
16: Straight to the point.
17: Alas 9:12 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
17: Now, atong ipadayon mahigala tong duga mga hisgutanan rong buntaga. Ako balik-balikan gamay ha, kining pamasangil magod mga higala. Pasangil, batok ni Vice President Sara Duterte, mahimo na tong tuuhan. Kana kung doon ay ebidensya. Pero kung way ebidensya, muatras ta gamay, kay basig panaot na ni. Pamulitika rin ng tanan ni Store. Ah, mali gina kanang musod kag politika, labi nating imbitaron ka kay mudagan kag eleksyon, imong imo sad nga banabanaon imong kaugalingon ug kaagwanta ba ka sa intriga. Kay ug naa kay isyu padak-on, ug wa kay isyu himuan. Mo na kini Sara Duterte para madaot yon. Ila gyud himuon mahigala nga unsaon pa ni pagdaot. Kay panalitan kato ubang tawo nga daling mutuod ay makaingon man nga, uy, putong dali. Vice Presidente, dili maayo mahimong presidente ni kay mang labay mag laptop. Pero muna nga ang atong pangutana, unang-una si Attorney Pua nga mao man kay gilabay, moy mo reklamo. Wa man. Ikaduha duna unta mga higalay CCTV or video baka nakakuha video or picture pala dunay ebidensya. Wa man. Or duna ba kay empleyado sa DepEd nga naa nagtrabaho ng opisinaha nga makaingon nga diha siya panahon mahigalas paglabay. Aron nga dunay saksi, dunay witness, nga dunay personal knowledge ni ining maong pasangil. Kay kung wala gani na, butang-butang ra ka ng tanan.
16: Straight to the point.
17: Kung wala gani na, wala. Gihimo-himo ra ka ng istorya, ha? Ha? Mao gani may tabo. Gihimo-himo ang istorya para madaot, ha? Para nga di naganahan mga tao, kay medyos pagkakaroon na ba kusog mangyod. Kini si Vice President Sara Duterte.
16: Straight to the point.
17: So makatandog sa mga tao na labi pa ang masa mahigala, emosyonal maning masa, limang kag manglabay kag laptop. Pero pag susi nga, butang-butang naman ni. Kana mga tao mahigala di po na madali nimo og mislead. Muna nga kung mas mayo, di na lagi ka maghimo-himo og istorya dai. Kay maghimo-himo kag istorya mo research sa man mga tao, mga sukid di Paminaw.
16: Straight to the point.
17: Kining istoryaha nga manglabay kag laptop, maura ning istoryaha mga kagalaan sa si Sara. Medyo hinay kuno sa academics niya dito sa San Sebastian College. Mamaoro na istorya. Hanga naman, kung mo istorya ka gani nga hinay sa academic, ang pa-istorya ho ni mo, ang iyang professor o ang iyang classmate, nga diha yun na personal knowledge mahitungod niya. O ang mo istorya, may galak ito sa Madriaga nga waman sa mag-abot gani sa eskwilahan. Nakaingon ka wa, mugna raning istorya ha. Kaya kinahala naman tamay galang nga ligon ba ang atong basihanan nga mutuo ta. Doon na sa ligon nga basis, doon na sa ebidensya. Nga nung makaingon makanghinay sa academics. Dito ba ka ang panahon na classmate mo? Di man. So, layo kayo sa tinuod. Mauna po na yung mga higala mo yun. Nang labay laptop, nakakita ba kang nang labay laptop? Kung sa manay ka dito sa DepEd, bisa janitor lang sa DepEd eh. Bisa janitor lang yung musulti nga, janitor ko sa DepEd itong panahon na, o niya, ako itighinlo ng ilang mitinganan. Niya, dito ko, samtang nag-map ko dito, nakakita ko nga nang labay si Sara Duterte o laptop. Kanang ana ba, dool ba? Kaya muta naman tag credibility po ni anang maong witness. So karun, wag yung zero yun mga kagalaan. So kay zero man, wa may picture, wa CCTV, wa video, wa reklamo mahigalang attorney po, in fact, attorney po, usap pa magani sa iyang abogado karun, wa nakasaksi, wa witness mga kagalaan, masabot na to nga kining tanan pulos ra mga butang-butang.
16: Straight to the point.
17: Butang-butang. Unya, gawas ana, si Vice President Sara Duterte Miguelan itubag yun. Asa man ito iyang tubag names, eh? Atong balikan nga iyang tubag. Kaya napangunta naman, kani. Sige, so good ko, no? Appeal ang pangunta na dong,
18: Tap ang isang empleyado mo, ma'am.
17: Sige.
18: Ang laptop ang isang empleyado mo, ma'am, na si Attorney Poa. Do you want to react to that particular statement or narrative?
19: Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na rin siya dapat pinapansin. Pero dahil tinanong mo, sagutin ko na lang, never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado.
17: Okay, pause, okay. Nana, itubag, Sara. Never in the history nga ng labay sa laptop. Monay, direct from the horse's mouth. Wa sa mga labay laptop. Gawas may gala nga, so parang ito paminawa, Sara, ha? Ang mga ebidensya ba, usa, atong gihagpat mga kagalaan, imposible mga labay kag laptop ni store. Nga, hindi mo gilabay abogado. Nga, wag mo reklamo ang abogado. Kanang abogado, mga kagalaan, di pa'y unsa nga abogado ta. Natay daghan ka adto ang trabaho oy wa na kauyon nimo trabahoan nimo day wa na ka kauyon ako imo kung gilabay di mo ko kinahanglan labay og laptop sultihan lang ko kung wa na kay salig nako wa man ko okay man ko na labi na kining kaliber ining attorney Pua mahigala nga mantigo man sa trial ni so kung kana nga klase sa butang-butang ang imong himuong istorya medyo kuan kayo kada na ang lapsaw nga istorya lapsaw nga hinimo-himo.
16: Straight to the point.
17: Lisod mga higalang matuuhan. Kisal may mutuo anay nana, ha? Kisal may mutuo. Pila may sweldo de ekonohay ni Attorney Pua ng DepEd. Nga di yung kamubiya ng DepEd o panalita gilabay ka ng mga naglaptop. Abogado man ka. Makatrabaho man ka. Bisag asa ka ibutang mabuhi man ka. Mawanay bintaha ng abogado ka kay bisag asa sa Pilipinas. Ang imong lisensya sa pagkabogado mao gigapo na. Umuadto kag Mindanao, pauli ka dito sa taga-asa ka dito. Ang imong lisensya, maka-appear ka mag-korte dito. Isang asa sa Pilipinas. So, imposible nga ang usak abogado ilabayon og laptop, nga di mo kiha. Ikaduha, nga dili mo hawa sa pwesto. So, para na ko mahigala ka ng istoryaha, mahibawan ni mo klaro nga usaka matang sa butang-butang. Pero gipunguta naman sana, ingon sa di naman tanan ko na kunon kay basura man ang isyuha, pero nanguta naman ka, ako lang tubagon. So muna yung gitubag, mahinga lang sana. Rewind ko no gamay dong. Okay, sige ko no. Rewind gamay, niya ito yung play.
19: Well, unang-una, sa empleyado o sa isang abogado. Dahil unang-una, wala naman atang, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit sa iyo. And syempre, wala siyang benefit sa tatamaan ng laptop or cellphone. Pangalawa...
17: Okay, pausa. So, gitubag na, Sara. Ha? Iyang gitubag, bisag basura na ka na. Rewind na ko doon, katong pagsugod sa pangutana, gidong. Basura na ka na ang among isyo, kisa pa may patuuhon, pero gitubag lang niya, kaya pangutana naman siya. Sige, ibalik gamay ha, katotoo ang pangutana dong. Okay, sige.
18: Inipunan mo daw ng laptop ang isang empleyado mo, ma'am, na si Attorney Poa. Do you want to react to that particular
17: smiling
18: statement or narrative?
17: Presidente. Vice Presidente.
19: Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na din siya dapat pinapansin. Pero dahil tinanong mo, sagutin ko na lang, never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil unang-una, wala naman atang, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit sa iyo. And syempre, wala siyang benefit sa patamaan ng laptop or cellphone.
17: Okay, boss.
19: Pangalawa,
17: boss,
19: hindi
17: dong
19: ako gumagamit.
17: Posa, posa. Na, ano akong itagsitagsan eh? Posa dong, Gerald. Aron nga, hagpatlon ito, diba? Pisipisahon ta ng iyang pamahayag. So natubag ni Sarah ang ilang butang-butang nga wa siya mang labay laptop. Never in the history nga nang labay sa laptop. Never. Wa siya mang labay sa kulig, wa siya mang labay sa kauban, wa siya mang labay empleyado, labaw nga wa siya mang labay og abogado. Muna iyang giingon ni Vice President Sara Duterte. So, natubag na! Pero ang mga nanaway ni Sara nakakita na po doon laing sa waydaykin. Kaya na may sumpay ni Sara to nga, wak man tayo benepisyo makuha man labay ta. Ikaduha, naminsyo ni Sara nga, di man ta kamaogan ni anang laptop. Nga to na po sa nikuha na po, di kayo mahuntan o ganang ikasaway. Ha? Si Primero, nagmugna-mugna o istorya, nga nung mugna-mugna man, tungkol kay balikon ako, fabricated istorya, mugna-mugna ang istorya tungkol kay why ebidensya. Why CCTV, why video, why picture, why testimonya. Mismo sa attorney Pua nga maoy, gilabay ko no, wa man mo ingon nga gilabay ko. So, sa laktod, wagi kwintang istorya ha. Pero kay gipangutan naman si Sara, may tubag Sara. Pagtubag na, oh, natubag na. Nangita na po sila mahigalag, asa na po manaway ni Stor, ha? Di gud gahutan mo na yung ingon day. Di gud gahutan og ikasaway. Kaya ang sumpay na po na dito naman sila ni kuha na po og kuan. Dito na po sila ni kuha og pagsaway. Na natubag naman ang ilang pasangil, dito na po sa nisuway og himo og istorya sa sunod. Nga sunod sa iyang tubag. Ato explain mga kagalaan ha. Para maklaro tani. Okay, sige dong Gerald. Proceed dong.
19: Wala siyang benefit sa iyo. And syempre, wala siyang benefit sa patamaan ng laptop or cellphone. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa books nila. Sa minsan nagpagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting kasi para maganda yung image. Para maganda yung image sa Zoom meeting, laptop ang ginagamit ko, hindi cellphone. Sunod ay yung laptop ko, personal ko siya na laptop. Binili ko siya. Mahal siya. And hindi ko siya itatapon basta-basta. Sinasira siya. At mahal, magastos bumili ng bagong laptop. Kasi, tinatanong nyo, bakit private yung laptop ko? Hindi ma-afford na gobyerno yung gusto ko na laptop. So, nagpabili ako ng laptop, sabi ng mga tao sa gobyerno, hindi daw nila ma-afford yung laptop ko.
17: Okay. Sarah, atong tiwasag, hisgot ha? Kay human, natubag na yun eh. Natubag ni Sarah. Katong pagpanlabay ng laptop, ito yung main nga pasangil. Pagtubag niya, nakakita na po sa naglain mahigala nga isaway. Atong sundan mahigala ang mahitungod sa laptop. Uman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:25 na.
20: That Time Check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
21: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
22: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
23: Ako pun. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
21: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
22: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
23: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
21: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
24: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
20: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
25: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, ngani ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kit-an kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan.
26: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
27: Kaninto ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
26: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
27: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School, kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
28: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
26: Oh, ani mo, pretty? Ay, kalimti.
29: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
30: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong lang palit gigo ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gitri times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alibyo sa misis. Karon, kalaway sa Ginoo, okay na git ang iyang pamati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
29: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
31: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack nala sa 9:31 na sa uban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: O kini nga portion mahigalatod kanato sa Sugar Troll, daghan kalon ang mga dunay gipamati, dunay mga balatian sama ining insomnia, constipation, ingon man mahigala high blood o diabetes. Kung ikaw na ani ini dunay food supplement nga para nimo, kini mahigala ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Din kining ilang mga dahon mao gyud ang gigamit isip herbal medicine. Munang epektibo kayo mga sukin tigpaminaw. Makatabang ni sa mga naglisod pagkatulog o insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Munang sama kanato matag adlaw nag Sugar Troll.
5: Straight to the point.
4: Okay, atong balikan may gatunduga mga isgutanan rong butaga. Human natubag na Sara. Nya dili tinuod katong pagpanglabay laptop. So naklaro na kana. Ato nang gidiscuss may gala nga wa gyud basura kana nga maong isyu. So sa tubag ni Sara may gala didto pa sa nangita ano pud og laing kasaway day. Kay ningo man Sara nga dili ko kamaoan ang laptop. Ha? Pero ang context mga kagalaan og imong timan-an, so di gyud di kamao mo gamit og laptop. Diha na pud ilang gisaway kay nganong di kamao mo gamit og laptop ni store. Now, ang kadto ang mga manaway ni Sara. O kadto mahigalang mga nakauyon ni Sara, malaylain ang pagsabot. Ngano man, kung may kagdi ka mao, ngano na man sa iyang kaguli yung laptop day.
5: Straight to the point.
4: So ang context siguro ani mao nga, dili siya expert sa computer. Daghan man dili expert sa computer, pero mantigo ka ni anak mga higalang laptop. Kaya kanalang naingin mong cellphone, mao naman na, computer naman na day. Kining ato mahigalang mga iPhone karong gipanggamit, mao naman na. Imong gidada. So, laka ng mga iPad, so gidaldala ni mo, no? O ka ng laptop. So, ingon Sara, naaman sa iyang kaugalingong laptop. Sa to pa, kamao siya. Kanaman sa iyang kaugalingong laptop ni store. Oh. Dili man na theory mahigala nga naa sa iyang laptop. Mantigo siya mo gamit o laptop, pero dili sa expert. Mao siguro iyang but ipasabot yan ang indikin. Asos ni Dako, kay mga... Ni dako kayo mahigalang istorya. Uy, nga anong di ni kamaumul gamit o laptop. Daghan man mga higala nga kamao mo gamit og laptop, kamao mo type, kamao mahigalang mo kwadro, dili suito sa tanan nga mga functionalities nga naa diha. Namay daghan na day. Parihara po na magkana na kay sakinan, makamao ka, kay na makaimong kaugaling sakinan, pero di ka kamao mo kuri-kuri sa mga makina. Ang imo igor ka kamao mo drive, pero di ka kamao mang kuri-kuri diha, mag-ilis og tubig ni store, di ka kamao, kinamauhan ang napita, pero kamao ka mo drive. Di man po kinahanglan yun nekin nga, expert yung kawan na po gamit ng mga IT kung imong expert na yung kanatanan. Una nga, kinitubag man ni Sara, sunod na po pangutana, ane kato na po napita pangutanon, pero wag sige kang sunod sa isyo dahi, iyan na lang idid man ang ubang isyo siguro, kay total, kinini ang, wak na may mga hinungdan yung uban store. Ha? Eh, contest ko na sa BBM o Sara o ginamitag laptop. Ang suito gini mga laptop ron, gini mga batanon. O kana mga computer, suito kana sila. Pero kato mga ginikanan na nila mahigala, labi ito mga lulo na typewriter pa kana ito, dili na kana sa ganahan ng laptop dahil. Pero tanaw na ko, kini Sara, nabugado, bugo na mahigala, di ka maumugamit. Kini iya makigalan, kana bang wala niya pa sobra iba? Kana bang humble ba lang nga pagka-istorya nga, di ta ka mauana. Pero naman siya ang kaugaling laptop, imposible mo na mahigala na kayo mong kaugaling laptop kung di ka kamao.
5: Straight to the point.
4: Palihala lang na kay sakinan, maantigo ka, kay ikaw man maoy nagamit anang imong sakinan.
5: Straight to the point.
4: So kini, huwag mo pasabot, daghan man naminaw na ito karoon nga kamao mo laptop, dili expert o dili suito sa tanan mahigalang functionalities diha.
5: Straight to the point.
4: Di man po kinahanglan nga ma-leader ka nga, pero tinin mo ka-expert yun in the kin's computer. Huwag na gamit mga computer engineers, anak. Huwag na gamit mga IT anang kalakiha. Ha! importante sa leader, ah, dili ka expert sa tanang butang niya, technical expert yung ka. Ang importante nga, kamao ka, nga mo guide sa mga tao, kamao ka mo push the right button.
5: Straight to the point.
4: Ah, kinahalantaan ni ko ni kining lisod man ko ana, kinahalantag tag IT ray, makahayal tag IT. O nga may suito ani. Di man mo want tay monopoly of knowledge. Wala man tay monopoly of knowledge. So, naay uban mahigalap, ibutan ta kalon. Ari ka sa medicine nga aspect, dili maka suito sa medicine. Mayo na ka makahayal tag doktor. Nga mo eto patan-aon aning butanga. Engineering nga mga aspect, maghayal tag engineer. Na may mga computer engineers, may tong pa kuno ani. Inanala na ni Stol, not necessarily nga pertigin mo si Tuha sa tanan, ah, o ka na manghigal ang computer, pati si Tuha gini mo, wak na trabaho ang computer engineer sa anang kalakiha, o gimo na yung kuhaon tanan knowledge siya na. Asta mga IT, mga sugit di paminaw. So, ang importante nga makagaid ka na ang mga higala, mga i-inco din ang uban pa, bisang ganit ka ng leader ka, di naman kinahalan ikaw yung mangunay paghimog PowerPoint in dekin. Di naman kinahalan. Leader ka na, kaya presentation panalitan mo, mamalihog lang ka sa mong staff. Di man kinahalan ikaw gimo mangunay diha. Ang imo, ang concept lang, mauni ang itong presentation, mauni mo una, anak, pangitae ko kanina picture, mauni mo una. Pero dili ka suito, anak, inday. It doesn't mean nga suito ka na pita mga sugit ng paminaw. Bisan ako bitaw dili ang mga higala, kamao ko mo himog laptop, nagukoy kulom, nagukoy pleading himoon. Ha? Submit tag kulom kada huibis mga higala para mo gawas ang kabirnes. Ha? Mantigo tapos ng expertise mga higala, anak. Pag naay gamay ang kakulian sa laptop, manawag tag technician, tabangi ko rin dong. Palihog dong, unsanin ko anahit, tabu ah. Muna itong buhaton ni store. Ha? So, tanaw na ko, naa si Sarah anak nga level. Ang uban lang ilalagay gi padako pag maayo mga ade, kamo mo gamit og laptop, so nahimong isyu. Kanang leader ka, labi na mga presidente ka, ina man nga ikaw gi mamuhimo sa mga presentation aday. Hatag ka concept, mao ni atong gustong presentation ana. Na, wa na gamit ang tighimo og PowerPoint anang kalakihag imong pakyaon punta na. Ato lang ang giagi ka katawa mga higala, pero maunay ka matuuran nga si Sara Duterte, di po niya tubagon ni mga higala. Iya po siguro tubag-tubagon na po nagsaray. Kaya di po niya tubagon. Sama ining laptop ka ng labay laptop. Delikado man, aguban, matuun lang po kadugayan. So muna, nga iya nang gitubag mahigala, ato sa nang gidiscuss kay Lissor Magkay din ito discussion mga kagilaan nga maumanay talk of the town. Ha? Kay laliman ka ng labay laptop kung tinuod mang gali. Pero, muna kong giingon, di man mo haom sa ebidensya. So, kini mga kagilaan pulos sa mga mugna-mugna lang. Ah? Himo-himog istorya para pagdaot sa imahin mga higala sa Vice Presidente.
3: Comment de kalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong takna mga higala sa 9.39 na suban-uban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Now, sa pikas bahin, atong balikan si kasamang Jane Gallardo rong taon-taon mga higala. Pero appeal po mga kagalaan nga ni Palag mga kagalaan si Governor Pam Barikwatro. Hasta iyang anak si Doktora Nicole Barikwatro. Ni Palag sad. Kay nga no, doon ako no po yung nagbutang-butang nila mga kagalaan. Atong klaroho ni unsan yung butang-butang ha. Tapos dili pa na ito sa dawaton ang report ni kasamang Jane Gallardo. Eh. Kadali, aron nga atong makuha may galadugang update dito sa atong Cebu City Hall, mga sukinting paminaw.
3: Straight to the point!
4: Yeah, arita may galang Governor Pam, unsan yung kalakiha. Kaya doon naman yung mga nag-text na ko dali. Nag-chat, na muna muna. Doon na po yung mga nangutana na ito dali may higala sa atong Facebook page, sa atong YouTube channel. Mana atong isgutan ron mga kagalaan ha. Labot ni sa impeachment mahigala ni Vice President Sara Duterte unsa man gyoy nahitabo di ani mga sukid ti paminaw tinuod ba ni odili kini mga pamasangil kay nitubag naman mahigala si Governor Pam karon atong i-discuss ning iyang tubag sa iyang pagpost og ingon man si Doktora Nicole Catalan mo na iyang anak mahigala atong nihatagay pagtagad don tapos dili pa si kasamang Jane Gallardo ato sang balikan makagalan dito sa City Hall area or dito na ba ka sa Basilica? Nakasood na ba ka sa karong mga panahon na mga kaigsunan? Nastong linya si kasamang Jane. Yes, Jane?
3: DDDYHP Tata RMN Report.
1: Yes, Radyo Man, Atty. Rufil. Natuyok gid niya ang tibuok Atty. Rufil nga kining basilika dili sa simbahan. Kaya ni kuan pod si Atty. Rufil makita nato nga nibaw siya sa kaniato mga santos nga naa dinhi. Gani ni suwat sa siya og mga pamisa Atty. Rufil. Iya gisuwayan. Suwat siya dinhi nga niadto pod siya sa halukanan sa Balaang Bata. Nagkasubag abi-abi pod siya dinhi Atty. Rufil sa mga maligyaay og kaning kandila gani nato Atty. Rufil, iya gi panghaluka ng mga kamot nga abi-agi o pag-abi-abi at ni Rufil. Karon, padung na pod ni siya mo exit, na nasa rapit sa exit nga bahin natin ni Rufil. Kaya mo, adto pod ni sila sa San Fort San Pedro sa pagkakaroon. Pero ato lang ihatag ang ato ang update, gikan kaganiha nga ni Sojo de sa Basilica at ni Rufil.
4: So, nagkuhan siya, nagpamisa sa desa kasama nga Jane? Ha?
1: Siya pod mismo ang nisuwat.
4: Kini man gong Timor-Leste kasama Jane, medyo daghang Katoliko diha, malagmit nga kini si Prime Minister Katoliko sa ni.
1: Possible at ni Rufil kay atong nakita nga nangurus sa siya nagkuan pod siya
4: Katoliko ni.
1: Nagdaklas pod gid siya Atty. Rufil sa mga santos nga iyahang maagian mo ampo siya Atty. Rufil mo sign of the cross siya sa tanan gid walay makuana niya kang
4: iyang nga Katolik sa kasaman din niya, ligon ganit ni Ogwansad, kaya nag-school lang manig Jesuit school di ay. So, nasito-sito ni siya sa Catholic doctrines. Oo.
1: Yes, Atty. Rufil, pagdool gid siya kaayo sa simbahan, iyang gituyok ang kining sulod gid sa simbahan Atty. Rufil, iagikan din niya sa kaning asa mag-isa, gituyok siya painon sa luyo, dito sa pamisahanan Atty. Rufil, ako pag-abi-abi, pagani siya dinhi sa mga tao nga nanimba or ni duaw po din sa mga simbahan. After niya din sa simbahan, diretso po siya dere sa my pilgrim center Atty. Rufil ni Pap nag-take silang mga pictures sa uban ko na to ang mga Cebu City officials after niya dere sa pilgrim center Atty. Rufil ni adto po siya sa Dagkotanan na nagkot po siya Atty. Rufil dito sa Dagkotanan iyang gituyok niya pag kinalasan gisugat man siya aning ato ang mga vendors sa kandila Atty. Rufil di siya musugot o di siya makapapicture Atty. Rufil so inana siya ka friendly makita na to Atty. Rufil no nga kanang bisan og taas na iyang posisyon murag matahaan na siya Atty. Rufil pero sa pag-abi-abi og paghimamat niya sa ato ang mga kaigsuunan dinis Dakbayan sa Sugbo muraragit siya higala suod nga higala Atty. Rufil so karon ni exit na pod siya din sa basilika nagsakay padung na sila sakay sa kuan Atty. Rufil sa iyang sakyanan kay padung na pod sila dito sa Fort San Pedro so ato pod siya mo duaw masuroy po dito Atty. Rufil Fila, pero wala gitahibaw gihapon na kung after sa Fort San Pedro asa pod siya adto. So mao na ang iya mga kalihukan din ni Atty. Rufil no diri sa Maya Basilica pero ato lang kun sundan kung makapoy di ba ta makasod po dito sa Fort San Pedro Atty. Rufil kung para pod makakuha pod tag mga hulagway. So mao na no nakaduol gid sa Atty. Rufil nakita pod gid nato nya hatsay og linong ra pod gid kaayo tungod kay naaraman pod diri ato ang mga kapolisan.
4: Ano iyang mga pag-abi-abi kasamang jail niya kana maghaw-haw kumakamot pwede ba ka natong sundugo no?
1: Friend to all Atty. Rufil. So, pwede rin po tapos na sunod Atty. Rufil. Mula ganyan Atty. Rufil, basta sa kamot lang.
4: Sa kamot.
1: Atty. Rufil. So, muraga, nindot kaayo sa paminaw or sa atong panlantaw, gidere Atty. Rufil, no, nga nakasubay, nakasunod, meaning Prime Minister sa Timor-Leste, nga grabe ang pagka-friendly, ang iyong pasigimamat, nga bisan ka man gani, o first time niya nakita ang mga tao or nakaabi-abi pero murag nagdugay na niya ang kaila Atty. Rufil tungkol sa iyahang ka-friendly
4: gan. So ang imong batasan kasaman Jeno imong aura imong batasan murag may magkakuha ni Musad niya murag kagsuod sa mga tao
1: pinudin niya Atty. Rufil niya makapadani po gid siya Atty. Rufil nga hindi gani nga mulikay ang mga tao. Diri dyan sa sud sa Basilica Atty. Rufil, mas diduol dyan siya. Pero para lang po sa security Atty. Rufil, gilibutan lang gihapon siya sa iyang mga security guard. Pero kung gusto siya nga muhikap sa gusto or katong magsipag-abi-abi at ni Rofil, mo duol gid siya, mo hikap gid siya, so agi og pag-respeta o pag-abi-abi po sa mga kaigsuunan na to karon din niya at ni Rofil. So mo nang murag indot kaayo nya nakakit sa kakwatag mga hulagway na gani doon ay kusa kabasa ka gani hati ni Rofil nga naka-costume o katong Santorino sa balaang bata at ni Rofil.
4: Oh, napapicture no?
1: Napapicture ni Dool ni Atty. Rofil. Pero kani pong bata ka usahay, kalabi na first time nga makakita Atty. Rofil, medyo marag mahadlok pag yun.
4: Pero pag tanaw siguro niya, Santo Niño ka, kasama ang Jane, nindot tanaw ng bata. Niya, pagtanaw niya, uy, niya may San Pedro.
1: Nakalitan lang dito ang bata at Atty. Rofil. Pero pagkadugayan, kaya ni Dool ramang yun ang bata. Pero sa liwasang, po init Atty. Rofil no ni ari gitiya
4: so, kining bataan nagsulot ni costume niya mo ni anha dili ni ngon niya gipasulot og costume parang apil diha sa moabi-abi sa prime minister
1: yani na si Atty. Rofil ko yung iyahang mama og nanimbara
4: nanimbara so nang duol lang siya diha
1: duol si Atty. Rofil nakita man nakita nga cute jud guys si Atty. Rofil mo tagihuaman lang siya siya gipaduol pod niya
4: so dili dene dili scripted ni
1: Dili Atty. Rofil, sobrang na timing yan lang po dyan siguro. Nga naasya mo, tagipadool, nakita mo po ng Prime Minister Atty. Rofil, so nakipag-picture siya. Nga dapat, iga-picture Atty. Rofil, ang iyaw, pero may isulti, smile, big smile. Ang ginihang, pero ni Atty. Rofil, so, wala siya, ni Atty. Rofil, dili ingon nga, kung unsa yung status ni mo sa mong kinabuhi niya kung taas ka ora imong duolon pero siya Atty. Rofil why pili tanang tao nga gusto niyang duolon pwede gid niyang duolon Atty. Rofil pinala sa kamabiabihon pero karon kay nakagawas na masyad basilika Atty. Rofil so ayan na to sunod kung makasurta ba pagkata sa dito sa may Fort San Pedro Atty. Rofil para po makahatag ta og dugang update. So nagika na lang diri Atty. Rofil sa may basilika. Kaubang yapon ako sa itong RMN Patroton Speed Pilot Regiment Jean. Si sumampong ako sa banginyong Regiment Jane Galliardo, DYHP, Tatap, RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report na ito sa oras may gilala sa 9:48 na sa panuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Atong suwayan may gilala dito sa Port San Pedro o makasood baka ito atong reporter dito si kasamang Jane Galliardo mga higala karong atong taon. Pero kining Timor-Leste kung anday niday Catholic ang daghan diha. So mo ni siya nga ningadto siya mi adto sa mga santos indiken kay tungod sa iyang pagkakatoliko sad na eskwela man ni Jesuit school day ha so kuan ni siya 99% Christians kanang maong nasod onya dako na na nga porsyento may gala 97% no Catholics so mo na nga gikan sa de mga higala sa Mactan town Mactan New town dito sa Mactan mahigala kay naghimo sila sa ASEAN Summit kagahapon. So naghangyo na siya nga magpabilin sa malagmit dai nakakuan gyud ni. Apil na sa itinerary gyud ni Santo Niño. Kay kung Katoliko kagod mga sukid di paminaw unya kining Santo Niño mao man ay mga higala ang kinini ang gihatag. Mao ning original nga Santo Niño ha. Nanaa sa basilika. Ang gihatag mahigala ni Ferdinand Magellan ngadto mga kahigalaan ni Raha Humabon. Nga iya mahigalang asawa o gadito gibunyagan ang una mga Kristiyano. So ang first Christians din sa Sugbo. Cradle of Christianity ang Sugbo. So pag iyang itinerary daikin, ari sa Sugbo, maormani ang cradle of Christianity din. Mato tag simbahan. No? Muna ang mga kwan, ganang mga Katoliko yun, mga sugitig paminaw, maadtog laing lugar, bisag ito sa laing nasod. Mangita yung simbahan dahi. Kami ito sila Eric Canoy dahi. Ngadtog kwan. Atog laing nasod, nagkuyog may mga higala, maog hapon sa mga simbahan din eh, kaya aron niya magkasimba ta. Kana mga kuan, kana mga Katoliko yun yung mga devoted Catholics. So tanaw na ko kini siya, apel na siya kuan, ato tag Santo Niño, na naman kita Cebu, ni naman kita sa Cradle of Christianity, atong bisitahon ang basilika. So mo na yung hitabu ang mga suking tigpaminaw. Atong takna alas 9:50 na sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Og unya sa pikas nga bahin makigilaan si Rodante Marculita daytuod og si Ping Lacson. Medyo nagkalantugi ni mga higala. Unya kini pong kang Governor Pambali 4 gipasanginlan siya nga nag-influence sa mga congressmen. Gipanghimakak ni Governor Pam nga dili na tinuod, ha? Nga nag-influence sa mga congressmen labot mga higala sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kay kuan magud mga kagalaan, doon na may mga istoryang nanggawas nga matod pa mga sukid ti paminaw si doon na kuno yung mga congressman sa Sugbo nga gitawga ni Governor Pam nga pabutaron mga higala sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, right?
3: Straight to the point.
4: So ilang gipintalan og ilang gipintalan mahigala si Governor Pam nga ni balitok na sa pikas. So pangutana ni Balin na banigwa pa. May tingog mas Governor Pam karon. Nga kining pasangil, kining butang-butang di ni tinuod. So mao ni ang iyang giingon mga kagalaan kay kinahanglan masad sa mutingog na ni mga higala matag karon og unya. Kay lisod man og ang mga tao mahigala di masayod unsa gyud ang kamatuoran, kay daghan magyud mga tao sad nya maghimo-himo dahil istorya mga sugid ti Paminaw, labi na ting politika mga sugid ti Paminaw da uton kay gyud na mo na giingon duna bay ebidensya wa ba, kay mahimo man kang dauton diha mga sugid ti Paminaw kung pagpandaot ra purely pagpandaot or dunay basihanan. So ang pasangil karong bag-o sad din na lang to mahigalang nganong naas Governor Pam diha, siyempre, ang presidente mahigala kanang mga prime ministers, si Governor Pam Balik 4, isip maoy governor, naagin sa siya man, simbolik man na, nga ikaw may leader sa Sugbo, ikaw yung musugat dito day. Naagin kay role dito sa ASEAN Summit. No, kay kita may host, unya ang Sugbo may host. So, kana si Governor Pam Balik 4, sila si Cindy Chan, importante sila ang napita. Nganong importante man sila? Gumikan mga higala kay si Cindy Chan, mao may mayor sa Lapu-Lapu. O kini si Governor Pambali 4, mao po'y governor sa Cebu Province. So kinala na sila dito. Inig-abot ni BBM, tuwagin sila. Inig-abot sa Prime Minister mga higala sa Brunei, naagin sila. Pabi-abi ka ba? Kaya ikaw man mo'y simbolik man na, na ikaw mo'y leader, ikaw mo'y inahan sa Sugbo, ikaw mo'y ni-welcome sa mga bisita. Mausad si Mayor Cindy Chan. So kana to objective lang ni, no? Og kana lang napita maoy atong basihanan nga, uy, tuaman. Naglamano-lumano man sila dito sa mga prime ministers o guban pa. Naglamano-lumano man ni BBM. Lamano-lumano man lang Lisa. Mahimo nga kana tungod mga kagalaan kay sila man maoy simbolo sa leader sa Sugbo, inahan sa Sugbo, siya maoy mo abi-abi sa mga bisita. Maupod si Mayor Cindy Chan. Pero ang sunod niya pasangil mao nga karong Lunes, mao naman mga higala ang voting sa plenary labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Si Governor Pambali 4 gipasanginlan nga kuno na nawag og mga congressmen nga iyang gi-influence para mabutar batok ni Sara.
3: Straight to the point.
4: Nitingog si Governor Pam karon sobra na po ng butang-butanga. Og unsa magi kamatuoran maulog ini importante, no? So do na mahigala statement si Governor Pam, murag nawa na niyang statement mahigala bat dunay mga naka take og screenshots ani. Hasta pud iyang anak mahigala nga si Dr. Doktora Nicole Barre 4 Catalan. Do na po yung statement mga kagalaan. So ako lang ning basahon. Una mahigala si Governor Pam Barre 4 at ipa kun kun diri Rald. Asa man yung statement Rald kani? Okay, ito masahon, nahinay ko nung sakal. Statement on allegations of influencing Cebu congressmen and congresswomen on VP Sara's impeachment. Sa ito pa, usakin ni kapamahayag mahitungod sa pasangil nga siya nag-influensya sa mga congressmen o mga congresswomen sa impeachment ni Sara Duterte. Matod pa ni Governor Pam, I categorically deny any involvement in or influence over actions or dialogues aimed at impeaching Vice President Sara. Sabi ni saya, pa ako kanang gipanghimakak nga kategorikal gayon. Dili ka na tinuod. Nga nalambigit siya o nag-influence siya o na-appeal sa doon mga actions o mga dialogo nga nagtinguha pag-impeach ni Vice President Sara Duterte.
6: Straight to the point.
4: Akin eh, mo'y kwan gini kaya si Governor Pham na mag-inagsulti, no? So, arita mahigala tong klarohon na gini. So, mo'y pamahayag ni Governor Pham hakit itong mga namasangil nga si Governor Pham Balikwatro iyang ipangtawgan ang mga congressmen niya butaran giyod nga impeach si Sara dili na tinuod matod pang Governor Pham. Mo'y ang iyang statement. Ngayon sa, I have not participated in such efforts and I do not endorse or pursue any agenda that seeks to remove VP Sara from office. Sabi na saya pa, wala ako mag-apil-apil, wala ako mo-apil o mga tinguha, o wala ako mag-indusar, o wala ako maghimo o bisan unsa nga agenda nga magpalagpot ni Vice Presidente Sara Duterte, ni Vice Presidente Sara sa iyang opisina.
6: Straight to the point.
4: Matod pa na, as Governor of Cebu and public servant in the executive branch, isip gobernador sa Sugbo o isip sulugoon mahigala sa publiko dire sa executive branch, my responsibilities are to lead development for Cebu, uphold the law, and promote good governance, not to meddle in legislative process.
6: Straight to the point.
4: Sabi niya, paisip gobernador sa Sugbo o usaka public servant, usaka sulugoon sa publiko sa executive branch, ang akong responsibilidad mao ang pag-lead, ang pagpangu sa kalambuan sa Sugbo, ang pagpa-uphold sa balaod, o ang pag-promote sa maayong panggobyerno. Dili ang pag-apil-apil sa legislative process. Dili pag-apil-apil ang impeachment.
6: Straight to the point.
4: Legislative process man. So, kaniklaro ganing pamahayag ni Governor Pham. Kaya sa mga nangutana o nanawag ba si Governor Pham sa mga congressmen nga butarin ninyo nga i-impeach sa radili, tinood. Matod pa ining statement ni Governor Pham Balikwatro. Sunod, ingon siya, the rumor circulating about my supposed influence is unfounded. Ato kaning, pwede ayala sa, sige. Ang rumor ko no, ang kining mga huhungihong nga gipalakat mahitungod sa iyang pag-impluensya, why basihanan? And not reflective of my actions, stance, or commitments. Dili kini reflective, dili kini mao iyang, dili kini reflective sa iyang mga binuhatan, o sa iyang baruganan, o sa iyang mga commitments. My focus remains on advancing Cebu's growth, improving public services, and fostering international collaboration as demonstrated by our recent role in co-hosting the 40th ASEAN Summit. Ha? So, mani yung gi-emphasize, Megala? My focus remains on advancing Cebu's growth, improving public services, and fostering international collaboration as demonstrated by our recent role in co-hosting the 40th ASEAN Summit. Mauni ang yung gisulti, mga higala. If any Cebu-based congressman, if any Cebu-based congressman or women, congresswomen, believes I have attempted to influence their vote or position, I welcome constructive, transparent discussion. Matod pa niya mga sukin di paminaw. Oh. Kung doon ako noy taga Cebu, nga congressman or congresswoman nga nagtuo, nga siya mahigala misuway pag-influensya sa ilang buto, oh, akong gi-welcome ang usa ka constructive o transparent nga pag transparent discussion. Sabi bisaya ang transparent discussion dai. Kanang paghisgot-hisgot nga makita gyud, makita nga paghisgot-hisgot. Oh. Unya ingon siya, please comment on this post or reach out through official channels so we can address concerns openly and promptly. Let us prioritize credible information, accountability, and the best interests of Cebu and its people.
6: Straight to the point.
4: So, mani, kategorikal mahigala kining pamahayag ni Governor Pambalikwatro mga kaigalaan, may kalambutan ni ining maong sitwasyon mga sukid tigpaminaw. Ato ni tagaag pagtagad mga higala, pero sumone, gihimakak ni Governor Pam ha, kategorikal ni nga dili tinuod ganang mga pasangil nga nanawag sa mga congressmen aron nga iya mga higalang i-influence. Wala. O niya napag-ilaing po si Dr. Nicole, mas grabe-grabe ito iyang post mga kaigalaan, kaya iya pong doon sa mga explanations, pero dili pa day, pari asa itong mga panawagan day, basi ito asa inday RB baka dito. Kay kinini ang kuan man, kananaang doon natin panawagan na huwag tangan

0: Ha? Okay, gamay lang kayo mga higala. Asa man to, kay importante ni mga higala nga doon na may gikawatan o motor hinoon ng kalakiha. O nawa ko noon iyang motor. Unsa may tabo ang nawa man. At sa ning hisgutan sa mga higala kadali ha. Unya gamay lang. Okay. Dere padaol sa microphone. Alon niya ato ning ma susi. Okay, atong kauban may galas kasamang RV Veloso nga mo'y naka duty dire karon sa atong complaint and action center mga sukit di Paminaw. Ato ning hatagag pagtagad sa gamay kay public service ni mga higala. Naon sa ning kalakiha? Sige, padaol mo sa microphone. Ay, good morning. Okay. Dere padaol dire. Ali, lingkod. Come on, go. Oh, makita sa muna. Oh. Sige. Okay. Niyata mahigala ato sa tagay-pagtagad. Kaya unsa man ni tabu ang akon. Atong kauban sa kasamang RV Veloso. Yes, kasamang RV.
1: Yes, may buntag kasama Attorney Rufil. Ingon man sa atong suking tig Paminaw, maayong buntag ninyo diha. Lain na sa nga complainant kasama Attorney Rufil. Ang ato ang complainant karon si Liovel Rapada Pahantoy, 27 years old, taga Nivel Hill sa Barangay Busay sa Dakbayan sa Sugbo kasama Attorney Rufil. Ang iyang reklamo kasama Attorney Rufil, tungod kay ang iyahang motorsiklo, dako magyud kay naggamit karong mga panahon ng kasama Attorney Rufil, gikawat ni diha sulod gyud sa ilahang gate kasama Attorney Rufil na sa gate kasama Attorney Rufil. Muon nang niya siya din karon aron nga isaysay sad ang iyahang kahimtang ug manawagan sad siya sa ato ang sa publiko kasama Attorney Rufil aron nga matabangan sad siya sa iyahang problema.
0: Kisa man iya mga kauban day?
2: Wala
0: po atong time sila. Oh, pero mama ka ni Livel. Si kini usa si
2: Livel partner niya. Wala siya atong time. Wala siya ni parking sa ilahang kuan ba.
0: Okay, bisulti economy Livel. Nga naon sa mahitabo ang nawagtang ni imong motor?
3: Una nga adlaw atong Pizza City. Last na ko ni parking alas 2 sa hapon kay di-op na ko. So alas 2 sa hapon dito ko nagpark sa mo ang gate.
0: Ay sa ha, May 7 sa tupa adlaw Huwebes ni. No? So diin ka nagparking dito sa gate ninyo?
3: Oh, sa mo.
0: Unya?
3: Ang amo na pika sa balay sa gatupad ra at bang ra mo ang balay.
0: At bang inyo balay?
3: Oo. Sa Daplin Karsada.
0: Nivel Hills ni no?
3: Oh, sa Downs View.
0: Dapit ni sa GMA. Unahan or ubos?
3: GMA dahil ubos. At bang GMA, nailog sumun pa dong...
0: Oh, na sito-sito ko na kay Dugay mo, nakatrabaho mo kong GMA sa una. Baktas mo sa una na dito pa dong ko, nakakutulos ka sa adan, yung baktas na pa dong dito sa among trabahoan. So, kana, wapak abot niya? Di ba na may barangay hall niya?
3: Oo.
0: Wapak abot niya?
3: Abot na dito. Lapas na tong barangay. Dito,
0: so, kanang na-eskina pa dong sa...
3: Palahos sa GY. Kanang eskina nga padulog, palahos GY.
0: Muna na napita. Okay. Dapit sa Marco Polo.
3: Unahan pa sa Marco Polo.
0: So kung padung tasaka, anak, di pa kabot sa Marco Polo?
3: Abot na, aw. Unahan Marco Polo pa.
0: Unahan pa?
3: Mm.
0: Unahan sa Marco Polo, pero di pa kabot sa eskina padung sa GMA?
3: Dili pa, left side nga na ay downs, pa downs view.
0: Okay, so dito?
3: Mm-mm.
0: Noon sa mga hitabu ata, naadiha inyong balay?
3: Oo.
0: Unya imong giparking ni diha sa inyong balay?
3: Oh, di open to na ko, so...
0: Unsa may trabaho ni mo di ay?
3: Maintenance sa maintenance hotel.
0: Ka. Okay, sige. So, muna yung motora, muna ito ipakita sa ito, ha? Kani, asa man ito dong? Ipakita ko na dong, kani, muna yung motor?
3: Oo.
0: So, muna yung service pa dong sa trabahoan?
3: Oo, kana siya nga motor. Muna na ayang mag-unga pipe. Karon muna na ang nawala.
0: Oo.
3: Nga motor.
0: Okay. So, at itong panahon na, alas 2 sa hapon, unsa man na imong duty sa hotel? Oras?
3: Day off na ako orang adlawa.
0: Day off.
3: Nabantayan ako pizza otso sa Friday sa otso. Nabantayan ako kay padong ko Jote. Padong ko Jote, nabantayan ako dito nga wala na akong motor. So nibalik ko sa among balay ni tawag din ko nila sa akong mama o sa akong papa.
0: Ato klaro na ang inyong balay ani, ang imong motor giparking sa atbang sa inyong balay?
3: Oh, gated na siya.
0: Okay.
1: Naatay picture provided ana kasama Attorney Rufil aron nga makita kung unsa ang sitwasyon anang higayuna sa pagkuha anang motora kasama Attorney Rufil. Ang
0: Way mga CCTV dito na. Basi na ano?
2: Nasa atbang.
0: Basi masusi na to mga CCTV ano?
3: Naay CCTV.

0: unsa?
1: Asa na in the area na, na iyang iparking imong motor dili sa inyong balay, dito sa advance inyong balay.
2: Oh, sa akong igsoon.
1: Sa imong igsoon. Mm-hmm. Okay. Okay, so manang head gantong parking sa imong tiya na diay.
0: Sa akong uncle.
1: Imong uncle. Okay. So balay sa imong uncle dito nang iparking.
0: Oh.
1: Niya inyong balay to sa advance.
0: Oh.
1: Anak ka magparkingan yon. Kini kini nga picture sa mani.
0: Mora nang adlawa nga nakapark ko.
1: Mora nang adlawa.
0: Okay. Muli mi yun unta ko sana sa kawang partner sa dito sa among giabangan nga sa Kabantan.
1: Ah, okay. So naamos so, Kabantan unta nagpuyo.
0: Oh, niya. Dia ko ni uli ko nga ni uli ko sa mo kay day off kay napoy trabuhon sa balay pod.
1: So tungod ana imong giparking ang imong motor dito sa imong angkol nga balay.
0: Oh.
1: Dili na mada sa inyo. Dito sa inyong balay yun.
0: Wala mong parkingan dito.
1: Hindi ka parking. Hindi makasulod. So, wala dito na magbilin sa balay si mong angkol. Anay
0: parkingan dito dool sa amuag yun. Kay wala karon kay butangan o kuan, mga balas ba kay kuan man may
1: patrabaho. So, katong adlawa, maula to ang pagparking ni mo. Kay kasagaran, arin naman kamulis maura, Kabantan.
0: Oh, maula to adlawa yun nga. Uli ko dito nga. Overnight nga parking ko sa motor dito.
1: Oho. Okay, so, paita nung...
3: Ang atbang anak kasama Attorney Rufil, na anak siya'y CCTV footage, CCTV camera in place, kanang atbang nga kaning ato ipakita kasamang Gerald, nga na anak siya'y gray nga gate kasama Attorney Rufil, kanina siya, middle anak kasama Attorney Rufil, na ay CCTV camera din ha. Pero, atul sa ilahang pag-check kasama Attorney Rufil, at that time, nga wala pa ang hitabo, naa pa siya'y footage, pero ang oras nga wala na diha ang motor, wala na sad ang footage kasama Attorney Rufil.
1: Uy.
0: Ni jump siya ba? Ni
1: Kuya,
0: running siya, launa, hanto de las dos, korinta. Ni jump siya kalit, padong sa alas tres.
1: So dito ka nung pag-jump niya, yun na ikuha. Haskan ni malasa kumahon.
2: Gihatag na gid ang card sa among SD card gihatag sa among kay parang
1: be padol diri mo mama mi kadong kwan tunga tunga lang ka ali diri ali diri ali diri mam diri mam oh kana kana sige sige dia sa middle mam okay sige sige padol ato lang tantangon ang microphone siguro kana usa para ma kwan kani kana iya asa may mas taas og kwan kana oh sige sige sige ma or madalag padol padol lang ka padol lang pada ulang kayo man maandam din yung kanak-kanak tour mo tayo taas-taas tour pero sige na lang kanak lang pada ulang
2: tuundo lang
1: din na o sa mga hitabuan eh ikaw ma'am
2: muna tamoy pangutan na tamong silingan sir o attorney niya iyan gihatag tong card siya may nang kamoy makakita kay pagtanaw na ko natinga ko nga namang ni jump siya among ging titanong yung laptop jump manggod siya anang gikan sa 12 kapin open pa ng close pa ng gate o ka ng 2 kapin close pang gate niya pagka 3:30 mo na to nga dako ng kuan. Nya dito ribalik no? Ang iyang CCTV pagka
4: wala na.
2: Oo oh, nya.
1: Timing ano nga sa ko pa namilok ang CCTV ba? Pagpilok sa CCTV way pagkawat yon.
2: Oo nya. Katong akong amigang tagiyag CCTV ni ato siya sa kuan kanang ayala ni siya nga. Ingon siya nga unsa man yung CCTV nga mo jump mani? Ingon siya nga ha ngano man gi-review siya nga hala gigamitan ang istorya saya gigamitan daw kuno kanang laser.
1: Oh, mo ba?
2: May gi-explain sa iya, ha?
1: So, pwede din ay nana? Di ta expert ang napita, ha? Di ta expert ang napita. Pero, kuya, wag og maoho na. Mo ba? So, may giingon dito sa ayala, nga? Gigamitan, no, kuan? Kuya, wag na, no? Huwag maoho. Kaya lima ka na yung may...
0: Pero, sa kuan, ako, igagaw na
1: gunite,
0: ko.
1: Gunite,
0: igagaw na ko gabi, eh. Pag-ingon nga, he's got laser. Nag-search siya rin sa YouTube unsay effect sa laser. Tinood siya nga mahunong yung camera pero makita pa itong iyahang kung lisiran, makita pa yung seconds nga na ay light siguro. Pero sa review niyo, wala may light na nakita niyo.
2: Mula.
1: Natingala, sukat. Pero mangita tagla yung CCTV ba ka? Basig na apa. Sa ito pa, huwag atong tanahon ang imumotor ng parking. Mga naapa to, anang mga alauna, alas 12, anak, naapa?
2: Naapa.
0: Naapa kay last amigo na ko nagpark. Dili lang kay ako ni park, park diya. Kay...
2: Girintahan mong
0: girintahan po na sa nga abang nga motor ko. Ang renta nga po park ko diri, anak.
1: So na yung renta para parking lang?
0: Oo.
1: Why? Lang. Ang uban nga ng renta, wa mga kawat na motor?
2: Wala. Ang iharap po nga mo pa.
1: Wala. Timingan yung imo, no? Kuyawa, no?
0: Kay last nila parking, alas 11 kapin, naa pa man daw akong motor.
2: Oo, oh, nakita pa sila nga, napag-helmet.
1: Mangita taglain pag yung CCTV, basi na pa sa unahan. Eh, malagmit, kati mo motor, gisakyan, ito, matapoy na mong pasanon, ha?
2: Maugani niya, wapag ito'y gasolina nga, kung kaga blink-blink na.
1: Oo, oh, oo. Oh. Pasi hot nanto gasolina sa
3: diha dapit. Sumo na ilang pagdulang gasolina na ara sa duol.
1: Oo,
3: gigitud ra to kasi matter feel kay hot na gasolina.
1: Malagmit, malagmit. Mm-hmm. Ang tanan possibility sa tong gitan-aw no. Pero tan-aw to sa unahan basi na pay mga naa CCTV, makuha to dito. Sharo mahurot
2: niya. Ganit mi sa uban ba siya nga. Wala jud may makita ti. Mano pug nga wala poy makita sa nga duol-duol ra mang pudunta.
1: Mm-hmm. So katong panahon na gibili nimo nya na kay nyanto uli ka sa inyo layo ro na inyo
0: mga kwan lang mga 15 step or 20 step.
1: Okay, so mga 15 steps gikan sa imong giparkingan.
2: Oo.
1: Unya why iro sala to imong angkol?
2: Wala.
0: Wala po.
1: Why laing iro nang lugar ra din ha nga og panalitan na ilang tawo mo makaaw-aw?
2: Wala man po iro.
0: Nay iro da sa ag pero dili man manguan.
2: Mao, dili man pod manguan.
0: Gang naara sa kalsada ba dili sila manguan.
1: Oo.
2: Nya napatoy ka nang agianan paingon sa babaw kuan amo po tong gipangayuan yung pamantong nga tanawon sa reviewon nagpaabot gani
1: po. Okay, okay, so pag adto nimo pag pizza 8 na pizza city man sa gahapon.
0: Oo, pizza city ang pagpark na
1: pagpark nimo unsa man oras sa gahapon ka nga nakadiskubre?
0: Alas 6 midya.
1: Padol sa microphone pay.
0: Alas 6 midya
1: sa buntag.
0: Oo, oh, okay.
1: Kay padong ka duty unta?
0: Okay, ako ang in sa duty 6:45. Mm-hmm. So 6:30 magkuha nang ta kog motor, umlakaw nako.
1: Oh.
0: Pag tan-aw ko wa nagkuha ko wala ko kita sa ko ang motor.
1: Giun sa kano, kamaos na mo kuan ano, bisag wayawi no paandaw nila no.
0: Ako tong motor nako, keyless to, dili to kanang yawi, remote to.
1: Naa man ka nimo remote?
0: Naa na ko ang remote.
1: Nya napaandaw nila to?
0: I don't know kung gi kuan gi paandar ba or gi guyod ra.
1: Mm-mm.
0: Basta
3: sad mo makadungo og kasikas. Ito, higayon na.
0: Wala mo po yung mga kauban.
2: Katong among silingan pong isa unahan na gamay, ni Anay siya nga, kanang alas dos sa kadlaon, nagpa-deliver, may pagkaon. Nga, sirado pa man imong gate. Dayon, pagka ni mata ko, ni bangon ko na siya kuan, gawas mo siya alas 4, dako na ko nung buwang-uwang ang kuan, kanang gate.
1: Mm-hmm.
2: Muto siya nga, wala man minakuanan og alas dos. Kay ni gawas man jug ko kay nagpa-deliver may pagkaon.
1: Malagmit giguyod tumutula kay ron di mo andar dai mo andar kusog tumo andar mo andar to kusog makina.
0: Kuan oh muting mo dako gitu tingo kay ang tambotso to dako man.
1: Mm. Okay imo nang gi kuan ang tambotso.
0: Oh, gilisan ang tambotso.
1: Oh. So malagmit wa to pa andara diha. Giguyod to sunahan. Duol na kalsada kana kalsada na siya.
0: Lusot na pa dong GY. Pa
2: kuan kana bitong paingon sa Tarcom ka mga ana na lugsong dang lusot na sa GY.
1: Mm-mm. Okay. Sumo ning hitabo pag adto nimo kay mujutin ta kagapon di ka na kay bawo nga kuan na pablatter na nimo ni.
2: Oh, ni pablatter na.
0: Pablatter na sa microphone ko pag kuan ako pag balaan ako ni adto rin ko nila papa mama. Ni adto dai mi og barangay blatter dayon. Mabolo police station dayon HPG.
1: Okay.
0: Yeah. Yan iadton pud ko last ko anako sa Yamaha ay Basinbag na ay mo kuan dito mo pable sa kuan nagpatabang pud ni Manila.
1: Mm. Okay. Pila ka tuig naman tuig yung motor nimo?
0: Wa pa tay tuig nako.
1: Sus bag-o pa day no?
0: Magtuig karon June.
1: Unsa man to dili daw ma lock ning motor, di malakan makuan nga dili makawat. Di ba na may kuan na nga ma-lock nimo?
0: Na may lock. Oh, yeah. Katong nga kuan kay kumpiyansa ra ko nga naa man sa sulod sa gate. So murag wala na ko na lock kay abi man ako una-una na ko muli kog kabantan nang gabi eh. Ya, wala lang ko ni uli kay wala ko'y gasolina. Na ya, pud ko'y cash. Wala lang pud ko ni uli kay para ugma na to sa duty na ko.
1: So katong gasolina ha makaabot pa to sa duty. Oh,
0: so, kaabot to sa duty.
2: Yellow hotel.
0: Gamay raman ang kuan.
1: Oo, oh, oo, oh, oo.
0: Oh. Mga 3 minutes ra andagan or 4.
1: Oo. Oh, oh. Still ano?
3: So una kasama attorney Rufil nga iya unta ang tuyo adto nga makatipid-tipid siya nga iya lang ta tunggi salinsalin ang iyang gasolina unta nga igaugmaan na mag-duty siya. Ang tibuok lang magyud hinoon magikuha.
1: Tipid-tipid.
3: Tipid-tipid niya. siya na nawadaan ka sa maternal field. Muna nga, karong higayon ka sa maternal field, dangupsan sila din rin nato aron sad sa pagpanawagan sad sa publiko nga makatabang sad kanila ka sa maternal field.
1: So, kinsa nakakita aning maong motor? Dunay plate number mo aning motora o? O niya dunay plate number, asa man plate number ano? Kani? Asa plate number ani?
0: GD733N. Yes.
1: Muna. Okay. But ato sigurong, sige lang, ato lang tawagan ang pulis at siguro ano day? Ang basi matawagan itong mabulo pulisan ni Day. Kaya okay man itong hipis mabulo pulisan. Di ba? Kung ano yung nakatabang naman na ito, no? Ang itong hipis mabulo pulis, kaya okay naman na siya san. Mayog maka, kung ano, makatabang sa nato ani. Kaya importante ani nga ma-check na sa mga pulis. Niya ka na pagkuha sa mga CCTV footages ba? Pero usahay, kini mga pulis, basig busy sab sila, nakamot na po tag subay-subay dito. Unya manghinaot ta kanang naman yung mga CCTV niya nga mo cooperate po sila. So far sa inyong pag-adto, cooperative lang ka sila.
2: Kasi oh, lang nga to.
0: Kami papa niya to. Kuhan raman sila, unsay gi-kuhan, gingon. Nga may gi-interview ko dito, tapos na sila gi-print kang kuhan nga. Then ipa-adto ko na sa HPG.
1: Okay.
0: Mato sa adto sa HPG, gi-pangayawan ko requirements, ORCR, Xerox ID, license, tapos picture sa motor. Dayon moto mo kuan na kuno sila mag sila nga mag checkpoint sila.
1: Oo. Ato sigun tawagon ang kuan ani day ang mabulo pulis no? Basig tawag tong mabulo pulis kay okay man tong hipis mabulo pulis. Mo kuan man siya, active man sa ni day. No? ABC pa ilang linya. Sige kay alon nga atong mapaabot ning mga problema og basin og makuan nila ni kay katong atong mga gipang-adto nga mga problema ang among gisang at dito sa mabulo pulis, ilang manging aksyonan, no, in fairness.
3: Yes, kasama attorney Phil. Ato lang sad o mangay na sitag patabang ni kasamang Arnold Bustamante regarding sa pag-follow up sad ani kasama attorney Phil.
1: Oo. Kanang iriya ha, di ha? Nga to sunahan na pa yung mga dagkong balay, basi na pa yung mga CCTV. Kay malagmit ka to imong motor, gikuan to. Asa man, naadto sa highway, layo pang highway ani? Marusulo naman eh, di ba?
2: Siya ingon ong kuan, layo sa highway, kanang mga pila, ragod ka kuan po.
0: Mga
2: kapitol ana
1: kay malagmit na arani sa duol or panalitan og kaning imong motor giguyod sa unahan para di mo andar pagabot sa kalsada gisakyan niya ni padailos sa ubos kay kanagon GY pina anak man dito so pwede siguro dili kay daga gasolina
2: ana yun.
1: Oh,
3: pasutoy lang ang kuan.
1: Padailos ba?
2: Padailos lang. Sa gabi eh, namasin ramay ba ingon pa nang kinaubsan ba nang paingon na mga tarkom, paingon ditong lapos nag GY nag kuan pong dito. Rubing-rubing niya. Dagan mang motor to gi parking. Ma'am, pwede may mo hangyo nga mo tanaw mis gi pang parking kay nawadaan mang gumi siya sige tanaw lang dina. Ya tagay po ko kanang picture kay ako pong pangutanon akong bana kay driver po ni gabalabal. Mo na amo sang gipanagaan didto.
1: Okay. So mura ang atong linya sa atong mabulo pulis mura kuan pa busy pa kayo. Karon na siguro tong taoday, ato na siguro tawagon bisan sa off the air atong tawagon o dugang. Basta at least na atas kanginan karon. Ato ni na brought up sa kanginan so kung kinsa may nakakita ining maong motor nga dunay plate number GD 733N. Hinaut unta nga ma uli nila ni. No? Kay kuan sad niya. I hope ang taga HPG ang Highway Patrol Group, ila po niya ma-susi ni. Di nila magamit og basta-basta lang. Problema ila ni kung anong sad.
3: Pero ang kani siya nga motorcycle, Sniper 155R, kasama attorney Rufil nga, matte black. Aron nga mahibaw sa nga to ang mga listeners kasama attorney Rufil. So, hopefully kay karon kasama attorney Rufil, ang mga police would basig deploy po dito sa Cebu City Hall kay do abaya ang
1: Prime Minister sa
3: Timor-Leste.
1: Bas niya busy pa ba? Sige lang. Anyway, ato lang bisan off the air na ta bisan human ato programa pero ato lang gipuntogon.
3: Ato gihapon i-follow up kasama attorney Rufil.
1: Oo. Sige, salamat kayo sa pag salig niyo sa tong sibianan. Leo sa ni?
2: Leo Bell.
1: Pahantoy. Taga diri aka sa may Kabanta na karon pero taga-busay, gimo sa una. Oh, niya imuha mag-set na nga ni ma'am?
2: Marisa Pantoy.
1: O si ma'am?
2: Carmel Remorta.
1: Okay. Salamat sa inyong pag-ari ha, sa atong sibianan. Anyway, amo ni follow up po ni Inday RV karon to taon ha? Okay, sige dai.
3: Dagan kaayong salamat ka sa Matter Your Feeling man sa atong suking tig paminaw ang ato ang result ani ka sa Matter Your Feel unyang taod-taod atong tawagan pagbalik ang Mabolo Police Station ka sa Matter Your Feel. Kasama mo sa complaints Rajuman RV Veloso Tatak RMN.
4: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number 1. Number 1.
5: Rush Boy Nationwide.
1: Salamat kasamang RV Veloso atong in charge kalon ni mahigala sa atong complaint and action center. Onya kini nga portion atong granto mahigala sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement duna kini nagkadaiya mga bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa atong panglawas o ingon man sa atong immune system. Duna kini vitamin A, E ug C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Lakip usab sa mga ingredients niini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug ang luya. Ang the original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini mahigala sa mas advanced pharmaceutical company ug gi-distribute kini pinaagi sa Belgian marketing ug FDA approved. Bisan sa bagong karton o advanced nga formulation, tag 12 pesos lang gihapon o 50 centavos ang matag kapsula. Munang barato na, epektibo pa. Mao kini ang the original Koi Herbal Dietary Supplement.
4: Straight to the point.
1: Natay flash report una mahigala ni mga orasan. Tandawaton ang report usa ni kasamang Paul Lauro. Yes, Paul?
4: RMN Flash Report.
6: Radyo Man, Attorney Rufil, doon na tayo traffic advisory sa nining mga orasas, mga nagbiyahe ron talamban na road sila sa tumangas yun sa Gaysano talamban, medyo traffic ron kay doon ay vehicular accident, ginag-involve ni Gwingban, auto o motor, ang driver ini motor sa kababay, nadala sa tambalanan, o niya ang Gwingban, tungod sa maong aksidente, bangga ni siya sa usa ka posting Cimentados Bico may pagkabali ani o niya ni ali ni og katunga sa right lane going to Talamban. So ang apektado ani rong heavy traffic kini approaching ka sa Talamban o Gaysano Talamban northbound, no, northbound ni siya ang padong Cebu City. Moving ra ang mga sakyanan pero kini mo padong jud kag Talamban. Taas-taas na yun ang lumbay sa mga sakyanan. I think di abot na di dapit sa may lasipit, no? Mauna man na di andana, padung na magkana, kalang lasipit. Mauna na andana, padung ka o Talamban. So sa tubangan sa Gaysano Talamban, diha yun na lamba yun. Northbound, kining maong puste kay dito naman mo igo last ang Gwingban. Yan na-involve me ining vehicular accident. Kining auto nga naigo niya po, sawa pa siya mo igo sa poste, na guba po ni ang luyong bahin, nining po ang auto nga makita niya sa atong gipadang hulagway. Sa pagkakaroon, gi-call up na sad ang Biko, aron mapahigayon na yon ang clearing operation tungod kay ang mga linya sa kuryente ni Yat naman yun, no? Kay ni Kuyog man sa poste sa dehang nabalik na siya. So mo ni atong flash report o traffic advisory nining maurasa diha sa Talamban area. Ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
4: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
1: Okay, salamat. Rajiman po, Lauro, sa imong report. Kini nga portion natin ganito mahigala sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga kadunan ng mga toksin sa mulawas, maong dili ka-regular nga makapagawas sa imong hugaw, dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa bug-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o lutan-lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas, ano maangkon ang maayong panglawas. Inumatagadlaw sa pinakakusog nga Herbal Capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
4: Straight to the point.
1: At ang imahigala ang sunod dito lumanon kung ako masultiyon ba na yung kasamang Alan Gulyat na Kordaw at Ate Priscilla Raganas. Unyang gabi itang isab ang Sincerely Ate Arlene alas 7 ngayon sa 10 ang taknas kagabihon o alas 10 ngayon sa 12 ang tulumanong Straight to the Point Evening Edition o ba na yung kasamang Binji Tanghiya.
4: Straight to the point.
1: Unya, tuning in right now si Brother Danny Paloma. Good morning, Brad. Di amiron sa hindang kay namista. Oy, happy fiesta day diha. kusugad ria kay aho gi sani agaw sign in to sign off ang DYHP. O salamat kayo pagkiglit. Adong and Mary Ann Romano of Hindang, Leyte. Good morning mga taga-Hindang. O niya, happy fiesta din ninyo ni Handa Pita, ha? Okay, belated na pa birthday sab sa pikas kabahin ni Nanay Joselita Hupia. Amo mani dayo, no? Diha sa Langlang Kugon Cruz, Danau City, gika ni Nin Batukan o ni kasamang Marites Alboris. Sa ngans kinitibok ang puwersa sa DYHP, RMN Cebu, ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo pinagas pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos, maayong buntag Pilipinas, Tata, RMN.
7: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
8: With 7,107 islands and over 110 million people, One Radio is favored by all.
9: Tata RMN!
10: All the time, RMN kami!
9: Tata RMN!
8: One Radio is favored by all.
9: Tata RMN! All the way!
10: Loyal kami sa RMN!
9: Tata RMN!
8: One Radio Network conquers all.
11: Number one!
8: In the latest KBP Kantar official survey, Radyo Mo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one. Number one. Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
12: Makakarating pa rin sa'yo.
13: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
14: RMN Drama presents Kuin Ako Ang Pasultihon.
15: Kuin ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
16: Kun ako sa bagusultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
14: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: said, health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Yes, ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako, sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
0: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: Pasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
3: Kaninda ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
2: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
3: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muad to na ko sa ACT.
4: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti.
5: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
6: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
7: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
5: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
6: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
7: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
5: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
8: Taas pang imo blood sugar. Ato na kaway diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapang mubo sa glucose, visine, controls blood sugar, polypeptide, gapareong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
9: Sa pinakadulog ng butika sa sugar.
8: DTX 500.
10: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga. Taas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks 100 na lang ako sugar. Effective, wujud ka yung DTX 500.
8: DTX 500!
11: Pumali sa mga butika.
12: Come celebrate style at the Metro Department Store Summer Fashion Sale, April 17 to May 17. Find your perfect look for every occasion. From head-turning ladies and teens wear to the coolest fits for men and boys. Fresh styles that stand out are fun and adventure-ready. Dive into huge savings. Get up to 50% off on this season's hottest trends. See you at the Metro Department Store Summer Fashion Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253516, Series of 2026.
13: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
14: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
13: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. Sa wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule, nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswainan ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then, na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So, moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: Hi, hello mga kasama, kinigya po ninyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partneran. Detayad, magumusta ka ninyong tanan. O sa tanang magigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Boydo, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon. Pinada sa Osaka LGBTQ and A+, nga nagpatago lang sa ngan nga Sheena Easton. Kinigibotag duwa sa radyo ni si Cel Danusos Cabrera. Kaya kailangan nga ito magtatampo si Sheena Easton.

0: kining akong problema. Bahin ni sa sinagom na kung abayot nga batanoon. Kung nga anong na problema ko, eh kung mamgunin ang nahitap po. Ay, congrats! Congrats!
1: Sorry, mamihin na. First runner-up regig ko.
0: Oh, no probs. At least nindot ang result. First time near ka nga ni Apple sa Miss Teen Gay, pero na first runner-up ka. Next time, Princess Gay ka na tuwing call.
1: Hopefully, mami

0: Oh, saan mo ko na mamihina? Sakit kaya akong kutukuto. Nginaigo sa jumbag sa kong amahal.
1: Uy, wala siya may baong at tuyabs ka.
0: Wa, mami, uy. Talakikik ko kung magatubang mindo ko ha. Kung nasa na kong pamilya kay pulos magulmi mga lalaki. Labi na gina... Labi na bigid ni Pudra.
1: Dili, di siya kaklaro sa iyo mga lihok.
0: Dili, kay... Lalaking-lalaki kay ko, mami. Uy! Basta naasiya.
1: Uy, makabadi ay. Yala, no.
0: Saan so, akong batong, mami? Di ba sila makadawat na ako nga tuyab ko?
1: Naluoy ko ni Twinkol. Kaya ngayon ba yan ko ani ka ni Adto nga? Dili makadawat ang akong pamilya nga bayot ko. Pero... Wa man sila mahimo kay bisagun saon ko nilag bunog bugawas mangyud nga bayot ko. Pero kang Twinkol lahi manggod kay pulos mga lalaki silang managsuon og pulis pagyud ang iyang amahan hastang iyang mother. Maong mag-resolve silag dawat nga dunay bayot sa ilang pamilya. Ayaw sa kapil sa Miss Tenge, ha? Sa sunod ka barangay na Twinkol, ha?
0: Ay, nga naman, mami.
1: Basig may makareport sa imong pamilya ang banga ni Apil ka. Kuyaw kayo mo napatan sa kaunya.
0: Ay,
1: bunog sa ka.
0: Mami, ay, ganun hindi ko mo Apil. Kaya feel ako, no? Karoon ko makarunahan. Nga, Miss Gay 2026, ang title og dili na first runner-up. Hindi ba ako murang parang, mami?
1: Kunya lagi, kung may bawaan ka sa imong papa, nga pulis. Ha? Mabunog na sad ka. Ako'y basulon. Na, di na mahimo. Nga ako'y makasabay na nos mong pamilya.
0: Ay, do.
1: Ayaw pamugos ba? Ayaw pamugos ba yun, ha? Patuo ka na ako. Kung mamugos kag-apel, oh, deduction!
0: Uy! Kulain mo, mami Shino. Uy!
1: Ma, malain ako, malain. Ingon ana ako kung disiplina sa ako mga angels, ha? At to ka pwede mo rampa sa layo nga dapit. Nakasabot ka, Twinkol! Ito ang magkikasabutan ni Twinkol kay ganahan mo kay siya murampa aw, ako sa aran na ito lang sa layong dapit siya mo apel o Miss Tenge. Natuman ang tanay kinaami invitation sa Miss Tenge sa Oslo 2026. Nagkuyog na mo, ha? Nagkakuyog yun me si Twinkol. Pwede mo ito.
2: Ay,
1: mga bayot! Ay! Kung ka ng inyong kaki at karon, ha? Kutom na natin isuot sa baan, ha? Siyudi na ninyo buhaton dito sa Vinyo. Kailangan nga ang magkita sa katawahan sa maong dapit nga marespetuhan sabta. Ha? Dili magkiat, nakasabot mo?
2: Yes, bilis, yes! Nakasabot mo eh, Mami Shina! Nakasabot me!
1: Okay, maayo na magkasinabot ng daan. Kay kung dunay mag-iap dito sa venue, ha? Nahibo na mo kung sa'y mahitabo, ha? Onsay mahitabo na kahit bawa na mo?
2: Deduction! Deduction, mami!
1: Correct! Thank you for your audience!

0: Α, εν πάση τσιωφέλο, ε. Μάγνε.
1: Και τσα τσιωφέλο πάν.
0: Να καλή μότ να κάνεις γαν σάτου ανάκαν καμγούραν. Σε μαμάν, α, σε τουβίνκολ.
1: Ay, huwag manggugumaanad og sangpit niyang chufilogod pang kay naanad man ko nga mo sangpit niyang twinkle.
0: Has, kabati, ala pa minan, mang, uy.
1: Ay, sagdi na lang, good. Huwag mo na tuyo as atong anak nga mabaaw ka ng, may mo siyang mahinhin,
0: bang? Dagkong insulto ka na sa atong duha, mamang, kay pulos ta mga pulis.
1: Kung magbuhat og bati ang atong mga anak, maunay dakong makainsulto sa atong pagkatao pa pang kay pulos ta mga pulis. Pero para na ko, atay mahimo, anak. Mauna mang yun na.
0: Nalipay ko nga nagkaanak tag mga lalaki. Pero, nung sama ng usa, nalahiman. Nagbinabay?
1: Husto na kung anak pang. Haunsaman mo na yun tagantos oslob. Pauban nun magkakunin mo nga mag-judge ka sa event sa ilang kapistahan. Saman, madayon ta, pang?
0: Oo, oh, madayon ta, mang. Maong, ready na, ready na naman larga ta.
1: Okay, pag ready na ko.
2: Okay, girls, niya na ta sa uslob, ha? Ay mo kalimot nga mag. Exactly, exactly, ha? Sige-sige na, mga naog na ta. Huwag matod pa sa organizer at itong daan ng stage, sa backstage. Kaya doon ay duha ka rooms dito, dagko. At doon na mag-ready for tonight's Miss Tain Gipajan. Okay?
3: Okay.
4: Oh, good ako sa stage. Ulo, uwi. Hindi ko murampa.
5: Ay, Twinkle. Ay.
2: Ay. Kung saan pa man ka di ha?
4: Ay, watch lang ko sa stage, mami. Ay, dako kayo sa. Nais kayo rampahan.

0: said, health testimonies. Health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
1: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katlang katawan ko. Tinry kong haplasan ng said liniment oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang said liniment oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, niangay man ko. Kung maninda ko diha, niya saan sa bukat. Sulay mo diba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, naapon ng uma. Kanang gigan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
5: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
6: When you love, you caress.
7: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
8: Tunay Natural at Original.
7: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha tubalo ka oras. Mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa atuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
17: Biotrops Herbal Capsules.
15: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
17: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
18: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
17: Biotrops Herbal Capsules.
15: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
17: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
18: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
2: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
19: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
3: Dati, mamugnaw ko kay higikan man ko nag-mild stroke god niya. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og kanormal.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Ay, could you call to me call?
20: Taman eh karong gabi eh ipakita imong pikana the best jud, ha?
21: Syempre, mami. Aron do na ko ika panghambog sa akong pamilya nga bisag ingon ani lang ko. At least ma-proud sila nako, di ba?
20: Mao na nakanindot kay do na kay big dream o do na kay determination nga mudaog, ha?
21: Yes, mami. Pero sayang lang, mami. Akong pag-scholar sa akong school na mo. Best achiever sa elementary pa ko until lang sa high school. Pero may makasakar sa stage sila si Fafang o si Mamang. Uy, aron mo'y mutaod sa akong Ray-Ban. Tirana o. Pak! Tuwad na may.
20: Excited! Baya ang bayot nga mo rampat.

0: Layo-layo pa matas Oslo, papang.
1: Oh, lagi. So, nga, magkukabantay nga flat ay ang ligid sa loyo. Alang, hinuunta.
0: O niya, asa ba ito moderate so ini?
1: Sa bahay sa mayor.
0: Niya, katultul ka?
1: Wa, pero amanawag ko niya, ikabot na ito sa Oslo.
0: Next time, papang, kung mga nitag Oslo, dadun na itong atong mga anak, aron magkabanding ta. Mutray ta anang kuan, kanang gitawag nilag butanding.
1: Wapag kasuway, anak.
0: Wapag yun, papang. Ikaw hinuon, pero may mangkang imbitahon sa mayor kay close man mo. Ako o ang atong mga anak, wapag yun makasuway, anang mutan aus butanding.

0: Attention mga angels, ha? Ready na mo, ha? At nanutang pagkaon din sa backstage, aron dili na ito magpasok-paso sa gawas. Aron, ma-surprise ang taga din sa uslob. Kung unsa kita ka mga gwapa.
1: Ay! Ikulbaan mo kung mami, uy!
0: Uy, magkulba-kulba, ha? Ang tanan ready to ramp gayo. Nakasabot mo?
1: Yes, mami.
0: Good. Ipakita ninyo sa mga audience ang inyong best. Ang mga ipangsulom, i-arrange daan, aron kinsang mo una, ha? Ang katong first ka mo enter, ang uwahi nga mo enter, mapaso, ready na, inig-exit, dili na na mo mag- di mo magkabuang ba? Pangita, unsay sunod nga isulob, unsay ang mga earrings, sa di ha, ha? Di ko ganahan, ha? Nang karakara, ha? Di ko ganahan og samok. Kanang magkatuheres, ay, ginoo ko. Kahit kumahitabo ka na, unsa may sunod, ha?
1: Induction!
0: Ah.

0: Maayo kay ni Ana mo. Ready na ang dinner. Diretso na lang sa table.
1: Thank you, Mayor. Thank you.
2: Thank you, Mayor. Mayor, unsay kalingawan di ayon?
0: Miss Tingay. Og ikaw, sir, ang usa sa mga judges.
1: Okay. Kira kayo ko, Mayor.
0: Sige na. Pag-dinner lang mong doa. Sige na.

0: rico.
1: Oh, ang tama na. Ano man ang kawalin tagnan?
2: Man na, mami.
1: Estoy, oy, kinanaan, oh, ha? Nang lalimpyo ang aging, ha? Di ko gusto na mabili ng mga bukog niya.
2: Yes, mami.
1: Hold on, yeah. Mag-start ng mga make-up.
2: Mag-retouch na lang ni mami.
1: Okay. Very good. Ready na gudain mo mag-rampak karon, ha? Karon ka.

0: kan tahu.
1: Ay, di diara na puno sa gym.
0: Oh, mauni din, he. Ay, abin ni mo, basta doon ay kalingawan mo kuno din, he. Dagan ang mutanaw. May pulta di ay kuno ni, uy. Matod pa sa mayor, na dili basta-basta ang ilang mga judges.
1: Bisa ginsa pa ng judges, mami. Mm-hmm. Basta I'm ready. Mm-hmm. Okay, pakita na akong best tonight. Ready na ko for Q&A portion.

0: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: Zed, health testimonies.
4: Health testimonies.
3: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandi sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungungkuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakahantog ka rin. Nagminitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabuhin na bista.

0: sandal, ang super sandal.
1: Ganyan ang Pinoy!
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
4: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap, 45 pesos lang.
5: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
6: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
7: Super Fiber! Ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Si Nanay Bene Galacio, sa 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
9: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghakik og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karoon naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ng tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
8: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila

Hala, katog katapusan contestant? Murag si Twinkle. My God, my God, nakailakhan niya si Papang. Usara ba sa judge si Papang? Basig pasuko niya o makaila siya sa among anak na ni Apil o usa sa mga contestants. Dili ba kahinoon ma-high blood si Papang? Eh, Ginoo ko. Ako gikulbaan gid ini. Pero in fairness, si Twinkle mo ay milutaw nga kinagwapahan sa tanang contestants.

Umana ang tabulation sa mga scores ha, sa panel of judges. Mag-wait na lang ta. Ihatod na din si Babaw sa stage. Wow! Ako may excited taon na ni Kinsay Makrunahan, oy!

0: Ano rin kayo man pag-announce winners? Uy!
1: Ay, mamishin na. Musulti lang ako ni Mustinood, ha?
0: Hmm? Asa ba na tuwing kala?
1: Ambot kong nakailaba ka sa kong papang.
0: Ang sa'yo mong ipasabot ba? Asa sa kong kasabot?
1: Usa sa mga judges ang akong papa.
0: Unsingan!
1: Siya kay chairperson of the board of judges.
0: Oh! Unsa! Hinaya na ibutingog. Basit ikaw makoronahan. O magtuwa mga bayot na gilotong makaw. Agay sabotahe kay abe ang amahan o sa mga judges. Aron ikaw may kadaog. Ay, pagsapa!
1: Ay, dili ka na may tabu, mami. Kahit kinidadi ang mga bayot.
0: Unya.
1: Ay na, uy. Kita ka sa mga judges. Nga murag nag-meeting na sila.
0: Bitaw, no?
1: Mami, o siya kang buhaton. Basig mo niya si Papa sa backstage. Nagi, oh, ka lang.
0: Hala! Nibarok ang imong fafang!
1: Oh, no!
2: Ay, kinsa tong last na contestant? Hmm?
0: Sir.
2: Pagaw sa si Twinkle! Twinkle!
1: Fafa?
2: Daan palagi ko nga ikaw, Jorne, ha?
1: Sorry, Fa.
2: Daan dili! Daan! Hey!
1: Fa?
2: Daan dili!
0: Sir! Ayaw ko nita! Daan sa Twinkle, sir! Ayaw ito!
2: Ay,
0: sir, eksakto na ito!
2: Sa buhaw rin kong...

din ko buta ito yung gayon na nakalimot yun ang amahan ni Twinkle nga usas siya kapulis. Pwerte na yung sukuha. Gikulata niya maayo si Twinkle kaya wala siya makauyon nga siya ay nahimong judge. Unya nga inyang gijudge ang iyaw di ang anak na payot. Naluoy to kaayo ko ni Twinkle. Kanik, ma'am, ni ako kay mudo ako ni Twinkle. Kanik, kumusta naman siya, ma'am?

0: Nakumatos sa akong anak.
1: Kinuo ka?
0: Huwag ko kauyon sa gibuhat sa kumbana.
1: Ma'am, grabe sa kanya ng gibuhat ni sir na tunituwing kulo. Ay.
0: Grabe yun. Pwerteng grabe ha.
1: Usakos mabasol ining tanan kay kung wapan ako papila si Twinkle o Miss G. Countess. Dili ito siya maingon ani karon, ma'am.
0: Huwag kay sa. Ang akong bana ang dunay dakong sa. Nga nung nakumato si Twinkle. Tungod kay wa siya makadawat ka nakaanak siya o kusang kabayot. Ang iyang pride mo ay nagpaswapi.
1: Kaluoy ni Twinkle, ma'am. Ay!
2: Nakonsensya ko sa nahitabo ni Twinkle kay until now, nakumatos paghihapon siya. Ganong dunay mga amahan nga, dili makadawat nga naa sila'y anak nga parehas na mo. Ganon man, kung sa may akong buhaton nga dili na mo ko makatuog hinoon, dili ko makapahuay og tarong kay nakonsensya ko ba ayo. Kung sa akong buhaton ni Ani, palihog tambang itaon ko ninyo. Unsa man kung kamo ang pasultihon, Shena.

0: Bampo Mal. Bam, good morning ni Mudia.
1: Good morning, hello.
0: Ate Jin Jin, good morning.
2: Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Thank you kay mga mama sa inyong permig yung pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy ang mga bata niya para sa mga dagko palit mo, Don Pepe Dark Chocolate. Pwede mo ugum-ugum sa liyong munyema o BML special. Palit kay Crunchy Crunchy ang tasty fish cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Okay, salamat kayo. Aron si Don Pedro kayo saon nga. Nanari sila sa nanik. Nanik na baro. Sige, huwag kadaog ng manok nanik. Unya, salamat kayo sa tanan at tumakaigsunan, mga bata. Ala, inom gyud mo doon, Pepe Tablia. The best ka na ito, inom, mga bata. The best ka na para sa utok sa mga bata. Painom gyud na ito, mga ginikanan, ha? Ang ato mga anak, padoog sa eskulahan, doon, Pepe Tablia. Pero buyag lang, daghan kayo nigamit na sa ito, doon, Pepe Tablia. Unya, Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker. Mausin na itong usap-usapon samtang maglakaw ta. Nya ka mong mabada, alagom-ugom sa buong OBMA Special, Demon YMA Special. Sa talang mga tao ni Kuya Nick Pipito, mayong buntag ni Muriha Kuya Nick Pipito, basta tulido Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito, gingon man sa Brumits PH ni Deshen Pipito. At tanawalan ninyo sa Facebook ang Brumits PH at tanawalan ninyo kung sa'y gusto may tabo ninyo sa inyong panimay, limpiuhan niya unsa pa na diha ilang gusto naaranas Brumits Page kung sa inyo gusto at kontakal niyo ang Brumits Page. Unya sa tanan pong mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Kasmer Araraw. Good morning na ito tanan. Sa mga tao ni former Kapitan Jude Ramos, ganabot siyang Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning mo diya. Kap og ni Kunsyal Talister Daan og ingon man ni Kunsyal Francis Espares. Good morning na ito tanan. Ate Press?
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nagmaintain karon og Sir Panyawan Herbal Capsule, Sir Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sir Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, kolesterol, katutas og sugar. Ingon man, kaya bukul-bukul na to sa itong lawas, imna na na to og Sir Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulos sa kaadlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw. Inom daan ko sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Inig pa ni unto ni mo, maugyapon, sa gyapon kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Imong imnon, una ka magkaon sa paniunto. Mausap sa imong pagpanihapon niya, inom na po kadaan ko sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney ug UTI. Ayaw na magkabala ka, tungod kayo na lang makatambal, ana. Kini mawaan ko gun, herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kogon herbal capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon herbal capsule, imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas, basta Kogon.
0: Okay, salamat kaya depreso niya. Pasalabatan sa nato, ang tanong tao nga, may gamit sa tuang. Number one nga plus, ang Sedlin Mint Oil. Labi na yun sa mga tao ni Ma'am Lenin Moreno, Sir Ricardo Moreno, o ingon man ni Ma'am Faye Ercal, diya sa Katipunan. Salamat kay ninyo diya. Panin Josue, ang iyang mga tao dito na garden-garden, ay asang gipagamit sa tuang Sedlin Mint Oil nga lami kay haplas. Labi na yun diya sa babaguno sa kung kumpari si Paribini yung badak o si Pari Jewel Bince at manager nila. Ang iyang mga tao nga nag-alapasan-pasana ng mga tubig diha sa Bien Aqua. Ilahang ipagamit sa ito ang Sedlin Mint Oil. Pahuwa mo kung is panuhot, pamahol, panagin sa kalawasan, barikos bens, katol-katol, kuto sa kabataan, ilikay pagyuta sa ringgi kung mga plasta sa ito ang Sedlin Mint Oil nga narama palit sa butika. Di ba, Dwight?
4: Kino na, sa butika rin kita makapalit, pero naagi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated, ang panya Panyawan Herbal, ilalang itay pang Panyawan Herbal. Inyo makita lang tanang produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogon Herbal Capsule, Sid Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kay na tas kabukiran ng puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee na lang, pareha ni Father Dundun Barok. nga ana ra sila sa Shopee mo order kay tuam gud ni na sign si Father Dundud Barok sa mga medyo layo-layo ni iyang nasainan taon kay naa siya sa kuan manghilaw danaw si Father Dundud Barok na sign taon Father Tami Ugpo pun na sa Gimbuangan ubay Bohol na adiha si Father Tami Ugpo. Ang tanan nilang mga tao di mo diha, gipagamit sa tuang said liniment well. Bob!
1: Good morning! Alam na ka di barangay Captain Rainier Rumagira. O man sa tanama lumulup yun diri sa Purok, Eucalyptus, Kamparang, El Pardo, Bulhon. Makita-kita tanan ako na karumpit sa Jess pag-hosts niyang singing contest sa mga contestant o sa mga organizers sa nila pa magsugod ang show. Ano yung atong sabon sa pagpangaligo, ha? Labi na ganin mo, Ma'am Sarah Hormachelos, ang program manager sa Celebrity Kajik Beauty. So, sa dili pa mag-apply sa itong mga make-up, i-andam na daan ang imong gown. Pangaligo, pwede na manghilamos ka lang, no? Gamit ang Celebrity Kajik Beauty Soap with glutathione and papaya extract. At doon na sa kinisangkap ng mga natural moisturizer para dili mag-dry ang itong skin. Celebrity Kajik Beauty Soap. Doon na ba kayo morang up-up-katol-katol, pugis-pugis, dili ni mo masabot ang imong skin problem. Celebrity Kajik Beauty Soap, apanmuta na lamang sa butika para din isayop ang imong mapalit, ha? Mas payo nga magkita sa nimo diha sa iyang sudlanan. At doon na kabutang diha nga Katak Seed Marketing. Thank you.
0: Abam, ato sa pasalamatan ni Sir Raul Alibio Isoto, si Om Jasmine Alibio Isoto. Labi na gyud atong mga kauban bitaw ninyo nga mga singer, Bam, ang legendary sa to?
1: Legendary singers of Cebu. Unya ang ilang president, kung wak masayop, si Noel Villarin. Unya ang katong gitawag og Whitney Houston of Cebu, si Nimpa Dakay. O sa mga member?
0: Shirley Bassey, ito ba?
1: Vicky Solis. Pero kagabi, isa ng performer, no? Samurag si Nimpa, nagigipakanta lang kaupat.
0: Kay Kuya mo, si Nimpa.
1: Unya, salamat kayo ang ilahang ingnunta. Ang inuntang ang sitawag na overall producer
0: overall si chairman nila Sir Raul.
1: Unya ang usa sa nag-encourage
0: Ma'am Jasmine may support chat sa
1: food committee o kanang sa mga guest ana. Unya doon na say usa nila ka sponsor ato Amerika katong pangalan
0: Ma'am Vanjie
1: Castellier home siguro to former singer sa thank you kaayo.
0: Okay, salamat kayo unya sa tanan atong kaigsoonan kanang akita, nasayod yun ta nga, kanang cancer, gikan yun na sa mga toxin, kaya kinitoxin, grabe yun mo daon sa itong blood cells. Ang atong blood cells, ba importante, tighatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa itong kalawakan. Inigkadaot, ani, mistiki, mula po at itong dugo, mao nang mag-poor blood circulation yung kaon niya. Inig, masakit na ka, mao na mga dahang sakit sa toxin, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sisuguban pa na itong balatian. Mao na nga, minum yung kag GD Tox Plus Herbal Capsule, kada adlaw mo, mag-maintenance na nimo. Simple yun kayo, kay ang GD natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigbagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mao'y makapaligon sa atong vital organs, aprobado ni sa FDA registration number FRH0715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan, nga mao'y inungdan sa imong balatian, nga ron, lig on yun kanunay ang atong vital organs, inung yun tam, matagadlaw, G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog, ang number one mutangtang sa toksin sa tuang ang kalawasan. Ati Press?
3: Okay, ang sender na ito karong adlaw.
0: Ang dawang siya, Sina, Ati Press.
3: Sina.
0: Kanang, nalagi tayo siya, sakop si Twinkle nga, ang yung papa, police niya, wag yun makagusto yung papa, Ati Press, nga bayot yung anak. Kulata taon, kaya apil-apil magkuhan. Iya, pang papa may na-judge, apil-apil magkuhan, wasi kibawang yung papa di ay, may usas sa judge dito sa uslob. Kulatahon tayo siya gumayos yung papa. Tapos, nakumatos.
3: Luoy
0: kayo. Nakumatos. Para nako ko nang...
3: Dili kadawat yung papa?
0: Dili kadawat at ipres. Pero saan man na nimo?
3: Dili ba na tinuyo taon?
0: Dili tinuyo. Di mo na sa di bata
3: ba,
0: nga.
3: Dili ba ya na... Nagtuon mo nga ka ng mga inana. Nalipay. Wow. Pero gidawat na lang na nila kay saan man mga
0: gina. Matay may mo. Tinood na, ay, listen kayo na, ay, hagikulatang may depresyon, bunog kayo taon. Kuya Pan, listen, looya lang yan. Ito karoon, nagkumatos. Wapakang bata, ito karoon, depresyon.
3: Looya.
0: Malagin niya. para nako sayop gin si ang papa. Tapos mo magituyo nas bata kami.
3: Pero karon Gulyat, paminaw ko murag dili na kayo daghan ang mga papa nga
5: makadawat ana. Kani ato noon katong karaan-karaan pa.
0: Di makadawat. Murag
5: kuan kayo mga tao kani ato kanang stricto, kanang kuan jud kaayo ba. Pero karon murag okay naman.
0: Okay naman.
5: Di naman kaayo.
0: Kadawat sa LGBT.
5: O murag nagkakuan naman sila.
0: And A+ plus, o sana ba?
4: Oh, yung ganaan.
0: Oh, murag ginana.
5: Kargado ba yung hinunana ka ng mga bayot? Niya labi na maayo mong itag trabaho or pangwarta? Uy, milyonaryo.
0: Milyonaryo ito?
5: Mga dato.
0: Kargado, yun, pag sampo lang ka ng ato mga bayot ka na sa Manila, oh.
5: Parehaan ni Bambina.
0: Bambina,
5: dato. Kungi, buhat niya, gihimo niya iyang talit nga, maayo mo himo og mga gown, kanang mga kasal, panggown. Dako ka ni sa kita, pero aman.
0: O, di man siya ganahan natin, Pres. Dili siya gusto ganahan. Kaya naingo man siya nga, ayaw pagtigom og salapi din sa kalibutan. Kay kutkutor nagtaya. Ang iyang itigom natin, Pres, ka ng mga kayuhan sa ato mga parihaning kada recording na to. Palitan tayo ng snack.
5: Kwan, snack.
0: Palitan din. Yung uban nga mo at to silang bahay, tagaan niyang tabang. Mauni iya, Ate Pres. Wa siya mag-apas nga madato siya. Pero ang iya mga yuta ito sa Bohol o kuan, iyar ipangatag siyang pagubangkon.
5: Ah,
0: di ha. Abam, aribam, istorya dire.
4: Ang kaning amang kuan, karong adlaw, bisa karong adlaw, daghan to kayo tabong ang sama ni ini Gulyat, at the press, karong adlaw, ingon ane. Oh, pero, dili ko musulte, ngadto sa, ingon, tapapa lamang sa mama, bisan po nung mapirasan na mo, ako sa tukion, ang mapirasan na mo, no? Paminaw sa, kung ari ka diri sa Old Testament, okay, Genesis 1 verse 26 ni ana man ate presa katong Ginoo atong Dios amahan nga buhato nato ang tao sumala sa atong dagway nga ana ug ari naka sa New Testament sa bagong kasulatan Corinthos 6 verse 19 wa baka mamasayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo o nagpuyo diha kaninyo ug nga gihatag sa Dios kini kaninyo kay kuan ng God na di ba malika in the name of the Father and Son the Holy Spirit totoo man God ka totoo ka ang Ginoo totoo ka kuan 3-in-1 sa to na yung termino ani ha tulo ka persona
5: tulo ka
4: persona karon ang kung ano ako nang gibasa balik ko na ako Genesis 1 verse 26 buhato nato ang tao sumala sa atong dagway. Mga tanan sila kung naan mga seminar bitaw Ate Press, kisa may gingnan sa Diyos Amahan? Mabuhato na to. Huwag pa man mataw si Jesus. Kisa may ang gingnan? Di ay, kay sa una pa, sa huwag pa ang tanan, tulo na daan sila, Holy Spirit, Jesus ang anak o God the Father. Galing lang, diri sa New Testament, diri na nagpakanaog ang Amahan isip Jesus, diri sa New Testament. Ngayon siya, buhato na to ang tao sumama sa atong dagway. Unya sa New Testament, ingon siya, wabak ka mo masayon ng inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo ang nagpuyo diha kaninyo o nga gihatag sa Diyos kaninyo. Kay pag saka ni Jesus sa langit, iya mang gibilin ka tong dagway sa Holy Spirit. Ako nang ibasa, amot-pasabot nga. Di ba ni anak ko, dili na ko takion, amahan o inahan, apil sa mga press na mo, Ate Press.
5: Mm-hmm.
4: Kay in fairness, mang God, naaman sa igoy uban, nga bisag, laki ba siya, babae ba siya, parehas ba na mo? Usahay man good po, wala na mahasubay sa dalan.
5: No.
4: O, naman good po yung magpabuyag. Nakakan mga parehas na mo pananglita na ay porealas maigo. Naman sad go yung magpabuyag. Kailang sobra na ba?
5: Sobra
4: na ba? Pananglita na butang naturon. Gidawat naman rin sa kataling ba lagi mga parehas na mo Ate Press. Karon, butang na nato na ay mga simple lang yun kayo. Kana maglakaw dyan sa downtown at Press, kita dyan ka na yung banan na nga. Ubera kayo. Kana hapit na makita ang nipple.
5: Oh, lagi?
4: Oo. Oh, hapit na ka makita. Sa ato pa, mingon ko, ugwa pa niya, eh, murag, makita ka ng ugitabunan, patang mayo, babae yun siyang tanahon. Di siya maglaro nga. Kuan, gay.
5: Gay,
4: siya. Sa atong sinder, si Sina, Sina Matingan, kaya nakumatos ra ba ang kanang na ang katong si Twinkle, Tuaros Hospital, ay lang kagool,
1: Ang importante, Ana, nga wa man ka ibundak, wa man ka ibasol ni mo tanan sa amahan or sa parents ang kahimtang silang anak. Wa man ka, ang imo nga, wa man ka mamugos ngayon mo sa siyang dadon, siya may mukuyo kung mo apel no. Sa gipadyan sa uslob. Ang ako lang ingon, Ana, nga sina mo ampulanta tungod kay sa ako lang ingon, dili man layo nato kay kana din na ako nito yung mga problema at depresa at tayo mga kaguol. Wa tay kwarta nanglitan sa financial, wa tay bugas, wa tay makaon, ug ari kuno ta sa spiritual, wa tay peace of mind. Oh, inigtawag na to Ginoo, makatawag kag Ginoo bisag wa mo to Ginoo sa may natawad nang ko kana di buto sa but nga sa tanang kuno natong kalisod at depres nangita di sa natong no mato kuno siyang malitok. Mao di malitok na siya. Kana may slide kag ay Ginoo ko. Oh, kay nangita sa nato ko asa ta nagkalisod di ay ana na lang siya na ha? Para maulian siya niya. Katong day usa ka kanang singer sa to amateur sa 2HP sa unang anak ko matos diya sa Soto ang gibuhat at presyo kay imasan sila gulyat o kanang bibutang bitok to sa murag baga sud lag ini tubig.
0: Oo.
1: Sige na bid pan o sige wala ka. Dili bid pan oi. Eh ana man bid pan kanang kanang o sige na per kanang baga tang ini tubig nga iya ana sa lawas. Imasan. Mao nang gisigig masan sa ulian ba ya? Ako ba sa ilubong sa kanang
0: ba
1: sa baybay o ana o ana lang ampol ang tantanan kay matod pala gini Jesus sa Matthew 28 verse 18 ang tanang gahom sa langit o yuta gihatag man niya no okay. Unya minigingon kasagaran sa Biblia o mingon sa ginong Jesus nga gusto nga kumaayo mingon na Jesus naayo na katungod sa mong pagtuo lakaw na ana lang ha salamat sa panagat at itong tuluman nun
3: kulako ang pasol tihon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
2: Managid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy. Makaugtas. Mao nga naka-decide ko nga mo pahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
7: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
2: Hmm? Unsa di imong giampo?
7: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
2: Unsa?
7: Angel, dugay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
2: Hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili lang

0: para sa manipyong at dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gidong mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
3: Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
4: Unsa ang ambisyon nimo?
5: Ako, ayaw na ko uy, sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: kuldesyon sa naay ambisyon na 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldesyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Tonight, we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
4: Og karon mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune.
3: Right now, it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
5: I-check nila ang mga CCTV sa mansion o sa servants' quarter.
6: Onsa? May mga CCTV sa servants' quarter?
5: Hello? Hello, Han?
7: Usa tayo magsulti? May CCTV din sa akong quarter?
6: Nakod. Pag-idaw na ito. Ato na yung gumbunsap na wapamuabot ang mga technician.
7: Sige.

0: Oh, Angel. Naglisod kong tawag ni Aghan. Naglisod kong amupakalma sa akong tingog nga asifu alay na itapo.
1: Pero, ni-success ka. Nakaya ni mo. Huwag kay nakasugod ka naman, barogigod na. O kinahanglan, nga hugot yun ka ha? Ayaw yung luag-luagi. Mas mabuang ang tao kung i-ignore lang kaysa sudya-sudyaan pa. Uy, wa pa din ka mahuman o kilak?
0: Wala ginay kong man ako si Ryan Angel.
1: Ay, di ko mo ito pag-anak. Ihanging lang ang pangutana ha. Og padayon ta sa atong plano. Dahil minsan nga, musugo na kagtrabaho sunod si Mana. Sa'yo na kayo na itong matuman ang atong plano.
0: Kayahonin ako, Angel.
1: Good!
0: Kayahonin ako.

0: CCTV camera.
1: Ako sad?
0: Tinungod ka? Or giati ka lang ni Irene?
1: Tingali mga hidden camera.
0: Ha?
1: Parehas ko na nang makita na itong mga salida nga itago sa mga dahon sa ano? Kundi ipilit ilawom sa lamisa. Itaod sa staff to eh. Or bisan asa lang. Kanang mga gagmay nga kamera ba?
0: Sige. Pagitaon na itong balik.
1: Mayon itong makitaan gin na ito. Sa di pa mo abot ang mga teknisyan. Kung di na itong makitaan, patay ta.
0: Pagitaon na lagi na itong balik.

0: Huma naman kag CT scan. Mula ka na ko. Mamalit na kog imo mga gamit. Mamalit na lang ko eh. Apikin ang kaiso oras kung magkuha-kuha pa ko.
1: Okay.
2: Ako na lang yung mamalit, Angel. Ayaw lang biyaan si attorney.
1: Okay lang ko biyaan, una. Mauanim sa tukaroon ang akong assistant sa opisila. Dilasan ako siya palakon. Hangtod, di mo mabalik.
0: Okay. Let's go, Irene.
2: Kadiyot
0: di ay.
1: Ah?
0: Unsay size sa imong underwear? Large?
1: Okay. Boxers lang pala yung...
0: Okay. Tana, Irene.
1: Kipalingot ng kong galit.

0: Nakog maayo, uy. Umadyo ko na kita bisan usa. Hawa naman yung among quarter. Umakay ko yung mga gamit din eh. Asa ko rin gibutang ang kamera kung doon naman?
1: Doon na, gida. Karunan ako na huna-huna.
0: Ha? Hmm?
1: Imposible to nga dili butangan og hidden cameras ang servant's quarter.
0: Pero asa na lagi? Asa man na itong pahitaon?
2: Ano niya man ta si ladies nga sa men's man akang attorney?
3: Unahon lang nato ang imo. Ipauhay lang to kang attorney.
2: Unsa? Hoy, Angel, dili na ta maglangay, uy. Kinahanglan no na kayto ni attorney. Kinahanglan no na kayto sa ospital.
3: Kay baw ko. Pero dili ko mahimo ta nga di ka pamalitan.
2: Nag-shopping naman gud ta. Bag-o ra ba ya to?
3: Nya, wa may pang-work adto. Kanang pang-work sa opisina ang atong paliton karon.
2: Saling adlaw na lang na uy, Angel.
3: Basta, kay karon ta mamalit. Ayaw ka balaka sa mga gamit ni attorney kay dali ra na. Oh, kini ay, isukod ni.
2: Oh, ala ang bata na agbong!
4: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
5: same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
6: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta! Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kinimo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
8: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
9: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
8: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Tere Robles, 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
12: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: Breast cancer. Ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklanato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.

0: Okay, na, safe na ka. Stop crying na.
1: Anak! Salamat! Ma'am, salamat, ma'am! Salamat sa pagluwas ako, anak!
0: Sa sunod, ayaw ibuwag ang imo, anak. Labi na, ngayon na anang pangidaron. Sipatid ka, ayaw na.
1: Nalipat raman ko kadali. Nawa naman dayon siya sa akong kilid, ma'am. Salamat kit kayo, ha? Dagan gid kin salamat, ma'am.
2: Angel, picture ko no, kauban ang bata og mama.
3: No pictures na. Natruma na inon ang bata.
0: Marag mahadlok lagi nimo ang bata.
3: Nahadlok lang ni siya sa nahitabo, uy. Sige na, adto na mi. Salamat, ha?
0: Lugawas, hindi mo, Irene, eh.
2: Ang ako malanggod niya.
4: Ako ra yung mag-ilis.
2: Kaya ra ni mong muato sa CR nga ikaw ra, attorney?
4: Oo, kaya ra. Way problema.
0: Lugawa ni mo, eh. Ako may mong pa-iluso ni attorney? Usa ko, asawa?
2: Sorry, Angel.
0: Natural lang yun na inani mo sa nga mo atiman gid og laki. Sorry. Marag dili tumao pagkasulti hada. Pero ako kay baon saon ka sa pagsulti. Ang buot na ko ipasabot ba nga maayo gyud ka mo atiman. Okay, maayo to. Maayo ka mo atiman. Period.
2: Husto ka. Maayo ko mo atiman. Pero giluoy ba ng gihapon?
0: Oh.

0: Tinduta is pamati na ako eh. Yakong kipamalitan sa personal na kong mga gamit.
1: Unsay size sa imong underwear?
0: Hindi nga huwan ako eh. Underwear, mauna magina. Pero kanina pagpangutana niya, di paningot ko. Huwag ko mag-expect nga mauto yung ipangutana. Lord, salamat kayo ha. Hinahinay na hindi mong pagidungog ang akong pagkampo. Magkawas ako.
2: Mao nga ako, hindi ko mag-menu. Hindi ko pailan og lalaki.
0: Ha?
2: Ay! Magsakit sad ba akong lughan magtan-aw ni mo? Lami, nagkiting atuon si Ryan og ilang buyog. Pero sa ako nang giingon ni mo, mas nindot ang sweet revenge. Mas sakit, mas satisfying ang resulta.
3: Pasensya na, Angel, ha? Dili pa man ko na kukapugan ang akong luha.
2: Okay, Raoy. Kasabutar gihapon ko ni mo. Pero, di kan karon. Hinahinay sa pagpatiga ang imong kasing-kasing. Ang mga lalaki, dili na angay hilakan. Kitang mga babay, dili na to deserve nga pahilakon.
4: Correct.
3: Oh, oh.
4: Dili kit tinuod angay nga pahilakon ang mga babay. Tungod kay ang mga babay, angay lang nga panggaon ug mahalon ug labaw sa tanan, ampingan.
5: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
11: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood by live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
12: Tonight, we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
13: Mga igala, at tangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis-Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
14: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner.
1: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumut o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
0: Ang radyo mo nationwide. Mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Iliaga Ispares.
2: Uguay mo sakit! Haba! Lahat ka ng gwata sa mango! Patali! Ang gwardiya! Grip! Ha!
0: Nidagsang ang tulisan.
3: Ay! Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
0: Kidnapping. Kahilayan.
4: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan. Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaon ang musika? Kinsoy!
5: Taong-taong ng maskara!
0: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Iliaga Ispares. Musical scorer Randy Nakurda Taya. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
6: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
3: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
4: Parehas ta, ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
5: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
3: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
4: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Sa imong mata, matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: Your bill, sir.
8: What? 14,000 pesos for dinner?
7: 1,400 only, sir.
9: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: Your bill, sir.
8: Order for more. Dessert?
9: EO, love your eyes.
10: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Set Health to 70s. Health to 70s. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
12: Kitas kayo akong tiyan nga grabe ka potuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
11: Maayo gani kayo ni gamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Na magisilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila, gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
5: Wow.
4: Itong nakahunahun ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Bueno, karon mo tan ako. Kinsay mi pusil sa akong anak? Istay? Kinsay mi pusil?
2: Tao banto nga nagmaskara, sir.
1: Nagkaila ka? Kung kinsa siya?
2: Wa, sir. Sukad sa akong pagkatao hangtod karon. Ngayon ani ng akong edad. Kanto pa manghigayon nga makakita akong tao nga nagmaskara.
1: Muhatag ko 1,000,000 pesos sa tao nga makatudlo. Kinsa ang maong nagmaskara? Ha?
2: Si Rafael, usa ka milyon.
1: Usa ka milyon ang akong ihatag nga premyo. O kung ikaw magkatudlo, kinsa ang maong tao nga nagtakuman sa maskara. Dublihon ako. Himuon akong 2,000,000 pesos.
2: Si Rafael.
3: Manang, mangutanan lang ko. O sabihin nung din nga, giposel si Federico. Unsam din nahitabo?
2: Ayaw lang mo kasuko, ha? Pero, mauni ang tinud-anay nga nahitabo.
3: Nakadungog ka, Rafael, darling? Abusado lagi ng anak ni mo.
1: Bueno, Estay. Punana ko ang bayad para sa damage sa imo mga tinda. Punana ko og 20,000 pesos.
2: Oy, hala. Ay, dako na pod kaayo, sir.
1: Ay, pagunahon na dako. Ang importante, nga mapunan ang imong puhunan og ang ginansya.
2: Sir Rafael.
1: Basta timan eh. Paningkamuti nga mailhani mo. Kinsa ang nagtakuman sa pagmaskara? Kinsa ang nagmaskara, eh? Kay doon na kay premyo gikan ka na ako. 2,000,000 pesos.
2: Oh, sir.

0: Oh my God, Rafael, darling. Muna mo gara pag-ayos, Federico. Tungod kay kung ano siyang daot ang binuhatan, imo magong tabunan, pinaagi sa mong sapi.
1: Marga, darling. Bugtong kong anak si Federico. Kinahanglang panalipdan ko siya.
0: Abusado lang din ang anak ni mo, kanas Federico. Liman ka anak mo kaon, dili mo bayad. Unya mga hagis pa. Guwang na to si Estay, pero iya pag yung kitang paros. Pero aron dili siya makareklamo, imong gihatagan og dakong kantidad. Aron sa ingon, maikog siya nga mo reklamo. Tungod gigitagaan ni mong sapi.
1: Marga, pasagday lang ko. Akong anak ka nga akong gitabangan.
0: Nagpakabana lang ko. Pero okay. Okay, fine. Imuha man ang kwarta. O ako'y mahimo.
1: Marga.

gitagaan ko ni si Rafael. Og 35 mil tanan. Napunan pa ang akong puhunan. Maikog naman sa kong mureklamo pa. Og labaw sa tanan. Katong iyang giingon. Nga kung akong mailhan kung kinsa tong tawana ang nagmaskara, iya kong hatagan og 2 milyon. Maayo untag mailhan ako. Kay pagkatako na akong swerte, kung ako ang makaangko na sa maong premyo, liman ka na, 2 milyon pesos.

0: Didi. Are you true? Ewong premiyohan ng 2 million? Kinsa itong makatudlo sa taong nagmaskara?
1: Yes, Federico.
0: Oh, yes. Magpahimutag paibaw, Daddy. Pahimutag paibaw na.
1: Nagpahimutag ako. Akong ipatarpulin.
0: Labing mayo, Daddy. Labing mayo. Kamantay ka?
1: Og. Hangyo kaluwa. Doon na lang ko ihangyo. Kanimo, iho.
0: Unsa ba kina? Kari. Unsa ka na yung ihangyo na ko?
1: Ayaw pagpalabi si mo pagkagarboso.
0: Oh, shit! Unsa yung buso?
1: Mao ka na isulti ni Isa ka na ako. Sa akong pagsusi dito. Gibayaran na ako ang tanang damage dito.
0: Up. Daddy! Thank you, Daddy. Thank you.
1: Ayaw pagpasalamat. Ang ako ba nga ang ikang magmatngon?
0: Pasalamat yun, Daddy. Nga, pinangga pa ko ni mo. Kabante ka na?
1: Iho, kuwanik.
0: Dili kayo ang imong batan ang marga. Maray imong panggaon.
1: Oh, Federico.
0: Daddy, angay ka magbantay, ha? Ayaw pagkumpiyansa ng marga.
1: Gano man?
0: Basin og hiluan ka na.
1: Unsa? Ako hiluan?
0: No, kabantay ka na. Hiluan ka. Aron siya na mag-angkon sa imong bahandi.
1: Federico.
2: Kayong kitang pasangin, Federico.
0: Uy. Marga!
3: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
4: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate tampon is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
3: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta uban sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high

0: tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Anong kontrahan magkikunin mo, Federico?
3: Concern lang ako. Bantay ka na. Ha? Ngano? Ngilan ba? Katong dana na ko ang pagbantay sa kong amahan, akong dari.
2: Federico, dipangga na ko ang imong amahan.
3: Oh! Atik! Oh,
2: Federico!
4: Ego na, sto. Ego na ka muna, ana. Marga. Ay, dali na.
2: Rafael! Ang imong ano?
4: Dali na, gari. Di ko gusto nga maglalis pa ka mo. Dali na, dali na.
3: Vitamins pa. Maro yung kamarga. Maro!

0: Setelah.
1: Gusto pa ko minom.
0: Sige ka ginom, pakong ka.
1: Pakong?
0: Ikaw ba, gusto pakong minom.
1: May lame. Bantay ka.
0: Bantay ka? Bantay ka? Bantay ka? Bantay ka? Bantay ka? Bantay ka? Bantay ka? Bantay ka? Bantay ka?
1: Bahong
0: suka ba karon mo ko kita ni mo minum-minum ano nga
1: mo kay ni bahong ko sa kong kay upos og ingon man kalagot inting
0: bida ayo ana charity
1: mo ka bisa ko sa una ko kunaon na no paglagot yun ko impiksyonan pa me
0: sumning winter ito wad binong ka winter ikay hubog duha ko tigli andre
2: sir

0: Imo rin baso, ako ng sod.
1: Hmm, salamat.
0: Tosta, tos.
1: Toast.
0: Tling! Okay. Inom ta, inom!
2: Pwedeng makalingkod?
1: Uy! Sino ka?
2: Pwedeng makalingkod?
0: Si Bay Abel. Bay Abel, ikaw na? Di ka sino ka? Ha?
1: Inting.
0: Aday.
1: Adun ako.
0: Adun ako.
1: Adun ako.
0: Ay, sabi ako. Adun ako.
2: Charity, kariyot lang. Kariyot lang.
1: Ayoko ko nito, be.
2: Magsulti, una ta.
0: Sakit, sakit.
2: Tamparos mo ko nimo.
1: Ang limbaw tang akong balihibo nga imo kong gihikap.
2: Charity?
1: Kayo sa ka magpamiyembro sa LGBT bayot? Scratch! Wa na ta, klaro? Quits na ta!
2: Charity town.
1: Kanukon sa kong pagsalit ni mo, payot ka, hindi ay? Excuse me, bayot!
3: Bag-ong Joy, bag-ong butilya, Joy Swasto Pack! 40 pack! Bag-ong Joy, bag

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ako si Cherry.
4: Usa ka full-time nga virtual assistant.
3: Halos 24/7 ko sa trabaho.
4: Mao nga walay tulog og stress
3: kada adlaw bisan sa balay.
4: Hibaw-an na ako nga tungod sa stress.
3: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
4: Mao nga
3: stress tabs akong gainom.
4: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
3: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
5: Generic name is Stress Tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
2: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
6: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis aron likay rashes o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you Kares.
2: When you love, you caress.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinaka-bonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Nganong daghan pa man tong pills sa medicine cabinet?
1: Wala ko mag-pills kay gusto na ko pamilya.
2: Di na mahimo!
1: O sa dili mahimo?
2: Di pa ko anda mo atubang og responsibilidad.
1: Gusto lang day kaglami? Then you're not worth loving and you don't deserve my waiting. Magbuwag ta. Wa ko magkinahanglan og tao nga mahadlok og responsibilidad. Get lost!
3: Taas ang ako respeto nimo. Hinungdan nga wa ka na nako sa muka sa imong love life. Dili man ko makamaumukulit sa pital, pero andam kong ihalad nimo ang akong kasing-kasing.
1: Gusto ko mang angkonon nga nasayop kog pili sa lalaki nga gitugyanan ko sa akong gugma. Pero mando manggod ni sa akong kasing-kasing.
3: Andam kong magpaabot nga ako na imando sa imong kasing-kasing, Nikki.
2: I'm sorry. Dede ko mabuhi kunwa ka.
1: Nagkinahanglan ko kauban sa kinabuhi. Nga kanang tinud-anay nga nahigugman ako. Nga andam nga mahimong padre de pamilya.
2: Mahal pa ba ko nimo?
1: Ikaw. Mahal ko nimo.

ikaw, mahal ko nimo. Pangutana sa usa ka binuhat nga nahigugma apan gitiawan sa kapalaran. Ikaw, mahal ko nimo. Laing sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado, Musical Director Ariel Arriba Mangkaw, Sound Engineer Jumel Arizo, Audio Editor Lloyd Capiana. Speak softly, so no one hears us but the sky. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di nako pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka nako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
1: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Nauna mo! Ingat sila silang Nikki. Brad, palihuli ko sa lechon, ha? Naog.
1: Wah! Inasal! Paksit! May tanis, Nikki, bye! Unsa dulpo?

0: Nikki, love.
1: Oh, Rex?
0: Ah, coyog na ko nga kong pamilya. Ma.
2: Ay, hi, Nikki.
1: Renz, unsay?
0: Mamay mi, Nikki. Hain si Mama Miding.

0: Unsa man tiray ka buhi ko? Okay na ka?
1: Okay na. Nakasabot na ko sa tanan, Gab.
0: Kana ba? Dili magtinigo. Kaywaan na sa imong bukabularyo. Ay usba ang imong naandan. Kay maubaya na akong nainlaban ni mo, tiray kabuhi ko.
1: Kana sa diin mo ang tingsi mo, dyan akong nainlaban. Uy, naalagi na ganda sa sala. O, ano dahil na? Kisa na sila.
0: Tiray kabuhi ko. Pamilya man na ni Byrens.
1: Huh? Ano na ama na sila?
0: Dali, manggawas na din eh. Aron magsusitang nganong naa sila.

0: Kanus aman ang month o date sa inyong kasal, Renz, Nikki?
1: Si Renz lay akong agdon, tita.
2: Kaya mo agdon, Nikki. Kay babae mo ka.
1: Ikaw na lang, Renz. Kay lalaki man ka.
3: Oy, oy, oy! Hala! Nganong dagan mong nagpundok din eh?
4: Nakibaon ako. Ngano? Di pa may anin nyo si Nikki.
2: Oh, by gab. Bright you got that. Ikaw, kanus ah?
4: Way dagang storya, lahos nas kasal.
3: Uy! Dili ko anak no. Gusto ko nga sama sa akong wapa nga niece nga pamayaan siya.
5: Nahalagab! Pauli isan sa inyo. Og dada po din eh ang imong pamilya. Aron dili mangluod si Tiray.
4: Kung mangluod ka, Tiray, kabuhi ko, alkansi ka.
3: Hmm? Ano alkansi man, Gab?
4: Alangan, nakuha naman ti ka.
3: Oh.
4: Kung mangluod-luod ka, aw! Way kasal nga mahitabo.
3: Ay,
4: mapaangkan ka.
3: Kada, no way! No way! Dili ko masugot nga mahimok kong single mother. Dili!

0: Bye, love. Mauna to, natong kasabutan, ha?
1: Yes, love. Ah, sige na, sakay na sa van. Kinaguhat sila ni mo.
0: Ah, sige. Bye. I love you.
1: Love you too. Bye.
0: Bye, Nikki.
1: Bye. Bye-bye!
2: Bye!
3: Tuwa na sila. Gab, nasamang ko hindi mo ipailaila sa imong pamilya.
0: Soon.
3: Say soon?
0: Coming soon.
3: Walon. Tingsa ilang gihapon ka diha, Gab. Uy! Kakus tayo yun ay...
0: Ayaw nagudsig ka itchibida tiray kabuhi ko. Ayaw nagkabalaka kay imo naman ko. Ug ako, imo nasad.

0: Wafa akong miss.
1: Oh, nga no, Ate Taray?
0: Ay, salamat kay wapadae ka na to.
1: May tuyo ka na ko, te?
0: Mangtana lang ko ni mo ba?
1: Hmm.
0: Usa may imong feeling nga gibati, baka nga gibati ni mo nga gipamayan ka. Ni ano yun ang pamilya ni Renz?
1: Nalipay ko, te.
0: Ano, nindot unta akong makafeel sa kung kalipay parehas ni mo. Pero saon man nga tapaw manis gab. Di na ko nung kinahanglan nga pamayan ko. Ang ako ba, nga gusto ko magkakita siyang pamilya. O ipailaila ko niya nga ako ang iyang pangasawon nun. Mamugunig ipangandoy sa mga babae nga makailang pamilya sa lalaki.
1: Klaro naman bitaw na sgab nga mo pakasal ni mo, Ate Teray. Ang ako lay kasulti ni mo, ayaw na siya pasakit eh. Kaya basig atakihon na po na sgab.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Ahoy! Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: Bag!

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Simbak ko kadi o fa'uy. Dili ang tao na mahitagbo.
5: Naaraman day na. Maogani, nga ayaw na lang siya pugsabahin anang pamay-pamay, ti uy.
4: Hala, uy, sige na lang. Bahalag di ko ka-experience nga pamayaan.

nituktuga ok ng mga manok. Mabangon ako. Wato ko sa merkado. Kikanahan ko kung mo higop og init nga sa baho.

0: Wafa, hay man des manangideng.
1: Nga naman, te?
0: Nagsabot manggun mi ba nga mo sa'yo migmat pa kay magkuyog Miss Mercado.
1: Ay, nalimot tingalitos mama, te.
0: Ako lang apasun.
1: Pagpauban ni Gab at itiray.
0: Ay, nalang Wafa. Kay ni Hagok pas Gab pinaksampot. Diyak na Wafa. Bye.
1: Bye. Kalain pa sa kong gibati. Giluod man ko.

0: Dong, sa merkado lang ko ihonong ha.
1: Oh, orang iring. Uy, kakusog pwede doon kang motor nga. Nagpahingon na to.
0: Ala, naglumbaan na yung mana sila. Pagbantay, dong! Pagbantay!
1: Nagpahingon! Pagpahingon!

0: Buwan na rabak ko dog atuwa kasi mana. Ah, ang ipasabot pa ini nga, nasudlan ko. Ah, maabdos na ko. Ah, manawa ko ni Renz. Ako siyempre baon. Oh, si Ate Teray maning nanawag. Hello, Ate Teray?
1: Nikki! Nikki si Madang Bede!
0: Ha? Nga naman tayo si Mama Teh? Nga naman naghilakbang ka?
1: Nadisgrasya ang tricycle lagi sa kya ni Madang!

0: Kinuoko. Ayaw lang itong itugot ka doon ay daot ang mahitabo ni Mama Miting. Ayaw lang, Diyos ko.
1: Kalma lang.
0: Nga na disgrasya man sila, Joren.
1: Dili ka na tumatagan ang disgrasya, Nikki.
0: Oon sa mati paghahitabo, ah. Kadako sa karasada. Nga na nabagaan man sa motor ang isakya ni Mama nga tricycle.
1: Gusto na siya mong pakilag. Doon ulit na sa hospital.

0: pastilan. Kanuoy di man nagbiting. Kumusta na ka siya diya sa emergency room?
1: Ate Dulay. It's mama.
0: Napa sa emergency room.
2: Unsa ni kahintang ni nang biding, Tiray?
0: Ambot yun rin. Kay uwa pa man mo gawas ang doktor.
3: May doktor na nga migawas gikan sa emergency room. Sugaton ko siya. Doc, kumusta nga kung mama?

0: Mamamiting. Ma.
1: Ayaw na paghilak, Wafa. Kay luwas nas manang.
0: Nagdanghag lang ang motor nga nakabangga nila ni Mama.
1: Kaswerte ni man nagmiting kay Wakay siya na unsa. Ang tricycle driver gyud kun Wafa. Dako kayo gisi ang o.
2: That Time Check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapit na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun eh siyang giswayan. Dugay yung kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanarad yung koy. Kay basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagan salamat sa original koy, Herbal Capsule.
3: Original Koi Herbal Capsule.
5: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate tampon is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
7: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
8: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

Mga kasama atangi ang mga sumpay ning atong sukilanon. Ikaw, mahal ko nimo. Writer-director, Baby Farida Salgado. Musical scorer, Ariel Mangkaw. Recording editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumel Arizo. Laing dalit kaninyo sa RMN.

0: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
1: The Wonderful Supplement.
2: Sa adlaw-adlaw nato ka pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
3: Si Annabelle, as kayo akong cholesterol level nasa 200 plus, akong gisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan na akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: TTX 500. Pabali sa mga butika. Bye!

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Kininga oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
4: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
7: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
6: O libre pa agyod ang Senior High School sa ACT.
7: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
6: Oh, ani mo, Plinty? Ay, Galinty!
8: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: Be extraordinary with MX3.
12: This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
13: Pirmi ka pangihi,
14: hanap ka paranaw,
13: ug pagpaminod sa mga tiil.
14: Basin aduna kay diabetes.
13: Mag DTX 500.
14: Epektibo sa pagpamubo
13: sa blood sugar levels.
14: Di kaya ang diabetes.
13: Mag DTX 500.
14: Karun dayon.
15: Mabalik sa pinakadulong yung butikin sa inyong lugar.
13: DTX 500. DTX 500.
16: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
17: Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit.
16: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag.
17: Tulog pod ka capsules sa gabi.
16: Simana lang nawala jud ang sakit.
17: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
16: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
13: DTX 500.
15: Pabali sa mga butika.
18: RMN News. Diretso palitang Metro Cebu. Headlines. Headlines.
19: Headlines ato mga balita karong oras ha. Konseho sa siyudad sa Sugbo ni Awhag na sa kabarangayan sa Dakbayan nga mo designate og open space alang sa kite flying activities. Magpataka og labay og basura sa transport hub sa Dakbayan sa Sugbo, Silutan. Street design competition sa Dakbayan sa Lapu-Lapu duna nay napili nga mananaog. Sa abroad, Russia og Ukraine nagkasinabot og tulo ka adlaw nga ceasefire. Samtang presyo sa gasolina gilantaw nga mosaka sa sunod semana apan diesel o kerosene gilauman ang rollback. Mo kadto ang headlines.
18: RMN News. Diretso palitang Metro Cebu. Headlines.
12: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
20: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454, Series of 2026.
18: Said Health Report.
21: Health Report.
0: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kada nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
18: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
21: Lamang ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murang perminti. Kung madunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Try na ko take atong si Panyawan Capsule. Kay karon, dili na kay kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
18: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
22: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
23: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
22: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
23: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
24: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
25: Oh, ani mo, Plenty? Ay, galinti!
26: Ako si Radioman Benji Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
27: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
28: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka nahibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? O sa karakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
18: Life Extension Vitamin D3.
29: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
30: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
31: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
30: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga opo products ng Life Extension sa inyo?
31: Opo, opo. pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
1: Uh-huh.
31: Nagtulong talaga.
1: Oh, hindi na sumasakit.
31: 100% to.
1: First name po ninyo.
31: Bernardo Baluses.
29: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Oras, alas 12:47. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao maayong udto. Sangan sa kinitibuk ang puwersa sa DYHPR men Cebu kiniyo bus nga laga the Rajuman RV Veloso. Adlaw ang Sabado na sad makasama Mayo 9 tug 2026. Lain na sad nga adlaw makasama humanasad ang unang semana sa Mayo. O karong Sunday, mga adlaw mga kasama mag-celebrate sadta sa Mother's Day. Happy, happy Mother's Day sa tanan nga mga mother. O alang sa mga nagpakamama. Happy, happy Mother's Day! Kumusta, kumusta man ato ang mga kasilinganan diha karon mga tindero, mga tindera. Labasero, labasera ang mga drivers na to. Taas-taas gyud tong adlaw mga kasama. Nga holiday. Gumikan sa pagbisita sa Head of States. Nga naglangkob sa ASEAN. Alang kini sa natapos nga 48th ASEAN Summit nga gipahigayon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mo na gikuridas na lang ang holiday. Ikandres Dakbayan Sugbo ngadto sa Mandawi, Lapu-Lapu ug Cordova. Musta man ang inyong panikay-sikay ug paggasto sa inyong mga oras ni adtong panahuna mga kasama. Karong adlawa, gilauman usab nga makabalik na kadtong sa size ka mga pamilyang girelocate kun temporaryong gihaw sa usa ka resort dito sa lungsod sa Cordova. Gumikan kay nahuman naman ang 48th ASEAN Summit. Human na sad to ang ilahang training dito o vacation. Kaila maghimo man ko to sila og shakoy. So maayo sa na nga strategy mga kasama kay dili lang ta makaluling hayaw makakat-on pagyunta. Inaotang sa musunod nga mga adlaw o mga buwan mga kasama, aduna say maayo nga epekto ang pagbisita sa mga head of states dinhi sa Sugbo o mahiuyon sila sa pagbalik. Ilabi na sa itong mga tourism sites kay Pertirabang Ninduta yun sa gibisita nila dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kanya karon nga adlaw, ganihang buntag no, base sa report usab ni Rajuman Jane Gallardo. Nibisita ang head of state no sa Timor Leste. Dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Onya nakauyon gyud siya didto pa siya sa Santo Niño. Suroy siya didto, nanagkot pa gyud siya. So hopefully no mahimo kining suruyanan sad sa uban pang mga langyaw. Uban nga mga foreigners di lang sa kaning mga taga Timor Leste. Kaya na apasad baya to'y lain nga mga states nga mibisita din hi sa Sugbo atol sa ASEAN Summit. Dito yung mga kasama o niya ang among mga kuyog dito, mga langyaw, mga kasama, mga Chinese, mga Indonesian, Malaysian, no? Nagkalain-lain lang. Klaro man gito sila nga ighuman gyud adto nila sa amo ang gihimo nga coverage kagahapon ay uban adtong nihatag gyud og digahin gyud og panahon aron nga makalibot o makasuri-suri diri sa nindot kaayo nato nga mga tourist destinations. labi na sa ato ang dagat, mga kasama. Unya mo na ipanawagan sa ato ang lokal na kagamhanan nga magpadayon yun ang ato ang hospitality. O atong pag-abi-abi, mga kasama, ngadto sa atong mga bisita. O ato saan sila i-welcome. No, welcome, welcome din his sa Dakbayan sa Sugbo o sa Isla sa Cebu. Hopefully, ang gihimo usad nga ASEAN Summit ni adtong miaging adlaw, makitaan na sad nato og maayo nga resulta ang gihimo nilang mga tigom. Kagahapon, nadun naman to'y press conference si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Daghan kuno sila og nahisgutan, mga kasama. Ang ato lang ani, may manangadaghan kay mahisgutan, pero ano makaingon ta ang hisgutana na hisgutan na gyud. Pero tanaw na to kanang gihisgutan, matuman basta gyud na. Mo na idako kayo sad nga challenge no dinhi sa ato ang presidente sa atong sa ato as diri sa Pilipinas. Labi na ngadto nga mo boil down man na ang tanan nga mga recommendations ngadto sa matag departments, sa executive department, ngadto na dayon down sa local. Unsaon na nila pagpaagi nga maalibyuhan ning padayong crisis nga atong giatubang. Kay pipila sa ilang gisgutan, mga kasama, ang food safety. Kay ning panahon sa crisis o ning El Nino, mga kasama, klaro man yun na ito nga doon na yung mga farmlands nga nangadaot tungod sa kainit. Kaya kuwangan pag yun ang supply. Kung mga daot na ang mga lagot mun, wala kinahanglan yun tao gadugang reintegration sa atong agriculture nga bahin. Kung ingon man, ang fuel sad na ito, no? Mailan na nga na atay na basa diri. Igong taod-taod, hataga na ito o pagtagad ng impormasyon nga ang Russia o Ukraine nagkasinabot o tulo kaadlaw nga ceasefire. Momento ang giingon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kagahapon nga sa tanan nga hisgutanan, ang tumonggyod sa ASEAN mao ang kalinaw o peace. Kung di sad sila mo tipas sa tanan nga mga lagda sa ASEAN, gikan kay nang hinaot silang sa friendly manner o consensus sa tibuok ASEAN states o rehiyon, makakam up sila o mga desisyon nga makahatag og alibyo ngadto sa matag komunidad sa 11 ka mga states. Ato sad pakpakan ang tanan nga mga media personnel kagahapong adlawa dinhi sa Sugbo alang sa mahinungdanon kaayo nga coverage kumakaubanan gikan diri sa newsroom. Inauluhan usab ni Attorney Rufil Fernandez Banyo ang ato asang news director nga personal gyud nga mingadto didto. Uban ka nato sa ato ang coverage kasama ang Aida Tampos og ato ang station manager sa IFM Idol Boyki. Ato mga reporters kasama ang Jane Rajuman Raymart, si Idol Tweety, Idol Tony. Og inyong ubos nga alagad, mga kasama. Dako sad gyud na tong garbo, mga kasama, nga dinhi gyud gipahigayon sa Sugbo ang 48th ASEAN Summit. Hinaot nga sa sunod sad gihapon. Dinhi gihapon ipahigayon og adunay mga improvements nga makita usab nila sa maong tigom. Aron nga sa sunod pagbisita, mga kasama, mas nindot pa usab ang ilang ikapakita ngadto sa atong bisita. Pero dili na tabaglangay pa, mga kasama, ngadto na ta sa unang detalye sa atong balita. Ang konseho sa siyudad sa Sugbo ni Auhag na sa kabaranggayan sa Dakbayan nga mo-designate og open space alang sa kite flying activities. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bulonos.
2: DYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Kining mga balita, hatod ka sa Life Extension, Vitamin D3, giawhag na sa Konsehyo sa Sugbo, ang kabarangayang sa dagpayan, nga mo-designate o open space alang sa kite flying activities. Dilibot ang City Council, nabisan at nalang magpalupad o tamadog ang mga malupyong nga ganahan ini. Sa samahin ngayon, kini pahimainuan o sa Konsehyo, galikayan ang mga buhat dool sa kadalanan, kini rumalikayan ang disgrasya ng mga nabigit sa mga motorista, nga mabitik sa higot ni ini. Ang City Council ang uhag sa kabarangayang nga magpahigayan o information dissemination sa risgo sa kite flying activities sa kadiri nga lugar. Kini pinag sa pagpakilayon sa Cebu City Transportation Office kung CCTO. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, makafunction sa umayo ang atong mga cells, makaproduce o panagang, makapatay sa viruses, sa di panimusul sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha gato sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinics sa Cebu City na ani mahimutang sa Osuña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Konsolasyon na naa sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Resultang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tata, RMN.
2: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
19: Dagang salamat, Radyo Man Eli Bulonos. Samtang karong higayon na mga kasama, pipila na lang kaminuto o libkaso na usab ang temporary road closure diha sa may Dusit Tani Hotel o sa Mactan Cebu International Airport mga kasama. Inipahibaw ngadto sa ato mga motorista nga muagi sa maong dapit o mobalik usab ang temporary road closure diha sa Shangri-La Hotel. Paingon na sa Mactan Cebu International Airport karong alas 3:10 sa hapon hangtod na sa alas 3:40 sa hapon. Ani ato nga advisory ngadto sa ato mga motorista alang sa mamubiyahi ay karong hapon. Mahimong makaagi karong mga higayuna apan ngadto na sa alas 3:10 sa hapon ngadto sa alas 3:40 sa hapon. Diha sa Shangri-La Hotel, ngadto na sa Mactan Cebu International Airport, adunay ipahigayon o ipatuman ng road closure kung lockdown, gumikan usab sa pag-agi na sa ato ang mga delegado. Ipila ka mga delegates nga ania pa din sa Sugbo. Amuagi niya ng mga dalan alang usab sa ilahang safety and security. Unto palauna mga kasama, balik kita sa pipila ka painumdum. Standby.
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. Bye.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuana. Magbukoy mga milasma sa face.
5: Mm-hmm.
4: More dark spots siya, anak.
5: Mm-hmm.
4: Tapos naglighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala na mang punti ah.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Terry Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko muli.

0: Nakalapas sila sa ceasefire sa managlaing gideklara karong semana ha. Subay sa pagpangandam sa Russia pagbaygayon sa ilang Victory Day Parade karong adlaw ang nagtimaan sa kadaugan sa 1945 Soviet Union batok sa Nazi Germany. Kasama mo sa abroad ngayon, Gineo Radio Man Marisa Abadiez, DYHP Tatak Arimen. Kantong mong balita, hatod ka nato sa Set Marketing, Antigamauti, Kapurapod sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon, epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatihan sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Set Panyawan Garlic Capsule. Ang Set Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, ug ubang mga balatihan sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghaplas sa Set Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa ang Set Panyawan Liniment Oil kani adto Set Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Set Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga tsikiting ug Set Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Panyawan Garlic Capsule ug ang Set Liniment Oil sa tanang botika sa inyong mga lugar.
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
2: Dagang salamat at Radyo Man Marisa Abadiez. Sa laing bayan mga kasama adunay silot batok sa magpataka og labay o basura sa mga transport hub ilabi na sa mga istasyon sa bus or rapid transit kun BRT. Nasayran nga nanaghan na ang mareklamo gikan sa mga maghuwat nga pasahero kabahin sa hugaw nga istasyon sa CBRT. Isip tubag sa mga problema, giaprobahan sa konseho ang giduso nga resolusyon ni Konsehal Jose Abellanosa nga nag-awhag sa pag-issue og citation tickets batok sa mga tao nga mapakyas sa paggamit sa mga gibutang nga mga busurhan. Gibasehan sa resolusyon ang Section 16 sa Acta Republica con Local Government Code of 1991 nga nagmando sa mga lokal nga gobyerno sa pagpalalipod sa panglawas sa publiko, kaluwasan og kalikupan. Ubos sa maong lakang gimanduan ang Cebu City Environmental Sanitation Enforcement Team kon CSET sa pagpakatap og mga kawani sa mga apektadong BRT station aron mo'y mututok og muhatag og citation tickets sa mga makalapas.
1: TYHP, una sa lahat. Weather update.
2: Sa dili pa kita motapos mga kasama ato nang i-check ang ato ang weather update gikan sa pag-asa magtan kauban nato si Sir Manny John Agbay. Maayong hapon, sir.
3: Yes, maayong hapon, sir. Ay, mamabiyog si mga sukintig paminaw. Mokon niya itong latest weather update para karong utuha. Ang Easterlies ang mawag yung pinakapekto karon din sa Visayas o sa Tibuok Nasod. O para sa update sa itong gibantayan nga bagyo nga naagaw sa PAR, as of 10 a.m. ganiha, ang location ng bagyo nga si Tropical Storm Hagupit nga naa sa 1,065 km east of northeastern Mindanao. Kini si Tropical Storm Hagupit, medyo nahihinay ni kinig karon 65 km per hour na lang yung hangin o gustiness 80 km per hour. Kini nagalihok pa westward sa kakusgon nga 20 km per hour. O para siyang forecast track, posible nga musod ni sa park karong gabi o unyang kadlaon. Posible nga samtang nagkaduol niya sa Philippine landmass, muhinay pa kini and posible may mo na siya usa ka low pressure area and wala na to na kita nga na makapekto siya sa isang asang parte din sa Visayas. O para sa kamtang sa toang panahon din sa Sugbo, in terms, makasanatig yung punta o fair weather condition, maglabi ang inigarong adlaw, gawasan lang kung mga isolated mga ulan o mga thunderstorms, lumikan ang easterlies. Samtang hinay nga ito sa kasarangan ng hangin, nga gagikan sa silangan nga ito sa mga silangan, ang mga pasulabi sa Tibuok Central Visayas, din ang balod sa karikatan, hinay nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Din sa Sugbo, atong temperatura mag-range gigan sa 26 to 32 degrees Celsius, maximum heat index karon 39 degrees Celsius. Sunset na to karong alas 5:57 sa hapon. Ug mo lang natong latest weather update kini si Manny John Agbay, maayong udto sa tanan.
2: Dagang salamat Sir Manny John Agbay gikan sa pag-asa makta.
1: TYHP, una sa lahat. Weather update.
2: Ang updates sa kahimtang sa atong panahon, mga kasama mo'y naglangkob sa atong mga news updates karong higayuna. Apan sa dili pa hatagan itong pagtagad ang inyong mga greeting. Mayong pagpaminaw ni Beling Cajes sa Trinidad Bohol, nagtanaw karon og naminaw sa DYHPRM and Cebu, daghan kaayong salamat. Si Viseline, greet ko pa maadyong udto diha sa Datag Inabanga Bohol, labi na sa akong Papa Andot og Mama Penny Viodor, watching from Tagbilaran City, mayong pagpaminaw. Chacha Boylas at Cheya, please ko greet Nanay Eri Boylas og Vanessa Peralta Buslon og Amari Van Nicolette Boylas og Ola Boylas og Minik Boylas from Ubay Bohol, ma'am. Salamat kaayo maayong udto. Musama ato ang mga kasikas diha sa lalawigan sa Bohol. Wilson Manatad, maayong hapon, ma'am, watching from Barangay Atabay, Hilongos, Leyte, maayong pagpaminaw. Ana Pakira, maayong udto, ma'am, watching and listening here sa DYHPRM Cebu, San Carlos City, Negros Occidental. Salamat kaayo sa pagbasa, maayong pagpaminaw. Krisha Azia Abanid, maayong hapon, Miss RV, please ko greet sa akong mama og Advance Mother's Day. Ang Mama Julieta Abanid sa Santikan, Danao, niya naminaw always sa DYHPRMN Cebu. Tukad sa una hangtod karon, daghan kaayong salamat mga kasama og Happy Mother's Day. Sa atong tanan nga mga nanay, mommy, mama, inay, og sa tanan nga mga nagpakananay. Mayong pagpaminaw, Venus Claire. Mayong utok ka sa mga RV, please ko greet ni Nanay Siling og Inday Nursing na always good nga naminaw sa DYHP. Daghan kaayong salamat. Remark kay Tome Verola, maayong hapon, ma'am, listening from Ubay Bohol. Daghan ubay-ubay gyud ay ato ang mga listeners diha sa Ubay Bohol. Daghan kaayong salamat. Abigail Badayos Marimon, maayong hapon, ma'am. Please ko greet sa akong mga kauban sila si Rogin, Cosme og Charlie. Salamat kaayo, ma'am, from City of Naga. Daghan kaayong salamat. Good PM, ma'am. Naminaw mi og naminaw usab og nagtanaw mi sa FB Live sa Sudlon 1, Sitio Batang-Batang, Cebu City. Init jud kay diris bukid, ma'am. Gikan ni Robert Langido o tinuod yun na pertig yung inita karong mga panahon na mga kasama higayon na. Maskin gani ang ato ang Prime Minister sa Timor-Leste na kaingon yun siya ganina, Cebu is so hot. Cebu is so hot kung mga kasama. Eh. Mag-iyahay lang kita, anding pinandungay. Muna sa ito mga kasama diha, no, nga namaligya diha sa Duplins Dan. Labi na kani ato ang mga manindahay ito kandila. Amping-amping mga kasama. Ang katawa, mahinoon ni siya. Amping-amping mga kasama, kay naglagiting yun ang kainit sa gawas. Ato lang taon, diripirtig yung hayaga, kasamang jiro. Karon kay nagtipid man ta sa ato ang mga kuryente sa atong energy, samot gyud kainit kasama ang Jerome. Mayong pagpaminaw ni Marie Amaro, shout out diri sa Molobolo Valya Hermoso Negros Oriental sa Amaro Villajos family, daghan kaayong salamat. Helen Watin, maayong utuloy listening and watching from Sarangani Province. Uy, mayong pagpaminaw sa mga taga sa Sarangani Province. Ako mama taga Sarangani sa Jensan. Ayong paniudto. Tanan pa nga na niudto karong mahigayuna. Gilbert Bayot, please kong greet sa akong mama nga si Gliseria. Mayong pagpaminaw og Happy Mother's Day sa itong mga nanay. Jesus Caniate Celestial, maayong hapon listening sa Asamining Dapita kasama. Nene Salvador Baharias or Nopia, good afternoon everyone. Always watching and listening on DYHPRM and Cebu. God bless. Maayong pagpaminaw og God bless you kasama. Tony Toledo, maayong uto ma'am, watching sa Barangay Higusuan, Tomas Opo, Southern Leyte. Maayong pagpaminaw sa mga kasama diha sa Southern Leyte. Janjan Alsola, si Delphine Junior Lidot, o may pagpaminaw sa ato mga interns sa Cebu Normal University nga may volunteer dito sa ato ang 48th ASEAN Summit. Congratulations ninyong tenan. Felix Abapo, maayong udto ug maayong hapon kasama ang RV, maayong pagpaminaw. Ed Magnanaw, maayong hapon. og ni Janjan Alsola mayong pagpamina usab. Mark Hudilia, happy happy birthday ni Chester Johan. Christel Iskaran, maayong utuman watching from Tumalog, Oslob, Cebu. Uy, may pagpaminaw sa itong mga kasama diha sa Oslob. Cosme Casayas, maayong hapon ma'am, naminaw sa BIME, diri sa Libo, Cebu nga. O happy Mother's Day sa akong asawa, Ellie Casayas. Maayong pagpaminaw, o happy Mother's Day. Jambi Nunez Orias, ma'am, shout out ni Nanay Flora Fernandez o ni Nora Fernandez. Nagpaminaw while nanuhog o barbecue. Oy, may pagpaminaw sa ito ang mga nanay diha at ang mga kasama diha ang nanikay-sikay karong mga higayuna. Jackie Rabago Caballes, maayong hapon. Neil John Almorato Apostol, please greet Lolo Vencio Apostol from Lambug, Badian. Always jud nga naminaw sa DYHPRMN Cebu. Bandix Bandoy Erasmo Magale, maayong pagpaminaw diha sa Kasili, si Mandawi City, si Annabel Magale. Ingon man sa makaubanan sa Managatay. Managatay gikan sa Dinagat Island. Solid good me nga listener. Listener. Venus Claire, maayong udto ma'am Arby, please greet ni Mommy Letty ug Daddy Carling og please put ko greet advance happy birthday sa akong ate Honey Claire nga always good nga naminaw sa DYHP. Niya sad time greetings dinhi. Happy Fiesta sa Lower og Upper Sudina karong Mayo 17. Ilabi na sa ilang mga chapel president og solid DYHP listeners, sila Marcelina Sonsona, Upper Chapel President, og si Joji Castillo, Lower Sudina Chapel President. Ikan ni kasamang Julius Balilit. Mayong pagpaminaw og daghan kayong salamat. Cora Ranan, good noon ninyo taga DYHPRMN Cebu IFM. More power from Sawang Calero. Aileen Jatizo, shout out from Zachary Motor Parts. Ingon man kang Junel Mantika, shout out Advance Mother's Day sa akong asawa nga si Rose Ann og si Jasmine Angob na minausab sa Cantauan City of Naga. Daghan kaayong salamat. LG Lauren Grace Allen og Mark Hudilia, mayang pagpaminaw. Og sa mga kasama nato diha, diha sa Villa Hermoso, sa Negros Oriental, daghan kayong salamat sa padayon nga pagsuporta ninyo mga kasama. Napupos naman ang atong oras. Sanga na lang sa kinitibuang kwersa sa DYHPRMN Cebu kiniubos nga lagad, Radyo Man RV Veloso. Auban ako diri si kasamang Jerome Yap, kasamang Gerald Albios, ingon man sa transmitter site kasama Robel Boyser. Ang atong station manager kasama ang attorney Rufil Fernandez Banyo. Daghan kaayong salamat mga kasama sa sunod na sad nga tulumanunog sa sunod nga higayon. Stay safe and God bless you. Oras sa
4: 1:21. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
5: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
6: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
7: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
8: Kini ang akong suliran.
9: Kini ang akong suliran.
10: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanong na naguluhan. Kini ang akong suliran.
5: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usar kahumna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan.
11: Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
8: Kini ang akong suliran.
9: Kini ang akong suliran.
11: Sinumwat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
13: Bayutrom Herbal Capsule.
14: Napamatud-an ang kasaligan, sud sa 25 na katuig.
13: Bayutrom Herbal Capsule.
14: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian, sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis, og uban pa.
13: Bayutrom Herbal Capsule.
14: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
13: Bayutrom Herbal Capsule.
15: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
16: Naluhoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
15: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Bayutrom Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayutrom bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
16: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Bayutrom Herbal Capsules. The wonder food supplement.
15: Bayutrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
17: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
18: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee.
19: May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
17: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
19: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
18: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
17: Oh, ani mo pretty? Ay, galinti.
20: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tura kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
21: Ako si Makoy Tagasan Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
22: Pagkadungog na ko sa radio,
21: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
22: duwa sa gabi.
21: 2 weeks pa lang,
22: may alibyo na.
21: Pag 1 month kape
22: na ayo na ako.
20: DTX 500
23: pabalik sa mga butika.
24: Set Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy, daghang katol-katol sa panit.
25: One time kasi nakoy allergy ba, nakakaon ko og kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon, grabe yung katuhan katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
24: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
26: Said Health Report.
24: Health Report.
27: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kagtag us kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
26: Set Health Testimonies.
24: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
28: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko mahupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ko Set Panyawan with Magusin dadlan o mga lokasimana pag nakabaklay-baklay na kong sugod at nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. taga-poblasyon na Gunay Davao del Sur 40.
0: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
1: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
18: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
17: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
18: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa siyudad.
2: Oh, sige pa! Di na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
17: Oh! Ani mo, Pretty?

0: Joy Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
4: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
5: Ako pun. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
3: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
5: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
3: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
6: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktor Rene Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jane, hingkod ang pangidaron. May uyab apan dili pa mi live in. Itago na lang sad ang akong address. Punto medical kining akong suliran. Bahin kini sa akong gipamati nga nagduda ko nga buntis ko. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, salamat. Out na kita sa trabaho.
1: Onya, asa man ta ini ron?
0: Oh, pauli.
1: Pero, uy, lami lang isuyup-suyup o fruit shake, Jane.
0: Mm. Abi na ko kung sa'yo suyupon.
1: Oh, lagi ba? Bisan ka na lang kung ka na bang may pearl. Basta ka ng bugnaw. Kung lumi kay isuyup o bugnaw. O may malabian ta.
0: Mausad. Ah, pero dayo'y mahal kay na, uy. Nga di sa'ng kuhilig, ana. Ay, dunay na nindang si Charo, no? Kala na lang. Sure ko, lami gid ng ilang suka. Kay naasad na sila'y balot. Wala na, balot gid, oh. Kala na lang. Mabusog pa ta. Kaysa anong drinks lang.
1: Ay. Oh, sige na lang, uy. Tana.

0: Wilong sa ko'y, gisuyok mo guna ni Masuka.
1: Lami man.
0: Pero grabe na sad ka, oy, gisuyok man yun ni mo.
1: Kuya, punan pa na ko ang suka, kuya ha.
0: Hoy, anong punan pa man na ni mo, oy, nga man na matagkaon?
1: Akong baon nun, day. Magatang pabaya tag-jeep, ha? Wa ko'y kalingawan, nagsuyop.
0: Unsa?

0: Amin ko pa.
1: Oh, ko. Ikaw raman laging usa. Huwag kay hatod ni Buboy?
0: Ay, wako kay hatod ni Buboy pa kay duty siya. Maong kami na lang si Mayet ang nagkuyog sa pagpamauli.
1: Nausa man ang white ni mo. Mm-hmm. Nagputi ba na?
0: Ha? Huh? Ay!
1: Ano na?
0: Sa suka ni nga akong gisuyo pa. Nanghapit manggod mo yung ni Mayet o pangaon o chicharon niya. Balot, lumik kay ng suka dito pa, uy.
1: Ayaw palabihan ng suka, uy. Nausa man ka. Kao na sa kag-aslom. Kung riglahon ra ba ka, magsakit ra ba ng puso ang dayo ni mo? Pwersiyo kay ka.
0: Oh.

0: matag naman di ay. Mabangon niya ko. Kay malate o niya ko sa akong trabaho. Hala. Sa maning basa. Hala. Duko. Uy, duko di ay ko. Lawa mo lang ko makabantay. Nga before unta ko dugon, magdisminorya man unta ko. Karon kay wala gi ko disminorya ha. Milagro ako, Dani. Wa na ang akong disminorya.
1: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunay pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pwede na iya.
4: Pwede na, mamakas.
3: Ano ka, no? Binta na ka.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal na pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
5: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
7: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
8: Kaninto ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
7: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
8: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
9: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
7: Oh, ani mo, pretty? Ay, kalimti!
10: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
11: Kidney care time!
12: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
13: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
16: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 capsule. Dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3. Dito ako believe.
19: Taas bang imo blood sugar?
20: Ato na ka may diabetes?
19: Mag DTX 500 ka!
20: Ang DTX 500!
19: Ato na ka ni anti-diabetic properties?
20: Samo sa
19: Charantine,
20: gagapamubo sa glucose,
19: visin,
20: controls blood sugar,
19: o polypeptide,
20: nga parehong epekto sa insulin.
19: DTX 500!
20: Highly recommended
19: sa mga eksperto!
20: Sabihin na bulgang butikin sa yuga!
19: DTX 500!
21: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang, taas kayo yung BP, naayos sa DTX 500. 2 kakapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
20: DGX 500.
19: Pumali sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
0: Life Extension Vitamin D3.
22: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Mabibili sa mga butika.
23: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
0: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
24: Welcome to our reunion.
25: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated ug dili na constipated imong naon.
26: Tungod na sa Super Fiber.
25: Unsa?
26: Super Fiber.
0: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics ug alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement ug immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

Permig yung magsakit ang akong puson kung dugon ko. Pero ato higayon na, natinga ako kay huwag ko'y gibati. Pero, daan na ginhinoon ko nga layagon nun pod. O niya, nga naman ni, nga upat pa lang kaadlaw sa akong regla. Spotting naman lang. Nga tag 1 week man unta ang akong regla. Niya, ang kulor pod sa akong dugo kay dili po ah. May pagkaitom siya. Nga naman ka ni?

0: Mau na diha. Hili ka manggudug. Kaon ka slum.
1: Ha? Unsay connection ana boboy?
0: Ingon ko mama sa kung manghud nga babae. Dili magsigig kaon ka slum. Labi na kung dugon kay mo bagto ang dugo.
1: Unsa?
0: Mao siguro dali na human na imong dugo og kulor itom. Di bagto siguro ang dugo nimo sig kaon ka slum.
1: Unsa boboy?
0: Ay, dali be. Sus. Wa na magkakaregla. So, pwede na.
1: Buboy pa. Buboy, oy. Bagi na siya, oy.
0: Jesus, bako siya ampay. Kani ay, ampay ni Mwai.
1: Yung pa. Yung, buboy. Buboy, andama sa protection.
0: Dilay kang mabtos. Ibag upang naman ang mulitla.

0: Negative ang result sa akong PT. Hello, Day Mayet. Hello.
1: Unya?
0: Day, negative man. Dili ko mabdus. Pero daoy, ano wak man kuriglahan? Og may sintomas ko sa usa ka mabdus.

0: Hangtod nga akong pagsuwat, 2 months na ko nga wa riglaha. Apan inigpignan si test na ko, negative man ang resulta. Ug mura ra ba og nidako ang akong tiyan, murag pirmi ko nga bloated. Ang akong mga pangutana mauning musunod, unang pangutana, ang normal na kong regla tag 1 week gid na. Pero pag last kay 4 days lang og spotting na lang og kulor itong pagyod. Hingaon kog aslom o suka sa tinda nga balot o chicharon. Tinuod ba ang ilang giingon nga basig ni bagtok ang akong dugo tungod sa aslom? Ikaduhang pangutana, normal pa ba ning akong regla nga mukalit lang og usab ang days? Tag 4 days na lang og spotting na lang nga imbis tag 1 week kapin man unta ang akong regla. Ikatulong pangutana, 2 months na ko nga wa tungahi sa akong regla. Human adtong last na kong regla nga 4 days lang. Og ang akong gibati, mura man kong mabdus. Malipong, nya pirmi kong kasukaon. Pero negative man ang akong piti. Nga no man kani, ikaupat og katapusang pangutana, ni-action ra ba og dako ang akong tiyan og murag bloated ko? Kung dili ko mabdos, unsa di ay kani? Tungod kani sa dugo nga wa makagawas nako, kay wa na ko rigla ha? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jane.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini nga kong suliran. Ano na sabi ko, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related ng mga problema, kay medical doctor man ako, psychiatrist o drug addiction specialist. Daghang pamaagi, mamili ilan mo. Klase-klaseng pamaagi yung sakon sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kami padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page. O diba sa mong buhatan sa third floor, UCR Martinez Building, Usminya Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlawa, nindot ni siya, ha? Don't be greedy because when you push too far, you lose balance. Grabe itong sobra rito ka daw. Ihatag po sa uban ang uban nga mga kuhan. Dili ang ito maghinakog ba? Kay share-share lang, God. Sakto-sakto lang. Dili kay ato ng hakpo ng tanan. Don't be too greedy. Dili mayong tao nga dauan kayo. Pero ayaw po yung sobra rin po kaka-generous. You cannot give anything which you don't have. Ay, panahon nga ikaw na po'y magkinanglan, sigurado, na mo po'y muhatag ni mo. So, muhatag ka, magbilin po para imo. Ayaw gihurot, no? Okay? So, ang atong magtatampo ko nalawa, si Jane, 30 years old. Ubigay ni mo na yung problema ni Jane. Mag-isuwat po niya yung address, no? Mayang pagpaminaw di ay sa ni... Si bato ako minumduman ay mga Horus family sa Pinamungahan, Barliso family sa Saudi Arabia, Kimpan family dia sa Qatar ba to? Mga Glicerio Galulo sa Cagayan de Oro City, og Porfirio Lim sa Inabanga Bohol, ug mga kisa tong mga taga Kamutis, mga Alimo mga Burha family diya sa Muabog, Pilar, Kamutis. Okay, og mga taga-Barili, no? Mga parinti ni Doktora Pete Causin Silina. Genro Construction Supply. Si Gisley Narbasa, Christy Diparini, Belinda Albiso, og Ruila Kabkaban. Mga taga San Fernando, no? Mga Alcosiba family, diya sa Lantawan. Musta naman diya ay ang mga taga atong kung amiga nga nakailang ayaw mo kanta. Asa naman to? Mga taga Sangat, San Fernando, Cebu, si Eric o si Lorna Manugas. Of course, mga Dilapinya family o si Pitoy. Sa pilido ni Pitoy, Dilapinya bagyapon. Musta naman yung mga baka Pitoy, daghana? Okay. Okay, ang mga taga TRC boys. So, musta naman yung mga TRC boys sa Argao? Naot nga okay ra itong kinabuhi diya, no? So, Going back to our sender si Jane, punto medical ang problema ni Jane. Unang pangutana, ang normal na kung rigla tag 1 week good na, pero pag last kay 4 days lang o spotting palang pila edad ni Jane, kung pila edad ni niya eh. Pila edad ni mo Jane? Mga 30, mga 30. Bata pa ba ka Jane? Mga 30 pa yung mga edad. Pero pag hingaon kog aslom o suka sa tinda nga balut o chicharon, tinuod ilang giingon nga basin ni bagtok akong dugo tungod sa aslom. I don't think so. No, I don't think so nga bagtok ang imong dugo tungod kaon kag aslom, no? Ang kini mangong regla din normally 28 days to 31 days with mga 6 days average bleeding time onya napoy uban nga 4 days ra na butog 6 7 pero ang interval ani is mga every 4 weeks yun, no? So mo matter manggod ang imong pagrigla sa imong health pod, no? Ora hormonal ni siya, something to do with the level of the estrogen and progesterone sa imong lawas ug ang imong mga physical exertion. Ganay ko nga babae nga sobra ka physically active like mga athletes, sometimes mag-minorya din sila, wala rigla-rigla. Or bisag dili mga athletes, basta sobra ka gabi ang ilang physical nga activities, no? So kining pagkaon og balot, og naay aslom, oy, hindi ta ng balot ta, binag-init-init pa. Dade ko yung istorya ninyo dito Milan, Italy. Purbidag mutuo mo na ako, naglingkod ko dito sa public plaza sa Milan, Italy, ha, sa Europa. To make kauban ko sa mga uban mga doktor, yung pahulay ko. Sus ka namin yung dool na ko, Pinoy good of course, nagdaog truly nga bag, balut, buti ko ko, balut din sa Italy. Ay, lipay na po kung nakita akong Pilipino dito, palit kong balut, lami, pareha naman po, lami yung balut din sa Cebu. So lami na yung balut, chicharon, sakto-sakto lang, ay pagto, di bagtok yung duok, yung kaungkag balut. There must be, magpa-kuan ka, magpa- Magpa-blood chemistry. Bata pa man ka, Jane, 30 years old. Magpa-blood chemistry ka. Kaduhang pangutana, normal pa paning akong rigla nga mukalit lang og usab ang days, tag 4 days na lang og spotting na lang nga imbis tag 1 week kapin man unta ang akong rigla. So, mao na gitawag na to og kanang irregular menstruation. Okay, sumasa, giingon ako sa mga paparihaan ng mga problema, go and see an OB gynecologist. Kay i-speculum exam ka, naanay sila yung mga pamaagi, pagsuta, kunya, basinog na ay simbako lang, ha? Na ay tumor or mass inside your uterus or sa imong internal sex organ, you cannot roll that out, no? Kunya, I do not know also og imong sexual activity og unsa ba, no? So go and see an OB-GYN, kumani magibutang yung address as soon as possible. Kay before man kaha, tag 1 week ang imong regla, niya nikalit lang tag 4 days na lang niya, spotting na lang. Simbakog na kay nagtubo diha nga mas, no? Wa pa mingon na ha. Possibly lang na ha, no? So the best way is OB-GYN consultation. Ikatulong pangutana, 2 months na ko nga wala tungahi sa akong rigla. Wow. Human atong last na akong rigla nga 4 days lang. Ug ang akong gibati, murag mabdos ko. Malipong ug pirming pasukaon. Pero negative man ang akong pregnancy test. Nga no mang kahani. Kung nawala ka na magrigla, wala sa ka nag-inom ug contraceptive pills, ug dili sa ka mabdos, mao na. Akong balikon sa makausapa, go and see an OB-GYN. Kay daghang mga rason nga nung mag-aminorya, aminorya man ang term, ana, 3 consecutive months nga dili na magrigla ang sa kababae, amo na aminorya. Kung before, maabot og 3 months, may irregular menstruation. Kung abot ang 3 consecutive, meaning sunod-sunod nga wala, aminorya na na siya. So, estrogen progesterone level ni mo posibleng apektuhan. So, akong mahinunduman sa mong subject sa una sa OB-GYN ni na ay mong gitawag nga ichmol, no, wa ko maingon na ka ha, pero posible na siya nga usay mapiktuhan pod nya imong nutritional status. I do not know kung daot ba ka or tambok or katamtaman lang, so magdepende na more on kuan gani consultation, no. Pregnancy test, sometimes na ba po false negative, ha? Na po false negative sa pregnancy test. So, you might be suffering from whatever infection diha ang mo apekto sa imong monthly menstruation, ha? Daghan kayong mga factors to be considered. Go and see ano bigay ni sa ikaupat kay gayon akong balik-balik ko na siya. Ikaupat ka katapusan ang pukunan ni action rabak og dako ang akong tiyan o murag bloated ko. Kung dili ko mabdos unsa man kaha ni, mao nang giingon ako nga high DTD for more possibly, ha? Kung di ka nabdos, tungod ka ha niya sa dugo nga wala makagawas sa nagbagregla na ko, naanay gitawag na itong flat plate of the abdomen, no? Nga diagnostic procedure, x-ray, nga naay naami gitawag o fetal heartbeat ka among iskultate. Kung walay heartbeat, dili na siya baby. O naatay mga daghan mga sophisticated laboratory workup karon MRI, kanang positron emission test, dadaghan ng mga diagnostic procedure ron nga mabalaan naman gani karon kung unsa ang imong baby nga nasa batian sa mother wa pamatao ko lalaki ba o babae, no? So adto ka hospital, i-work up ka dito, tan-aw na imong nagdako nga tian nga di man ka na baby, posible akong pagtuo lang nga akong tagna-tagna lang, no? Kita nimo it's small o sana si mo hinungdan o simbakog na ay other mass formation dia. So as soon as possible din na ayog dugay-dugaya kay para nga masulbad ang problema. Kaya ayo kadlok kung atong hospital. Kaya why budget ato sa government hospital good kaya para una magani gastuhan dili mahal kayo. Alright, you know, nakasabot ka sa speaker ni Mojen nung ato sa libuan millions na naminaw sa atong programa kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayin niyong pagpaminaw sa mong programa Disarmen with Tony Ilimbathan. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye!

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

MN Drama presents Handu Manan Sosa Ka Awit. Ano pa daw sa iyong taagi karon? Mungkin ay usa ka babay nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Jenny.

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kininyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin ka natin sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED.

0: Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid na nakahilid yung kogno. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. One way, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagmintin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bis.
2: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
7: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: The original Koi Herbal Capsule.
17: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas. Ay, niya ka ng sakit akong dugan. Niya karon, iinom ako ani. Nahupay na akong dugan. Ba di na magsakit? Kasi makainom ko ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, dyan akong imnon.

Di ako nagpag-vitamins kanina akong inom. Kadua sa usang kaadlaw, bunta o gabi eh. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Maudyan eh, nakatabang na ako. Ngawa na ako, masakit akong dugan. The Original Koi Herbal Capsule.

0: congrats na to, Beshi!
1: Congrats na to, Besh!
2: Congrats ninyo.
0: Salamat pa.
1: Thank you, Tito.
2: Unya, unsa na may plano ninyo? Maguban yapon mo ining pag-apply og trabaho.
0: Oh, yes pa. Always magid na.
1: Ma-occured. Uy, makabuwag na mo, Tito.

0: Hello? Yes, ma'am. Nadawat na ko? Yes! Yes! Thank you, ma'am! Thank you! Sige, ma'am. Inigmanday dayon. Thank you! Bye!
1: Kinsa to?
0: Ang atong giaplayan. Makasugod na ko'y niglunis!
1: Ay, mao pa. Maayo pa ka.
0: Wa pagyapon katawagi?
1: Wa man.
0: Na, sige lang, uy. Paaboto lang nato. Basig ikaw ni tawagan sunod.
1: Na, kung dili ko tawagan, di ko mamugos, uy. Mga play ko glain.
0: Besh!

0: Jenny. Welcome sa company.
1: Thank you.
2: Welcome, Jenny. Jenny, di ba? Sakto ko?
1: Oo.
2: I'm DJ.
1: Nice to meet you, DJ.
2: Nice to meet you, too. Excuse me.
0: Ay, pasag din lang to, ha? Inaanto gito siya ka-friendly, labi na sa mga bago.
1: Okay. Huwag naman mo paramdam si Elsa. Busy ba kasi ano? Ako siyang tawagan ni Nika. Out na ko niya.
3: Nang-apply ko glain, oy.
1: Mao ba? O niya, ansa may balita, Besh?
3: Sugod na kukma.
1: Maayo hinuon.
3: Dili na hinuon ta kauban sa trabaho.
1: Ay, sige lang, oy. Ang importante, na magkita gihapon ta kong day off na to. Ha?
2: Jen, pwede ko mag-istorya ni Moonya?
1: Bahin saan sa man?
2: Later na lang. Pwede ka?
1: Sige.
2: I love you, Jenny.
1: TJ.
2: Ginahanti ko ni mo. Og, unta, hatagan ko ni mo chance.
1: TJ.

0: para sa malimpiyang dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gino nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo TTX 500.
0: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
3: Sed Health Report. Health Report.
4: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kad nga nakainom na ko aning Sed Panyawan coffee mix, wala ko kagtagos kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain Sed Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
5: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na yung capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili

0: Zed, Health to 70s. Health to 70s. Napamatudaan ni Ma'am Amy Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Kas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagid po nabi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Amy Duyag Pakarat of Pagadian.
0: Maayo gani kay ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Amy. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: Yes, Besh. Kaumay ako sa trabaho.
1: Bago pa magkamuna kailangan, ang isagot ba tayo ni mo?
0: Ganahan lang ko niya. And I'm sure, makauyon po kaniya. Ipailailaw niya ito mo.

0: Babe, si Elsa, akong best friend. Bash, si TJ.
1: Hi, Elsa. Nice to meet you.
2: Hello.
0: Bash! Ayoko nang pagminaldit, tabi.
2: Ano di ay? Asa ba gibuhat ako? Sa di ay nako, nga di lang tsuk ko ganahan niya. Tungod kay dalik ikag nisalig niya.
1: Elsa, wakoy daw tang tumong sa mong friend. Maong, ay kamula ka. Masaligan ako ni mo.
0: O gusto na ako na magkasuot sad mong duha. Beshi, please, saligis siya, good.
2: Sige, good.

0: Babe, tana.
1: Babe, wala pa ra ba mo humain akong trabaho un?
2: Hala, oo niya. Si Elsa, nagpaabot ba ito na to?
1: Pwede og kamo lang sa? Maapas na ko ninyo.
2: Sige ko. Apas din ha. I love you.
1: I love you too. Ako ilang usa na billing there's office. Uy, halos dusi naman di ayun. Ginuka digit ko. Nagkapoy naman ilaag. Ako nila tawagan si JP.
3: The number you have dialed is either unattended or out of contact.
1: Di man makuntak. Si Elsa ka, no? So, ayan ako.
3: Di sa makuntak.
1: Uwa ka, hey, signal dito. Mag-leave na lang ko ang message ni TJ. Ano niya? Muli na ko glahos.

0: Hey, babe.
1: Hi. Oh. Timpa. Kahogard, gunting mo nang. Wa ka maligo?
0: Oo, nalagay kayo imlaid ako.
1: Nga naman, o samtay kang oras na uli gabi eh. Wa ka maligay kang mag-text.
0: Nakatulog ako dahil yun eh, pag abot, babe. Ang, si Elsa, nag-text ba ni mo?
1: Wa sad. Pareho lang mong duha.
0: Ah, sorry, babe, sorry. Sige na, matrabaho na ko.

0: la ay man akong day off ron. Mali ka na akong makikuba ni Elsa da. Ako siya doon si Ila. Ayo! Min ka man?
1: Kinsa yung pagkita ni mo, ma'am?
0: Ah, si Elsa, ti. Katagani nag-abang din hi?
1: Aywa na, uy. Nibalhi nagbay.
0: Unsa?
2: Babe, sakto na
0: eh. Sagit na kayo na unaon. Huwag mo na siya paramdam na ako. Huwag siya pahibaw. Huwag ka makabantay niya gabi kung naunsa siya. Ano kalit lang siya kawa?
2: Huwag yun. Kay sakong tanaw, babe. Okay lang ba siya gabi?
0: Maayong mag-okay na siya magpakaroon ing nun nga wala. Pero naaday problema. Feeling inoon ako, kuya ayaw ka pagka-abi ka. Huwag mo lang kung makabantay nga may problema na dahil siya.
2: Babe, alam ba sa ulangin mong kaugalingan? Tagi lang mo na siya time sa pagkakaroon.

0: Babe, magpakasal na ta.
1: Ha? Kasal?
0: Oo, oh, andam naman ko. O gusto na ko nga may kaugaling nito ang pamilya.
1: Sige. Pero babe, dili ko gusto magpakasal nga wa si Elsa. So ngayon ako siya contact, babe. Ay, salamat. Nitubag na git ka.
2: Unsa di ay?
1: Nako importanteng tuyo nimo. Please, magkita ta.
2: Sige.
1: Oh, may dakang bata? Kang kinsa ng anak?
3: Tutuki. Tanawa og maayo kun asa siya naliwat.
1: Oh. Besh? Nganong naliwat siya ni...
3: Ni TJ? Oh. Nahinomdom ka atong huwag ka muapas na mo. Nahubog siya. Og iya kong gihilabtan. Huwag ko makapiog kay Kuskan kayo siya.
1: Unsa?
3: Girape ko ni TJ. Check.

0: 처음 먹는 것 같아.
1: 아육가! 이사 민간띠까! 이사니까고 민간이 뭐 필요해? 세계 뭐 왔니 뭐!
0: 네.
1: 여기 가봐! 길로 옷 거니 뭐!

Wa lagi di ko'y kalibutan nga si TJ rang hinungdan nga nung napalayo na ako ang akong best friend. Kanon, okay na mi ni Elsa. Og wa nagit kumusod og balik og relasyon. Wa na ko'y salig sa mga lalaki. Pinhin na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asal sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, naapon ang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
5: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
5: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
6: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpapalit. Check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
7: Said Health Report.
8: Health Report.
9: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa-sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: Am I speaking with William Hill?
12: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
11: For you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
12: I have the D3 right here, Life Extension.
13: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
14: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. Kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud ni siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka. Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Kay bawa na ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-at. Busa, sulay usab ang stress tabs.
4: Generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Milk at mga higalang kaagay ni Jenny nga taga Cebu City. Uban sa awit nga yankipangayo, awit nga nagaluhan, Chiquitita.

Angmong kaagi gibahatan udo sa radyo ni Carol Marie Hikain, lubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusab mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada, sa inyong nakalainlain kaagi sa kinabuhi ng naglibot sa usaga awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usaga awit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Usmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Po Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Ooh.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Subay sa makusog na dagan sa modernong panahon, diin padayon na pagsulbong sa kaalam sa natad sa siyensya o teknolohiya. Namugna kining pinalahi nga sugilan si Andre o si Ethan.
2: Yes! Nilampus ko! Nagmalampuson ko! Ana, mi-blink na ang iyong mga mata. Kumusta, Ethan? Mayong pag-abot sa tawhanong kalibutan. Ako si Andre Martin.
3: Salamat, Andre Martin. Yahangop ko ang pagmugna mo kanako.
2: Ikaw ang buhing kamatuoran sa kong kalampusan, Ethan. Ikaw, busa hinumdumi. Nga ikaw, mau ako. Ug ako, mau ikaw. Usak ka lang kay humanoid robot, Ethan. Apan kay milagpas ka sa imong limitasyon. Angay ka lang nagunobong ka sa himpit aron mahalaw sa layon.
3: Iko na, Andre. Gusto na. Nagpakiluoy ko ni mo. Ayaw akong ignaliini. At lagi akong higayon nga magpabilin. Buod ko magpakabuhi nga normal sa susama ka ninyong mga tao. Buod ko mahigugma. Ug mahal na ko si Fiona.
4: Ayaw! Ayaw, Ethan! Ayaw!
5: Ako ka lang, Fiona! Ako ka lang! Ug walay Andre Martin nga makakuha ka nimo gikan kanako! Wala!
1: Si Andre ug si Ethan.

0: si Andre o si Ethan. Unsay kaugmaon sa kalibutan kundili kapugngan ug magpadayon ang paglambo sa artificial intelligence. Matod pa sa mga batid sa Natal sa Siyensya, sa tuig 2300, kontrolahon ug dominahon na ang kalibutan sa mga robot pinaagi sa artificial intelligence. Kung mahitabo kini, unsa man ang atong kaugmaon? Si Andre og si Ethan. Namugna og gipanuki-duki sa tagsulat, Glenn Pino. Ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Music scoring and effects, Engineer Ariel Ariba Mancao. Sound engineer, Ricky the Savage Garing. Media production specialist, Lloyd Cabiana. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
4: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
13: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
12: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
14: Para sa masulhay niyong pagpamuhin,
12: Super Fiber.
14: Mabakal sa mga butika.

0: ug karon ani ang sumpay sa atong sugilanon si Andre ug si Ethan.
1: Dili na ko kaya ang pagpasiuli kaniya sa iyang naandang estado. Colonel Beji.
2: Professor Charles.
1: Colonel, yano?
2: Kinahanglan makabiyak na kita rin na pita, Professor. Kay Y. Ethan pa nga makabalik din sa pasilidad. Nakuha na siya ni Andre.
1: Unsa?

0: Pagkada ko sa kadaot sa syudad, ganahin mo na itan. Bisan tuod kong kumpirmado ng nasanta ni Andres si Itan. Apan padayon paghihapon ang pagkumbati sa taga fire department sa daghang mga nangasunog tuod ni Itan. Ah, ay, magkadapita si Andre. Pioto kalamot, maglisod na ta sa pag-penetrate dito sa kinapusurang bahay ni syudad. Kada tungod sa mga debris nga, agis pagpanghasi ni Itan, ilugar na lang ko.
1: Pero, sure, kaya ni mo ko, miss.
0: Nasaygos akong gipanulti, pioto kalamot. Basta ka ilugar lang, ilugar palihog.
1: Okay, kanil.
0: Salamat. Ari, okay.
1: Manaw sa koro, abagan ko ikaw sa imo pagkanao, gumis.
0: Ayaw na, kaira na ako. Oh, salamat kalamot. Excuse mo, agi ko. Agi ko.
2: Nag-crack chaser na ba na?
0: Excuse me, muwanto ko sa akong mga kaubanan nga tuwa-uban kang Engineer Andre Martin.
3: Uno mo dyan si Andre Martin, ma'am. Nakabiyan na sakay sa usaka armored van. Uban atong robot nga si Ethan ngayon sa bagay yung ano kikarga.
0: Kung maukad ha, uwahin na gina'y ko.
3: Uwahin na gina'y ko, ma'am. Uwahin na gina'y ko.

0: Yes. Si Mitus Suarez ni. Yes, Gov. Yes, Gov. Tinuod balik lang kami about sa imong buhatan na nang malampuson gyud si Engineer Andre Martin sa pagsumpo ni Ethan. O uban kami karon ni maong armored van. Din amusab nga karga mismo kining humanoid robot nga si Ethan nga totally down na gyud. Dadoon na mo siya mismo dito sa laboratory ni Engineer Martin. Kung buot kang mag-exulti mismo kaniya ko, niya siya. Yes, ko. Engineer Martin. Engineer, si Gob, mag-exulti siya ni mo sa phone. Engineer?
1: Hello, Gob. Mapausanan ko ng mga ipaselo o dispensa sa naimong kadaot ni Ethan. But, labaw sa tanan, sa imong paghatag ka na ko o kahigayunan nga makatabang aron mapakdang o masumpo na yun siya si, sa hingpit si Ethan.

0: Oh God, salamat. Salamat, Candice, kay higpit na ganyan na sumpo ni Andres Ethan. Salamat.
1: Naibaw ko kung unsa karon ang tinuray ni mong gibati, Fiona. Bisan dili ka pa musulti.
0: Oh, Candice.
1: Nalipay ka nga dagul. Dili ba?
0: Candice.
1: Nalipay ka kay sa katapusan. Dili na kayo makahimo o kadaot si Ethan. Og naguol ka kay...
0: Oh, Candice. Kay... Nahimo ng kabahin sa among kinabuhi ni Andres Ethan. Og ang akong kasinatian o ba niya? Kasinatian nga dili mahimong ilubong sa kalimot. Kana tungod sa mga maanindot na butang. Nga...
1: Ayaw pag-ilag, Fiona. Igo na.
0: Dili ko lang kapungan ang akong kaugalingon, Candice. Kaysa pagkatinuod lang, dili ko buhat na mawa ka na mo si Ethan.
1: Fiona.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape.
5: Katahinan sa wak pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalag sa... Ang bukid doon eh. Gani ay. Nag...
4: Bukid sa kulian?
5: O kato ganing ama nga mo rin na...
4: Bukid sa...
5: Ganing.
4: Sundan.
5: Oo. Niya, o sa wak pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
4: Taka ka sa bukid, di ko ka saka.
5: Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pwede nga iha.
4: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
5: Makakat-kat ba?
4: Tanong mo yung
5: sa mga mga. Magrapag yung ko atang mga gulo yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalungsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
4: Sige pa ka nalim mo lang.
5: Sion.
4: Lido.
5: Alberto.
4: Ilay mo idad.
5: Ay, kung ano ka, nabinta na ka.
3: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis, Bila-Bila.

0: Mas buti ko, Major Suarez, sir. Dagan kayo salamat si Makayo. Sa imong pagtabang na ko.
1: Ayaw na ganaw na una, ba, Andre? Kasi gikingon ko na. Naghimo lang kita sa husto o angay para sa kayuhan sa tanan. Unya, nahimutang naman si Ethan din sa imong laboratory. Dili na lang may magdugan. Ikaw naman ibaw niya. See you.
0: Okay, sir.
1: Men, let's go!

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaulin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig Koi, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung ilahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
5: Wala sila ni mukuro, sa may mga pamati din
4: nila. The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
3: The Original Koi Herbal Capsule.

Mga kasama, atangi ang sunod na sumpay ning atong sa ginanon, si Andre o si Ethan. Writer, Glenn Pino. Director, Inday Bampina. Musical scoring, Engineer Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Cabiana. Signed man, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMNT.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamaha.
2: Ngano man lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Ipagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
10: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
11: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
12: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyamglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
12: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
15: Same nutrition, half the price.
14: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
16: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advanced na.
15: Same nutrition, half the price.
14: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advanced, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
17: Ahoy! Kidney care time!
18: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action may segminor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
19: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
20: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
0: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: CAD broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

Ang miyagi ato na sayran, sa diyang nadawat na ni Johnny ang giwarwara sa apuhan, nabugtuan diya-diya dayon si Lulu Pilo sa iyang gininhawa. Mao nga nagtuo ang tanan nga si Johnny ang nakasunod sa pagkaungo sa ilang pamilya. Boy na mahigala di ta maglangan, aning dapita ta mo padayon sa sumpay ning bagot ang sugilanon, pobring dato!

0: Uy, naam na gilubong.
1: Kinsam na gilubong?
0: Uy, ang pamilya mis mga ungo.
1: Ansa? Pamilya sa mga ungo? Kana sila?
0: Oh, ang ilang katigwangan, mao ang gitawag og labing mangtas in dapita.
1: Wow! Timing!
0: Oh, ha?
1: Kuhaan ako sa nag-video, ha?
0: Uy, taba-taba. Utsaon na nimo?
1: Di utsaon pa. Ako i-apil sa ko story. Ganahan magkukuin nga klasis content, mga ungo-ungo. Aswang!
0: Mau ba? Nah, kung mau na, malingaw gikan din sa amo. Kay kailang among mentiryo? Na ay payagya sa ungo.
1: Wow! Perfect! Pero, kaysa mo ni pamilya ha?
0: Kuhan ka ng mga altruso na sila. Kontra na sa among pamilya.
1: Mau ba?
0: Unsa kayo ungo?
2: Jani, muna na minimus bahay, ha?
0: Ah, sige ikaw.
3: Bay, kami nga basta ba na yung minteryo ninyo, eh?
4: No, iso kayo butang nga ni Ugmo lang ang mga minteryo, abay.
3: Yabag. Kuan ba? Muraughilan ba?
5: Ay, kadlogan. Kaupan ni mo ang kaliwat sa ungo ning dapita. Di ko mangunay.
3: Ah, kayabag yun ni mo, bay, eh. Malas ka! Kay di masa kumahadlo kong ungo.
5: Bay, bisan tubuan pag kong tango. Di ka kumahadlo nako?
3: Di lagi. Kaon magay kong ungo.
4: No. Suwayan ka ka na kong ungo, no?
3: Kaon ka kong?
4: Ayaw. Way unay, bay.
3: Mauna. Wasay unay, bay.
5: Dali na eh. Mamaulit na ta.
2: Ang gaw dyan eh. Unsa man ka? Unsa may plano ni Mus imong yuta sa minteryo?
5: Aw, ako lang tingali ni una ning puyan gaw.
2: Usa? Mupuyo ka sa payag ni Lolo?
5: Mumni ang ibilin ako. Aw, akong sundun.
2: Mahimo man nga anhi ka unas bay. Pero tabangan ko ni Mus sa gastuhan din eh. Samtang di pa ni mahalin.
5: Tanaw lang niya ko.
2: Bilibag na ako ni magaway. Bilibid ko ni mo. O malaki mo reklamo nga, payag rin mong nasunod.
5: Ah, okay na ko eh. Maurasan na ang gustong ibili ni Lulu na ko.
2: Eh, pastila.
6: Maayong adlaw ninyo diha, mga dong.
2: Uy, hala, ang kapitan.
5: Kapitan?
2: Ano ni Amon eh? Uy, kapitan! May nga adlaw sab ni mo diha kap.
6: Kuan. May tuyo unta ko ninyo, Johnny.
5: Oy, na ako. Ako di ang imong tuyo, kapitan. Bayin sa unsa man na kap.
6: Bayin ni sa trabaho sa imong apuhan nga iyang nabiyaan.
5: Ha? Trabaho? Unsa man na kap?
6: Nahibaw man gyud mo no nga siya si Lolo Pilo. Mao ang caretaker sa minteryo nato.
5: Nganong dekap?
6: Nanugon manggod ang tiguwang. Sa dihang nagluya-luya na siya.
2: Sama nang ipanugon ni mo, kapitan.
5: Bitaw kap?
6: Nagtugon lagi siya nga, kung mamatay na siya, mahimo bang si Johnny ang mupuli sa iyang trabaho?
5: Tiglimpyo man ay si Lulo sa minteryo, no?
6: Oo. Siya ang mag-atiman sa garden dito. Mag-check sa mga pantyon nga wa balungkaba o kawatan.
5: May problema ka?
6: Sige ha. Ikaw na ang akong ipulis sangan sa imong apuhan sa pagkasipulturiro sa minteryo.
5: Okay. Sige. May problema.
7: Pirbe Omega Pangihi.
8: Hanap niya paranaw.
7: Og pagpaminod sa mga tin.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Karun dayon.
7: Babalik sa pinakadulong butiki sa Yunga.
8: DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
9: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
10: tulo pod ka kapsul sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pamali sa mga butika.
11: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural at orihinal. Bye!

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Mga ka-Beefy, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
3: Seryoso ka nga, musunod ka sa trabaho ni Lolo nga pagka sepulturero?
4: Hmm? Ganun, Diego. Unsa may problema na?
3: Nakabati ka, Miknik. Magsepulturero si Johnny. Okay ra ka na?
5: Hmm? Hindi man nga, limpyo man ang trabaho ah.
3: Di ka mauaw, Johnny?
4: Ah, di mo gani ko mauaw, mang labada gaw. Ang magkawat na bahinoon, o lubnganan ng akong atrasan. Basta trabahong limpyo, tira.
5: Mao na sabay, Johnny. Basta dunggan ng trabaho, tira!
4: Tira!
3: Aho, hinoon, libre mong snacks kada doon ay lubong.
4: Kana, kana. Nadihan ang sekreto.
3: Uy, Johnny. Kung saan naman imong ibati karon humani mo madawat at yuwarawara ni Lolo Pilo?
4: Kuan daw? Gaan kayo nga kung dughan.
3: Huh? Mura kag kalupar?
4: Mauna.
3: Uy! Ayok pangunig pa rin ti kung makumplito ng imong balhibos pa ko, ha?
4: Ay, kabalakay. Di ko mukhaon og hunit, ha?
3: Kaloon, pwede mo pamatiyon, oy. Nabahala na mo niya, oy.
5: Hadlok ka na sa dinig ongos, Puldo.
4: Ikaw na yan, bay. Di ka madlok.
5: Daon yan ako mahadlok, bay, yung ungo. Kung makakita na gid ko og tao nga nausab ang nao og nahimong ungo. Anya, kanun sa ka magsugod sa imong pagkasi, Polturero?
4: Ugma na. Pero, karon ako unang atuon ang payag ni Lulo sa minteryo.

0: Uy, lapad mo sa dinik yung menteryo din, Hino?
1: Oo, lapad yun. Kay bawa ka? Mahimo akong palayason ang talang patay ining among menteryo.
0: Unsa? Nga naman?
1: Tungkol kay si Lulo nako, mo'y tag-iya ning maong menteryo nga iyang gidonate sa lungsod.
0: Maong ba? Buta na ganun si Malolo.
2: Ay!
1: Oh! Oh.
0: Uy! Uy! Hala! Hapit kit siya mahog sa pantyon!
1: Muram akong nakaila na tawa na!
3: Aha, kuyawan ako eh. Amin akong masood na ako sa lungag sa pantyon. Ang usan ako katil na.
4: Mana di ha, bay. Iman na ini. Kung muna hita sa minteryo, kung unsay act kung kanang tumba na ko, masay tumbi, ha?
3: Sige, nanan ko na.
1: Oy! Johnny El Truso!
4: Dindupater?
1: Dako naman yung apos ungo.
4: Yeah. Wapag yun ka mausap na, Dindo. Bad boy, nag-iapon ka.
1: Malimtan pang utang sa usa ka tao. Nungka ang iyang pagkaungo.
4: Waka ebidensya nga mikaon ko tao, Dindo.
1: Ang imong apuhan ang ebidensya nga mga ungo mong kaliwat.
3: Bye-bye, kadiyot lang bay ha. Ay, anak, bye. Ako mo nang abay-bye.
0: Dindo! Ay, na lang pang itagubot, good.
1: Mm-mm.
0: Pero kung sige, kung mag-away kid mo, sige. Kung anta mag-video, ha?
4: No, video? Ma'am, ayuhag record, mama. Kanang guwapo, gid ko.
1: Huh? Ikaw na gihapon si pobreng dato. Pobre! Nga nagpadato-dato.
4: Wako'y mahimo kung dato kong tanahon, bisan kung pobre ko, Dindo. Ang pait, kanang bisan puston pagkagbulawan sa imong pagkadato, pero... Pobre kaya po kagnaong.
3: Muna'y pait.
1: Oh, inday, inday. Ayaw pag-apil-apil.
3: Mikmik ko nga no'y. Dili inday.
4: Abay, mikmik. Dali na. Di na natin mutubay ng mga taong dato. Pero, pobre kagnaong.
1: Gagom ni katawana ka? Hilas ka kang manalti.
4: Dindo, di na ko batang gamay nga mo hilak lang kon inyong daog-daogon sa una. Mura na kong binugha nga musukol na.
1: Hilas!
0: Ay! Masa ba? Ay, ko'y nagitokmod sa dito!
4: Ma'am, pugin na siya nga dili makapanghilabot ako.
1: Markahan ko ning adlawa umuha ka!
4: Sige! Markahin lang! Magpa-abort ako ni mo din his menteryo!
0: Dingdo, dali na, uy!
1: Bantay lang kailan kung tawala ka!
3: Ansa man bay? Atong tubayan?
4: Ayaw bay. Manungan ang tagpagwapuhay kay kisa mga way pa ta. No, di ba?
3: Lagi.
4: Dali na na. Mga ito na tas payag ni Lulo. May tanahon ko dito.

0: Hello. The corner na guglawa-lawa ini payaga.
1: Uy, daman ni maantimang payaga. Murag ito siyag payag sa ungo, bay.
0: Kay payag bitaw ni sa ungo.
1: Chani. Oh,

0: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
1: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuanwan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
0: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

Nganong murag gidawat naman lang sab ni Johnny, nganganlan sila og pamilya sa ungo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay, nigbagotang sugilanon. Pobring dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni O.G. Kumpok Rakasa. Music narrator Randy Padayaw Sason. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog kasikas Ricky Bangis Garing. Kining tanan, dalit kanato sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
2: 10 years kay kan karon. Pabuton gyapon ko nimo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot pag gyapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday nimo. Balik na namo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nakong gipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan tanaka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimpan. Pero ngano ni akagihapon dini? Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
3: Giswayan ako magkalimtan ka. Gipaningkamutan.
4: Pero ikaw o kag-atong kagahapon. Sama sa usa ka ni nung natili mo biya karako. Maunia.
3: Gipaabot paghihapon ka.
4: Ubalik ka na ba? I'm still waiting
1: at the door. Anino sa kagahapon. Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon. Tagsulat Martis Parba Albores. Direktor John Caracapuhanis. Speder Joel Bense. Recording Editor Randy Tayad. Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon.

0: again. Newsbreak. Newsbreak.
1: Kini nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamino o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Seth Health Testimonies.
0: Health Testimonies.
2: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Seth Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
6: Wow.
5: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung ko aninya.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
3: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement, arong pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
4: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
5: same nutrition, half the price,
4: versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
6: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
5: Same nutrition, half the price,
4: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
8: Ayaw hulatang mo grabe pang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
9: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Sa gunso ng OT, ay buhi.
13: Kaya pa nako.
12: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
13: Kaya pa nako.
12: Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
14: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.

0: sa gisulti ni Dave nga kamuna. Abi ko kamuna yun. Moro na kong atakihon. I really thought nga, wala ko'y chance. Guardyado ka sa imong suod nga higala.
1: Ingon anak ginaasiya, sukat pagit sa una.
0: I think he likes you.
1: Unsa?
0: But I don't care. As long as dili pa kamo magkasal, ilugon pagyapon ti kagika niya.
1: Josh.
0: Ingon ko ni anak ka determinado, Jenny. I want to own you. I want to make you mine. And for the first time, I want to marry a woman.
1: Josh.
0: Subta ko. Huwag ipamatuod na ko ni mo na seryoso ko sa kong isulti. I am gonna marry you, baby.

0: kanindot ini ining maungkan anan.
1: May mas nindot pa ining maungkan anan. If only, buban ka na ko sa syudad.
0: Josh.
1: Ang offer ng kasal, nga kung gingon ka kaniya, still stands. Please. Oh.
0: Josh.
1: Let me prove my worth, baby. Isaad na ko. I may not be a perfect husband. Kung yan ay mo humanta makasal. But I swear, I'm gonna be a loving husband and a father. Kung yan sa umaabot ang mga anak.
0: Josh, mga anak?
1: Mga anak. Bugtong kong anak, baby. And so gusto kong dagan. As many as you could produce. Because I am more than willing to provide.
0: Kabantay ka?
1: Sa unsa? Sa imong pagduha-duha?
0: Huwag ka makabantay nga. Bugno kaya nga ako ang pad nga imong ikuptan. Murag minatay, no?
1: What? And why is that? Let me.
0: Tempa. Ano sa imong buhatuin? Nganong imong gibutang sa imong babang akong kamot? Imong paakuin?
1: What? Maugid ka na ang nakapainlab na ko ni mo, baby. You just know how to make me laugh. Paakun yun? Well, I'm so tempted. Because I can't get enough of you, baby.
0: Tempaig binuang ba?
1: No. Ayok binuang ibang kamot.
2: Wala si may baho. Nagisundan ko sila din sa ilang ganhi ang nakananan. Amot ko nga, no? Pero pag ikaw susalig sa pulman niya ng tuhana, bara ko kay Hitsura. Kung makatutok pa ni Jenny, murag, yung ikuha ang kamot ni Jenny, o kibutang siya yung baba. O saan na yung ikuha? O ang babae, sab, igor ang ipahiyom. Unya ka lang din ako mabayana ka. Bago palang ganit mo nagkaila, lamit na kay ka mo pahiyom, anak niya. Misalig ka na dayon. Imo kong gipaylo anang mistisong unggoy.
0: Sige na, wa na mamugdaw ang akong kamot. Aambi na. Buhiin ako pa.
1: I won't hold you forever.
0: Why forever?
1: Then for the rest of my life.
0: Kanindot pa matiun, pero...
1: Pero may ipaabot kang laing tao. Gabusultin mo ni Ana.
0: Ha?
1: Gusto sabni mo siya.
0: Ha? Kinsa ba?
1: Let's eat. Dili ko gusto magubha ang imong gabi eh. Ang atong gabi eh. Dili ta mag-iskot og laing tao. Let's imagine nga kita rang duha ang nagpuyo sa kalibutan karong gabi una.
0: Kalisod po eh.
1: Maayo ka ba ang imagination?
0: Depende. Nga naman.
1: Close your eyes.
0: Huh? Kai?
1: Just close your eyes. Promise. Walk without ang buhato ni mo. Just trust me. And I will bring you to my world.
2: sa manayang gibuhat. Iyang gitangtang ang iyang niktay. Ug mibarog siya. Naa siya sa luyo ni Jenny. Iyang tukong si Jenny? Dili. Dili siya magkahimo na din nga may laing mga tao. Bisan may hapla ang mga tao din eh. Pero nasayod siya nga posibleng may makakita niya kung buhato na niya. Uy. Iya din gitap-tap sa mga mata ni Jenny. Sabay plano ni Tawana. May ragit nga misunod ko nila din eh. Arong mabantayan ako si Jenny. Nagunsa na siya. Sabay gibuhat ang Tawana.
0: Josh, wakoy makita.
1: It's because gitaptapan kong imong mga mata. So akong necktie, di ba?
0: Oh, pero nganong murag duol kayo ang imong naong nako. Murag maiko ang akong naong sa imong pagginawa.
1: Because I'm only an inch away from you, baby.
0: Josh.
1: Imagine nga kitang duha na karon. Sud sa usa ka lawak.
0: Maglain ang akong kabuhi mag-imagine.
1: Why?
0: Kita lang duha?
1: Uh-huh. Jen.
0: Imong kikap lang akong naunga.
1: Imagine me holding you like this. Sa usa ka lawak. O kita rin doa. O
0: ayaw. Ayaw.
1: Ha?
0: Ano lang iipadayon og sulti kay naglain ang akong kabuhi. Na-imagine ako kita rin doa o imo kong gikuptan o duol na kay imong naong nako. Murag ako.
1: Murag na kang unsa, Jen. Kay mahimong atagan. Atagan tagkatumanan. Kanang naasim mong nauna karon. Alsa, hunti ka pa ingon sa kong sakyanan. And I will give you what you want.
3: This Time Check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: DTX 500.
6: Ako si Makoy Taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio.
6: Ang DTX 500.
7: Ako dayon gibanatan o inom. Duwa sa buntag.
6: Duwa sa gabi.
7: 2 weeks pa lang.
6: May alibyo na.
7: Pag one month ka pa,
6: naayo na ako.
4: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
12: Biotrof Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
13: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
12: Biotrof Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
13: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
14: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
15: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
17: Igala, nakakape na ka?
18: Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.

0: gusto pa, Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Kay bawaan ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong giinom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-at. Busa, sulay usab ang stress tabs.
4: Generic name of stress tabs. Is simple persist. Consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: kamay na lang yun o labayon tanagib ka karun chene. Bigara ka nagbayo da. Giganahan ka na. Huwag kalay gibuat nga kuwang na lang kamay na lang yun kayo. Muhawk na siya na imo. Muhawk na siya si imong apil. Di ko masukot. Basta mong kiss ganin na rin imo. Basta lagi.
1: Ay sa ha, kalma lang Joshua. Kuha na nang gi-blindfold ni mo na ako, B. Kaya mo rin ako makaihi sa kakulpa. Sa posibleng ni mong buhatan ako soon sa kwarto nga. Nga akong gi-imagine.
2: What?
1: Oo, oh, di ko. Uy, madlok ko. Virgin pa ka ako.
2: What? You are...
1: Katawa lagi ka.
2: Shit! I am the lucky one.
1: Ha? Nga naman?
2: Oh, mas musamot nga dili talagang kabuhian, Jenny.

0: Ni ko po tasagka sa kong naong. Agay! Ah!
1: Oh,
0: agay!
1: What happened? Ganun, may agay ka?
0: Murag ba yung nilapay sa kong buko-buko ko?
1: Onsa?
0: Kuha na ko na yung monkey blindfold, ha?
1: No. There you go. Nakuha na rin mo. Shit.
0: Nasukok ka?
1: Dili ni mo. Kung dili siya, naglabay ni mo. Nagupa ang momentum. Nakasiguro ka? Ga, may milabay ni mo? Huwag ka magkabantay.
0: Ha? Mau ba? Basig, huna-huna na po na ako. Pero, kadiyot lang sa ha. CR lang ko kadiyot, ha?
1: Oh, okay. Take your time. Shit. Virgin pa siya. Damn it, baby. Kun mo, ako di ay unya ang makaunari mo. Oh, gosh. I swear, dili ko makasaan kapakahinay-hinay unya ko sa pag-angkunin mo, baby. Mahimong sa sinugdanan. Pero nagkasiguro kung ma-excite ko o maayo, ni anang higayona. And I will be taking you the whole night. Roughly.

0: May gani kay limpyo ang ilang CR kini. Hinukuin, lain sa't kaayog mahukaw, murag mahalon man yung akananan. Oh, gigulpaan ko sa gibuati Josh na ko kanina daw. Kaihiko na hinuun ko. Magawas ako gikan din sa CR. Ay! Kabayong dako ah!
1: Mas dako ka.
0: Unsa?
1: Dako kay kagkumpiyansa mo. Uban-uban ang lalaki nga huwag ka pa maswito sa pagkataon niya. Magpa-blind-blindfold pa mo. Baya no? Na ikaw sa nakauyon sa ka. Lamik yung pahiyom ni mo.
0: Naunsa ka diyo, uy. O gano'n niya magkuno ka, ha?
1: Makapak maga.
0: Ikaw to, no?
1: Jaman.
0: Ikaw ang naglabay na ko ganina, no? Nganong imo mo ko gilabay? O nganong imo kong gisundan din niya, ha? Ano?
1: Okay ba? Ikaw ba hilig kay mga pak, ha? Sakit ba?
0: Pauli na. Kay dugay pa may mahuman. Una na.
1: Di ko. Kung dugay pa ka, dugay sa kumupauli. Bahala nag mabaho na tong karne nga akong gipamalit ka ganina.
0: Sa? Nayapag ka, ha?
1: Kailagi ba? Di ka mahunong? Kay asahon di ka paingon sa sakinan? O biyaan na to ka ng imong kadit na mistisong hilaw?
0: Sige.
1: Adi ay. Sige di, ha? Nagtuloy kang magbinuang rakunin mo, ha? Dali.
0: Ay! Dave! Ibutang ko ayaw ko kasa! Dave!
2: Ang Said Liniment Oil, mas gamo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ay kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Said Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Said Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Said Pharma.
3: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
4: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule, verified

0: ito with Alpha, Beta at Gamma Mangustin. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing ng kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
4: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
5: Taspang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Samosa, charantine, gagapang mubo sa glucose, visine, controls blood sugar, polypeptide, gapareong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
6: Mabalik sa pinakadulog na patikis sa yung lugar.
5: DTX 500.
7: Kapalay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
8: Duha ka capsule, buntag sa gabi.
7: After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
5: DTX 500!
9: Pumali sa mga butika.
10: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong habisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
11: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

Manghigala dapitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay ni atong sugilanon, Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez, ubos sa direksyon ni June Caracapuanes, Spener Jewel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Alduin Nakurna, dalit sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ina. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kunay kabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahanglan mo para yuka sa kong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahanglan ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pagkasamunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw.
1: Dili ka mahimo mo palayo na ko, Aisha!
2: Sir Hans!
3: At ang gilis yung kagawasan si Aisha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanagsuon!
1: Ayaw ko ka doon kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Aisha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog og kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Ang Seed Liniment Oil, mas gimo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayon ang inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ang kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Seed Liniment Oil. Minutos lang wagtang dayon ang inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga dunay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Seed Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayon na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Seed Pharma.
7: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
8: Call

0: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural at original.
3: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
3: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
4: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
6: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
3: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Bahan, kami nga inilapit akong magkapi. Huwa ba kayo ungo tinino? Oh, kundo na yung ungo nga magpabuang-buang usod ining kwarto ni Sir Hans. Oh, madunggaban yun siya na ako. Nalimpyo naman ang iyang kwarto. Kining iyang kama na lang ang ilisan ako gapin. Oh, uy. Unsam na natag ka? Oh, cellphone man na. Oh, cellphone kini nga daan-daan na. Oh, lupat na din eh. Ako nang i-charge. Sa mga kanyang cellphone, no? Dili na sa likang Sir Hans. Oh, aram matubag akong pangutana. Ako nang i-charge.
3: Kaunadong Hans. Oh, di ara, oh. Soft diet ka ron, ha?
4: Wa ko'y gana.
5: Dili na kabata, kuya, nga magpadaog lang ka sa way gana ng kawan.
4: Biyay ko ninyo din eh.
5: Dili na mahimo, kuya.
4: Kent, maguwang ko nimo.
5: Isoonsag ko nimo, kuya. Ang makaayarag yun nimo ang akong ginuna. Kuya, wa kailaing mahimo karon gawas sa pagsunod sa gustos, doktor. Kana kung gusto kang dali nga magagawas din sa hospital.
2: Charge pa gano'y ng cellphone na. Babay gano'ng tagiyain eh, kaya pink man o casing. Nya, may bato-bato pa. Ay. Hello, Kara. Anihon ako sa kwarto ni Sir Hans, ha? Ginoo. Dili lang unta masukol na ako si Kant. Namisupa ko siyang gusto nga. Mubiya ining baya. Pero nga no, sad ka, no? Nga di man kayo makadot as in dot yun sa akong kasing-kasing ang kasuko ni Sir Hans na ako. Labi na ka doon nga. Nadisgrasya siya. Mura man inuunog ka. Naluoy ko niya.

0: Hain mo tagaw isa isa ka. Ha? Kin?
1: Sadapit nga dili nila mo siya makitaan.
0: Magkatago lang siya na ako kung patay na siya.
1: Oh. May plano kang patyon si Ayesa, kuya. Papasa na si mong nahuna, kuya. Kaya dili di ko musugot ka doon na kay buhatong dautan kang Ayesa.
0: Dili mo siya matago, gikan ako. Hangtod sa hangtod, Kent.
1: Kuya Hans, unsa na akong buhaton, ha? Aro maulian ka na sa mong kasuko kang Ayesa.
0: Wa kay buhaton. Kay di ni mawa. Tubagan ang nanawag.
1: Hello, Frank. Oh, may client na magig-meeting o ba? Ah, sige. Asa man ang meeting?

0: Ay, nakatuog mali ko din yung scam ni Sir Hans. Uy, ang cellphone din akong charge. Oh, nag-alarm man. Napuno naman din eh. Alas 6 naman din sa kapi eh. Pero, ano ni alarm ni alas 6 sa kapi eh? Ako ko nung i-on, B. Wala. May on, cute. Oh. Uy. Wala. Nang maninikara ang niya sa wall. Kung mauna, si Kara ang tag-iinay mong cellphone. Ikaw di ang tag-iyak, Kara? Pero, manakita ko ano man ito yung ilang skama ni Sir Hans? Mura manig na limtan na lang. Mananaw na sa kudari og video, P.
1: Hello, guys! Welcome to my vlog! Karong adlaw ka uwan nun. Nakikita mo na nasa kong luyo? Mao ka na ang bahay sa akong mahal. Uwan niya, mauna ang iyong i-promise na ako nga among puyan kung makasal na mi. Nindot no? Kana lang una. Bye-bye!
0: Oh. Mag-vlog kita, Daisy, ha? Kining usa naka-video na sa ta.

0: kahapi gitay nilang duha ko eh. Mihot man hinuon ang akong dukan. Maugit ay nga dili malimta ni Sir Hans si Kara. Kay sweet man kayo siya. Mahal pa kita nilang tinawag ka na eh.
1: Ang said liniment oil, mas gamo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayon ang inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ka mo'y biribiri, variko, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa said liniment oil. Minutos lang wagtang dayon ang inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa said liniment oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayon na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Sed Pharma.
2: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan augyon sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitan kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kitan kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Kara, sorry ikit kaayo ha. Naputo lang inyong kalipay tungod na ako. Looy na kayo karon si Sir Hans. Kaya ba o baka tuwa siya karon sa ospital. Na-disgrace siya. Naibaw ko na kung buhi pa ka karon, dili mahitabong ma-disgrace siyang imong mahal. Kinili man siya magkupog-kupog. Ako gyud ang nakaingon ining tanan. Sorry ha. Ako lang wala nang taguan ng imong cellphone ha.

0: Nangimang, ikaw na yung bahala ni Kuya Hans din sa ospital, ha?
1: Ay, aasa bang ka?
0: Doon na may meeting sa usa ka kliyente, kami ni Frank.
1: Aw, kanagyodong. Ayaw itaw pagsunod sa imong magawa nga. Kalimta na lang ang trabaho, ha?
0: Ayaw kabala ka manang. Maningkamot ko nga, mapadagan ang negosyo ni Kuya Hans bisan ko na naluya pa siya.
1: Sige, sige, dong.
0: Pero nang... Ayaw di padaog niya, ha?
1: Ay, oo, dong, oy.
0: Dili mahimo nga muanhi pa si Ayesa din sa ospital. Ato gud siyang patuhoon nga minayas na si Ayesa. Para manikamot yun siya nang, nga maayo siya gali.
1: Oo, dong.

0: como se naman tasi si Han sa ospital, no? Ah, muli mo sa umi-action ko kabala kasi ang kaimtang. Unsa ka, no, kun maglisod na siya sa paglakaw. Samot na gitingali nga mag-wild siya. Oh. Ang cellphone ligatag ni Kent na ko. May bagting. Si Kent. Hello, Kent?
1: Kumusta naman ka niya?
0: Okay naman ko, Tere. Wa naman ko abata.
1: Nahibaw ko nga nilig ka madlock. Ang bot ni pasabot ko na nakatuog ka ba, Taro? Di man ka natuog?
0: Sa kwarto ni Sir Hans.
1: Ayaw na pagkatuog niya.
0: Ha?
1: Kinahanglaan daw ka matuog sa kwarto. Aron dili makasuod si Kuya Hans dito. Huwag ako.
0: Nga no, tay, kung ato ko matuog siyang kwarto, wa man bitaw siya din eh.
1: Dili ko gustong maanad ka sa kwarto ni Kuya Hans sa isa.
0: Sige.
1: Matrabaho na ko. Ikaw na ibahala siya magagalingan.
0: Sige, Kent. Salamat, ha?
1: Pagtarong lang. Kung malipay na ko.
0: Ano di ay? Taghiwi day ko? Katarong na ko?
1: Ay, naarasag ka ng imusinultihan nga way klaro.
0: Sorry. Amping, ha?
2: Ikaw, sab. Amping, liha.
3: Di mo okay na hala mag-amping, diri kay ako namang usa. Ikaw ang pag-amping sa imong mga lakaw. Mag-drive ra ba ka? Panaugis kalsada, ha? Ayos na mga cheeks kay masuko si Ma'am Claire?
2: Isirit ba yung tabi ng imong baba? Wala ko cheeks karon ay. Ikaw na lang.
3: Uy! Bugal-bugal ay.
2: Sige, sige na. Bye na.
3: Bye. Ingat.
2: Bye.
3: Bye.
2: Bye na lagi.
3: May bye na bitaw ko.
2: Ikaw ang mabay. Ikaw ang unang mo-off sa cellphone. Bye.
3: Bye. Us.
2: Ay. Kanilisiyas.
4: In love na ka, no?
2: Nang imang? Naa ka di asa akong luyo, nang imang?
4: Hala ka daw, murang dilit naman ni maayo.
2: Oh, ha?
4: Ang ibog baguwag na suko og maayo ni Aisa. Pero ikaw, mura og love kay di mo si Aisa. Agoy!

0: AM. Newsbreak. Newsbreak.
1: Mario Gabo de Cosi, Radio Mad, Josie Foss, JQ Carnos, Toga Dios, Break, Karo Kapura. Matod ka po sa DataX 500. Pili mo mabatanon ang naanayinan mag-DataX 500 ka. Ang DataX 500 ay mas superior at dance ka ba o'y graputik na sa mga sinyula. Apel mas kinsolos batok sa nanamis nga free radicals o gipagrabi sa polusyon. Yaveris mabisyo sa mas pag-ilom sa alkohol o ang pagpanabako. Sa tungga balita ni ayusag ginahag drug facility nga dito taga lalawigan sa bol ang nakpagini sa kibog anti-drug operation sa mga operatiba sa PDA 7 dito sa Purok Size, Barangay Kugo, Tagbilanan City sa Lawigan sa Bohol. Ang danakpa nilang sa pangalang alias Christian, 26 anyos sa panigo sa kaleborar o lumulupyo sa diskutad ga lugar. Ang mga operatiba sa PDA 7 may milos at usaka bybas operation batok sa maoga suspect, humagini pa nila sa usaka buwan o diyang nasuta aga positibo na mamaligya kinig illegal ga drugas, gilusan din ang usaka bybas operation nga resulta sa pagasikop sa maoga suspect. Nakuha sa og dinakpan ang 12 ka mga dagkong putos nga dahag sa bunga mutimbang kini og 600 gramos nga mubalor kapin sa 4 milyones pesos. Matunong Diyos, Maray, karga po na itong gato sa DataX sa 500. Ang DataX sa 500 kampiyon ng presyon na 1.3 million orak units sa antioxidants epektibo na kontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DataX sa 500, ating panit pumataon internal organ ayohon. Ang DataX sa 500, batas diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gastro formation, PCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang DataX 500, ang secret eto! Sobaga guwapo.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras, tatag, 8 minutos, ipapagana 5 sa kahaponon.

Hello, blessed afternoon to me, to you, to the boss. Welcome. Sa itong katulabaro, ninyong tulabaro, akong tulabaro. Today's Saturday, Mayo 9. 2026, kumusta mo dito, mga tigpamera, ba't mga afilos, sir? Dili sa DY, ATSP, RMN, Cebu. Ang overall number 1, kasi biyan, si Bisaya, Nogmina, now. Kumusta, mga tanong?

0: 5 minutos se va a pagar a 5, saca por donde dice a toque para goma, a todo para gol. Como se toque para que te va a mandar esa. Gawa sa nasa ng mga OFW, nga ganun ang eleksyonon, nagtanaw mga follower. Sana grilaing mga dasod, nga mabot atong Simbya o gatong Facebook page sa DYSPRM in Cebu. O sa akong personal account sa Josephus Magulgiano ng FB account, magigala! Tune ilang mo niya! Sit back, relax, enjoy!
1: Original Moro singer na kumanta ng awiting ito at
0: oy no, ay kong dispensa gabay magalahan nga wala to magkuanda yun kay
1: ang kanilang pen
0: mura lagi apas sa anis oras. Okay, ganit lang kayo, ha? Ito pag i-plaster ka diyon kay okay, kumbate Samas Gapon, ha? Mrs. Lamos ng comment section sa akong page sa DIY, sa akong personal account sa Joseph Foss. Magulog yan ang account may gala at uraw di shout out ang nagtanaw sa akong kagwapo. Ano naghanag business na may gala, Nor? Sit back, relax lang mo ka ng tataon. Samas Gapon, magkira tatama na ka itong mga kanta portion. Raba portion, saya portion, og why portion? Ogi ka makudunay nagdumbol ko sa atbang may galando ka motor, may ganit kaya dilik ayo grabe ang babaeng pasahero. Anang pagabot na ko dali, may kumbati na yun ha. Today's Saturday, happy weekend, ginatong tanan! Ato mga OFW sa laing-laing mga nasod nga makita itong Facebook Live ganoon sa itong page sa DYSPRMN Cebu. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta mong tanan? Kumusta ang inyong pagpagabuhi diha sa laing nasod? Sayod tanga dagga mga OFW ganoon nag-atang sa tanang mga drama, mga programa din sa DYSPRMN Cebu. Og sa itong mga radio sets sa naglaay mga lugar din sa Visayas ug Mindanao. Diri sa amihanan og gabutag bahin sa pinangga na itong lalawigan sa Sugbo, Cebu Province. Manang madungog, babati ta, makita ta nationwide, province-wide og worldwide.
2: Correct
0: Tres minutos de papagala 5 saca por un saludo que para goma saludo que tolo para un Onya andama inyong mga missions, mga higala, mga follower, mga viewer, mga friends nato sa Facebook. Kay shout out na mong tataon, no? Uman sa itong drama portion sa itong programa. Sa itong tulumanon, mga higala, niyo ubay-ubay, huwag dagandagan, huwag damo-damo na rin ang nag-missions ka ron, ha? Tataon na itong shout out ang mga guwapa, mga guwapo na itong mga follower, mga listeners, mga viewer. Ako nga personal account o sa page sa DYSPRMN Cebu!

0: Un minuto, Megari, Papa Galo 5, saca por otro, tiene Sato Caparroba, Sato Catulobo, niño Tulobo, con Tulobo, no. Ato sa i-greet ka niyo to, kaya ito unang pag-greet ang nagtanaw sa kong FB account, kaya ito ning i-opta taon, aron mo porsenta sa page sa DYSP. Kaguban raba, magkawin nga ang sa page sa Mr. J. Cuba. Ano di man mo i-shout out mo, no, sa'y ko sa page sa DYSP ba'y gala, kuhan magod, no, hinay kay loading kay atong cellphone. Nga naman ay kong dispin sa gamay ninyo, ha? O niya, ito shout out ka, tato, no, ito hinay nag-shout out, dali sa itong FB account, samtang di pata mo drama, kay medyo ipahihuway pa kong gamay, ha? Okay? Lucila Canelio Narte. May nga pong kasamang JQ watching and listening dire sa Pasilong. Asa to? Oh, Pasilong. Asa to Pasilong? Nawagtang mo si Pasilong. Kanito na nawagtahin na to. Okay, kanito. Okay, Silin Giangan. May nga pong sa Idol Guapo.
1: Wow, ganyan ito. Guapo. Wow. Kinsa mo na raw.
0: Juvet Arisgado. Good afternoon, Sir Joseph Bagolotiano. Thank you. Okay, Lucila Canelio Narte. Ano to? Mawagtang ikabasa ng Lucila. Akong nabasawan ba? Mawagtang mamukuan mo itong cellphone rin. Okay na lang. Okay. Hinay na ito. Hinay. Ay naman. Mahunglo. Hang up sila ako. Lami ang ilabay ng cellphone na. Hindi pa di mahal na. Labay ko na.
2: Sino siya?
0: Say nga, sino siya? Sinoka sa, once man, sinoka sa usapan. okay. Kinsa ba ito, Rom? Kinsa ito? Ikaw sa pangalan ito, Rom. Magtanaw. Okay, ka Juan Gano, Diago, Alan Chago. Alan Chago. Okay, ka sa kong brother, Juan Gano, Diago, sa Magasawi, Tumura, Cebu. Okay din ulit, Dix, no? Okay, Jovitanyo, thank you. Maying hapon, Sir GQ, thank you. Silin Giangan, pa-shoutout ko sa akong anak, si Kate Giangan, ring hop na niya Ugma, watching from Danao City, Cebu. Thank you, man, Silin Giangan. Richard Kilaton, maying hapon, Sir, shoutout from Dalagit, Cebu. Lucila Canelio Narte, maying hapon, kasaman GQ, watching and listening dire sa Pasilong, sa Giso, Mandawi. Si Chio Pasilong, tayo Giso, Mandawi. Okay, maying hapon, Sir Adol, gikan ni Sir Silin Giangan. Ito ni nagay. Global Abilia, pa-shoutout, guwapo, pa-shoutout. Nabalik na ito, Juvit Arisgado, good afternoon, Sir Joseph Bos, Bagulog Giano. Uy, guwapo. Nindot ka na ba sa umay galang at dunay guwapo ba? Kami nang, para pa, padasig na ito ba nga nag-angkor na ba nga, guwapo? Kasi dilit ang guwapo, basta na'y guwapo, wana, padasig na na ito, ha? Pakundisyon na kombate! Okay, hala! Be, shout out, da, karon, please react, share, og, kung sa kong galay, ba'y gala, no? Ba'y ba'y nagtanaw ron sa kong kagwapo? Okay, laing shout out, ay, noong sumani akong cellphone, kumura man, nag 6.9, nalinog nyo. Bayer Oppo. Hindi ka sa kumpuran. Chacha Boyle, sa Chia Place, kung great na rin, Eri Boyle, sa Gwede sa Perata Buslon, og Emily Van, Nicolette Boyle, og Ola Boyle, og Minik Boyle, from Ubay Bowl. Sir, salamat, mayong hapon si JQ! Mayong hapon, Ma'am Chacha Boyle! Ay, kumusta dida? Sa kwan? Save ko na rin sa binuhol gani, Mark. Dida, o sana? Kung mara mo, mag-waray mo ng dida. Simplante lanay lanay simplante guapo great to happy birthday ako pagbangko ng shout out Mama Lorda sa Papa Jimmy vino dere sa Qatar apps gamit landaw ko kagwapo ni ma wow
3: correct
0: mo nang guapo ta lano kung guapo ta lano na ilaing tupan guapo kita tanong kung may lain
3: correct yan.
0: Gaw, Juan, Kiano, Tio Emilio. Oh, mayang ka pagbaminan niyo, Tio Emilio, di ako agaw, Juan, Kiano. Parin nga sa akong igsoon nga, si akong, pero ako nang pursuso kay gagaw, Juan, Kiano. Ako igsoon, Juan, Kiano sa, pero ako magwang o akong pursuso kay gagaw, Juan, Kiano. Parin silang pangan. Ni Tio Emilio, di dita, di ati, ati, ni Tia Fe. Og ni Tio Silo diha sa Bagasawi, Tuboran Sibu, si Chumbulo Polo, Barangay Bagasawi, Tuboran Sibu. Ang akong schoolmate, og akong amigo sa mga maestro, ha? Akong batchmate, akong schoolmate, si Romel Pele Herboso! Thank you, salamat, sir, Romel, ha? Ako ning kuan may gala no sa SGR classmate ko ni. Ang maestro ni Ron sa mga asar ko na nagprinsipal si Romel. Karong mo, magandugay ng panahon, karong pa ka ni chat na ako, ha? Ni comment sa itong programa si Romel. Kumusta naman ka niya? Ano ang gagtanaw? Leonzo, tanod-tanod sa Bulacaw, naminaw sa Sipag. Ay, katuloy! Ay, Ma'am La Sir Leonzo, tanod-tanod. May nang tanod-tanod kay... Tanod-tanod din mo. Tagakarkan eh. Ano yung tanod-tanod kay... Kuha lang tagbarangay na kinang may tanod-tanod.
3: Correct na dyan.
0: Okay, June Farilin Trias, good afternoon, kasama JQ watching and listening from Santa Fe, Bantayan Island, Cebu, ug namina po ko drama nga itong nga libro sa Armin Bacolod. Wow! Oh, madungog mang Bacolod ang Armin sa amo sa Bantayan Island, Bagigala. Oh, okay. Siling Giangan, thank you sir Adol Guapo na mabahaw sa mato. Mabaho sa itong mabaho. Ito si, thank you, Idol Guapo. Diligyan na mabaho akong shoutout sa Idol Guapo. Ayaw ito nang initong. Bahaw nga, mainit raman naman. Okay, like shoutout na to si Maylor Noreen. Si Maylor Noreen, no? Mayang buntag. May buntag, may hapon na May. O silang Sheena, sila si Luz Bimenda, si Mayang, si Jane, o guban pa na si Boss Joke! Diya, somewhere in downtown area. O si Maylor Noreen. Okay, shout out to all mothers out there.

Chatang tanang mga inahan nga inahan, katong inahan nga may nga inahan. Sa tanang mga inahan nga dunay anak nga dunay inahan. Ang lola inahan naman sana, naman ang tanang yan nga inahan mo igi shout out ni Melor Norain. Oh, Amor Santillan, Miss Mor Santillan, watching Dios sa Talisay City, Maridios with love, ha? Amor Santillan, may Miss Mor Santillan, siya tawag ko sa mga taga mag-Hawaii nga nangaligo sa swimming pool sa Villa Teresita, especially sa birthday girl nga si Nang Daisy Pangarutan, salamat sa sponsor, gikan ni Miss Mor Santillan, ni Amor, Maridios with love. Johnny Parilin Trias, ang mga bakulod o Garmin at Sergio, ang akong ipaminaw garon. Thank you. Oh, kumustang aton dira sa Bantayan Island, ha? Tagalawi, at taga Santa Fe ni si Johnny Parilin Trias, ha? Santa Fe, igdunggo ni Mugika sa may Agnaya, may Gala. Santa Fe na yun na, no? Igdunggo sa mga roro na mga barns, mga bargo. Santa Fe na niya, ang amo tumoy, ang amon dito sa Malilihos, ha? Pero kusog tayo sa tabi na silang Tagalog na targa, no? Kusog sa David Spidey, ha? Maricel, gano akong gagaw dito sa magkasawi tuburan si Bo. Salamat, gaw! Okay, kisa bilang idea. Onya, tanan ako mga iyan, mga iyan diyan sa pagkasawi, tuboran siya akong mag-agaw diyan, nga, naminaw perme, o nga, nagsunod sa itong mga programa, onya, diha ko itong miagig, kuhan may gala, miagig adlaw, kagilubong akong iyan, no, ang isoon sa akong amahan, gihatod sa Kapaloyan Dayon diyan sa Putat Public Cemetery, may gala niya ang iyang misa dito sa Putat Parish Church, na, dito kong live kong Merkulis, matali ko, masayop, no? Di? Merkulis niya, picture size niya. Dito ko, nakita-kita, misa ako mga iyan, mga iyan niya, o ako may agaw, mga gwapo, ha? Liwat na ako, ha? Okay, nice shout out si Gaw Maricel Gano, shout out from Ginty Breeze Subdivision, Gaw, na ako dari work. Oy, mga ba? Sa Ginty Breeze, murag sa kuwan eh. Sa sumag na ko ni Gaw, nakasumag na ko na eh. Okay. Nya si Go Arnel nagyapon diri sa mo, ha? Okay na kay na magkuyog magdayon kay aron ang gugmo tibuok bugos. Okay. Anya nakong BFF ako sa di shout out si Boss Benz Benzal Astaloga. Okay, si Loga family, no, diya sa may sitio sa Panta, Barangay Tejero, Cebu City, eh. Ni Boss Benz Benzal Astaloga nga amok ko namina pero ay klaro ka namina na wami ni po wami ni putol-putol mamina bisa mag-drive ni bisa bubiyahe naglayo at abot dumagiti may gala sige nag-USP ang iyang sakanan bisa ganyang service nga sakan may gala kitagin ko iyang ibidyuhan 612 ginapirmi ang iyang stereo. Okay, sa daog-daogan ng 612, pero sige lang siya tune in sa 612 kay maumay ang paboritong istasyonan, ha? Salamat kayo, Boss Benz, Benzal Astaloga! Kanunay paminaw, kanunay nga nagsunod, o nag-follow sa tanang mga drama. Halos tanang drama ko niyang na-memorize. Grabe yan ng Boss Benz. Hiling siya drama si Boss Benz, ha? Basta, hiling ka ganig, maminaw kag DYHP, pagkailabi sa mga drama. Ikaw saan, ang imong talent mo, ma-develop sa imong talent, labi, aminaw kag drama, ang imong sa ikaw, malay sa kabo drama. O, katong mga ginikanan na nga doon na mo'y anak ng mga batanon pala, paminaw mo'y drama sa DYSP, aron, sige, paminaw na, taga-adlaw sa drama, kay kadagko ana, mga teenager ba na, panag-edad ni Remart, edad ni Jerome, edad na ako, may mo ng drama talent sa DYSP, oy! Mabit ako suna, sa Bantayan suna, 1980s matali to, nga, sigug paminaw og DYSP, kung sakay ng DYSP dito sa Moas, Bantayan Islands, maray Dios, ha? 1980s, 90s, ka 1996, 96, 99 na makusog radio. Mga 1980s, sigug paminaw ng DYSP. Mga nang hilig kong drama. Mga nang makamaw kong drama. Kaya sigug akong paminaw na bayad makunhon og akong utok sa drama-drama. Mga nang suna mo, iskapo kong grises. Grid-tree ko, bunala sa inahanan. Bunalag ko sa akong mama, kaya anak ko nung iskapo ko, grises, na kumabalik sa eskula. Kaya ato naman ako sa radyo na minaw sa silingang nga nagtago-tago, gay lagi, hadlock sa mama, nagbunal o sa maestrang mangita na ako. Ay, asa naman to si Jesse Boss? Niskapo na sa... Ay, mama, sige pagkita sa gobyerno, may galang nga 75 ang imong grado. Beto, hilig ka kong drama, so na, mo nang hilig ka kong minog drama, mo nang na, so sa kuno nang kamao ko drama, gamay lang natin nga, kamao gigong mo drama nga, nang perfect, ako nang, kamao tagabay, gamay lang ba, gamay tuting, small lang ba, feel, you know?

Ana? Ah, naing ngon dali nga, wag siya kung nagdrama, may kababa ka drama. Ay, ginaon na to, sa una pa tayo. Sabakan pa ako sa kinaan, mong drama na ko dito. Ah, di anak ko sabakan sa kinahan, mga 2 months pa man tayo ko, 3 months, mong drama ko sa sabakan sa kinahan. Agad to be, sa itong, kwan, itong si ko, ito na ingong ganay, guwapo. Agad yota, Lorenzo Baron Insoy, o si Insoy Diaz, magasawi, tumulang si mo, great sa akong ison, ha? Sarah Birmas, thank you for watching. Silinggangan, kani silinggangan. Ato gi mo og drama la sa Tordi Mantali to, no? Nya, sige mo siya, sige na siya follow sa ako, sige na siya comments, nya karong ing napagay si Pakapin nga. Kana gi nindot kay pamilya kanang GQ, guapo. ana ba, bala si basta di tagwa mo, basta ginom tagwa po. Mali pa na tanoy. Ay, ingnong tagbating na ako, di mas kukama nang bisag tawag ka gwapo, bisag di ka gwapo, imo na i-appreciate ang ilang pagdaig ni mo. Di ba? Di ba, Rom? Ando na, Rom? Si Ma'am Silinggangan, magsige na siya, kuwag nga, gwapo, gwapo. Ano, nasa na yun, ano? Pa-shout out ko sa akong anak, si Idol, Sir Idol Gwapo. Awa, Sir Idol Gwapo. Nasa ako ba na? Na may gwapo, bisag dito na gwapo. Ah, ato na niya, pero siya ang pagdahing na ito, di ba? Pero, ang binugaan niya sa itong asawa, nagandam na dito. On sa manayin mong tukaro, may mura rog, nagkarakuradang tanaro. Manayin mong, mura, duda ko rong, manayin mong paboritong kanta sa unang disco music, di ba? Ding, usan ang kataga rong, manang mura magkuhan, muni-muni. Gwapo, hindi hari malik na marti. Solo eh. Nagpanak lang. Tapos kagwapa. Artistahin kay ka Mart. Artistahin kay ka. Okay. Okay. Lain na. Wilain. Akong lagi gagaw. Rosalind Quijano 5. Diyan sa Wagasawi. Sa Putat. O guban pa mga lugar. Mga Quijano family. Diyan sa Tuburan Cebu. Kaya sa kabarangayan na magkiano dia, Mel Villacarlos Budomo, watching. Thank you so much for watching. Thank you, Pulo Pascual. Mura kag 20 plus imong haircut. Yeah, may lor, right? Ang akong BFF, mo may kagatanaw sa akong live, tali me. Oy, me, akong BFF ba si Boss Bins, Binsilis Lugaw, pa man nagtanaw sa akong gwapo dito. Discaso, hala, Dulce, Bilhermoso, Luen Torrefel, Eric, hala, pananaw sa kagwapo. Nga ako mga partner in crime, wa may nagpakita, wa may ni shout out rin sa akong mga BFF, lamin ni si Bus Bins, Binsil Istiloga, wa mang yun. Ha? Ingon nga si me, Lord, no rin rin nga. Thank you, Pilo Pascual. Mura kag 20 plus sa imong haircut. Ay, sa nagulog na, may saligisig ka na akong siya tao dali sa programa, may imos gulugulugan. Ngayon ba ko ni mga Piolo Pascual? Napaka-Piolo, murag sampot ani Piolo, dili kay Piolo. Ay, ikaw, again, mihaya, isa na namin, kimundak ko akong atay murag munggos. Mylen Dances. Good noon, Idol GQ. Gikan ni Roberto Gumba Compra Jr. dere sa Guadalupe. Kan Iwan Maasin Lete. Okay, Melissa Quijano. Mayang hapon dia. Akong angkol nga guwapo. Akong pagumanggos pagagawan si Melissa Quijano. Elenita Damayo Monleon. Good PM watching from Bourbon. Okay, mga milit. Nilinita Damayo Monleon, Melissa Quijano, thank you so much for watching. Rosalind Quijano 5, thank you sa pag-shoutout, Kasa. God bless you. Salamat, why sa payan? Why sa kayan, Kasa? Oh, you're welcome. You're welcome. Ha? Walang anuman, walang gantangan. Okay. Marag maumana, rotor na itong shoutout na aron dilita makuan nga. Huwag na ito i-shoutout. Kaya naba, ubang na itong programa, may ngunday nga, huwag yun, himugin shoutout, GQ. Sige lang, shoutout na ito na. Alang akong drama, nung sinang orasa na. Alas 5, 16 na itong drama nga. Ako na ilisa ng drama, kaya huwag mo kung ano yung matapos. May ni-advise. GQ, ilisa na imong drama nga, huwag yung katapusan. Huwag yung matapos pila nakatuig ang kabuton kong langit. Kanasad ang kuan, lain sa nga, ay mo bang kuhito ng langit? Sa banan. Duga-duga namin yung kabutong kung lakit nga drama ko. Kaya mura mga... Kuan dali ni? Mga 5 years na matali ni? Kining kabutong kung lakit nga drama ko. Huwag yung mahuman. Huwag yung matapos.
Okay, taga-sabado sa nagtong programa. Alam mo, dali sa nang tapos ka taga-sabado ng programa. Once a week rani. Ako lang ngayon si ay Tony Rafael Fernandez Banyo nga. Tony, pwede, tagandaw lang ko sa mga drama. Kaya naman ninyo nga doon ko matapos akong drama nga kabuto ng langit. At tagandaw lang ko ano mag drama-drama. So, Torom, kasi una ko to karom. Unsa, si, ako na Torom, tukarom. Ige. Okay.

0: Ay, ¿por qué pasa ahí ahora? No, se rompe ya. Yo te como soy ahora mismo, ¿qué pasa allá? Ay, pues entonces te pegaba ahí. Bueno, mojan, usted como se puede decir que vale cuán por la cerveza. Un sonido manía ahí. En vez de ir, ¿dónde está como se haya o que jangos que hay o que le peinan a ti que van a... Aprenden a conto. Nato en abril 24, ¿cómo nato? Ma prende na cosa con gasawa la prende na con la bla. Ah, qué va una pila con ida da, qué mau nang hangus na ta. Mau pa huay kog balig gwampur nang paliog bit. Kali kali. Ay, buhay tunok sidang gi pagalaway. Ah, pagkita mo mag-shout out, Drake. Ipasayo na kong Jerome Yap Drake. Naunsan Jerome ay ako sa may saya. Wera mo ay, ha? Kanang ninod ka kanta, rumusay ako. Pero kato, di ko gana to. Okay, let late kapangpangan! Ha, ha, ha, ha! Kaya na si GQ, na, nanay, katawa sa ganahan sa yung sayaw-sayo ko. Ginawa tagamay, ha? Ginawa, GQ. Ginawa, Delphine, ginawa, Delphine. Okay, Res, Edward, nagapito, birada, GQ! Imnig butong, GQ! Boto sa boto ng imnig butong, Res, ka ng imnig butuba. Aging unang butong-butong, imnig butong, GQ! Imnig tuba, mo na i-direct to the point. Okay, Mary Grace, kabat-bat, Celia R, pasyatal ka sa mong GQ! Mary Grace, kababat, Celia R, okay? Boy, tagamay. Ahay, buhay. Maylin Dances, GQ, shout out ko dyan sa Aton Barangay Malbago, Hidokos Family, Ancompra Family, Tingga Family. Okay, Juan Entero, hi kuya, good PM. Hi ate, good PM to you ate. Hello, hindi tanah, nag-aral mo, nag-aral sa guwapo. Si Melor Norain. Kumpare na ko Studio City, paring Alan, Spedilla, Claro, Puloyapoy. Thank you, pre, for watching. Ha, ha, ha, ha, ha. Grabe katawang Melor Norain. Yun, natawa sa kusayang. Kaya lang ito, pwede nga katawa. Kaya nga kung sayo, good may gala. Ako na yung mga, ako lang kagulingo mga moves ba. No, dilita mo, kung ano, di man takupyador pag-eskwila na ito. Kumpiyador pa ta, kaya mga stepping sa mga dancer din, kaya kanang ilang mga dancer atong suon-suonon, kumpiyador na kanang, kanang doon na tayo kagulingong moves, you know? Manang atong stepping, wa dito na rin, yung mga veterans move ba? Manang veterans move, ano? Ano ako ka-drama, bis mag-drama sa itong primero, sa itong format, drama portion, sa ka-drama, sige lang. Mag-drama tayo ng mga kuwanator rin sa itong mga viewer din at mga follower nga nagtanaw sa kagwapor, pwede at dramahan. Elenita Damayo Monleon, good PM, watching from Bourbon. Melissa Kialo, mayong hapon di akong uncle nga gwapo. Ay, gwapo ni Manila. Day, ay ko nga, katika na iha. Gagagadit lang ha. Mm-hmm. Maricel Giano, prikitawa ah. Okay. Lorenzo Insoy, okay. Sara Birmas. Jesus Cañete, Silichal, Mayingapol, watching and listening from Basak Labo-Labo! Diha, samuan ni Lapit. Ah, Basak, ako may mag-iain ko mo duty ko, kumuli ko, mag-iainin ako ah. O niya, kinigo na itong shout out may gala, kining ato i-mention ng pangan, malipas sila, labi na kung numero uno kasi bianan niya gi-shout out yung pangan, nag-i-mention yung pangan, so kung sa may batio ni mo, kung sa may reaksyon mo, malipas. Manang atong i-shout out, atong i-nag-kosgol pag shout out, atong i-mention mga pangan, kay mao man ang kalipay sa itong mga tingpamanan, bisag, kung i-mention ng pangan, malipas na sila, labi na kung Visayas, Mindanao, number one ta, overall, number one, pagin ta ang DWHP. Unya, kusog kay ta sa page pagin sa DWHP. Gawa sa naso, madungog ta, makita ta. Unya, giminsyon tong pangan. So, unsa mong reaksyon? Unsa mong batiyon? Malipay ka.
1: Hello? I know you're there. I can see you.
0: What? Oh, sa nagiging English naman ako mga stinger dali. Okay? Josepel Albaras, good afternoon, JQ Palio, kung shout out sa ako mag-anak, Mary! Ano to? Kusugusuga sa kone, nag-kumis rin. Ano to? Nawagtang. Ganito to. Okay. Napa siya nag-chat rin. Oy, nga kong agaw, Albert Sartunis Kiano, thank you so much for watching, gaw! Merry Grace ka, bat-bat, pa-shout out ka sa man, JQ. Okay, parang Edwin Monsulier, dahil sa Capitol Side, Cebu City, with Balamban with Love, no? Salamat, pre. Shout out ko, Diaprex. Okay, kan ni parang Edwin Monsulier, ha? Nikita kami ni retired Lieutenant Colonel Fernandez, pre. O, nakita kami dito sa, o sa mga karinderiya dito sa may, doon sa vacation hotel. Kung makita mo, pre, pangusta ko niya, pre, ha? Nakita kami, pre, parang Edwin Monsulier, ha? Nakita kami retired police, Lieutenant Colonel Fernandez, atong amigo ni sa active finish na sa MCPO. Ang iyong last assignment na sa traffic sa MCPO, no? Kita namin niya, nihugo mang gamay siya, pero nakwartahan. Okay, Francis Lautaw, yung, kumusta yung, kumusta niyo, mayang hapon, diran siya talko sa taga-aton, ha? Labi na sa dolor, tiya sabit, o sa tanan, natong kaparentihan. Okay, mga Lautaw family, diha, ha? Mga Santillan family, diha sa Malbago, Badidio, Cebu, sa mga Kiano family, akong mama natin, Kiano, diha, ha? Okay, Francis Lautaw Jr. sa Malbago, hapit ng pista to yung, mamista ka yung, Malbago Maridio Cebu, ha? Pinapista kayo. So, ganitong basketball itong liga dito, ha? Kanya, sa una ning Malbago, kung may gala, nagsugog kong announcer na suna sa Baile, grade 5 pa ko, no? Kasi ito, Mas Lino Villa Carlos, no? Di ako nagsugog kong agigatubag microphone. Grade 5 ako, raga, primero na kong sports committee to, nag-announcer ko sa basketball tournament ba? Dayon, paggabi, Baile ka ng, kung nang Baile, so na kung kabantay mo ng Baile sa probinsya ng Bonisilga, awit ko sa Nika Music, meron ni Engineer Romeo, ano ba, Engineer Jerome Yaps, kandidat ka, 500 pesos. Ang musagol, buak ang bagol-bagol. Amana sa una ako, sa una, grade 5 ako, nag-grade 6 na ako, nag-high school na ako, hala ako na mag-MC mga basketball tournament, Baile, disco, yan, nahimo kong fiesta ka president sa Malbago, niya, mauto, antong karon nanak ko sa radyo. Mauto ko na ng paging ako, ha? Kaya kung gato bang sa dilim ako, di akong basketball lang, di ko kamang basketball eh. Pero kung kwan ko alang, kaya sa microphone lang, di hata expert. Pero ka ng basketball, di ko kasi tayo, kaya naman ka na mo dribble ta, o na pa ishot, ka na may basketball. Pero ako kay shot man, o sa pa dribble. Wag ka ba eh. Di ba raw? Ha? Ano eh, gusto ni Gerald Albios, kanang isyok, una, o sa pa'y dribble? Wag ka ba? Wag ka, ni-action na. Marang doon na kachika-chika siyang cellphone. Mauna! Ano, manang kung basketball lang, di ko ka maong basketball, ha? Kanang kan, ako yun mag-sports commentator sa basketball, kanang, and now, ladies and gentlemen, our game this afternoon, Yap versus Albios. Ano suna sa kwan? Basketball tournament suna ba? And now, Yap controls the ball looking for his companion. Yap na, for free! Now, Albios, dribbling the ball, looking for his companion. Now, Albios, Albios, laser!
2: Correct ka dyan!
0: O niya, kagabi, amateur singing contest. Ako, kaya po mag-MC mo. O, kanang, eba ko na si Yong-Yong, kanang mga taga-Malbago, Maridios, Cebu, kaya bao na sa akong kwan sa una? Mauna akong trabaho sa una. Huwa pa ko sa radyo. Pag suna ko sa radyo, huwa na. Kaya na namatay talin, fe.
2: Correct ka dyan!
0: Namatay radyo niya, mamaya niya mong puhuna, na mong tingog niya, doon ay mga invitation, doon na ganay TF, you know? Mauna among buhay-buhay sa mga kaming mga taga-radyo, mauna kung mag-invite mo kami si Gerald, mag-variety siya kaming Jerome Tulo, na ganay talent fee. Kaya kung si Remart po gawin niyong invitaron sa inyong fiesta diha, kana, dako-dako nag-talent fee, kaya you know, Remart po gawin, iskuan man eh, batanon. 18 anyos kapin pa ni, guwapo. May pagkagwapa. Talented. So, sa mga kasal-kasal niya, Remart po ko, pwede ni.
3: Oh, ay lang kung bugwa ko kayo og lati lang rin General Albias, pwede. Ya kami kung kuasad kung mo lati lang rin niya mo frontal mo baktambling kayo. Ako expert ko ano baktambling usapan na diha. Ah, mana, nana may talent fee ana. Pag suda ko radyo, ana mag na kog talent fee na lang. Alang na, mao na to buhay-buhay niyo sa mga atong tulo ka mga asawa. Lam! Pasaylo ako na ba? Nabiting akong di na lam! Ano ako nang binabwaran sa gata sa itong asawa ni Ron? Nakakumbaba na siya pinakong dila ba? Nga nalitok na kong tulog ako, ana. Na ako balik ko, kaya akong binugaw ng sakita, binugaw. Pero joke. Kaya ba na akong asawa kong gumandol nga joker kita? Ay, di ba lam? Di ba lam, ha? Arame, be? At ang tanong niyang kuandribi, yung messenger, baby. Wow, huh? Wow, wow, nag-isi, nag-smile, wow, masoko! Oy, nai chat, bantay kag uli, palpak, diigig ka na ko pa padribulon, ha? Diha lang ka sa pultahan, period. Talang. Ikaw mga rumo nagkukong anong nagsasayag rumo na ito kakumbabarong. Ako kumanda rin ang chat o. Oh? Bantay lang ka iguli. Ayaw sulod. Pultahan lang ka ha. Klaro kayo na ako diri nga nag-iskot kag tulo. Period. Di ka na ka-iskor karong gabi iha. Period. Love! Uy, sudok-sudok yung pagkalaway. Ahay, alas 5, imedya na. Joke-joke na to, ha? Ayun yung idib-dib. Okay, Bong Alerta Mendez, Boss Bong! Karo pa man tawag kami, chat na ako, Boss Bong. Ay, ang right hand ni, presidente sa Robley Shipping Lines, ha? Ang right hand ni, huwag niya, Bong Alerta Mendez. Sige, nagpawinaw ni Attorney Rafael Mendez sa State of the Point, ha? Amigo sa mga ni Atty. Rafael, ni si Bong Alerta Mendez, niya sa Robley Shipping Lines, ha? Juan Kiano, Nalin Bacolod, kaya Kiano, okay? Kinsa pa yung kinakong ko na, itanaw sa kong kagwapo si Bong Alerta Mendez, para may gwapo, wala. Okay, Nalin, okay, Nalin. Ma'am Elisa Sasan, good afternoon! Salamat, Ma'am Elisa Sasan, thank you. Okay, yan ito. Anas Pakira, mayang hapon sa GQ watching and always listening DYHB Arias sa Pakira from San Carlos City, Negros Occidental. Salamat sa pagbasa. Okay? Kada tawa. Wako gisipunan. Kuntang higop ako sa baw. Okay. Nag-okay. Nag-okay. Ong gengki at maguna. Okay. Okay. Roy Mangobot! Si Roy, kumusta? Kung batchmate sa Maridios National High School, batch 93. Ah? Okay. Kumusta niyo? Mayang hapon. Okay, balik na ni. Okay, wala. Fem Joymi Mijos, ay kasamang JQ Musa Guapo. Fern Joymi Mijos, ay kasamang JQ Kumusta Guapo. Kinigod, manay linot basahon ikon doon ay guapo. Bisa gani ikaw dari mag-angkor, oh. Bisa ikaw dari romo, Gerald. Naingon nga guapo ka. Imong batong saman, malipay ka mo nang dinit kay balik-balik kong basa. Ni Fame Jamie Mijos. Hi, kasama GQ, musta, guwapo. Ay, nalang chap! Ay, nga akong commander. Eh. Na ha, nawa. Naanasan ingon, guwapo ka. Ayaw yun suod balay ha, dihagi kutob sa kita, bante ka musuod ka, binugagin ka. Naunse. Ahay. Boy, joke niya pa boy. Sige. Wala. Be, ato ning alaw ko ka drama. Wala ko ka kwan. Sino nang tagbasaan ng mga misis dito? Ako na ni pag-unon niya. I repeat again. Please react, share sa kong live aron kumbate. Ha? May napilain. Akong brad. Tia. Kisa nga tia. Kisa nga tia. Ang ikuha sa akong brad. Joan Kiano. Kasi tiya, kasi matiya ni Brad, slow connection, binasa slow connection, sabi si chat-chat rin yung slow connection.
0: Tia Dita deh. Mana oi? Mana Tia Dita? Mana aku Tia Dita? Oh. Okay, hola na. Ya be, tatanaw mato i-review kay basi na iuban nga din ato ma-shout out. Mingo din. Oy, aba Marwin, pa-shout out. Di Apos. Oh, Marwin. Okay. Juan Entero, hi kuya, good PM. Si Fern, ato ni magdrama be kay ningon sao. Oh. Haha, malingaw jud ko nimo wafo oy. Imbis dili ko mag-online kay naminaw diri radyo, mag-online na lang ko. Sakto ni mo, Fern. Fern, masakto gid mo ah. Radyo ni Buminaw, di nimo makita kung kagwapo, Fern. Kung nila kayo magtanaw sa akong live. Wala nga ba eh. Hindi ko ha. Malingaw dyan ko nimo wafo, oy. Imbis dili ko mag-online kay Maminaw Ratal Gradyo. Magbuto pa sa buti niya. Gusto siyang online kay makita niya akong kagwapo. Yeah. Wala nga ba eh. Mo nakita kang Jerlabios. May in love ka, Fern. Tani si Fern, murag daga pa ni. Ha? Lama kay Fernan niya. Siya, balik-balik ka ito. Sa may drama ning Fern? Joy me. Sige, itong dramahan, be. Kakakasal nga. Ayaw pa waras, eh. Why commercial? Gaman kay commercial. Ayaw na ito. Ang atong mga kuan. Ano, huwag tayo na itong kuan dali. Mga music dali nga kuan. Be, ito ning... Kaya lang itong yuta, mag-iapon na dali. Kadi yuta. Huwag tayo na akong mga kuan dali. Lang we. Adat, wag tama di man makuan. Okay. Uy, di man.
4: Ang Saksak Sinagol program hatod laing sugilan nga puno sa gugma. Kinsa ka sa kukatubagan? Igor ka mukatawa? Igor ka mo smile or mapitig ka kung singkasing ka ni mo, Fern? Di kita ay sasasad, Gerald. Please, leave me alone. Dili ka naman mo, Fern. Ikaw ang mitig sa kung singkasing. Mamatay kong piyaan ko ni mo, Fern. Please. Fern. Mihos. Ako o ikaw sa kagitgit. Ikaw o ako sa kagitgit. Sinulat ni Vincel Estuloga.
0: Nanabi na perna. Wala ko yung utang ni mga perna. Okay, okay. Misiling giyangan na saad. Magkalingaw, good ka, Sir Idol Guapo. Naghanan ni ko na guapo na. Kada ko ng... ako na minor. Akong kumanda dito. Tinood ko na minor niya. Dahidag ka ningunin guapo na ko.
4: Tinood nga akong mga... Tinood nga akong mga pangagpas sa kuna-huna.
0: Laho! Joke niya ka ito naman dyan!
2: Kore ka dyan.
0: Ay... Unsan eh. Kani si Perm Jumi Mihos o si Ma'am Silin Giangan magini ang tinubdan sa Dakong Away. Kanya, kung Dakong Away na mo, dako sa mning kumbati kagawi eh. Ang sinugdanan sa Dakong Away may sinugdanan sa Dakong Family Planning. Mamay na magpusot-pusot ato mga anak. Kaya mao na nga, kanang silos ko may gala. Mani, maka, kanang magsilos ko di mong magtayon ng labi ng bagong menyo. Sigaway, silos, ang silos. Mao na mawagin na ang family planning sila mga una. Manang ayaw mo pag-away. Mao na inindot sa malipayong pamilya. No? Ang pagsabot sa sag-usa, unya ipatigbabo ang love. Ha? You know, love. What is love, ha? Huh? You know? Gugma. Mao na niya. Manang, kung kamo, bagong menyo, bagong kasal, ako ni padangat, ako ni i-address ni kasamang Rajuman Benji Ulpus Tanghiyan. Murag-murag gahapit namin yung iyang kuan, ha? Niya, ako bilin lang sa kadere. Wala ba? Kaming remart po ko yung mabilin kay amot ko. Di marin mo yung remart may mag-host. Yan na mo. Basta na si host dito sa Buhol. Sabi niya ako lang sa rin. Ako lang tayo sa kung last remart kaming duha. Ang mga guwapo-guwapo. Kasi, hindi nga kung di lang ginawa sa iyo. Taon sa niya kung di lang ako eh. Puros guwapo, ha? Muna di ha. Kaming duha din niya.
5: Ikaw rom, kuya rom? Negros? Gerald? Aho, Gerald, sadi. Pamilin, Gerald. O, kami dili. Pero ang amo mga kuban, Andre.
0: Kanindota dito nila.
5: Ana muna, very supportive among management. Labi na ni Atty. Rafael Fernandez Banyo, kamong kuban, Andre. Muna, nindot nga nastrabuhan ba? No? Magsinabtanay ang usat-usa man, nindot. Makabot ang kalinaw, ang kalipay, ang panagiusa sa usag-usa. Di ba, Pastor Gerald? Kumuto, tag, love is, God is love, you know, gugma, Diyos gugma, mauna. Ato ipatigbabaw ang gugma, kay tao rata. Doon tayo kasing-kasing, og mahigugma sa usag-usa. Manang kung minyo ata, ikaw lang tas matutok din ata, mahigugma lang kay tao rata, mahigugma lang. Wa, gaba. Diyan sa kumusawa. Ay, hinasod eh. Naawaw, nagisyon sa gugmaglain. Tao ramang ka, may gugmaglain. Tawa, ayaw gugulik balay, ha?
2: Bakit ka dyan?
5: Hindi na kumukuloy yun. Ay, joke-joke na talabay. Ito, makakalabay. Okay? Okay, kinigod ako ng tangan. Basta magdrama na, ha? Makabuhi o patay, ha? Ay, saan naman silin, oy? Haha, ako gyud sinugdan sa away Sir Idol Gwapo. Kan katawa mo naman sinanggangan ba? Maka-inlove sa'yang katawa. Ay, sige katawa mo sinanggangan. Ang inay mong katawa sa baka-inlove, makapa-inlove man na ayaw. Ano yung katawa o? Oh? Buhay pagpatay. Ha ha ha. Ako gyud sinugdanan sa away Sir Idol Gwapo. Ayos ang katawa na mo. Gamay lang. Ay lang katawa nga mura. Maabot na siya. Ay mabingat ng imong baba. Maabot sa dunggan. Tanang katawa lang nga hinay mo ba? Smile ang kagamay ba nga na makapakuan sa nao ba nga makapagwapa, makapagwapo nga smile. Muna yung sakto. Ay, katawa ko sug kayo nga mabingat imong baba. Maabot sa dunggan. 20 minutos, may gala sa di pa mag-aalasay sa sayuga kagabiyon. Ako na yung putlo ng akong live sa akong FB account. Kaya mo proceed ko sa page sa DWSP. Kaya ato sa ko dito mag-yaw-yaw. Mo shout out sa dito sa nagtanaw sa kagwapo, ha? Okay, ang uban dito na nagpanika na nga i-shout out na ako. I-mention nilang pangahan sa itong page sa DWSP. Kaya sayo ko dagan sa dito nagtanaw ron o nag-comments dito, ha? Nag-message sa comment section, ha? Okay na? Oh, Jinmi Barco, si Jekyo, musta dia? More power sa imong programa and God bless your more. Gikan ni Jinmi Barco. Igagaw ni sa akong commander, ha? Ako kikigagaw ni. First degree kasi ni sa akong commander. Lama kayo, Jin, no? Okay. Wala na. Bayo na, ha? Kay ako ning i-op akong ko na. Ang akong BFF, wala ko yung tanaw. Ahay. Akong BFF, si Boss Bins, Binsel Estologa. Basi, busy ni siyang linya ron. Wala mang yun nagpa-sipyat-sipyat. Dun-don, wasad. Si Eric, wasad. Si Louis Turefel, wasad. Ako mga amigo, wala naman ipakita. Eh. Si Bus Bins, Binselis Truga, wasad. Ako rin pasalamatan kay Gatanga kung nag-t-shirt, duha ka buok. Manindot kay nga t-shirt, eh. Taglibuhon man tali to. Kaya ako i-mention ang brand sa t-shirt, basta nindot. So, salamat kay Bus Bins, ha. Nindot kay ang t-shirt niya. Kuan niya siya, follower niya siya, listeners niya sa DWSP, gamay person, hantod nga, nasa gamay negosyo niya, doon na naikuha, no? Ang iyang sakyanan, mga igala, 612, di na mabalik, frequency, no? Mauna niya, ako palingkod siya ang sakyanan ko, tanawa, boss GQ, oh? 612, grabe na. Kunang ako yung shout-out, pero may kay, malipay man siya yung shout-out sa, niya, bago sabi nagkailanin niya, pagkaibaw niya, ako yung GQ, puy ang ginihag ko, ay, pakuha na siya sa ako, photograph gani, ang suma na. Bago may nagkailanin boss Binsel, ha, Binsel is tulog ganyan, pagkaibaw na ako, ako yung GQ, puy ang ginihag ko, ay, morasag na, nalipay sa ako, nalipay sa guni, ha, kay, very generous, niya, kung yun, no, diehard kayo, nga, DYSP, kay, ang iyang sakyanan pa doon dumagiti, DYSP gina, ang iyang mga kaubos trabaho, DYSP gina, ang iyang ikuan, pulls, ka DYSP, drama, umang suma na niya, hangtod naman, sign up, laliman wala. Mo nang atong i-shout out, atong i-mission na pangahan. Boss Benz, Benzel Estologa! Basta, follower ka, listeners ka, ang i-mission ng pangahan kay malipay, mga na silang may gala. No? Unya, labi kay numero 1 ng DHP, overall number 1, unya, dagan kay maminaw, No, dili man itong maglislanan sa tanang adaga mamina o number one ng istasyon. Matuon mo gina. Dili man ikon kay bisag asa ka maabot sa kaybaw man mi ana. Bisag gani ako. Trabanting sa duwet spin. Kaybaw kita nga tigpamina nga mato ka tong ikaw di si Kuan, ikaw di si Jerome Yaku. Ikaw di si Rimar Tugoy. Hala, sige ko pamina ni mo. Ikaw di si Gerald Abios katong gwapo nga matsuman. Oh, na may bawa mo kay ang tao nga kita ni mo. Ikaw di si Kuan, ikaw di si Rimar Tugoy. Hala, kagwapo. Kagwapo naman. Kagwapo lagi ni mo. Ala, ikaw ni GQ na lang. GQ mo na kang si Milo Pascual, ha? Ikaw, ikaw na si Jerome Yap. Umaw na yung Yap. Kaya pinidok mo na kang si James Yap. No, di ba? Mao na diyan nga. Ma-feel gin na to. Ugato gin matagamtaman ang mga pagdaig sa itong mga listeners. Bakit may baon na itong listeners. Kay may huli ko na si Kuan. So, ano man, ano man gina? Ano man ginang life? Di ba? Hindi na ito maglalas ka. Eh, sila yung number one. Kami number one. Sila yung number one. Kami number one. Di!
2: Wah, gabay.
5: Yung matos lang nga. Pikat. Oh, pamina, ang sa reaction sa mga listeners na moron, no? Di ba? Na, bata pa ko. Namabas mo ko na ito sa page na Musdo USB. So, ka, nakakuan pa ko. Grade 1 hangtod ka ron. Nag-sekwintan anyos na ko. Nag-quarenta anyos na ko. DYSB ka na mo, pamina, sa kung papa, mama, diri sa amo, ah. Oh, liban mo na! Si! D, A, F, G! Ano na, di ba? Di na tayo mag-lalis-lalis, di ba? Oh, ano? Vanilla na eh. Oh. Oh, ako mag off day. Okay. Happy na oras, sabi. Thank you, ang babae di you, thank you. Salamat sa iyong pagpatalingog, salamat sa iyong pag-view, pag-follow sa akong mga live, sa akong mga post, no? O guban pa nga mga kundali sa akong Facebook live kay aron magkakubra ko, magkapiat ako sunod mga simana. Para ba ito inihatang na kong 20 stars si... Ulo, wa mag-comment si si Ma'am Lia, oy. Lia, ha? Ma'am Lia da sa Italy, mga igalang, nga naghatang na kong 20 stars, ha? Ito, kwasali, shoutouts na to si Ma'am Lia Mecca! Diya sa Italy, mga igalang. Ang iyang apelido, pangandoyo ni Pagkadaga, o niya iyang bana, Mika, o sa ka-Italiano. Si Ma'am Lia Pangandoyon Mika. Nga wa mag-online, wa mag-comments, wa mag-message sa itong comment section. Sige lang, basta shout out. Kaya na, basi, maka-online siya na ayag i-review akong live. Makalawag yung mutag 20 stars, ha? Ano na, mangina, di ba, Ma'am Lia? Kanis, Ma'am Lia ron, wa na, posible busy ni, or kung sabay, trabaho ba ni? O niya, ma-review niya akong live, kaya akong maling follower, igtanaw niya, mention ako siya, gishout out ako siya, posible na another 50 stars. Ano na, mangina niya, ig 23 sa buwan ni Ning Buwana, ato mang pi-out, na, bahala, ginagmay, basta kanunay, kumbate! Manang isip mo sa content creator, may gala, mangita ka tagpagi, bahalag unsa pa ng imo na ng content ni Mura, basta na kay i-upload na kay kuan, di ba? Wala naman ka muna. Bisa ko nag maglikoy-likoy ka na diyan, magkikikikikoy ka na, basta na ka i-content diyan. Kaya na naman kay Dawato ng tagabuhan, maman ka muna. Kamu ko na siya kung ano garabay ang sabay niya, Waton. Entertainment mo diyan.
2: Wala ba?
5: Wala, si Babalo na tagtingo, gano'n siya nakajikin, no? Saan mo si Babalo na magkagtingo? Ay, naka. Kamu po mag-ingo na ako. Di ba, kapo yung magkana? Buhay. Tanong ka siya, kaya pagkalaway.
3: Okay, thank you, thank you. Mabati, ako ni Pagno, no? Ako i-close akong live sa akong FB account. Muporsin ko sa Pinsu de USB. Thank you, kaya good on. Atong oras, agi po tara ba? 30 minutos lang, atong i-shout out, no? Thank you! Ako nang giyo pa akong, kung kaya kapo dito yaw-yaw, dali, kapo yung mga itatagwarta din. Kapoy gini. Muna yung nga, kung mangita ka kwarta, kapoy gina mo lang. Kapoy. Kapoy kay yaw-yaw eh. Saan sila masun sa itong unahuna o gatong utok ng yaw-yaw na ito? Basta maka-entertain ng itong mga listeners, itong mga follower, di ba? Mauna ang trabaho na mo. Pinahanglan na. Mangita kang paagi nga. Malingaw sa sila. Kay bisag unsa pa imong buhaton. Bili kong gamaw lang kung magic-magic dali. O magic-magic ko eh. Ang akong dali, sayo lang ka, drama, maura na. Yaw-yaw nga mo dito, dali, maka-entertainan ta sa itong mga mamaning ko, anak sa radyo, to educate, to inform, to entertain. That's, mauna ang ko, anak mo dali sa radyo, hinahin natong tingog, ba si dagang nakadungog rin. To entertain, to educate,
6: to inform. Mao na ang tolo, basta sa taga-radio. Di ba? Ang gini lang kung tingko ko na kadugan.
5: Mao na! No, wala sa pensa ni Wesbib, kaya basi na dito nagkaroon itong hay. Nanay, namin nagpistaw to libi, kinsa gani? Nanay, nasa ako sa unaw ni nga kong messenger, kaya ay nagkondri, basi mga nga nag-chat ko ni mo, huwag ko ni mo basa ha. Ngayon na to. Uy, sabi ni, ala, uy, maod ay ka, ano lang ako may asawa. Oh, nag-text na ulit to. Ano si text? Ano si messenger wasad? Wasad sa text, kinsa ka to? Ah, base na friends request to? Pwede ta? Wala mga nilis akong messenger, wala may kundi nga. Bagyan. Kinsa ka to? Ato, ikaw sa messenger, wakabi, kadiyo ta? Message request ulit sa kuan. Aha. Ah, wala agad. Yan ah. Arta sa page 27, kay, ano, tura. Ah, nada si Mary Grace Kababat Siliar. Pasalaut nila Adriana and Francisco Tantano kasama JQ na minaw sila kanaroon diri sa Bulok-Bulok Barili Cebu. Salamat na ma'am Mary Grace Kababat Siliar. Mary Grace, hello ma'am. Kato si Miss Reid ba? Katong nakita ganig naglisa ko siya pagitag 6-7 nga katason sa laki. Ni-check na ko tumiagi nga kuan ko no. Kana si Jerome ulitaw pa na. Magingan, yes. Kana si kanang usa si niya Gerald Abios ulitaw pa na. Ako sige na, yes. 101%. Ikaw Jikyo, ulitaw pa ka? No. Double. Eh siya, ngi. Anak ko sa kuan, dihanlok ko ni mo na di kay asawa. kani si Gerald, kay si Jerome, na kay chance ka mong duha ni Miss Reid, kay wala naman sabi nga itong lisa ko siya pagkita, ito, iya matuging dispaka, gusto pagka English niya, what difficult ko no to find 6-7 guy, no? 6-7 ng katason ba? Dili katason sa inyo, ha?
7: Sino siya?
5: Gerald Abios o Jerome Yap, ma'am. Paano mo kung sino siya? Gerald Abios o Jerome Yap. Kani mga ulitaw pa man eh. Kani Jerome ulitaw gini. Biodo, ulitaw man na. Kaya ano may asawa? Kaya si Gerald, pure gini ulitaw, Ma'am Red, ha? Miss Red, kung naminaw karoon niya, taga-buhol ba ni, unya, English paka? Ni-chat ako itong miaging adlaw madali to. Nangutana nga, kana si Jerome, kuya, mag-kuya man siya na ako, naitiguwang naman. Ang iyang kuan, basta naminaw rin siya, ang iyang kuan, kung nung malingaw, kung nung sa akong programa, na, dinan ko sa mo chat, nila sa mo, tala ako sa akong programa, mawagta ko niyang stress, ay yung mga problem, kasi problema ko niyo, ma'am, about love, wala, kung mga problema kang love, ma'am, na si Gerald, na, kinsa mo si Gerald, ulit tao pa na, kaya si Gerald, ulit nga tao, saan, ma'am, Machuwa, ha? Parang gatas naman yung ipagitaro, aral. Kay 6-7 man ko, no? 6-7. Ha? Kuwasa may ngong ausay, klase nga 6-7, ma'am. 6-7, katasong o 6-7 ang naaniya. Kuwasa may ngong ausay, 6-7. Diba, Rom? Matuging na ako siya nga, kung 6-7 yung ipagita, ma'am, ang gatason, kaming tulo, wa may ana, si Gerald, Jerome, ako. Pero kung 6-7, ang gatason sa mo, tanawa lang ang mo. Ay, boy, tutong sagat makalaway. Bitaw kemejahan na ko si Miss Reid, ha. Sa to yang ngagan limot kay na topic na. Nagko naman nag friends naman mi. Ato be. Say mo ko na siya mugunlay ni siya pero mo lagi ganan ni 6-7 tall ko no, ha, nga laki. Listo, iya ko gisugo ang kinsa 6-7 di asenya, pula oron ta to ang gitu ano. Ingon ni, oh yes, pulau ro. Ang tala sa pulau ko noon. Ako sa ina, kamo lay, kuha na lang ma'am, ikaw lang siya, i-friends request lang siya kay, base 6-7 yung pangita, base pulau ro, kuha siya, ano? Ano? Gerald Abios. Magingan, si Gerald, dili kaabot ng 6-7. Si Jerome, murag, ano, ganyan ma'am, doldo 6-7, no? Wow, ano siya, wow. Muli, makabasa na yung masok na rin. Nakanakan. Ha? Oh, kasi na yung masok ko noon. Kuwinsya na ito. Sa tingin nga, nalimot ka. Ito, Rom, tumiyagi Rom ba ako si Nistrom nitong teknis at tumiyaging sa bando di ay?
0: Read di yang apelido. R nya double A, Eagle ba niya? D, Reed. Nya yang Liesel deh, Liesel. Ah, Ma'am Liesel Reed, ha? Nya, kung ano siya, murag vlogger niya siya, pero lagi siya follower niya. Gwapa. Ya, tinood, no? May na ako sawa, kung sawa. Sabutan niya na ako. Gwapa si Miss Liesel Reed. Ni, kung ano siya na ako, friend ko sa akong gi-accept. Pero, kanang friends na, listeners lang ba? Dili, ingal nga, gikwag ngayon na. Ana, gwapa, di tigpaminawang siya na ako, no? Niya, ni-appreciate sa akong programa kay, kung ano, no? Ingon niya sa akong programa nga, malingaw ko ni mo, Kuya GQ, no? Di lang ko mo shout out, sa disa ko na mo chat, pero nagtanaw siya na ako, no? Sa page na mo sa DWSP, no? Niya, ganoon siya mo comments, niya, malingaw ko no siya, makatawa ko no siya, niya, doon ako sa problem, mawagtan ko niyang problema, about love, about money, financial, ano ba, niya, makatanaw ko no sa akong programa, mawagtan ko no iyang, iyang stress, iyang problem. Ana. Kena si Jerome Kuya Jikyo, litaw ana. Kena si Gerald Albius Kuya Jikyo, litaw. Kuli pangatawa. Pero pakai bao nga di mo 67. Awa. Si Jerome hapit na. Pingo nga parparya 67, ma'am. Ay, mau ba? Pero akang pula ro mo tan-aw pa siya kung 67 magus pula ro. Follower na to, no? Listeners na to. No, dili di buloy. Sa to nga ko, ano? Somewhere in Kuan, Luzon, northern part sa Luzon, Mandali to. Ako lang tanong niya ring profile. Basta mauna, no? Mauna. Thank you kayo, Ma'am Lizella. Miss Lizelle Reed sa imong pag-appreciate sa akong programa nga nakatabang ko niyo bisag kinilang akong programa nga entertainment program. Malingaw ko sila na ako, no? Labi ko na ako musayaw nga, ang kuha na ako, naong kuha na ako, no? Niya, kuha na ako, sa panadiha, saan mo nang siksibin kong why? Makso man, oy. Maro mo, iyang type din sa itong ano, monitoring ko, saan mo nang siksibin kong why? Uy, lami, ay. Lami, ano gini? Lami, di Gerald niya, ya? Alam, ako ko sa video, kadiyot, bi? Okay, ako tugi ko si Ma'am Lizzie Reed, ha? Kay, nag-chat-chat me itong last day, nga, mauna, no, nga, gi-accept na ko yung friends request, ito, nag-chat-chat me, nga, mauna, nga, sige, di, sigtanaw sa akong live, no? Malingaw ko siya sa akong live, makatawa siya, makismile lang ko sa gamay ba? Ganahan ko sa kay, mawagdan ko ng stress, kamutan sa akong live, kumaminaw sa radio. No? O sa live, sa akong pinsa di WHP. Ay na to. Ano, magtapin ng oras. Tulad 5 minutes lang, atong di WHP nga pinsa. Uy, huy, hay, nakao na ra. Atong din na lang, atong di-switch na lang sa di WHP. Aron, kitang katagla yun, ha? Kaya na to. Pagkaya siyang switching, ay. Switching to DYSB Army mismo. Ding-ding-ding-ding-ding-ding. Basta na siya din nag... Kuan ron, natatawon. Basta na ron siya din nag... Kuan, message, ha? Pero ni Mrs. ni Comis ang sangkong... Mrs. ang kumisig sa akong live sa akong personal account, pangigala, no? Unya, ay naman ito nga akong live, dari. Ay naman ito, Rald. Nara. Alam, brog na agitali, oh. Okay, kadataan na. Pinaghanapin mo dosin to sang Mrs. Sorry kaya nga, wala to makunakan eh. Cha-cha boyles, nato na si Ipas Cha-cha kay nato na minis shoutout ganina. Chuyaks MG Morales, pa shoutout ko nila Mama Melda Morales, Papa Junior Morales, Kuya Binjay Morales, o ni Inday Helen Alivio, o ni Dodong Kanya Kiano Morales, na namino karoon din sa Panalipan, Katpon, Cebu, o Advance Great ko. Kuya Jikyo, mag-ihaw lang o tag-unlot sa manok. Okay, salamat Kuya Jikyo, okay? Ingna si Remart, gikan ng chat sa bulis, si Remart Pugoy, ingna dalaga pa ko. Ha? Dili binawang Marta? Lagi na, na? Nalagay, ma'am chat sa bulis. Dalaga po si Remart. Yeah. Araw siya ka mag-imaro. Lama kay ma'am chat sa, no? Naman na, alam mo, ako i-screenshot ako, Mart. Nalagay mo! Ma'am Chacha Boyles, si Remart Pugoy, ingna dalaga pa ko. Yeah, kay ba wait ako daga ka, ma'am, no? Ma'am Chacha Boyles, si Gerald na lang, ma'am! Si Gerald kay, kumbati ni siya, ha? Matsuman, guwapo! Unya, lami! Yan ba, lami ko siya. Yan ang sakit. Kaysa yung magtulo, Mart? Ano yung masakit? Kaya Okay, Rafi Horado. Shout out boss JQ ha, Kopal Gandoro mayong hapon by JQ watching and listening sa Barangay Manatan Cebu nga. Kopal Gandoro mayong hapon by JQ. Okay, uy kadaganing Kopal pag Gandoro ngon. Usa duha lang okay na. Wilson Liganga, Kokong Martin alias JQ, good afternoon. You all. Kung programa, daging naman ko ni Willis ng Liganga, Coco Martin, ha? Layo, as kinood, eh. Huwag kita mag, huwag kita mag-wampor, kuwa na. Huwag kita mag, kuwa nila, Coco Martin yung taan, eh. Sobronyo pa, utan, hi, good afternoon, Sir JQ, dere sa Pilit Kabangkalan, thank you. Taganang Kupal Kandugo nga mga misis, eh. Nina Donaldo Biran, ay ngapon kay Gwapong JQ, gikan sa Ormoc City. Wow, Nina. Ah, tanggawa ko rin, Nina, kaya nangyino ako gwapo. Okay. Kani gapo ko no. Atong good afternoon, huwag dramang ningong gwapo Nina ni Donaldo Biran. Ayong hapon gwapong GQ gikan sa Ormoc City atong dramahan si Ma'am Nina be. Ang saksak si Dagol program ug laing sugilanon nga puno sa pagdulunan ug gugma. Kinsa sa akong kinabuhi ug layas dinhi sa akong rinong panimay nina. Ug ayaw na pagita kanako kay ikaw nakagbasa kong kaugmaon ug sa akong pamilya.
4: Sakit talaga. Please. Dili na ako matiyo ng tanan. Kinsa ko. Puno sa misteryo ang akong kinabuhi.
0: Ninya ang misteryosa. Silat ni Rimar Pugoy. Nina ang misteryosa.

0: sinina ni naglengan ang latagaw sinina ng noon na ha joke karana drama rani ma'am nina ha Donaldo Biran Josito Pinto Michael may kapo na pinsamano kasama ng ito J.K. Prince kung shout out Papa Rick Craig Mama Alice Dong Mike kung sa tanang na minaw sa New West Vigay Firm niya sa duguan Basak Mandawi City from Michael Bintoy diri sa Basak Mandawi Ma'am Chacha Bulis Ochia si Rimot magyapon niyang ipangitaw eh Chuyax Minji Morales Kuya J.K. na koy chicks sa diri kuya uy hello uy kadako nung binugan. Mo lagi, ako lagi kong ganin lagi. Ako hindi ba sa ganina? Lami din siya. Oh, matsuman mo yun. Basta matsuman ganin. Magwapito. Ah, lagi na ulitaw niya. 20 anos po ni si Gerald. 20 anos, mga lalo. 30 na. 20. Ah, 81 na. Tarong ka magkano eh. Osa ba? Osa? Ah, 81 na lang! Tara na lang. 18, 81 na. Kaya tayong si Botokaring Uso na rin kaya hindi siya ni mapagas sa mga kwan. Ala, nagamit ang oras eh. Ala. Janelle Mantika, kung ang kwan na nakukuha ninyo misa sa kay gamit ang oras sa Ma'am Chacha, Wilson Manatad, Marwin, rin natin kwan ninyong kwan ha. Si Darwin din eh. Kanya dura, among bati taxi sa una. Salamat kayo, Marwin ng iyang profile name. Lama kayo, Win, ha? Sorry kayo, Win. Kukusi mo kayo. Kung magtatanong sa profile picture ninyo. Eusebio Rabor! Naanay kasama. Naanay kasama si Kuya Jerome. Dili na kapuso? Or doon na si kapamilya? Kagad Martay, mag ibararan. Okay, lagi tayo di Roma. Akong nabasa, Rob. Sorry kay Roma. Ako man dali, oh. Remord man ako na na, binuwa ko. Iyakinig ko niya butangan niya music, pero hindi ginawa ka niya klase. Kaya kayo butangan niya music, pero hindi ginawa ka niya mong kanay mo mga misis. Hindi niya maaaran, hindi niya kayo buwil to niya ba? Huwag hindi ka mapagan ba? Klaro kayo. Alas na? Alas na? Alas 7 na mundang, alas 7 na maman. Aunsa? Huwag kayo commercial? Ato ino si Atty. Romel nga ato na pinin ni Mia City alas 7 na sa Tsumimundang kayo may commercial. Okay, Rob? Rob, okay na ka? Alas 7 na mundang? Talong niya? Ito, itagang oras ay. Joke-joke na tarawa. Bueno, matagang matagang oras sa saga Paragoba sa saga Tolobaron success na gol dinigapon sa overall number 1 nga si Bianans Kabisan og Mindanao DYHP RMC bakong partner dinay sa tugbangan ang litaong gwapito. Apan doon ay gipitik ang kasing-kasing kinsa siya.
1: Sino siya?
2: Sino siya?
1: Sino siya?
0: Ambot kang Raymart o Giraldo Kabao.
1: Sino siya? Sino siya? Sino siya?
0: Dari sa Bicas OBS, ang The Macho Man with 160 pounds from the red corner, Gerald Albios. Yes, dari si Kaya Raymart Pagay. Ang umabot, Mayor sa Talibon tomat, malimot mo. Oh, Talibon Bohol. Na si Jen niya. Oh, si Jen Gallardo. Kini si Gallardo ako ni Paride. Ako papa. Middle name, Gallardo. Okay. Sagan, sa Kedibukang Pwersa, din sa DYSP, sagan sa mong program director kasamang Radyo Man Aida de la Cruz Tampos, sa mong station manager kasamang Radyo Man Attorney Rafael Fernandez Banyo. Kako si Radyo Man JQ, Josephus JQ, kaya nagasalamat sa pagbainaw, dalay ko ng Diyos, Tatak Aranan!
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at
3: the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done to me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Made flesh
4: and dwelt amongst us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us,
3: the Holy Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord.

po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

hâm bát.

0: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kitang kuti silka in as early as 7 days.
1: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilove, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilove. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisan nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butihis sa inyong lugar. DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Nako sa radyo na DTX 500. Ako gitrayo gidong mga kakapsula sa usak adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta!

0: pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay, ana. Paso-paso, desmidurias kababayanan, katul-katul. Said Liniment Oil ray makahanaw, ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil Rai, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay ng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Kung ikaw nagakape sa St. Panyawan Coffee Mix, parisikini ug St. Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunodini sa imong kape nga St. Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. St. Panyawan Coffee Mix ug St. Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
1: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
5: Biotrops Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrops Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa ug empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
8: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
10: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng petsang na pagkasunduan.
11: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Ang Pilipino may isang salita.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3, dito ako, Pilipino.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
3: Kung kay Baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimod nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: adlaw karon sa akong aso ninyo ning simnaon nga naguluan anino ni Ulysses unya mga bata makasama di na lang kita mura ng sulti kay kadapusa naman ni salamat sa mga tao nga mitabang sa ato ang mga programmer ni Straight to the Point Muntang una radyo unang balita ni Sir Arnold Mamken ni ato ni Rufil Banyuk Straight to the Point unya kining ato ang sumbungan ni Ma'am Aida buwag kada alas 5 sa hapon mag-unaning ato ang mga aso ni Kuya Gulyan unya sa programa sa gabi nga Straight to the Point Evening Edition si Sir Benji Tagian o si Sir Buen Alguno pero Sir Buen Alguno ron ang attorney Buen Alguno may muda ka ron hala mga bata bagasawa andiya kita sa katapulang sumpay sa akong asoy kaninyo.
1: Ay, na sige. Manglugso na kita paingon sa ubos kaya tingali unyag magabihan kita sa daan.
0: Oh, okay, tara. Sila.
2: Kap, usa kay bayo, no? Kung ako ning ipatag-an o bangiitan ng albularyo. Mm-hmm. O mga adlaw, mudangup ko ni Manoy Butyo ng taga-Banika. Ibabaw sa lagwirta. Basin pa niya ug iyang matag-anan kung hain karon ang pating lawas ni Ulysses.
1: Sige, buhata ka na, Marcelito.
2: Mamasin lang yun ko, Kapitana. Kay may abilidad ba sabi si Manoy Butyo?
1: Oh, hinoon, imo ka ng katungod. Ang mahinundanon nga dili ka magpakawa sa paglaom.
2: Oh, okay.
1: Dasig lang yun, Marcelito. Dasig lang.

tanan akong buhaton. Masairan ko lang ang imo nimo tagad karon. Dili mahimong pasagdan ko lang na dili ka mapahimutang o mayong lubganan. Oh. Che! Brownie! Che! Hello, ha? Che! Che! Che! Hey! Oh. Padayo ko sa pagkawas, Brownie. Uy! Nalas sa pagadino. Ulysses, nasayon ko ganhi ka anak. Nakita ko ang mga nino. O si Brownie, iya kasab ka nakita, Ulysses. Anak. Sutihin ko, anak. Hain ka raw lang yung patay lawas. Kaya ipahimutan ko ikaw o mayong lungganan. Gusto kong mahiluna ka na, anak. Dawaton ta na lang ang masakit mo kayo kamatayon. Nasayod ako nga nakit ang imong kalag naglisod sa pagdawat sa imong kalit nga kamatayon. Ulysses! Anak! Ulysses! Nawa na sa siya. Wa ko na mabati ang iyong pagbako. Ug nawa na sa ang anino ni Ulysses. Ayaw ka pala ka, anak. Ug magyong adlaw, makikita ako kang manibutyo nga taga-banika sa may kang ungo. Aro'y patag-an ang nimutangan karon sa patay ni Bublawas.

0: Ipagbantay ka muna ini mga libod suroy karon nga usa ka irong buang. Labihan ra ba kuno kamang tas viewle, Isa?
1: Hello? Kuyawa ko di ay kap, sweetie.
2: Uy, kang kinsa masab ka ng iro, kap. O ganong naingon mang kaana na?
0: May kalit man ako ng iro sa pagtunga dito sa Pikas Lungsod o nakapatay na og duha ka mga tao.
1: Uy! Uy, kakuyaw ba, Ana? Uy!
2: Dili ka nas pare, Ramon. Gibaliw maong nahimong irong buang.
1: Ay, mamasad, uy.
2: Kana kay nakapatay nagduha ka mga tao, good. Mupatay o mupatay, pagyod na.
0: Ay, noon, posible, sab. Maong gipaalerto ko na ang mga tanod. Magtukaw sila round the clock.
2: Ay, di sab tingali masuko ang taga-animal welfare cap. Uy, kun mapatay masab na sa mga taong iru, ah, kay delikado naman kayo ng mananapa, dili ba kapitan, ah?

0: unsay akong ikaalagad.
1: Manoy Butyong, ako si Marcelito. Doon na lang uta ako'y ipatag-an kanimo.
0: Mm-hmm. Oh, unsa man unta ka na?
1: Nawa manggod ang akong anak. O gituhuan nga gipatay na kini, Manoy Butyong.
0: Kung mao ka na, wa ako ikatabang kanimo. Wa!
2: Sa dili pa ko mapadayon mga bata painumdum sa ta.
3: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan augyon sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako kay IU Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitan kaayo ang kutis silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kitan kaayo ang kutis silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan!
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
3: Kaya pa na ako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
4: Kaya pa na ako.
2: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
5: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
6: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Balita! Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
8: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
7: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
8: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
9: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
7: Oh, ani mo pretty? Ay galinti.
10: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay nga ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon og pag-exercise. Nabalaan na ako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto og vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ako pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon nako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka nako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
11: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.
12: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Kung karunin niya katapusang sumpay na gyon sa atong asoy kaninyo. Katapusang anib sa Anino ni Ulysses.
1: Manoy Butyong.
2: Kung ipatag-ani mo, kung si Kinsa ang nagbuno sa imong anak, wa ako'y katabang nimo ni ala.
1: Dili ka na mo akong tuyo, Manoy. Kaya nailhan man ang kriminal, unilayas. Apan ang patayang lawas ako, anak. Wa na yun ikita.
2: Oh, di ay.
1: O ginaot kay mo kong matabangan, Manoy. Kay buot ko mapahimutang na og lubnganan ang patayang lawas.
2: Nakita ko ang imong kasinsiro. Sige. Tana sa suod.
1: Salamat, Manoy Butyo.

0: saman ka. Walhon o tuohon?
1: Tuohon ko, balibutyong.
0: Itunol ang wani mong kamot, kay mas minus ka na ugsa kay sa tuoh ni mong kamot.
1: Mauba? Oh, niya. Niya ang wani ko kamot, banay.
0: Himulsuhan ko ikaw, ug akong sangpiton ang espiritu sa namatay mo ng anak, pinaagi sa akong huna-huna.
1: Gipiyo niya ang iyang pamata. Ug nagkibot-kibot ang iyang pamata. Pasagtan na siya.
0: Ulysses di ay ang imong pangan, espiritong nagsumpag.
1: Oh, naghisgot siya sa pangan ni Ulysses. Bisan ang huwag ko maghisgot kaniya, nga mo kalingan sa akong anak.
0: Ulysses, hatagan kong kalinaw ang imong kalag, aron mahiluna ka. In nomines hombres, Christus gustos dominum.
1: Kinahinin na niya ang pukang iyong mga mata.
0: Masulbad na ang nakahasol kanimo.
1: Ikasulti mo suod si muna-una, manibutsong.
0: Unyang tungang gabi eh, untop alas 12. Giyahan ka sa iyang anino, paingon sa dapit, kundiin tua mahimutang ang iyang patayng lawas. Kitaguan sa kriminal.

0: kap, ug mas sa buntag. Makuha na nato ang batayng lawas ni Ulysses.
1: Mm-hmm. May kalambuan yun di ay ang imong pagpakikita ni Manoy Butchong nga taga Banika sa may kanungo.
0: Oh, kap, sweetie.
1: Marcelito, bisan og subo una-unaon, apan medyo makalipay na lang. Kaysa katapusan, matagaan naman og maayong lubnganan ang anak ni mong si Ulysses.
0: Oh, kaya importante karon alag ka na ko, kap. Kaysa ako lang giingon, nga gidawat ko na, nga uha na siya. Nga dili na ako siya ikauban hangtod-sangtod.

Untop ng alas 12 sa tuwang gabi. Ugayag kayong buwan. Maklaro kayo ang kuanino. Ulysses, hain ka naman. Oh, niuwang ang akong ilo si Brownie. Oh, ang anino ni Ulysses, iniyara siya. Ulysses, anak, dad ako sa dapit nga nimutangan sa patay ni Muglawas. Ulysses,

0: lauman ako pa nga ipahimutang na nimo sa akong pirmaminting lubganan ang patay na akong lawas.
1: Oh, Ulysses, aron magkabatul ka na ukalinaw.
0: Salamat, Papa Marcelito. Adios.
1: Adios, Ulysses. Adios, anak.

0: sa katapusan, may lugana na gyud ang patay nga lawas ni Ulysses. Di na gyud magkundinar ang iyang kalag.
1: Walay anino ni Ulysses kung magpakita. Kinasulbad naman ang misteryos pagkahanaw sa iyang patay lawas.
2: Pahuay sa dayon o pagmalinawon diha sa laing kalibutan, Ulysses.
3: Pahuay sa dayon kauban ang atong makagagahom, Ulysses.
1: Ang kriminal nga si Ramon ang iyang pagkasikop na lang mo ay kuwang. Aron mahingpit ang paghatag o hustisya sa kabatayo ni Ulysses.

0: ba ni Sul sa bahay ni Ramon?
1: Uy, ni Sul sa bahay ni Ramon ang irumbungan.
2: Bakit? Bakit? Bakit? Bakit? Bakit? Bakit? Bakit? Bakit? Bakit? Bakit? Bakit? Bakit?

0: Newsbreak.
1: Mayong gabi, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balitatod ganito sa SED Marketing. Ang tingamaw, tingapura po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon Epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, wala pa'y plano ang Department of Energy kundi o ipaglibka sa unom katuig ng moratorium bahin sa bagong coal-fired power plants. Kinitaliwa sa mga panawagan pagtugot sa ahensya nga mupaubos ug bidding aron pag siguro sa stable o barato ang mga tinubdan sa kuryente, taliwa sa nas nating krisis sa lana sa Middle East. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni Bus, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
0: SED Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kaso ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
0: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitan kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kitan kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan!
6: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog, dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
9: Tunay Natural at Original.
8: May Seal of Quality Excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Sa gunso ng OT, ay buhi.
13: Kaya pa na ako.
12: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
14: Kaya pa na ako.
12: Patong-patong ang projects, sige lang.
15: Kaya pa na ako.
16: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon.
17: Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
18: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.

Ini mga bata bersama na tapos ang akong aso ninyo ni Sinaunang nga naguluhan. Ani no ni Yolisias didilang sa mga aso ni Kuya Gulyang kinitanan. Dalit ka na to sa Arimen Drama. Oy, ang nga to writer ni ani si Ma'am Ingrid Bertodaso. Ang nga to ang director si Ma'am Martes Alvarez. Kunya ato ang spinner si Kuya Joel. Ang ato manager sa Bien Aqua ni Pari Pili. Sound ban ang tagiya sa bangis sinaw dishwashing liquid bangis sa hugaw sinaw pasuka upaw si Kuya Ricky bangis dyan uga nga to audio editor si Kuya Ariel Mangkaw ang tagiya Kuya Ariel Mangkaw Kuya Tayad Randy Tayad o si Kuya Lloyd Agabiana ang tagiya sa Iking Binding and Rock Installation si Sir Ariel Mangkaw og dinhi mga igala kinintanan dalit karato sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nagahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Nabagi ko ni Rima! Bayad ka ko kayo ng pagbiri!
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Naalakot din ikong lab.
3: Sure ka?
2: Pagkasilita!
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
4: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandata.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nagihimuan og drama sa radyo.
8: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
9: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Hey!
10: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
11: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
10: DTX 500. Mabali sa mga butika.
12: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay og asawa nako. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
13: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
16: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one night, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Iwa naman kong iba. Nakahantog karoon, nagmimitin ako. Antog karoon, ayon ako. Huni kang sa kogo, nagpanyawan. Pablito si Modlan, amon isa'y sinta na kapin. Sabay na bis ka.
17: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
18: Ganyan ang Pinoy!
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
14: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.

0: Sumun ko kwartaan eh. Ngawa naman ko'y trabaho. Pagyan nagsige, pagit kong tago din eh.
1: Mira?
0: Oh. Kuya Louie?
1: Kay ba ka mo atiman o bata?
0: Oh, nga naman kuya.
1: Nanangita o babysitter. Temporali lang.
0: Pero, ingon si Ken nga, mas maayong magtago lang ko din eh, kuya. Delikado mungkot kong magawas ko.
1: Unya, eh kung ina nga, magsige nilang ka utago din eh, hangtod-hangtod.
0: Kuya Louie.
1: Saman.
0: Mahalok mungkot kong magawas, kuya.
1: Ay, kabala ka. Namang ko'y skinan. Atod kuha ka na ako. Mag-iarama na ako ang ila padung sa trabahuan. Unya, mga Pinoy resad ang imong amo.
0: Sige, kuya. Kinakilala sige kong trabaho.
1: Oh, sige ha. Akong sultihan nga. Okay ka ha?
0: Sige. Salamat, kuya.

0: Ah, ang trabaho nimo kay magatiman ra ka sa mga bata kun man duty na minister nimo.
1: Okay, ma'am.
0: Atiman na lang og tarong ang mga bata, ha? Og safe lang ang among mga anak. Wa gid tay problema ni ana.
1: Oh, ma'am.

0: Mira, thank you so much.
1: Ngano, Mama?
0: Nakaayon kaay mi sa imong pag-atiman sa mga bata. O ganahan kaayo sila nimo. Labi na gyud si Lexi.
1: Gibuhat lang ako kung trabaho, ma'am. O hilig sa gyud kog bata.
0: Okay ra ba nimo? Kung himuon na lang ka na mo permanent nga yaya sa mga bata?
1: Ma'am, kuan man gud, naay problema?
0: Nahibaw ko kung unsay problema. O gusto kong makatabang nimo?
1: Ma'am.
0: Bali, mauli man mi og Pinas next year. Basi na pwede ka namong makuha nga yaya sa mga bata kung mauli na pud unya ka. Pero, no pressure ha? So, tihilang unya ko kung unsay desisyon nimo.

0: Ano kun kung di na ngudawaton?
1: Ay, maulik ki, uy. Pero, wapagani ko kay Bawas akong status din eh. Wapag balita nilang Mr. Kanashiro.
0: Wala mo siya kung makadungog o balita kung unsa ilang plano batok ni mo.
1: Si Jupen, karong pagani siya nanawag sukat. Unsa makituyo ani niya?
2: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
3: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
5: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
6: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kati, sorry di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
7: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
8: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: Show niki ganga molika.
1: Okay. Kung kasama ko ramdi ako mahiaguman din sa laing nasod. Mas maayo pag mapauli na ako sa Pinas.
0: Sorry, Mira nga. Huwag yung matabang, ha?
1: Ego na yung natabang na ako. O salamat ka, Ayoken. Okay.

0: Oh, kana, kana. Sige, pag-exercise, gitog maayo kana. Very good, very good. Ay, si kutas, kutas, good.
1: Pa? Nakagawas ka na din sa ospital?
2: Mira? Nak? Oh, kanusa aga lang na uli.
1: Kanusa ka na nakagawas sa ospital?
2: Dugay naman.
0: Ay.
2: Wa day ni mo
0: ina. Ay, pastilan, pastilan. Has kalimuta, gid na akong pahibao ni mo. Uy, day Mira. Ay, unsaon nga na busy magkong atima ni Papa ni mo, good.
3: Dugay na nakagawas sa Papa sa ospital, ti. Katong nanawag ko ni mo. Mamta to akong isulti, pero ipabagan ko ni Mama.
0: Ay.
1: Sa ato pa? Kato mga kwarta nga gipadana ko ni mo, ma? Nga ingon ni mo para bayad sa ospital kay kada adlaw na ay bayad tungod sa pagka-admit ni Papa. Dili rito tinuod?
3: Digib ti.
0: Marlo, saba.
1: Kapihan ni mo, maoy. Sobra naman sa napagkanaong ni mo kwarta.
0: Ayaw kong ingnaana, ha?
1: Kay tinuod kid bitaw. Naumagit ka kwarta. O gigamit lang ko ni mo. Pero sakto na. Dili na ko magpadaan ni mo. Bahala na mo sa iyong kinabuhi.

0: kon.
1: Ato, day. Hibaw, baka nga nagsigi bagay pagpaabot si Miriam sa imong desisyon.
0: Ha? Katong inahan sa mga bata ang akong gibantayan?
1: Oo. Bisag pinanakabuan ng nilabay, pero ikaw pagyapon ang ilang ipangita. Muli na sila sa Pilipinas sa buwan.
0: Naapaman ko yung number niya. Ako na siyang tawagan.

0: Kahapon kay nanawag na gyud ka.
1: Sorry kaayo, ma'am. Naay mga kakulian sa kong pag-uli, good?
0: Ah, okay na. So, ang akong offer ni Moon sa man, mudawat camera?
1: Sige, ma'am. Nadool naman sa nako ang mga bata. Moong, dili ko mo balibad si mong offer.
0: Salamat. Daghan kay salamat, Mira.

0: Soap. Said celebrity beauty soap.
1: Ay, oo, good kayo. Regimen ni siya, no? Ma-recommended na ako niya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmoo siya, tapos basta maglugid ang imong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin yun kayo ni siya.
0: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
3: Pot na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimon to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwantian. Ang kanun pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
4: Kapi kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsin.

0: kape na lang yun niya. Paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kape. Niya ko to, inom na po ko. 3 times hindi, kape yun ko nga. Paragis bila-bila.
1: Sa Paragis bila-bila, tili na ka mag-agwantian ang kanunayng pag-inom sa Paragis bila-bila herbal coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapi kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sabiya nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak.
3: Dugay mo at nago sa isin!
4: Oh! Ani mo, pretty!
5: Anchor and TV host, mga ang tunay. Just like MX3 capsule. Tested.

0: Paragis Bilabila.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwantian. Ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kaya kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sadya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak.
3: Ay, mo ato na ko sa ECT!
4: Oh! Ano mo, pretty?
5: Anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule. Tested.
6: Ang nainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.

0: Tungod sa akong giagian, wa ko mahibaw kun angay ba ko nga magmahay nga milarga ko sa laing nasod para sa uban na usab ang ilang kinabuhi sa ilang paglarga, nakatabang ni sa ilang financial. Ug ako ang natabang ani kay may lison ko nga nakatunan ug naka-realize ko karon nga bisag unsao nimo og plano ang imong kinabuhi. Kung maugid ni ang imong kapalaran, maugid ni imong padulngan. Dini na lang kutob, dekang salamat. Inyong magtatampo, Mera. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay ni suatampo ni Mera dinhining atong tulumanon bagong bayane.
1: Kung doon ay kamuhi sa gilanon sa OFW, suwata kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon.
0: Hangtod sa sunod kayon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asam ta ani oi. Murag nagsingin man tag balik-balik sa itong gagian. Alas 9 gabiin man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong ingan, gimino ta.
2: Halo oi, nga ano na di ay ta. Nausan man itong lakaw di ay oi, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol.
3: Ongolok uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog uka.
4: Sa Diyos Kristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kap manen.
4: Nagatuo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: Amen! O amen!
5: Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din ng dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila. Wa na sila.
6: Jo Marie?
5: Oo. Oh.
6: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
5: Brenda?
7: Tierra del Sol.

0: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
1: That time check was brought to you by Bingo Blast, Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Hey!
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka paranaw,
2: ug pagpaminod sa mga teen.
3: Basin aduna kay
4: sila kan si Krisha ug si Mauka. Oh, excuse me. Nabalak ako. Di na ko mahimong di ko mahimutan nga maguna-una nila ni Krisha ug Brina. Oh my God! Ah, di lang gid unta sila. Di lang unta. Hello?
5: Jomari? Basta ka karun?
4: Krisha, niya sa ospital. Nidalikyat kong duaw ni Maki.
5: May pagsun pa na mo sa lungsod sa La Tierra. Nanganaog mi si Brana o Kadiyot kay na auto din higan na dasmag. Labihan ka ko pa, ah.
4: Lord, salamat kay Dili Gita ito sila.
5: Hello? Jo Marie? Hello?
4: Krisha, yes? Oh, niya pa ko. Niya sa ospital. Gidaag duha ka mga babaeng sakay niya nang giingon ni mong auto nga na disgrasya, Krisha.
5: Oh my God! O sa mga na ilang kahimtang karun niya sa ospital, ha?
4: Sa ako na sa Iran, critical ang kahimtang sa usa. Samtang ang kauban ni ini, nagpaabot na lang sa pagdeklarar sa doktor nga nakabsa na kini og kinabuhi.

0: Ay, in taon sab sa duha ka mga babae, we. Naluoy ka ayo ko nga nakunahon na nila sa ilang gidagatan.
1: Misang ko in taon sa wag yung damhang atrahedya ang ilaon ng pagbakasyon.
0: Bitaw, kaluoy in taon.
1: Well, ingon mangyod ni Anang kinapuhi sa tao, Prena.
0: Husto ka. Diligin na itong matagaan ang mamahimong dagan sa mga pangitapo nga posible na itong masugatan.
1: Mao nga dili kita malimot sa pag-ampo. Kaya ang Diyos naman yun mo ay nahipaw kung kanos akita niya kuha, adi pa? O kung sa unsang paagihan.

Maki, nakabatikan ako. Matirang matibay-bay agad, ha? Maki, matirang matibay-bay agad. Maki, milihok ang kuya mo sa iyang kamot. O, ang iyong mga mata, murag mo aksyon ka buka. Maayok ni nga kalambuan na alang sa iyong sitwasyon. Soldihan ko dahil yung bahay ni inyong doktor. O si, nang pilang nga iyang inan, malipay gito, inigkasayod niya. Maki, naibaw ko nga nagpaminaw ka na ako karon. Laban yun ha, Maki? Matirang matibay, di ba? Matirang matibay, Maki.

0: Makababuhi sa dugo ang kalambuan karon bahin sa kahimtang ni Maki Sud sa ICU ning ospital, Yaya.
1: Nalipay ko ni anang gibalita magkaroon ako, Dong Jo Marie.
0: Matod ba sa Dr. Yaya, nga sign of progress ang paglihok sa kuya mo'y sa kamot ni Maki. Ug ang pag-aksyon ug bukas sa mga mata niini.
1: May maayo pagyuting aling mga plano ang Diyos alang niya, Dong.
0: Oh, gusto ka, Yaya. Kaysa pagkatinood lang, dako kayo importansya si Maki alang aning

0: misyon din sa Latera.
1: Dilid lang kay sa Latera, no? Kundili, sa tibuok kalibutan, nandinagmuk na sa pagsimba sa Antikristo.
0: Yaya.
1: Niining panahon na dong, usak kadakong hagit sa Kristuhanon nga katilingban ang hilom nga mga kalihukan sa mga kulto nga nagsimba sa ilang Diyos nga sungayan, si Lucifer.
0: Yaya, Ingrasya.
2: That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
3: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
4: Naluoy manggug ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
3: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof herbal capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
4: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrof herbal capsules. The wonder food supplement.
5: Biotrof herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
1: Pagbuot gyud tingali sa Dios nga hatagan pa si Dumaki ug laing lugway sa iyang kinabuhi. Tungod kay nakita ko niya nga kasalikan mo kaayo siya sa imong mga gimbuhaton.
6: Kambantikay ko nga katimbaw si Maki sa kong mga sekretong gimbuhaton. Yaya, Ingrasya.
1: Pag-amping ba ya, Giyod?
6: Oh, Yaya. Salamat kayo.
1: Labing siguro, Dung Jumari. Dili, Giyod, basta na lang ay surrender ni Sir Maynard ang giampingan niyang sekreto sa kasaysayan. Nagikan pa sa inyong mga katiguangan.
6: Yaya, sige na, kay... May pag-isuldihan pa ko ni nang pilang nga inahan ni Maki.
1: Ah, sige dong. Amping ka noon na idea. Bye.
6: Bye, Yaya.
1: Diyos ko. Ubaniin taon si Dudong Jumari sa iyahang dako kaayong gimbuhaton. Kinahanglan nga mapungan ang gipaabot nila nga alang kanako o sa kabinuang nga propesiya. Gikasubo ko, Senyor Maynard Benavides. Apan usa ka buhing dugo sa imong kaliwat, mao ang muputol unya sa tunglo sa inyong kaliwatan.

0: Mayong paghibalik din ni sa kanyang bahay sa mga Winavides. Iha Krisya.
1: Thanks, Tito Menard.
0: Ah, wapar ba din si Iho Jo Marie Iha? Kay midalikyat sa ospital nga naimutangan sa iyang driver. Kaya si Maki.
1: Oh, nagkasulti na may sa phone, Tito. Nanawag ko niya.
0: Ah, okay. Asa naman to si Brina? Pero singon mapahimutang na ang inyong mga bagay.

0: Brenna, naapa man ang imong gigdaanan din ni Sato. Ang imong lawak naapasan. Gilimpihan mga rin anak kong patakarulugo niya.
1: Ayaw na, Tia. Kaya dili mahimo uway kauban si Miss Crucia sa lawak sa taas sa karaang bahay.
0: Brenna, kadako na ni mong kausaban.
1: Basta mahigmata na sa kamatuoran, Tia. Ug maabli na ang panapot sa usa ka tawo. Ngabot milangguon sa kaliputan sa pagkaway hibang kaagan o kaway alamag.
0: Brenna.
2: Brenna! Sunod na nangyari sa taas, ha?
1: Oo, Miss Crucia.
0: Hello, Miss Crucia. May pagbalik din niya eh.
2: Hi, Mentors nila. Salamat. May daog kayo ka nang.
0: Aha.
1: Musa ka na ko sa taas sa karaang bahay, Tia.
0: Kaniadto. Lindot kay siya mo tagad na ako. Bisan pa magpirmi na ko siyang pasakitan. Ang taas nga edukasyon o ang pagpuyo niya sa syudad, maugi na kapausap niya. Kay sukat lang siya mo adtong syudad o niya naka-eskwilag kulihiyo. Nakat-o na siyang mahiubos na ako o kapitili na ganit mo taon. Huwag yung panagway. Nabulit na ng make-up. Parehas na Miss Crucia. Buset. Makalanggot.

0: Butan ka cute, Brenner. Kimitahod na kihapon kaninang tar sila.
1: Di na ko ilimod nga naapagihapon ang kasakit na akong kibati. Naapang kahiubos. Apanagpabilin pa magihapon ang akong pagrespeto niya, Miss Gracia.
0: Di ko makarelate, anak, oy. Kay maldita bayak ko.
1: Oh, nanay sakiran nga ni abot.
0: Si Jo Marie na ron. Nanay, si Jo Marie! Ako siya sa gaton, ha? Jo Marie!
2: Ingawa na ganun ako sa kong pinanggawin.
0: Ako, Sam. Gimingaw kay kunin mo.
2: Si Brenna.
0: Sa samang room. Sa taas sa kariang bahay.
2: Kumusta ang biyahe? Okay na?
0: Okay, nagit kaayo.
2: Good.
3: Tingaligigutom na sila si Miss Gracia o Brenna. Anda mo naman ang giluto ni Nerissa nga pagkaon. Pagkaon na mo.
2: Nang. Salamat lang. Gracia, tanas-taas.
0: Nang tar sila. May daot lagi ka na. Masakitan ka?
3: Ha?
4: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ugwatas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagdago ninang dughan mong malibutot.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dari na ko gusto magkita laki pang imo kanino! Listod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style?
4: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!

0: Mao ba nak? Karong gabi eh, mamisita ni Miss Edward nga anak ni Sita.
1: Oh ma, ugsugtun ko dayon siya ma. Di na ko dugay to kayon.
0: Uy, pagkagwapo ra ba ang bata ah. Liwat kay nas namateng amahan nga mistiso Amerikano.
1: Mabitaw nga sugtun din ako siya ma. Ug magpaanak dayon ko niya.
0: Mariel!

0: Baya, bine mă, băi. Mina rugat. De mă presonă, Margiel. Uy, nu
1: unsa. Gana
0: mă. Guapo, ni bo? Nu acras, Margiel. De mă, guapa? Indu tu siya lawa, sexy pro. Inaong nga na eh. Mur... Ay, abot lang.
1: Uy, siya inaong
0: lagi. Ay, mariko mo sa tao eh.
1: Ay, ambot boy.
0: Ay, lang ko mo ti Lord kay gaba at anak.
1: Gani, gani. Pero ambot boy. Ibog mo yugay ko niya. Ginahan di ko siya lawas, may kamante ka na yung lawas. Kurba ka yung lawas, boy. Pero butilya soup drinks.
0: Wow, mura ni cook.
1: Ha? Ayo, ayo, ayo, litik ka. Ayo, litik ka.
0: Kukuk man, kukuk.
1: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Kaya okay ng kukuk, pero ayo, litik ka ng kukuk. Likay lang tayo nga. Dito makasabaan ba?
0: Ah, bida. Kumo naman kay tao na nga nana ba yun. Basta babae, nindot o niya. Nindot purma, kurbag lawas. Inanaom, murag kukuk.
1: Ah, kaya, murag kukuk. Pero...
0: Kukukulo, budo.
1: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo, lagi litik ka. Ayo, litik ka. Gay agin mo uuwi.
0: Kasi
1: ka, mao na to ha. Karong gabi, mamisita ko ni Mariel. Ang babae nga kurba kay glawas.
0: Ang babae nga kukuku.
1: Ayaw, ayaw lagi. Ayaw lagi ba? Ha, wag tayo eh. Ato na ko. Ato na ko may tersoy.
0: Coca-Cola ba de?
1: Ayaw lagi.

Ops, ikog naman. Up to biyada tayo naman. Araya, doon lang ko silang Mariel. Ang babae nga kurpa kay lawas. Subtun ka ni Koronia. Idito na yun siya. Ako na yun si Turjakon. Bakit sa'yo nung...

0: Hala, may mga tahura na, ma.
1: Hungry!
2: Uy, mao ba? Kinsa man ron? Ay, basing mauna nang imong ipaabot. Iyang motor na tingkali katong nabati tanga may hunong subos.
0: Ay, hala, siya git, ma. Diyan na si Edward.
1: Hungry!
0: Edward, diyan ako sa taas, dong!
1: Edward!
0: Pabuta ko, ha? Manaog ko diha!
3: Shhh!
4: Salamat, Demirel, nga gisugutin ka ni mo. Huwag ko ni mo papautag, Dugay. Salamat yung kayo.
0: Kanatungot kay Dugay naman sa ko nga gusto ni mo. Nagpaapot lang ko nga mamisita o manguyab ka na ako.
4: Hala, Maudiay. Manurin niya tas gawas, ha? Magdata, Demirel.
0: O ba? Uyab na gunta. Busa, pwede na ko nga muuban ni mo bisag asa.
4: Hala?
0: Sugot mangani ko nga magbinyo na ta.
4: Hala?
0: Gusto naman sa ko nga magbinyo, Gyuit.
4: Wala pagyat. Kining, ato niya ng istoryahan, ha? Basta, okay kay ko. Nga ikaw ang akong maasawa. Basta, mauna to ha. Mag-date niya ta. Gusto ko nga maglingaw na ta ba? Una ta mo suods kami niyoon.

0: binakog akong uyab nga si Edward. Ikaw man din ni Adandan. Di ato ni mo. Ianasad ka para manguyab na sad ka na ako?
1: Unta, Day Mariel. Pero may uyab na day ka. O si Edward ang imong uyab.
0: Ah, kaila day ka sa kong uyab matagasig tagapika si Tio?
1: Oo. Amigo mi ana kay classmate mi ng pag-elementary. Guwapo ba siya?
0: Ay, oo eh. Guwapo git siya. Layo kara kay niya kung hitsura ang hisgutan.
1: O, bitaw. Layo kay ko niya kung hitsura ang hisgutan. Kay mistiso Amerikano man ang amahan niya. Pero, kung magkubo mi tanan, layo kasi sa kuwa eh. Hitsura rin gayo anang Edward eh. Pero ang iya, kumingking na kadakong sang tudlo.
0: Mahimo ba? Ayaw da utang ako uyab? Ug ayaw na pakita nako kay bisag wa pa koy uyab, di mahitabong musugot ko nimo kay bati kag nawong. Layas! Kanaog dinis akong panimay, Dandan!
2: That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
1: Oh, manahog na ko din sa inyong panimay, De Maria. O ginilay kasulti ko. Kung mahitabo nga magkabuwag mo ni Edward, manguyog yapon ko ni mo balik. Kailab ko kayo ikaw.
0: Di mahitabo magkabuwag mo ni Edward kay mahal na ko siya. Ug hagdon ko siya permi ug kasal aron maminyo nami. Ug ikaw, pangitag laing babay nga imong uyabon kay wa kay paglaom nako. Wa gyud Dandan.

0: Malingaw ko ba sa itong panag-uban ron? Ha? Day Maria?
1: Odog Edward, happy kay ko sa itong date o busog kay ko. Salamat ka, Aya, ha? Gidako ni mo sa mahalon ng restaurant. Anya, karun, asa man ta? Mamauli na ta?
0: Di po, uy. Karun, kay, manamtag sa house pagkaon. Dito sa restaurant. Kaon naman ta. Muna, manutag. Mabugnaw nga lalawak. Lalawak ko na.
1: Excited ka, no? Mo, di ka kalitok.
0: Lagi-lagi, kamantay ka?
1: Oo.
0: Pero... Aram mga, magsawa tas kalipay. Gusto kong mukaon ni mo.
1: Madlok ko. Kay virgin pa ko. Oo. Sakit ba yun? Basta primero ko no, ingon sila.
0: Uy, sakit, uy. Pasali ko na ni mo. Lami, lagi. Basta, musuod na tagbugnaw nga lawak. Ha?
1: Sige ikaw, mahal ta ka. Busa di nakabalibaran sa gusto ni mong mahitabo, Dong Edward.
0: Yes!

0: Alam niya na yan ang tutya na nga. Tutoy.
1: Niya, didihon yung bumbumay.
0: Kaya ako sa di bumbumay na nitsin.
1: Lagi, anong jeep ko?
0: Lami man di ay, son. Niya ay mong gihap yun ang ako nga. Ang akong upo samtang nagtutoy ka na ako.
1: May kikilot-hilot tayo.
0: Kanya, Katuski ko sa imo. Katuski kay imo, pero...
1: Lamit kayo.
0: Lamit na kayo. Gamay imo, no? Gamay.
1: Di man. Karon, ako may ikwasin mo, ha?
0: Isuway ko, no? Isukod ko, no? Agay, sakit siya. Bisa gamay. Agay. Agay.
1: Agay.

0: Silpais ka! Habi kay Mabdos ko imo na ubuwagan!
1: Karon pa ko makabantay. Bati man ka? Imo mo siguro kong gilumay. Mao nga, kati ibugan ko ni mo. Huwag ka ron. Gibati ko nga. Huwag ko'y gusto ni mo. May upas na tingali ang lumay nga imong. Paggamit ako. Busa, buwag na ta. Huwag musustinto lang ko niya. Musustinto ko sa bata. Kung...
0: Hayop ka! Hayop ka!
1: No!
0: Naglagot na kayo ni mo! Huwag kumasayon kung usan ang lumay ang ipanulti ni mo! Nagmahay ko! Huwag ikaw saan magmahay ka rin, magibuhat ako. Magbasol ka rin sa umaabot ng mga adlaw, Edward!

0: Pangitalag laing babae nga imong panguyaban dandan. Di na ko angay nimo. Di na ko virgin. May anak na ko.
1: Ang gugma ko nimo. Dili makapabugnaw. Bisan dili ka na putli o may anak ka na. Sugda ko. Parang utuo ka nga huwag ko magbakak. Mahal ko kayo ikaw, Mariel. Kung sugdon ko nimo, pakaslan dahin ka. Huwag ako'y mga mahan sa iyo, anak.
0: Oh, tinuod ako na batik gikan ni mo, Dan. Sige, gisugutan na ka. Gidawat ko ng imong kukma.

0: Lami. Lami, ayaw mo mag-agtila. Pag-asli ko, ha? Masigigura ko ni mong tilawin.
1: Bakas lang nagkita ka. Lahat kayo dito.
0: Hilo. Kalami. Kalami ngayon mong tingin.
1: Ako na niyo kung ano kayo. Kalami.
0: Kulang na kayo na. Tinataw na virgin na.
1: Virgin pa na parang ako. Kalami mo na kong babe.
0: Tantan. Padako na ni mo. Taas pa, Kyud. Layo na kay kang Edward, Ana.
1: Agot na ikaw sa mga.
0: Kahoot. Nandat. Kalami, ah. Puro kong nanganak. Kalami, kahapkis na. Nandat.

0: Nakuha gid ko og kadaghan atong higayuna ni Dandan sud sa motel. Pila ka atla ang milabay, nagpakita na ko ang amahan sa akong anak na si Edward kay makigbalik siya nako tungod og alang kuno sa akong anak. Apan ako'y nibalibad. Wa na ko'y kugma niya kay nakita na ko nga mas labaw pa niya si Dandan.
1: Mga kasama ang kaagi ni Mariel, dinining tulmanon. What's the style? Nakakita na og mas labaw pa niya i-style. Kinimaong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Put namin mati kanio, pa-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinom ron nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
4: Titik.
3: Oh, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil nagyod ang imuhang UTI, wala nagyod siya yung kuan. Okay nagyod, wala na yun. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganina no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na yun kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning na produkto. Simpli ako din ang giampo no nga, Lord, tagai lang yun ko o ka ng maayong nga tambal. Kay kapoy ba si giinom o mga kapsul nga dagpo no? Kapoy na ba? Maiman to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko na. Paradis bila-bila. Lisa, Heron Pausos. Kuan ako, 5'7".
2: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
5: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Malarat, my love. Mulutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O dili.
8: Dili.
7: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
9: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o bibingka.
7: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal? Malas pagyud ko sa babae na natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko din aron magtibway ng tanang.
10: Paitigo! No. Banda!
7: Bati asa ni mong naong huilag. May oy, masakang sa tagay mo!
10: Isamot ka bati mong naong ganihilag ka ba jigaw?
7: Gikan ka ron, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
10: Dugo!
7: Silan ko.
8: Di mo na ka-check ko. Pero, pakasli o na ko. Gato na agad ka.
7: I'm sorry, Palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
8: Bunso?
7: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na. Way laing kundili si Takla.
4: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
11: Utak ra. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
4: Diego.

0: headboard o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud o bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hing na nagani ko na mayuma dawat to. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng herbal. Kaya nitawag si ating nani na maawa tong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo.
5: Uh-huh.
4: Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin manday ito na nabuo?
5: Ah,
6: asin.
5: Okay.
4: Uh-huh.
5: Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
7: Oo.
5: Oh,
4: tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni

0: Hi, hello, hello, hello, hello. Mga igala, kumusta? May nga daw na sa kinatong tanan. Niya na sa iyo, igala sa kanginan, Ray Arellano, basa kong gwapong partner sa DYHB, Wildline nga itong audio editor. At the same time, atong promoter, Wildline si Lloyd Gabiana. Lloyd,
1: pasok. Ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Ayaw dyan ninyo kalimti ha. O doon na sa taibago, ang kaning avocado coffee mix with barley and guava. Testingin na ninyo ha.
0: Yes, muna bago mga ikala, ang atong avocado coffee mix, doon ay barley o guava, din ang barley mutabang o limpyo sa suot sa lawas, o yung manang guava puno kini sa vitamin C para dig-on nga resistensya. Okay. Bueno, yung manaya sa kalimti ninyo, ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. No? Gawas ka pampalagsik, pampagana pa. Okay, dito maglangan mga kala. Shoutout time! Shoutout nga to ni manager Nilo, manamalini si Sinchay Cardusa. Okay. Yung man sa si Jillian Yun, Jean Maria Larde, Charito Diano Castro, Christian Nola, Clemsel Bintulan, si Yuna Ginny Maria Maricho Libradilla Duhilag o Janice Rubiato yung man ni Clita Tumday o yung man nga to ni Katosia shout out to Gika ni BSI founder Banga sa ilong wala nga to writer director o Jikumpok Rakasa o yung man shout out to sabi nga to ni Belen Alisna si Lita Gripo, Lucia Buloy, diya sa Dilarusa, Calatrava, Negros, Occidental, gika ni Ricky Bangisgaring. O nga sa Gimbawian, pinamungahan si Muling Canillo, si Maying Muntis, si Conrado Canillo, Paz Muntis, Mario Morira, Rohin Canillo, si Siri Sagmun, gika ni Pedro Pungasi, ang taong kanunay nagpungasi, ang kagwapo. Okay, dito maglangan, may galas. At today, hinom duman ang nangangi, no? Nga, nakaayon kayo si Pedro sa pagpuyo sa mansyon, din matod pa niya, buot na niining adto na lang sila puyo hangtod sa hangtod. Unya sila, bahin usam, namung yun si Reyna Tara, nga dili siya hatagan o higayon, nga mupuli ni Haring BBT o maghari sa gingharian. Butang nga gikahadlukan usab nila ni Takla o Jigo. Ingon man nila ni Don Arturo o Maria Picat, nga nang pagabutag dito sa engkantuhanong kalibutan, gipatawag sila ni Reyna Tara. Ingon nini ang naitabo niya dahil sumpay ni nga itong sugilanon, bonbon o bibingka.

0: may mukha siya, aminaw ta.
1: Unsa ka na, mahal nga Grind Natar?
2: Buot na ko nga mo pa uli na kamo sa inyong tawhanong kalibutan, Jeko.
1: Unsa?
2: Mahimo na kamo makapauli sa inyong tawhanong kaliputan. Mauna kini ang akong hukom.
1: Apan, ngano man?
2: Wa na ko'y nakitang rason nga magtukay pa kamo dinhi sa among kaliputan. Og pasaylo ako sa akong pagsamok kaninyo.
1: Huwag na mo, Reyna Tara. Kundili, nalipay mi og pasalmaton minimo nga kabahin sa inyong kausa.
2: Checo.
1: Sa way pagdodoa, andaming mo alagad. Mutabang, aron makabot ninyo ang kagawasan sa panaugdaog sa illegal nga drugas ug korupsyon.
2: Butang nga gipasalamat namo og dako kaninyo, Checo.
0: Way sa payan,
1: way sa payan, mahal na rin ang Tara.
3: Sa payan, ay.
2: Anaa sa inyong atubangan ang daghang mga kaban nga puno sa brilyantes og bulawan. Inyo na kana.
1: Unsa!

0: Hoytsa, padong na siya sa iyong katapusan.
1: Kadakong wabok kami talaga o gapit sa pagtambal kaya kilahurog ko kaga asawa sa ari.
0: Unsay buot ninyo ni pasabot?
1: May dako pagpaglaom. Gababuhin siya. Kadakong
0: Kung unsa?
1: Kung iya ibalik na huwag ihanan sa bathala sa kangitik ang iyang lawas ang kalag.
0: Unsa?
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diha, naghangke og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo ra pag inom na bisag unsa pag paragis na ka, sisay yon. Gisuwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban, ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa malay. Pero pag sugod na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
5: Nay, tanda ka sa St. Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, kung sa mani mong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
6: Kasahinaan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid doon. Gani ay. Nag...
5: Ha, abusig sa kulian?
6: O kato ganing ama nga mo rin na.
5: Abusig sa...
6: Ganing.
5: Sundan.
6: Oo. Oh. Mm. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo.
5: Paka ka sa bukid, ikigo ka sa ka?
6: Mm. Sa tiyan nga nag-maintain ko, ana, ay, ba't kong naihayo.
5: Ah, pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
6: Makakat-kat ba?
5: Tanong mo yung
6: sa mga mali. Magrapag yun ko atang mga gulay yun.
5: Ah.
6: Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang iguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
5: Sige, karali mo na
6: yun. Siyon.
5: Lido.
6: Alberto.
5: Tuloy mo idad.
6: Ay, ko anak ko, nobenta na ko.
3: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
7: Ako si Ann-Ann Nebres, taga purok dos paganito clover. So ako nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo do na ning ingko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. O ingon ana
8: paragis bila-bila.
7: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
8: Bila edad din mo ron, ma'am?
7: Ako 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
1: Ang daara ka niya ang paghukom. Mabuhi siya. Apan, dili dabahi mong magbuhat siya o matarong.
0: Unsay buhat ni mong ipasabot?
1: Ang tanan nga iya buhaton, pulos ka daw ta lamang. May dumi katawa ka tala kung ang kuka.
0: Tungod kay natural ka na sa haring baby, di.
1: Natural?

0: this again. That's Bogart. Bogart. Bawal sa ta, Bogart.
1: Balik ka, boy. Balik ka, boy. Ang importante nga. Di tapabtang sa iro ang ganagawang.
0: Mabahala na lang ni. Oh, Bogart.
1: Ayog ipapuhin ako lalata. Gunit yun. Balik ko siya magunitan mo ng party sa kulawas. Masi gunit yun. Balik ka na magkadugmo. Ang alam sa rin baba ko.
0: Oh, Bogart.
1: Mas. Mas magdagan. Mas. Ah!

0: Dili ko daw aton kinikaban nga lang kinako mahal ni Reyna Tara.
1: Dili sana ko daw aton ang ako.
2: Ingon siyan, dili sad.
3: Oh, ako sab mahal nga Reyna Tara.
4: Bisag pobre ko gagikan, pero dili sad nako kana daw aton.
5: Ako si Hercules. Ano pala nipon kanyo? Usa dili sab kumulawat.
6: Ngutana lang mo. Dili ko madawat sa kaban nga puro sa brigante sa Bulawan. Kay mahadlok kong madato.
7: Bangyo! Bangyo!

0: Witherspoon.
1: Он, сэр?
0: Будь выше, будь. Ради того-то собрали на гарень бибики. Антонек саботали, сэкономит-нет. Гай болит, я для вас уколок. Babuhi na si Haring Bibiki.
1: Sutihan ko ka mo. Bisa ng batala sa kangit-ngit. Mahadlok ko niya sa mahal na Haring Bibiki. Tungod kay mas mula babaw niya kadautan at limonyo ang mahal niya Haring Bibiki.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
3: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko aning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko liha, may asa sa bukat, na, dahil palingki. Oo, maligi ako liha.
4: Ano ang maligi ako nai?
3: Mais.
4: Yung sa bawang mo sa kanay sa naminaw ka ron sa yung isipun niya sa yung bati na mawala yung mga tapos sa panawas din sa itong doktor.
3: Katong wapang makasulayan eh, sulay mo, diba? Mawala yung kakapoy. Ako bitong bata, naapo nang umah. Hindi po diyang ginom. Mo'y gamit niya, kanang gika sa trabaho, padong sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilmin ako palitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo kaysa Paragis Bilabila.

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Ako pagatake nako magikabuhi ko nga pagkatapos maglipong ko dai magsuka. Na magisilingan namo nga nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako aga ni iha kung di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ko ato sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, naulian dahil yung kuhan ng pagkagabigi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagkuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay parag. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas. Apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung ninduta. 100%
3: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
10: Ang constipation ay kakulangan ng fiber sa ating diet. Hindi ito normal kung palaging problema mo ang pagbabawas. Maaari na magresulta ito sa pananakit ng tiyan. Kaya ano pang hinihintay natin? Uminom ng ECL araw-araw. Nakakatulong maging regular ang pagdumi. Nakakatulong ito para lumiit ang iyong tiyan. At nakakatulong para palakasin ang ating immune system. Kaya ano pang hinihintay mo? Ibalik ang sigla ng tiyan at ating katawan. Uminom ng ECL araw-araw. Manibili sa mga suking butika.
11: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ania na ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman o kilid sa Gaisano Main. Ug ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. Ug ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
12: DGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DGX 500.
13: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
14: Pagkadungog nako sa radio, huh? Ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
13: 2 weeks pa lang
14: may alibyo na.
13: Pag 1 month ka pin,
14: naayo na ako.
12: DGX 500. Pabali sa mga butika. DGX 500 Health Alert.
15: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
16: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit, bitaw daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
15: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala pong kaga DTX 500 og Mighty C, nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
16: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala nay lain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
12: DTX 500.
17: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
12: DTX 500. Pabali sa mga butika.
15: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
16: Gadahan ko lang tulog sayo.
15: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 ug
16: Mighty C.
15: Aron mataas imong antioxidant.
16: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stress, or GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
15: Mojod.
16: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napuhigayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
15: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
16: Correct.
15: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
16: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir GP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok.
15: Mm-hmm.
16: Kinanglan nga ang imong source is good fats.
15: Mm.
16: Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Mm. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mauki na ang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir JP.
15: Aha.
16: Tagaan niya usa ka milyon yang anak.
15: Hmm?
16: Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako.
15: Hmm.
16: Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron mutubo ang savings.
15: Oh.
16: Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na.
15: Mm.
16: Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Muna sa katapusan, wala na yung mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, siya'y mahitabo, mabankrap, Sir
15: bankrupt, JP. Bankrupt, Jod.
16: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan.
15: Mm.
16: Ugali, sige man ikahurot.
15: No.
16: Kung wala taga-kaon og prutas o utan, wala kay gidugang nga deposit.
15: Mm.
16: Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mauman unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag-inom og DTX 500 og MyTC.
15: Mm.
18: Wow. DTX 500!
19: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Kung isuwayan ko sa pagtumar, duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
18: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sasigin na kung tumarog MyTC matag adlaw, naumpungan na dyan akong gibati nga anemic.
18: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
17: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
18: DTX 500. Mabali sa mga butika.
15: Mayong adlaw ka ninyo mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
16: Huwag ako nasab si Dr. Ramil Uy. Magapahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa imong maing panglaw.
15: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas.
16: Mm.
15: Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw. Mm.
16: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir JP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted.
15: Uh-huh.
16: Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan.
15: Uh-huh.
16: Gamit ang red lead or anti-rust paint.
15: Uh-huh.
16: Mo ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
15: Correct.
16: Ingon sad na ang lawas nato, Sir JP.
15: Uh-huh.
16: Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula.
15: Uh-huh.
16: Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
15: Uh-huh. Lagi
16: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga selula aron dili madaot.
15: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
16: Correct.
15: Apan ang pangutana, sige batag ka og prutas og utan, mas mahal biya ang prutas ron.
16: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir JP.
15: Hosto.
16: DTX 500 og MyTC na lang. Kay kung lang taonin mo ang MyTC, Sir JP, imagine isa ka MyTC, pulo na ka oranges.
15: So dako, kay mo masave. Mahal na ba ng orange ron?
16: Tag-bensinko ron. Mahal ka istanan.
15: Mm.
16: So DTX na lang ka og MyTC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir JP. DTX 500 og MyTC ra jud.
15: Correct,
16: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugarcane extract ang pait nga bahin sa tubo.
15: Husto, Doc.
18: DTX 500!
21: Ako si Albert nga taga-dumagiti.
22: Opo, ang akong mga tiil o mga pamakit iliho.
21: Kapagadungog na po sa DTX 500,
22: akong gindouble dose o makapsul sa buntag,
21: mga sa gabi,
22: wala pa'y bulan,
21: nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga tamo.
22: Epektibo kayo ang DTX 500.
18: DTX
0: 500.
1: Mabali sa mga butika.
15: Nya, unsa may ilang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
16: Sa mga dili tigkaw og utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
15: Ah.
16: Number 1 na cancer. Mm. Siyempre, tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
15: Ayay.
16: Oh, mataya ang imong utok.
15: Brain.
16: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Money may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke ug uban pa. Kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
15: Unya magka-fatty liver ganin ka, Doc? Cirrhosis of the liver. Oh. Inflammatory disorder. Chronic fatigue syndrome. Asthma. O gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki. O dilik makaanak.
16: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka o antioxidants, mauna nga kinanglan yun nga magkaon ta o prutas ug utan niya inom og DTX 500 og MyTC.
15: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
16: Nya, imo na nailabay imong tab. Wala wala mo kaga sigarilyo, di ba?
15: Oh, wala. Wala.
16: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre Sir GP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag MyTC, Sir GP, kay maujud na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o MyTC.
0: DTX 500!
17: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulupod kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500!
1: Pabali sa mga butika.
0: DTX 500!
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw sulod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar 95 na lang
0: DTX 500
1: mabali sa mga butika
0: MyTC ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Bibo taga Cebu, nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink patumar ko sa akong asawa og MyTC 2 times a day buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
0: MyTC! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Mabalik sa mga buti.
0: MyTC! Kasayuran sa maayong panglawas.
15: Ang baho sa ilok, Doc, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
16: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Dati na sa mga batanon diha. Kay mostly, sila rabag yun ay una. Sakto yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og clinica diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
15: Kinisad makapaputi sa ilok, no, og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
16: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
15: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
16: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Panarapo ug butangi sa klinika Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
15: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
16: Naay pamagi, Sir GP. Inom ka og extend food supplement.
15: Ay.
16: Ang extend food supplement, Sir GP, naay maka og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
15: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinoon frontal effect.
16: Hala? Tay, pwede ka na.
15: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
16: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
15: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
16: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
15: Kalami.
16: Unya, inumpog kagkuhan ng extend. Sigurado, lami kayo. ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
15: Gusto.
16: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
15: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
16: Katong mga kwartahan niya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
15: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
16: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
15: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
16: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
15: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hinaroso.
16: Ako nasab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio o wala sa plain nga ordinary D3.
15: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaw rin. Karon, let's focus on caprylic acid.
16: Yes, buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot.
15: Husto.
16: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
15: Unya, nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid, walo laman ka carbon chain.
16: Sa ato pa, Sir JP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras motuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mao nay nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid, ang nakanindot ani, samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
15: Wow.
16: Pero dili ra ingon nga ma-change, energy ra siya. Antibacterial po siya.
15: Napodya siya antibacterial property, Doc. So, kampyon jud ang antibacterial. Kampyon ang antiviral. O kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
3: D3 Bio.
5: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
16: Kung makainom ka og D3 Bio, malik ka yan, Jude. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
15: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imuhang viral load of hepatitis.
16: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
15: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Muna'y atong protektahan. dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
16: Yeah, yes, Sir JP, no? Naana kay D3-bio, doon na pa kay caprylic acid, nga gabuhat og monocaprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP, kay mahimo man dayon ni siyang energy.
15: Mojud kini nga iyahang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
16: Yes, instant energy, nga dili makapadako sa imong buyon.
15: Aka nindota pog klaseng energy na, oy?
16: Baling nindota yun, Sir JP. Mangita kag makaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala agyod. Pero ang carbohydrates, makahatag po tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako po ang imong buyon.
15: So, unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3-bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3-bio.
16: Inom siya, Sir JP, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukhaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir JP.
15: Husto.
16: Marang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang ka og D3, gamit na lang jud og D3-bio.
6: D3-bio!
7: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3-bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
6: D3-bio! Ang D3 nga may visio.
1: Ang visio
6: nga may D3.
1: Kapalit sa mga
6: butika. D3-bio!
1: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Jenna Tagaamla. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Sige ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. Two times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
6: Mighty C
1: sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
16: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato, Sir JP.
15: Mm.
16: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
15: Mo na giingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jud sa ilok.
16: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
15: Kayang-kaya
16: jud walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus na ana sa klinika diyo fresh.
15: Unya all natural pa jud ni doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
16: Lahera jud, Sir JP, kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
15: Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
16: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
15: True.
16: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
15: Exercise sa kama ba, Doc?
16: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
15: Awesome.
16: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
15: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
16: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
15: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
16: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
15: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
16: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
15: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
16: Oo, nindot na.
15: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
16: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
15: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
16: Sa ato pa, nasa light tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
15: No.
16: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining rayo coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
15: ga-detox ka pa!
9: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
15: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
15: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili mapiktuhan ang quality sa imuhang blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
16: Muna'y rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
15: Mao jud na.
16: Kay kung hinay dagway, Sir GP, naadyo tsansa nga magbara kini.
15: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
16: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize or GP, maghinahinay na na siya deposito.
15: Muna'y delikado.
16: Pero kung sige kang gainom og ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids or GP.
15: Og kanang antioxidant dok, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
16: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
15: Hosto Doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
16: Ang ditribayo, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa ditribayo, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir GP, kung nakainom ka og ditribayo.
15: Unya, unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil, pagpugong sa paghubag, ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
16: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
15: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa ditribayo. Padaghano ni ditribayo ang imuang HDL.
16: Ang imuang good cholesterol.
9: Ditribayo!
7: Oh, si Richard.
11: Siging galabad akong ulo.
7: Tasa dahil kong blood pressure.
11: Painom ko sa akong asawa, ditribayo.
7: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
11: Sa normal lang akong blood pressure.
9: Ditribayo! Ang ditri nga may visio.
6: Ang visio
9: nga may ditri.
6: Kapalit sa mga butika.
9: Ditribayo!
15: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
16: Maunay nakamaayo ni ditribayo, Sir GP, tungod sa iyang gallic acid. Kung ditri ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga ditri lang, Sir GP. Pero kung ditribayo,
15: naadyo
16: ni gallic acid aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto ni mo malikayan ang pagka-stroke, so simpre, mag-ditribayo bio ka kay naay gallic acid ang ditribayo.
15: So unsa man ginabuhat ni ditribayo Doc batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si ditribayo padaghano niya ang imong HDL level.
16: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa ditribayo aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
15: Correct.
16: Sir GP. Sa ato pa, kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni ditribayo ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
15: Muragwardyahan niya, no?
16: Kini pa, Jod, ang ditribayo, dili raingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferulic acid. Ang ferulic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
15: Wow!
16: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
15: Dakumbaga.
16: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, ug uban pang mga sakit sa brain.
15: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
16: Mo na rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio, over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
15: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
15: Ayaw abusuhon.
12: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman o kilid sa Gaisano Main.
13: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Oras mga kasama, alas 9:15.
0: Straight to the point.
1: Sabi Pilipinas. Pumunta na ang mga suki na itong Tig Paminaw. Luzon, Visayas, ug Mindanao ning adlaw karong Sabado. Ato ang mga construction workers nga nanguli na sa tagsan nila ka mga panimay. Remit og sayo ha. Remit Diyos asawa ang sweldo. Adlaw Sabado mga kasama, Mayo 9. Salamat Lord. Nakalabang taning buwan sa Abril karon Mayo na punta. Sirah sa klase sa ato ang mga bata. Ngayon sa Radyo Man, Buin Alguna, makikuban ka ninyo hangtod doon sa alas 2:00 ng gabi sa tuwang lamanon ang Straight to the Point Evening Edition. Ang mga taga-pagtanggan mga kasama karon kini nagkadaiya ng mga init nga isyo na may labot ang lungsod o ang nasa. Mga balita sa kriminalidad, mga balita sa politika o uban pa. Ang pinakainit gihapong isyu mga kasama ron sa natan sa politika mao ang pagpa-impeach ni Vice President Sara Duterte at pag-withdraw sa ni Attorney Nicholas Kaufman as lead counsel ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. At ang hatagan unya o pag-analisar mga kasama karong tataon. Naniminos ang crime rate karon sa nasod. Matod pang DIND Secretary John Vec Remulla, mas niminos kuno ang ato ang crime rate ron. Ang mga krimen niminos. Niminos gyud ka ha? Wa lang mutug-an ang mga pulis sa tinuod nga volume o rate sa ato ang krimen. Okay, ato ni hatagan og pagtagad unya makasama karong taon kini pangangkon sa Philippine National Police o sa Department of Interior and Local Government kun DILG nga ni minus makasama ang crime rate sa tibuok Pilipinas. Samtang una na tong gi-report nga si Saldico na dakpan makasama dito sa Czech Republic. O sam na ito siya nga mao nga report. Fake news ka ito? Asa naman po na sa Saldico? Sige, ingon ang ato arong DILG o Department of Justice nga si Saldico na si Patanasab sa uban nga mga lugar. Wa pa ito na dakpi na si Saldico. Balik tama kasama sa Pilipinas ang giingon ni Senador Amy Marcos nga ang mga kongresista nga ni commit na daan kini mga kongresista kuno karon gipang subornuhan. Gipang subornuhan aron mubotar og yes sa impeachment. Plus na pagi mga project nga mga package. Ha? Suburno kuno. Matod pang Senador Amy Marcos. Ha? Grabiha na yun. Wa pagin mahurot ng minalita nga kwarta. Kana og tinuod man yung kamahayag ni Senador Amy Marcos nga dunay pagpanuburno ngadto sa ato ang mga kongresista. 5 million kuno. Gamayra ko ng 5 million para nila. 5 million ang suburno. Pero doon naman po yung mga project packages. Ha? Lain naman po itong isurs malita. Ha? daghana gud ay kwarta sa tuang gobyerno. Ah, kana pangangkon man kana ha ni Senador Amy Marcos, iya hanang claim ni makak ani ang chairman sa Justice Committee sa Lower House nga si Kongresista Jervel Luis Tro. Matod pa niya, wow, wagi pagpanuborno diri. Samtang si Senador Amy Marcos niingon nga na, ha? Ipang subornuhan mo niya, tag 5 million yun. Kita siguro kasama ni Jerome, ay, huwag na atay 5 million, murag, maginuktok na tanga, kapoy naman. Ha? Pahuway na kataan eh, total, naa naman tayo 5 million. Atong budgeta na daan na pag-eskulas atong mga anak, o butang na to lang, atong mga anak, college na. Ah, sige, iput up na daan ang 2 million para sa pag-eskulas ato ang mga anak, para makahuman. Kining 3 million, tarong ito na gasto. Ang 1 million, ato na igosyo. Ang kining 2 million, ato ning kanang kuan pang savings atong mao ni atong kuhaan og pangonsumo. Buhi na siguro ta, no? Kita mga yano lang nga mga tao ba? Tagaan tag 5 million, buhi na ta oi. Pero kanang mga mahilig nagmalita 5 million sinsilyo na oi. Ha? Kanang kuan kinina ang gitawag og tawagan ng naanan-naanang dinagko kaya nga kwarta, labi na kanang kwarta gani nga pinaspasan, kanang kwarta nga gikan sa ito nga mga magubuhis, kwarta nga pinatuan na ito og singot, kanang kwarta nga ilang itulis, ilang ikawat, ay, kanang 5 million, sinsilyo ragin kayo na, no, para nila. Oh, pero kita, nga mga nagpatuog may sa tuang singot kasama ni Jerome, na tayo 5 million, kaya ingon ta nga, ha? Mujuti, makakuugma. Kaling hatagag pagtagan niya, kinini ang pamahayag ni Senador Amy Marcos, unsa magkani katinuod, unsa maiyahang basihanan, kalabot ani ha kay dili baya ni permirong higayon nga na-issue ang ato ang mga lawmakers og pagpanuborno sa senado ko no matud pag senador Amy Marcos wa pa ko no ha wa pa dito ni abot pero diri sa lower house ni abot na niabot na kuno ang bagong republika. Hagbay ra sa lower house. 5 million kuno. Kuno lang. Kakinahanglan man nga ang ato ang senadura nga igsuon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. mo present og ebidensya. Pero dili man gud ni korte. Ha? Wa kana na amingon nga hearsay. Bisa ka ng mga hearsay, may chance ka ng tinuod, basta wa pa maabot na tuskurte. Bisa na mga hearsay, gani, doon na may mga exceptions. Kung hearsay pa man eh, well, ato ang hagiton, si Senador Amy Marcos nga, Madam Senator, present og ebidensya, kay, unless maka-present kag ebidensya, kiniimo ang kamahayag, mapabilin nga hearsay. Buti pa sabot pa, dili madawat nga ebidensya kun hearsay. Masama na, kanabang imo lang nadunggan? Niwa jug kay ebidensya nga ikapakita? Or, pwede kun ikaw gitunulan ka? Or ikaw nakakita yun ka? Dili na ba hearsay? Kay mo hamunan direkta nakitaan. Or direkta ni mo nadungog yun nga, oy, ikaw o, oh, di ay 5 million. Oh. Ikaw o 5 million. Saksi ka. Kana, dili na siya hearsay. Unsa man ang information ron nga nadawat ni Senador Amy Marcos. Nga doon ay pagpanuborno nga to sa mga kongresista. Aron! Ha? Aron, mubutar og yes. Pagpa-impeach ni Vice President Sara Duterte. Ha? unang pagdinit ay siguro nilang numero, kaya itong nahibawaan. Ang kamara na ngangko naman, 200 kapina ka mga kongresista, ang nikumit nga ilahang i-impeach si Vice President Sara Duterte. Aha, unsa gyud ay kani, tiba-tiba gyud. Ana mga nagdisod diri sa Pilipinas, no? Niya, og tinuod ni ingon ni Senador Ivy Marcos nga suborno, uy. Og tag 5 million. Dunay 318 ka mga kongresista kasamang Jerome, ha? Dunay 318 ka mga kongresista. Ibutang na nato, 300 lang. 5 million o doon ay 300 lang ka mga kananaang kongresista? Pila ni? Ato kuno soyag sumada bi. 5 million times 300. O, 300 lang ha? Kaya ibutan na to, katong 18, wag ito ni dawat. O, kadako. 14 ako kasama Jeremy. Ha? 1.5 billion, ha? 1.5 billion. Kapatuko naman tagdaghan kaya ng mga kapatuko na tag-eskulahan ana, mga daghan kaya mga school buildings. Ani ni ka daghan na yung kwarta ang mga nagmalita. Ana na kadaghan na di ay kwarta ang mga nagbalita diha. Oh. So kana na ang angay ning i-verify pagsakto, no? Diin mag-source pod Senador Amy Marcos ani, no? Diin siya nakakuha og information nga dunay pagpanuburno. Oh. Diin man, ha? So atong ipaklaro ni Senator Amy Marcos nga Madam Senator, diin man ninyo mong balita ah, nga dunay pagpanuburno ngadto sa mga atoa mga kongresista aron mo vote og yes. Ha? Okay. Pila ko no? Kini ay. Dili ba lang 5 million yung kasama Jerome ang suborno? Ang kining 5 million matod pa cash ni. Cash. Ninduta na kasama Jerome. Tagaan ka cash nga 5 million. O lagi, kanahon na kita. Kapoy mang i-duty oy. $5 million, doon na pag yoy $3 million nga additional maintenance and other operating expenses MOOE kada buwan, ha? Para asa man yung maintenance and other operating expenses kada buwan pag yoy og $150 million nga gamiton para sa project. Naghana din, no? Naghana quarteres ato ang gobyerno. Oh, unya, ugnay ayuda, Ilugan pa. Nagham na kwarta sa tuang gobyerno og tinuod kasama ni Jerome. Unya na atay mga pobre in town nga mga driver, maglinya nga to sa LTFRB, na initan ang uban wa na ay malista. Oh, na ay mga taxi driver, na ay nakadawat og ayuda. Ang uban, wa. Ha? Murag panahon bas COVID. Doon ay nakadawat og sap, ang uban nagsap-sap. Karon sab, panahon sa ayuda, doon ay nakadawat sa ayuda, nagkatawa. Ang uban ron, wa kadawat, may nakadawat sa Yuda, unsa reaksyon? Nagkatawa. Samtang uban, naghilak, nagnganga. Nagnganga, nagsigap ang mata, ug pinaabot sa Ayuda. Kanto ko ng mabotog, yes! Oh, cash! 5 million. Ah. Unya, napay 3 million kada buwan yun. Para sa maintenance and other operating expenses. Ah, para asam ka ng maintenance and other operating expenses. Plus, para project, 150 million. Ah, para project yung gana. Samtang kadtong mo vote og no, awa kunoy budget oy. Zero budget. Matod pa ni Senator Amy Marcos. Oh. Aha. Unya sa mga kongresista maapay nakadawat og offer. Maapay kunoy nakadawat og offer ang sa mga kongresista maapay nakadawat og offer sa suborno. Ha? Sa Senado, murag, nagpaabot pa. Ako na, kung itong ila dito. Kay 24 naman sila kabuok. Ha? O, dire sa lower house, 318. Ah, nako gapong budget. Pero, una-una sa mga senador, ah, senador mi, 5 million ra. Di, ayan ang 5 million oy. Ha? Puni na. Ha? Kato mga senador nga mga buayag yung klaro. Oh. Karon, diin manigikan kining kwartaha. Wa pa nakatug-an ani si Senador Amy Marcos. Mao na, ang kininiyang pamahayag, mahimo kining hearsay. Og di siya ka-present og igong ebidensya. Ha? Sama rago na to yung istorya nga. Si Presidente Bongbong Marcos Jr. Bangag ang aking kapatid. Bangag ito sa druga. Oh. Marami ng bisis ako nag-advise sa kanya. Tigilan mo na ang druga. Ngunit hindi siya nakinig sa akin. Nag-advise ako sa kanya. I-rehab na kita. Nagmakaawa siya sa akin. Huwag mo na ate. Magbabago na ako. Pero hanggang ngayon, bangag pa rin sa druga. Tingnan niyo ang pangangatawan ng kapatid ko, nakakaawa na, bangag sa druga! Kana ng suryaha, pabili ng hearsay, unless makapresent og igong ebidensya si self-serving man kana ang testimony. Oh, labi na kay nagpabilib siya sa mga DDS, mo-present si Senator Amy Marcos og medical certificate ni Presidente BBM, oh, ito na ang ebidensya. Oh. Ito ang ebidensya na ang kapatid ko ay bangag sa druga. Oh. Saan galing yan, Madam Senator? Ah, galing kay Jay Sunsa. Joke lang, joke. Oh, joke, joke lang to. Ha? Huh? Presidensya ang medical certificate. Aba! Oh, usap pa. Oh, ito po. Ito ang, pero doon naman ay privilege communication ang doktor nga mag-examine bihang ganit dili presidente. Oh, di siya magamit ng ebidensya nga to skurte. Kunwing ang doktor, opo, ako po ang doktor na naka-examine sa ating Pangulo. Bangag yan sa druga! Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha ang kini ni ang pamahayag ni Senator Ivy Marcos, unless mo presensya og mga ebidensya diin siya og source ani, magpabilin kining tanghaga o hearsay sa inato pa. Pero wa magpasabot nga tanang hearsay, dili tinuod. Mahimo nga hearsay ron. Tungkol kay wa pa man nina abot ka tos korte. Mahimo mag-iabot ka tos korte, mo present og ebidensya ang ni himo og testigo, para dili na mahimong hearsay. Karon hearsay pa. Pero sa gikaingon na ako, wala pa sa botog, wala pa ibinin siya, dili tinood. Ha? Mahimo sang dili tinood. Lakto nga pagkasulti, kaduha-duhaan pa. Now, ang House Committee on Justice, pinagi ni Congresswoman Gerville Luistro, ang chairman, ningon nga, uy, wala din na tinood, uy. Ha? Dili din na tinood. Dako karangyang pamahayag nga kami ni dawat og suborno. Limpyo ang among konsensya gikan sa day one. O hangtod nga amo nang i-transmit ang articles of impeachment ngadto sa Senado, limpyo kami. Wa mi nakadawat og suborno. Kinirabas Luistro, mura siyag Supreme Court. Laba pa Supreme Court. Kay ang hatol ko kuno nila, Vice President Sara Duterte is guilty. Samtang so ba lagi ni, ha? Ang ato ang mga senador nag-meeting pa sila o sila buhaton og ma transmit na ang articles of impeachment ngadto sa Senado. Oh. Unya karong Mayo 11. Oh, karong Mayo 11. Karon na ning adlang Lunes, ayay, si Luistro, gikatakda nga mo sponsor o committee report sa resolution. Aha. Para na sa plenary session sa ilahang mga nakuha nga mga ebidensya, ilan naman itong wrap up ang ilahang mga ebidensya. Guilty lagi. Si Vice President Sara Duterte, unya magbutuhay na niya pohon ang ato ang mga kongresista. Wala. Usa ka ning mga kongresista ha. Ni butar ba ni sila pinasikad Dios ilahang konsensya o ni butar kay gumikan sa mga malita. Ang ato aron nga mga kurakot niya sa gobyerno, duha man ka klase. May mga buaya o may mga malita. Ang mga buaya kasamang Jerome, ang mga buaya, ang naong palandaan, may ilahan ng kurakot kay buaya man. Pero kanto ko nung ikaduhang matang sa kurakot, disinti kayo, pero magdag malita. Astila, no? Sige, ato anya ng hatagan o pagtagad. Ang Articles of Impeachment nga gi-approve sa House Justice Committee kon kahimduman nag-involve kini sa mga charges, betrayal of public trust, imuhang gibudian ang pagsalig sa mga tao, imuhang gibudian ang pagsalig sa publiko, culpable violation of the Constitution, imuhang gituyo og lapas ang atuang batakang balaod, graft and corruption, pagpangurakot, og other high crimes tungod kay suma pa gi wa giwaldas giabuso sa vice president ang confidential funds, unexplained wealth, pagpanuburno o plano sa pagpatay bato kang presidente Ferdinand Marcos Jr., sayang asawa nga si Lisa Marcos o kanhi House Speaker Martin Romualdez. Aha. So, mao na ni, ha? Sunod simana, Mayo 11. Kaya mamang ito'y target date sa ato ang House Justice Committee nga mga first week to second week. Ilahan ang i-endorse ang Articles of Impeachment ngadto sa Senado pero magbutuhay pa man eh. Ha? Ilaha pa ning butuhan. Ang 318 ka mga kongresista magbutuhay. Ha? Atong timan-an. Kinsa maghay yes ani? Kay base na apo na nadawat nga 5 million. Natural dili gud na mo angkon. Ha? Dili gud na mo angkon kon. Oh, nagiingon lagi nga kinsa ba kunoy kawatan nga mo angkon. Kana lagi. Og tinuod man kining pamahayag ni Senador Amy Marcos. Ato na paridaan, ha? Oy, naka-tune in na tanan. Okay. Iska Asis, may gabi. Alan pa kanya. Iska Asis, busy case impeachment. Jen Calzado, shout out. From Inoburan, City of Naga. Okay, Belinda Baldisco Luardo. From Mandawi City. Okay, Ida Obrador, may gabi. Okay. Good evening, si Edgar Muli. Ano nga tana, DDS ba ko? Di ko DDS yun. So, kan pa suna. Oh. Bago pa kang nagpaminaw na ko, ang mga karaan na tuloy sinir mo yun, di yun ko DDS. Di isan ko pro BBM. Di isan ko pinklawan. John Rambo sa Mindanao. Okay, good evening. Okay, munay gimunoy kita always listening. Aha, munay gimunoy kita. Wilson Aligaga listening at Bulacau, Cebu City. Sige. Thank you kayo. Hoy, kining bahina hatog karato makasama sa DTX 500. Taas ba ang presyon si Mahang Dugo? Basin doon na ka diabetic hypertension o akibaw ana ang diabetic hypertension mo resulta ni pagkabuta, pagkadaot sa kidney o daghan pang komplikasyon sama sa stroke, heart disease, di may ngasamad, pagkaputol sa tiil o ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayaw huwatang mo grabe ang kondisyon pag DTX 500 na matag-adlaw. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Okay, sige. Now, kinsa may kuan kana na ang at si kasama Gigyo. Ato maminaw na o unsa mga report ron, ha? Samtang senador si Senador Ping Lacson ni Pebao, wa na gyoy makapugong pa sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.

0: Sige, kung bakit ito, may Nuwebe ron. Umatlawa na yun. Mother's Day. Happy Mother's Day tanan, ha? Mga mother, happy Mother's Day dan. That voice. Basta mo buwak para sa inyo hang ginikanan ng mama, ha? Ulitin nyo na, og happy Mother's Day, mama. Okay, sige. Karon tao, duga mga report, ha? O duga mga hisgutanan karon kay Yanata sa Adlaong Sabado, Mayo 9. Josefina Lopez, good evening from Bohol. Mansuito Pialan, good evening. Watching dere sa Balugo, Gihulngan. Jan Solon, more power. Okay. Riman La Pastura Navasca, good evening. Okay. Oy, mga sado, des Bohol, kumusta ang pista sinyo, ha? Napa din ay salin adobo? Nagkabinaw natin daron si Nanay Gloria Matiga. Okay, thank you, Nanay. Nasa Looc, Danau City. O si Agaw Ethel. Si Lino. Yes, Looc, Danau City. Nagpabinaw sab. Ang World Health Organization kon WHO nagmonitor makasama aning lain na usab nga virus nga gitawag og hantavirus, ha? Pida, no? Ang pango sa World Health Organization ni abot ngadto sa Spain og gitanaw ang kahimtang sa 140 ka mga pasahiro o crew gumikan kay nahibawaan nga dunay mga crew o mga pasyente nga dunay hantavirus. Usam na ini. Ha? Lain na po ni si Bako o mahimo ning pandemic ning maong matang sa virus. Unsaon lang ani. Duha ra bay epekto ani, makaguol o makalipay. Oh. Panahon sa COVID, unsa na tabo? Daghan na guol, daghan na lipay oy. Nga na guol. Kisa may maguol wa tay bugas, wa tay trabaho, wa tay sud-an. Ha? Pero na po nalipay. Ang budget kikurakot magmayo. Oh. Kini niya, umahim na yung pandemic, ayaw yung taon, kaya mga buhaya, nag-atang na daan. Oh. Hasta mga nagmalita, na. Nay, giukba na ang malita. Atong i-check, una ang patrol karon.
1: Ronda Presinto.
0: Yan na si Radyo Man Josepos GQ Kihano, kasama GQ.
1: CYHP, Tatak. RMN Report.
2: Alang sa iyo nga mga gurugista, nalang pagkini sa libog ng Bible Separation sa mga pagkini sa Pilihan 7 diyan sa may City of Homeowners Barangay Pipulo sinag sa Bantawi kaganinag hapon na. Ang namagpahan na ilang sa pangalan alia Masya sa Fermin Bilag Ganto Lison na dinoy biadyo sa Gapanigon o iyang isoy nga si Billy Bilag Ganto Lison 34 anyos o pulos na mga sa nisgutag lugar at doon na nagpagkilingin sa gibog na Pima Salvation sa mga priba sa Pilihan 7 na mag-ipinansod sa Bilag Kasimana at ginigal ng kaliwakan ng pagbalik ginigal ng trugas ang nakuha sa magsoong Lison maong sa Sintag Ramos ganunahag sa buho na mo balong kapin sa 408,000 pesos ang doon gitanggong na karoon sa Pilihan samtang hihikay pa ang tungpagkasong ipasaka tapok sa managsuog Lison. Unod sa patrol ang Yuran Juman Joseph Osgano DYHP Tapak RMN.
0: Oras mga kasama alas 9:49. Ato balikan makasama kay ang World Health Organization padayon nga nagmonitor aning gitawag og Hanta virus. Ha? Kay duna manggoy mga pasahero og mga crew ang sumapa na infected aning Hanta virus. Ang MV Hunyos samtang naglawig ni mga kasama. Naglawig mga kasama sa kadagatan. Doon ay 88 ka mga pasahero o 61 ka mga crew na doon ay 23 ka mga nationalities ang onboard mga kasama, no? Unya ang nahitabo kay gipang hold kini sila kay nahibaw-an nga dunay Hanta virus ang uban nga mga pasahero. Oh. Mao ni ron, ha? Ni dito ni pita sa part sa Europe nga ni spread kining mao nga matang sa virus, mamaora pud ni siya og COVID og epekto kasamang Jerome, ha? Mamaora COVID. Batunay kalainan. Dunay kalainan ikumpara sa COVID, pero ang effect mamaora, no? Ubhon ka, magluya ka, hilantan ka. Oh. So, suma pa nga, dunay 70 anyos. Mao ni unang na-confirm sa World Health Organization, 70 anyos nga usa ka kinini ang lalaki na naka ang kunining mao nga matang sa virus ang namatay. So kinidto lagi ni Sears barko. Ha? Unya ambot lang diin ka ni gikan yun yung maong matang ron sa virus nga nung naingon anin ni basta kay ang ato ang World Health Organization nagmonitor og maya ni ron nga dili maka spread kining maong matang sa virus kay dunay uban nga mga lugar taas na kayo ang ilahang natala nga data dito sa Argentina. Taas-taas ang data sa tatakdan og Hanta virus. Unya, dunay tulo ka mga tao na matay og ang dunay lima ani. Dunay lima sad nagibiyaan dos barko nga duna niining maong matang sa virus. So kinsa may dili sad makuyawan kod, no? Nga virus man eh. Makatakod yun ba? Ha? Dunay infection yun. O niya, og ang virus imuhang mahanggap, mamatakdan yun ka. Sa Pilipinas, wa pa man report ang ato ang Department of Health nga nakaabotan ni diri sa ato pero mangandam lang ta kay kita rabas Pilipinas sunsuon punta, no? Panahos COVID andi adapt ang kita to unsay ato ang mga pamaagi kinumdum mo panahos COVID daghan kaayong mga unsa to mga QQ, ha, na ay mga ECQ, ECQ, GCQ. Pagkakapuya. Lockdown. Unya raba. Sige, kaingunan na ako. Daghang kay mga tulisan. Digid ba uwar ba rin mga tulisan? Mga kawatan, mga korakot, mangilkilay. Digid ba mauwaw? Di isan makonsensya. Kay hasta ayuda kawaton man. O, karong ganeo, ato na hibawat. Kining pipila ka mga ayuda. Ha? Gipangkaplan. Ha? Kadungo ka kasama Jerom, na mga driver, na magulbul, gipangkaplan. Ang ilang ayuda. Tanawa sa katulisan. Tulisan, yun ba? Kanang iingon tangap. Kanang tig-anag yun nga klasis pagkatulisan. Kaya hashtag ang ayuda, good, tulison, good. Ha? Tulis at tubangan. Tulis at tubangan. Ipangkihan ninyo na. Oo. Pangkihan ninyo na eh. Patilawag yung nagprisuhan kay naanda na lang yun ta. Anong ato ang mga public officials na kung una gani ayuda, ilahag yung pangkapnan. Filing kaso ka to sa ombudsman. So ato ang balikon. Unta. Di na ni makaabot rin sa ato. Kini yung maungamatang sa virus kay hibaw ta. Ha? Bisan panahos katalagman ang mga kawatan o ang mga tulisan o pahimus Diyos higayon. Di na yun kamaong makonsensya. Garapala na yun. Di na kamaong mauaw. Bisan ang ilahang anak. Ilaha pang ipalamoy anang ilahang tinulis o kinawat o kinilkilan o kinapnan gikas mga ayuda. Saan ang kanyana kasama ni Jerome? Ha? Imong anak, imuhan ang pakanon o kinapnan sa ayuda? Uy! Kada usa ka mumhong kanon, ihungit sa imong anak, kinapnan sa imong sa ayuda, tinulis ni mo na sa ayuda. Uy! Karapala ni ato ang mga public officials din eh. Mapili noon. Napay mapili. Napay mapili ha. So, unta. Mag-ampo ta. Di lang niya makaabot rin sa ato eh. Kay pastilan. O sa naman kahay mga pamaagi sabron sa ato ang gobyerno para nga dili ni maka kuyanap dris Pilipinas ang gitawag og hanta virus. Kuha lang ta. Kana na ang magmainampingon ta, no? Oh. Busy ka ta dres ato as politika. Ha. Uni boss ra ako ano ba ni? Kana na ang kadto mga social media bloggers mo ay gipang dakupron. Si Jason sa gidakup. Kada pakatap man kuno to og piki lagi nga medical certificate ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Unya kinisas Franco Mabanta na usasab ka online personality gi dakop kay ni nangayog suborno. Dakuha ko na suborno kuno gikang kanhi House Speaker Martin Romualdez. 350 million. Ha? Dakuha, no? Yung anak, gilis lang kakortahan na naigid kasama, Jerome. Ha? Yung anak nila kakortahan, no? Ato ako nun yung mahisikutan ka, may bay, kinibang kang Franco Mabanto. Siya lang ka, Franco Mabanto, Franco Mabanta. O, mangilkil ka, o, kuan, kana na ang 350 million. So, dili na gina-ordinaryo pa kasamang Jerome, ha? Dili na gina siya ordinaryo. Nga nung inaanak man kadako. Panalitan ako, imo ko kilkilan. Hibawa ka man ako, ako'y kwarta. Na ako'y kwarta na rin, pitaka, ibuta na to, 1,000. Oh. Mwala, ikakap. O, di ganin mo mukuhan. Di kamuhatan ako ng 500, basta. Ha? Pag nga giti ka sa announcer's booth, di ka katingog. Hatagi ko kong 500. Pero kwartahan kay ko, mana yung kasama Jerome, hatagi ko 1 million. Oh. Kaya di kay kamu hatag og 1 million? Aw. Oh. Basta kay inun ako kasamang Gerald Albius why live streaming. Oh, Rabiha da yung kwartahan, no? Oo, kay. Iwo mo nang itanaw ang financial capacity. Nga naman ng ingon ani ka dako. Ha? Nga nung ingon ani ka dako, mga kasama? Ang kwarta nga gi-extort, sumapa? Wapasabot, grabe yun, ha? Ah, grabe ka na yung kwartahan eh. Di imligi kang kwartahan. Oh. Kaya nga no, kasama Jerome, ha? Ako malikon. O guwapay kwarta si Kanhi House Speaker Martin Romualdez. Nga nung ingon-ani man kadako ang pangayo nga kwarta ni Mabanta gikang Kanhi House Speaker Martin Romualdez. Atong tanaa atong paminaon bi kay usam din siya ka founder sa usaba ka kanana ang online bitaw. No? Online nga sa online ba? Naragos online? Nga classes media? Oh. Pero news po ang presentation. Kuya, wala ni Tohana. Kuya, siya pangwarta sa kasama ni Jerome. Kay, di prangka-prangka pagkasulti. Ang gisaligan YouTube ra. Ha? Nagsaligra sa YouTube. Nakakwarta magmayo niya. Naman po siya ipangkuha ng mga anchors. Oh. Unya, sumapa, gikilkilan si Kanhi House Speaker Martin Romualdez ang gidimanda 350 million nga speaker, tagae may at wala binisay on speaker, tagae kong 350 million. Dili gani, among i-expose ba? O sa mga anomalya ni Modina? Oh. 350 million. Mao nang dakop sa National Bureau of Investigation. Now, tanaw na to. Og ako'y Franco Mabanta. Panalitan ba? Og tinuod man. Naamanis korte na. Di ba natuunhan ang korte kay Morispito Matas ato hukmanan. Pero panalitan lang. Mudi man ko og ingon ani ka dako nga kantidad og nagtan-aw ko nga way kwarta nga ingon ana ka dako, ha? Oo. So, what pirti gid naghan ang kwarta? Ha? Kay mao gud ni ang demand ni Franco Mabanta. Og alanganin pa lang ni si Martin Romualdez. Pwede mo ana lang ni si Franco Mabanta nga speaker. 1 million lang. Para dili ti ka i-expose. Pero 350 million, adili na na-ordinaryo eh. Ha? Kunya, iyahay raman ni sila o kuan. Kanang iyahay ni sila kining malakan niyang ron, porteg yung panalipod. Kadi man kuno suod si BBM o si Mabanta. Ni Undersecretary Claire Castro, oy, ayon nyo i-link na sa tuang Pangulo. Huwag nyong i-link sa ating Pangulo, si Franco Mabanta. Oh. Walang koneksyon ang ating Pangulo kay Franco Mabanta. I-link nyo sa mga Duterte. Tuara, ha? Tuara. Unya, kuyawa ha, ang mga agents sa National Bureau of Investigation, nigamit sila og budol money nga 75 million. Dito kuno ni sila nag-abot sa Manila Peninsula Hotel, the Manila Peninsula Hotel sa Makati City, alas 5:30 sa hapon. Ang unang demand ni Mabanta ngadto ni Kanhi House Speaker Martin Romualdez, 350 million. Unya gi ubsan ni Hangyo Cruz Martin nga pare 300 lang. Ah. Uwa kay kwarta mo Hangyo kag 300. Ug ako pay gipangayuan ani ka sa manjerom nga 350 million ay ko sus 350 million na. Mingono kag 350 pesos na ako. Pero 350 million wa man kita diri 1 million. Kay kini ani kadako ang giniman nakita mismo ni mabantangan grabe na gini kakwartahan di ay si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Oh ah wa otogi padakop karon sa social media gi link ni si Franco Mabanta ngadto kang presidente Bongbong Marcos Jr. Ha? Apan si Undersecretary Claire Castro niingon nga, "Uy, wag ilabot na ang ating pangulo, ha? Sino ba ngayon ang may link, kay Mabanta, Franco Mabanta? Walang iba, ang mga Duterte." Baik sigde kay mo diskarte ning tawhana kasama ni Jerome sa. Ha? Kay mat ato og naa siya kagulingon bitang nga website yun. Amot lang ako kay bawo aning iyahang kada na ang online bitaw nga channel ra man gyud ingot, ha? Oh. Giparehistro ba kada niya sa Securities and Exchange Commission, SEC, o sa unsa kay accreditation ani? Nagsalig lang ni siya sa YouTube. Oh. Kadang libre ba nga online platform? Nagsalig lang ni siya sa YouTube. Doon ay channel din, ha? Hire po siya mga anchors. Doon ay po yung sakto nga programming. Ah, kapangwartag mayo. Ha? Ah, madiskarte ting tawahan na saan. Og ni kagat pa si Martin Romualdez adtong 350 million. Perte. Tiba-tiba yun kasama ang Jerome. No? Pastilan. Mauri na hitabo ron. Ato al ni panidaan mga kasama unsay mga dugang panghitaboan eh. Ha? Kinibahin na mga kasama hatong ganato sa Life Extension Vitamin D3. Baba ka mo ang sakit ka kanser o anay gipiling edad, gender o kaha status. Nagpasabot kinibisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o kanser. Ang good news, doon na mahimong paubo sa risgo nga mataptan o kanser ang usa ka tawo. Ang tubag nini, mawang adlo-adlo nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kinis mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad. Isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation, gisaligan kini sa nagkadaya mga eksperto sa nagkadaya mga dapit sa kalibutan. Nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic. Ang ninyo, diri sa Consolation Branch, na ipinigin ha sa Barangay Kansaga, sa Cebu City na Himutang, Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Okay, oras mga kasama ron, alas 10:08 na. Okay. Cristita Marie Balunga, good evening. Lemuel Solon, mo na sakit sa kamaturan. Onya, good evening. Kasama watching live Kanhulaw Lapu-Lapu City. Wilson Manatad, good PM. Okay. Alas 10:09 mga kasama. Okay. Alas 10:09 na. Ato katagang pagtagad kining uban pa mga diskutanan ron. Matod pa ni House Justice kinilang chairman sa House Justice Committee na si Jervel Luistro. Ang pagpalta ko no ni Vice President Sara Duterte ang pagpalta niya sa impeachment trial o mo palta niya sa impeachment trial mo resulta kinis iyahang pagkakonbikto. Well, depende na na ni Vice President Sara Duterte o mutunga ba siya atol sa impeachment trial, ha?

Ya, habing mga kasama sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, ang International Criminal Court kon ICC ni tugot man sa withdrawal ni Attorney Nicholas Coffman. Nitugot siya nga mo-withdraw as lead counsel. Itugot ang ICC nga si Coffman mo-withdraw as lead defense counsel ni kanhe Presidente Rodrigo Duterte. Well, kung sa may katuyuan ani, unsa man nang luod si Coffman o si Coffman mga kasama maoy gipalaya sa kampo ni Duterte o kabahin ba ni sa strategy sa defense panel ni kanhe Presidente Rodrigo Duterte? Ha? O kada kabahin ba ni sa strategy? Kaya na may mga strategy yun ang defense. Or ang mga Duterte na gini ang ni ingon ani nga sus ikikawat na oi kaskas mtas bayar ana. Paman mo tingog ani ang pamilya Duterte kon unsa hinungdan sa pag-withdraw ni Attorney Nicholas Coffman, no? Usa kay katarungan ni Coffman sa iyang pag-withdraw. Wa pa kayo na detalye kung unsay katarungan. Posible dunay lain na pod nga abogado nga magsilbi nga lead defense counsel ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ngadto sa ICC. Pwede ba siguro? Dili yung kinahanglan nga imported. Pwede Pinoy. Oh? Kana bang accredited sa International Criminal Court? Oh, pwede nga doon ay Pinoy nga accredited sa ICC o doon na po imported. Oh. Pwede siya. Ha? Hindi po ni lalim ning trabaho ni Attorney Nicholas Coffman kasi siya ko'y nangungugon sa dipinsa. O niya, so far, wa, sa ilahang ipang-file dito nga mga ilahang mga petition o usapan ng ilang ipang-file nga dito sa ICC, bisan usa kasama niya rin, wa maging nakalusot. Bisa na usa, wah, nakalusot pa. Ubos sa pagpanguni ni Attorney Nicholas Coffman. Why na grant? Why na grant? First time ni. Nga doon nag-file si Coffman kasamang Jerome nga nag-grant sa ICC. Ha? Unsa man to mga gipang-file ni Coffman nga to sa International Criminal Court, ang provisional release ni kanhe Presidente Rodrigo Duterte, iyang giargyo nga tiguang na ang ato ang kanhe Presidente. Iyang giargyo, di na kuno ganahang mukaon. Sa pagkalipat ana sa ICC, di na ganahang mukaon nga sa pagbisita ni Vice President Sara Duterte dito sa The Hague, Netherlands. Pag-uli niya, interview siya sa mga reporter ni Anaman, si Inday Sara nga. Kuan pa kuno? Ganahan pa kay mukaon niya ang amahan. Nabunggoy noon tong argument sa depensa nga. Ningos Coffman nga, wa na kuan. Kanang di na ganahan, di na gani makabati o lami. Kinahanglan, i-grant ang provisional liberty ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kaya di na makakuan. Ang iyan dila, wala na yung panglasa. As gikan sa The Hague, Netherlands, pag-uli ni Vice President

Nahangat ng mga argument si Nicholas Kaufman niya, wagi bisan usa ang nag-grant. Kinipa mo nag-grant. First time. Ha? First time. Nga doon ay ipangayo si Kaufman nga to sa SEC nga nag-grant. O sa mani? Nga mwidro na siya pagka-abogadong Duterte. Orang yung nag-grant kasama ni Jerome. Ha? I know, dili sa blalim. Oy. O, bisang kinsa siguro ang abogado ni kanhe Presidente Duterte, dili po nilalim ni kasuha. Na? Oh, di ba? Sayon ba? Oh, o niya, kada na ang dili ba ordinaryo ang mga judges o mga prosecutors din ha sa International Criminal Court. Di ba matayo tayo? So, posible, kabahin kini sa taktika ni Kuan, ni sa camp, sa defense panel, no? Amot ka, wala ka nalabay sa laptop si Kaufman. To report good nga ang abogado ko noon ni Vice President Sara Duterte nalabayan ko ng laptop. Lumatod pang attorney Michael Fua, dili na tinuod oy. Si Kaufman, wa ka nalabay og laptop. Pani ang development sa kaso ni kanhe Presidente Rodrigo Duterte bag-o na po siya unya og lead counsel kay ni withdraw naman katong una niyang lead counsel nga si Attorney Nicholas Kaufman. Oras mga kasama, alas 10:18. Sige, kumbati lang kita ha.

0: tambo din ha, ha? Kato mga listeners na to. Mga naka-tune in magkasama sa to ang program. Adlaw Sabado. Christita Marie Balunga.
1: Ni atong sa kahapon.
0: Christita Marie Balunga, good evening. Okay. Josh Mori F. Marino. May gabi from Hiloktog, Barili, Cebu. Okay, sige, kumbati lang kita. Barato po ito ang kung ano ni kasama ni Jerome, no? Ito ang gasolina. Oh. Ay, daanap po lang ang rollback sa gasolina o krudo. Okay. Sando tayo, no?
1: Mag-asal unya kita butakal.
0: Unya karon si Senador Bato de la Rosa, wa pa man mo balik makasama og report sa Senado? Ha? Asa mangid kani si Senador Bato de la Rosa? Kani kuara ba ni balhin ag provision si Senador Bato de la Rosa kasamang Jerome? Oh, nag-vlogger na si Senador Bato de la Rosa. Unya iyahang content kay luto-luto.
2: Tin ka to. Basig record na to daan. Di ba katukaraan na to nga video ba? Gisungog lang itong mga ugnaa mang gani warrant na para dakpon si Senador Bato de la Rosa. Pero ningon ang International Criminal Court, ICC. Nga oy, di na tinodoy. Nga naa na'y warrant. Wa pa'y warrant. Ha? Wa pa'y warrant. Para ni Senator Bato de la Rosa. Ang ICC ni klaro ni karong adlaw nga wa pagiwaran. Ha? So dili angay nga balaka si Senador Bato. Pwede na siya mo report og balik sa iyahang trabaho diha sa Senado. Ang problema din ha i-report paggawas ang dayguaran. Mauna, wa pagin mo kumpiyansa si Senador Bato de la Rosa. Samtang si Senador Ruben Padilla, ningon sa nga, okay. Wa kayong pahuli. Ha? Wa kayong pahuli, ha? Ha? Kung may warrant, dapat iwas. Naapil magunis Bato sa sumapa sa kaso Crimes Against Humanity panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. O niya, tao-tao naman yung isyo nga doon na nag-ung-ung nga warrant batok ni Senador Bato de la Rosa. Pagkibaw niya, ay, ako naman sa kaisunod kandak po na ni. Tago ko. Nakatlag ka missing in action. Si Senador Bato de la Rosa. O niya, nanggawas na itong mga post din sa Facebook nga si Senador Bato de la Rosa nagluto-luto. Ako una-huna, diversion siguro ni mga agents, no? Oh, pag-divert ba silang attention ba kay kato, record naman to daan. Nandito lang po ako. Ang sarap ah. Okay, magluto tayo ngayon, ha? Magluto tayo ngayon ng ito, ulo ng kambing. Hmm. Tingnan nyo. Oh. Ulo ng kambing to. Oh, tilawan na yung bato. Basta kay viral sa doy. 5 million views.

0: akong katawanan. Ha, unya, mao naman to giingon ni Senador Amy Marcos sa lower house na ako ni pagpanuburno. Sa Senado, wapa. Wapa sila nakadawat og offer. Mura nagpaabot pa siguro. Ah, hi. No? So, mauna na. Mauna yung mga kabahes development ron sa ato ang politika. Si Niri Rainrin, ubos gasolina, pero mahal ko ng paliton. Oh, mao lagi. No? Si Jinky Pulvira, mayong gabi eh. From Hugan Consolacion. Okay. Lucy Elvira, from Argao. Okay. So, arang-arang naman ang hinoon. Bintahan na lang, no? O, bisan o kada simana doon ay rollback sa ato ang gasolina, okay kayo. At least, makuha-kuhaan ang diliingon nga dako kayong kuha, pero at least, dako naman yung tabang ba? Oh. Dako naman yung tabang sa ato og mo sige ning permanenteng rollback kada semana. Oh. Now, mao ni ba kasama ang dita kay ang mga negosyante sa lana ni pahibaw nga posible ani sunod semana lain na pong rollback. Oh, lain na pong rollback ang ato ang ma experience labing mayo, no? At least, doon na kita'y rollback nga mapaabot kaysa wa. Unya, naginuto naman lang ko na ito na. O, pila'y rollback makasama nga ato ang ma-experience. Bisan dilit ako kayo nga pag-us-us, at least ni us-us. Ang problema, o musaka. Posible ko na muus-us o mga 1.50 ngadto sa tagdus 25 matag litro para sa gasolin. Okay na kayo, no? Mga next week ni, ha? Mga next week. Mas taas pagidaan na. Kaya sa habig makasama sa gasolina o krudo, ang diesel taas-taas. Ang rollback sa diesel, moabot ko nog mga 3.80 ngadto sa tag 4.50 ang matag litro. Unya ang sahabig sa gasolina tag 1.50 ngadto sa tag 2.25 ang matag litro. Mga sunod semana ni, no? Posible aning sunod semana basin karong adlang Martes, no? Or adlang Lunes ba? Depende ni sa mga kumpanya sa lana kay mag sabot-sabot ra mga mang kumpanya sa lana god. Oh. So bubintaha na lang ni. Bubintaha na lang kay ang problema og musaka sus unsaon na lang. Ang problema ani niya og ingon ari na pod ang style, us-us gamay, saka dako. Murag ilaha gining gi bana-bana kasama ang Jerome. Saka ta, niya us-us na sad. Saka ta, us-us na sad. Oh. Karon na mas mga tagpila rong diesel, 90 kapin, no? Ang gasolina, 80 kapin. Adihara nga dili mo lapas o 100. O, duwaan kita sa presyo ano yung kasama ni Jerome. O, pero ganan siya gihapon ang mga kumpanya sila na. O, okay, ano yung walang natapag style? Rollback nyo tay. O, kasunod si Mana, increase na po gamay. O, kanag-iingon ba nga? Hatag bawi ba? O, hatag bawi ng ilaha. O, pero bumintaha sa gasolina o krudo kay ang presyo mo saka mo taas. ang ubang palituno na to, wa na gyud ni barato kasama ni Jeremiah. Bugas, wa na gyud ni barato. Kini uban nga mga palitunon nga ninunot og saka sa dihang ni uminto ang presyo sa gasolina o krudo, wa na kita. Wa na kita kabawi. Ang kuha na lang, ang gasolina krudo, anaman ganyang styles mga negosyante. Oh. But, sa kaingunan ako, katong uban nga mga presyos palitunon, samas bugas, awaan na eh. Mauna na. Ha? Mag-antos na kitag maayo, ana. Ang presyos bugas, nakadungog mong nuna rollback sa presyos bugas. Wayo kadungog. Ambot lang. Kadungog ba mo? Ha? Rollback sa gasolina o krudo, naa. Pero rollback sa presyos bugas, kadungog mo. Ha? Amao na na, naa. Di na ginato na mapungan. Kana mga taas nga presyos ato ang palitunon, utong-utong nagitag mayo anak karon. Mao na, kadagham na yung kwarta sa ato ang gobyerno. Og tinuod mga kasama kining akusasyon ni Senador Amy Marcos nga dinha sa lower house gipang subornuhan ang atoa mga kongresista cash 5 million wa pay labot ang gitawag og maintenance and other operating expenses plus project pagyod. Kadaghan ni ay, ha? Nya okra na kanang budget para sa project. Kanang wa may bawi og asa. Ha? Usa man halipay ra nang 5 million. Di man kuha ang 5 million. Ha? Di man kuha. Og muit sa gani ang tao ni anang maong matang kwarta kasama Jerome 5 million nya dili sa kitan. Ha? Bisan kani mga dagkong negosyante. Di na basta-basta mo itsa bisan piso, hinaguan ba yana? Pero og kanang kwartang pinaspasan, amo na, paspas kayo. Pinaspasan ko. Ha? Paspas kanilang idispatsar. Kaya naakata yung mga kongresista na mabarog Diyos ilahang prinsipyo. Para nako, regardless unsa ilahang boto, yes ba o no, sa kasong impeachment, batok ni Vice President Sara Duterte, as long nga kana maunay ni sud sa ilahang hunahuna, o muna gidiktar yun mismo sa ilahang kasing-kasing o pinasika na sa pagtanaw nila sa ebidensya, okay na na. Ha? But, nibutar na tungod kay gitaga ang suborno ngilara sa doi. Ha? Imbis ay mo hauntang vote kasama Jerome, no. O sa no ka? O sa man ka? No ka? O 5 million? Ha? Una-una ka, 5 million lang ka, tani. Ha? Tangos raman sa ning impeachment. Pero kana laging 5 million o kongresista mong hatagan, gamargi kayo na. Sinsilyo rana nila kasama ang Jerome. Na, o ingulani na ikakusog mo paata ka atong gobyerno kwarta, kana og tinuod man. Kana og tinuod man. Kano nga man naapod o ayuda ang mga tao? Oh, kadagha mga nagpaabot pas ayuda, wag yun. Ha? Nagsigan lang mata, og pinabot o ayuda, wag yun abte. Oh, ang uban, balik-balik na naglista, sila, wag yun. Nakadawat og ayuda. Pero og sila gani magbuot paspasas kwarta mo agas ay. Ha? Og tinuo lagi ning giingon ni Senador Ivy Marcos tag 5 million ato lang ikwintag 300 1.5 million. Ha? Dili na, dili 1.5 million. 1.5 billion. Ha? About impossible. 1 billion and 500 million. 1 billion and 500 million. Kadaghan ang ta mga school buildings matukod ana. Ha? Og tuyoon lang gigid unta sa ato ang pagamhanan, daghang gitag project unta kasama ni Jerome. Oh. Pero ambot lang sabay. Ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Busy na sa raba pag sa iyahang suna. Kung sa nasab kahay, suna aning ato ang presidente. Hapit naman natapos ang iyahang term. Oh. Mahingon ang uban nga, daghamang problema ang gisunod ang ato ang presidente. Ang maulagi, pero... Nakagidlay man tagmaayo ron. Taas ka ang presyos palitunod. Ingon ta nga, tungod man as gasolina o krudo. Dili man kakinira ang faktor. Oh, gawa sa corruption, sa flood control. Diri sa Cebu Pananglitan, mas may makafail po ta o may nga program sa ato ang gobyerno. Ato ng katungod nga makatagamtam og maayong programa kay nagpato ta og mayo sa ato ang singot og dakong parte sa atong buhis gihatag gatus gobyerno modi man ta og mayo serbisyo para sa panglawas, mayo serbisyo para sa education. Ha, pabitaw na ingon ko nga mayo unta si Junior iya hatong ugkaton asa na kato gilubong sa iyang amahan ang mga librita. No? Unsay strategy ni Marcos Senior, kadagham ka itong project iyang amahan. Hinoon, panahaw Marcos, di kapalag ang kongreso niya. Marcos Senior ba? Kaya maayo man itong leader iyang amahan, si Marcos Senior. Unya, maayo sa mangita og project. Oh, ang pinakadaghan kong karsada nga natukod, patay na itong iyang amahan, si Marcos. Pinakadaghan tetayan nga natukod, si Marcos. Pinakadaghan o iskwilahan nga natukod, si Marcos. Pero tao-tao sa gito niyang pangatungdanan, oy, sobragos ba yung tiktuig? Nga nangatungdanan si Marcos diris ato. Pundar siya daghan nga mga project ba? Karon good, demokrasya kaita, unya, dipindikin sa presidente. Oh. Tiguang lang itong iyang amahan sab, nga si Marcos Senior. At ang mahinduman ba, pulos man yung mga Marcos at ang nahisikutan ron, si Senior o si Junior. Oh. Si Senior, patay naman si Senior. Ang nahabilin ron si Du Junior. Iba man siya nga unom katuig ra ang iyahang term kay sa ato ang 1987 constitution usa ra man ka term sa presidente. Unya, unong katuig. I-budget unta to niya maayo ang 6 years. Ha? Sa dahil na sila mga kongresista na kaway-awa sila din ha. Ha? Mufunction siya eksakto ang pagbabaratos presyos mga palitunon. Oh. Unya, hibawa man tadi, mangina, dali og barato ang presyo kasama Jerome. Magbutang og nindot nga mga projects. Kinahanglan pa ng isulti sa suna. Nga nanginahanglan tagdaghan nga mga school buildings. Oh. Nanginahanglan ta og daghan nga mga unsa pa? Hospitals. Nanginahanglan ta og daghan nga mga clinics sa atuang barangay. kinahangla pa na isulti sa suda. Oo. Igo na lang unta mo sunod si Presidente BBM o kung sa may agi siyang amahan, diligid niya masunod tanan, pero ang mga agi siyang amahan ba? Bisan pukusan niya ang education. Sunod ang health. O niya ang job. Ano gina? Education, health, job. Kaya masunod, may napagkaon na to. Natay mayang education, mayatag health, makatrabaho matagsakto. Then, makatrabaho tagsakto. Basta mailang ato ang panglawas. Ang opportunity nato nga makasuda og trabaho. So, sa unang katuig, budget unta to. Karon sus, upat katuig na malang taon ay. Kaya mukat man tagmayo ani John. Perting mahalas precious paletonon. Ha? Perting mahalagis precious paletonon in taon yor. Do yon yor. Kabangi ang katawhang Pilipino. Mr. President Bongbong Marcos Sir kay sus. Naunsa na ba yan taon kining amo arong kahimtang naglisod tagmaayo. Unya na ay mga kwarta di ay ato ang gobyerno unsa naman na, ha? Tinuon ning dunay pagpanuburno. Ha? Og ang mga official nato kasama diro mo mutuyo gasto, puwaldas na yun. Oh. Pero project gani nga maayo. Wow. Bibintaha pa to panahon ni kanhi Presidente Gloria Arroyo. Katos Gloria, kurap man po to. Pardaghan pa to mga school buildings nga natukos Gloria. Daghan pa to krasadang namugna. Napatoy mga tulay ni Gloria sa una. Unya, ang presyo ni Atos Bugas, wa pa kayo kasaka. O, panahong Gloria. Kamao mang itos Gloria makapag-Arroyo. Nadalang po ito siyang bana nga si kanhi First Gentleman Mike Arroyo. O, but, o maghiskot og project? Looping ni Junior ni Gloria. O, karon 14th sa kahag yun. Kaya mag-unsa man ng BBM, binting bigas, miro na, nga di man maapod. Mingo ni uban, ay, natural. Maokin yung hitaburon. Kay katong, nagsunod na mas BBM ni Duterte. Manam na yung uban nga, ay, natural. Ang problema ng Duterte, sunod mang BBM. Pero wa na eh. Na-preach naman ito sa Duterte ito sa The Hague Netherlands. Iyan na rong panahon nga mulabok-labok siya butang o project. Kay, usap pa may, ha? Tuwa naman ito, na-preach naman ito sa The Hague Netherlands. Masingin lang kaya patang ingon nga, natural, di good lalim ning gihimo ro ni BBM. Kaya nagsunod man siya sa problema ng Duterte. Ay. Sige lang tagingon ana. Ha? O sa may mga konkretong programa ron sa ato ang Pangulo? Ha? Naabay usa ka kuanang usa ka kanana ang school building ayang namugna sa ato aron. Ang DepEd mahibaw ana. Na nakapatukod bang ato ang Pangulo og bisan usa lang ka school building? Wagin gyapon. Kada abis klase ang mga ginikanan si pagamot-amot. Amot floor wax, amot. Ceiling fan. Asa nakaaning MOOE, ang maintenance and other operating expenses o trupon na. Ngaangay o tingkayon. Kay matag eskwelahan, kanibita mga school principals, naana sila yung maintenance and other operating expenses. Asa ka na napunta eh. Oh, Angay na ko ting kayon sab. Oh. Karon ting siras klase, ya hapit na po ting abli, alain na po ning amutas por wax. Ting abli na bas klase, ang bata, magdag assignment. Oy anak, bumusta ang unang adlas klase ni mo? O ma, naami assignment. O sa mga yung mga assignment, basaha lang diha ma. O. Pagbasas inahan, amutan, number one, plurwax, number two, kaang, number three, silihig, number four, silingpan. Ha? O sa nagun eh? Number five, map. Ah! Sige, tag-amutan eh! Sus! Maoga na may tabo. Oh. So, ang tanong ipa-improve, eh, ang ato ang natan sa education. So, sa 6 years, sa usa ka term sa ato ang presidente, bisan sa every year natay development, di ka magsigit na tamina o suna, mag-usa man ang suna. Ha? Suna? Sunahan ang naong mo. Inoon, may man pumamina ta sa suna. But, labing maayo, ug unsa may pangyaw-yaw sa atong presidente sa suna, ang mga maayong program matagamtaman rin nato. Oh, dili kay kutob lagi tas mapakpak. Kina mas, Mr. President, kanag yun. Pahit yun. Kutob, patas ingon na na nga. Ito, ipagpatuloy po natin ang bagong republika. Pakpak na yun. Marami na po tayo na mga programa laban korupsyon. Oh. Dapat mananagot sa batas ang mga buwaya at ang mga di malita. Ang mga pasaway dyan, napakulong na po natin sila. Kapuya paminaw. Mas may siguro ang ato ang paminahon sa suna, pulos problema? Ha? Diba? Ninot kayo, atong paminahon ba sa suna, pulos problema? Dili kay pulos, ninot kay istorya. One araw ng ato ang pangulongan. Mga kababayan, sa bagong republika po natin, napakamahala ng bigas. Sa Cebu, ang presyo ng bigas na mais, tag 75 na per kilo. Mabuhay kayo! Ha? At ito naman, marami mga pasaway. May nag-challenge sa akin, paulit-ulit. Magpa-hair follicle test raw ako. Dahil bangag, hindi ako bangag. Ito na naman, rest in peace na raw ako. Ito, buhay pa ako ngayon. Ha? Buhay pa. Wala akong sakit. Kakapos yung paminaw ng siging pasalig. Unya, natagamtaman ba na nato? Ha? Ito ang ating economic growth. Economic growth. Paita eh. Sa employment sector, maraming mga gawa na tulungan natin. Maraming ang nakapasok ng trabaho. O sa mga trabaho? Permanente na ang trabaho o contractual? Ha? Mas may siguro, dili lang mga nindot na istorya. Ganahan kita maminaw ka ng pulos problema. Oh, mas may pa. Pulos problema ka sa Manjerong. maisulti sa ato ang presidente nga. Ito, napakataas ng inflation rate. No. Para isulti sa presidente. Ang inflation rate po natin, 7.1% sa administration kong ito. Na ito ang pinakamataas na inflation rate. Mabuhay kayo, bagong republika! Oh, sus. Nangandam na sad ko, no? Ato ang presidente. Alang sumabot niya ang suna, hambot lang. Unsan sab kahay, panulti yan eh. Ha?
1: Hala, sige! Sugdan na nato ang atong sports. Baseball sa kadagatan.
2: Bees first.
0: Okay, sige. Kumbati lang ta.
2: Second base. Bully now third base. Pagbat sa isa.
0: Kumusta mo karong adlaw ng Sabado?
2: Strike.
0: Upang adlaw, adlang Domingo dahi. Mother's Day. Okay, happy Mother's Day daan ninyo ha.
2: Strike.
0: Great daan yung mama.
2: Kay mo hapak ang bang.
0: Ako nang labyug-labyugan yung basa inyong mga messages. Oy, si Pura Kanyiti, may gabi iwana in town, muusos. Pakitunon ug ang gasolina, puro na lang na uso. Iluag na, nipis na kayong lawas. Oy.
2: Kay ako ng pag-aaso yun.
0: Malak, sama ni si kanang kuan kanang si tawag na
2: ang bilal sa pala
0: katong taga Bohol kasama ni Jerome si
2: matay ang
0: Cesar Montano
2: tinian
0: malag sama tang Cesar Montano nga kaya ra niyang mukaon kausa sa usak adlaw ha but kita mga Pinoy di man kita ka survive anang kausa ra mukaon sa usak adlaw. Si Cesar Montano, kaya rato niya, basin dili kaya bugat iyan trabaho. Oh, basin dili kaya siya stress. Pero sama na to ron, stress kayo utok. Di mahimo na, di man mo andan na hapit itong utok kasama ni Jerome og kausar na mukaon sa sakadlaw. Kamu ko na mga maestrag, mga maestro. Hago kayo maglawas, barog tibok adlaw. Unya, maghimo pa mo lesson plan. Ang kahago ba? Hago physical, hago mental. Makaya ninyo na? Sa usak adlaw, kausara mo mukhaon? Ha? Para na ako, well, doon naman ko na yung mga study nga makaayos na to ang lawas nga sa usak adlaw, kausara mo mukhaon. Basin applicable na sa uban nga mga tao. Depende siguro na ug unsa may kahimtang sa ato ang inadlaw-adlaw nga panginabuhi. Kaya panalitan, o, imong trabaho, construction worker. Tigpasan kag kabilya. Ha? Makaya ni mo na sa usak adlaw kausara ka mukaon? Di ay. Ha? Ubenta ha ito si Cesar Montano kay naghan naman ka itong pundo siguro siya. Basta na ito naghan tinigom. Oh, nakapundo-pundo panahon nga nahimoy siyang artista o producer o pelikula. Pero kita nga way tinigom, nga mukayod yun og mayo, aus. Di madana kausara sa usak adlaw mukaon. Pwede siguro ka sa manjero, magtihi-tihi ka, mura ka magpasting pirmi, ha? Kapuya po na ano? Mura kada, mura o kada adlaw si Mana Santa. Pagi siguro ni mo sa pagpuasa, kana na ang imo na lang kuhaan ng mga karni. Oh, magmungus-mungus ka, o di ba, utan-utan na lang. Kana siguro. Murang madadapa na kasama ni Jerome. Pero makaon kita, ay katulos sa kadlaw. Oh, mao mo ganun na andan na to nga mga Pinoy, mukaon kita katulos sa usak adlaw. Oh, aw bang ganit, di man ganit katulo? Kaunong pa man ganit o kawalo? Paglaban ba atong uana? O gutumon ta?
3: Oo. Oh.
0: Pero doon na lagi ko noong mga pagtuon nga, okay na nang kausa ka mukaon sa sakadlaw. Kay para makasirculate, makadigest ang imong lawas sa imong gikaon. Mo na giingon, mo na yung mga study. Pero ako, huna-huna na ako, depende na og unsa imuhang lifestyle. Oh, og ikaw siguro, relax-relax ka na lang, wala kailain kayong ibuhaton ka sa man Jerome, ah, okay na siguro na. Ha? Pero og hago kayo mong lawas, murag di na itong makaya, eh, amot lang ka mo, kaya ninyo na. Kausara mo mukaon sa usak adlaw. Ha? Kaya ka? Murag di na itong makaya, gid. Labi na itong mga bugat kayong trabaho. Busa! Nang ginahanglan kita og sakto nga pagkaon. Kay mao man ang mao man atong gikuhaan og bitamina para duna tay kusog nga makapadayon ta sa ato ang panginabuhi matag adlaw. Oh. Now. Importante kayo nga duna ta toy mga kanabitang sama ni Adto Kasaman Jerome, panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. nga kada barangay at ipanghatong ato sa mga barangay health center no nagi mga vitamins para sa mga pobre. Oh. Pangtagaan ta og vitamins. At least naatay vitamin ba? Ha? Di ta dali nga masakit. Karon usa na malay ato ah. Ha? Wow, ang ato ang mga barangay health centers, puwerte yung pobreha. Oh. Hashtag on tissue paper, mahutdan pa. Oh. Hashtag alcohol, wala na. Pagkalisura. So, kung sa ganun mahitabo sa ato ang katawhan, reflection ka na sa management sa ato ang pangagamhanan. Na ako'y kaila gani nga o sa kapari kasama ni Jerome. Di lang ako itugan ang iyahang pangan. Nasaan na po siyang laing parokya. Karon, suod sa simbahan, sa nakuman nga simbahan, daghang kay mga iro nga manood. Oh, daghang mga iro nga manood ba? Unya apil sa manood ka na mga iro nga laag, mga aspin, asong Pinoy. Unya panahong misa, apil pong simba ang mga iro. Ang gihimo atong pare, kay kantong mga iro nga musood sa simbahan, pangunayan yun niyag laog, o ikaw man niyag misa, o dre, o sa mga mga gidadri, amang laog tas iro, mga badri, o maya dri, kay mahali mong mga iro, ang iyang katarungan. Ugun sa nahitabo sa ato mga hayop, refleksyon na sa pagduma sa ato ang pagagamhanan. Oh. So, posidli trabaho sa atong pagagamhanan, aron at imanun ang ato ang mga hayop. O kana mga hayop naglatagaw lang nas dan reflection na nga dunay mismanagement sa ato ang panggobyerno. Mao to iyang prinsipyo manglaog sa iro. Unya naatla man kasama ni Jerome nga duna pud siya kauban nga pari nga di ganahag iro. Ha? Katong ganahang iro atong pare iba nga ganahan og iro nga love kanyang iro igmisan niya mana ang pare nga oy kumusta ka mo ang Ginoo manalangin ka nato bulahan ka mo nga ni simbak gayud sama ani mga iro nga ni apil pog simba oh kini mga iro, pero iro lang ni sila. Pero mas katoliko pa ni ninyo. Kay kamu, ang uban ninyo, musod o simbahan kung makalugar lang. Pero kining mga iro, ah, kada adlaw. Oh, unya paborito na bagay kayo nga sa panahon sa kumisa, musimba ning mga iro, ah. Oh, so, mas katoliko pa ninyo mga iro, ah. Oh, pinangga kaniya ang mga iro. Bisan ang mga iro, panahon sa misa, di niya pagawason. O, yeah, pagawas sa mga iro, ha? Kaya kanang mga iro, ginama ka na sa Diyos. Mamina po ang mga iro sa pulong sa Ginoo. Oh. Karun, dihay laing pare. Kaya laing masilag uras lang misa kasama Jerome. Ang mga iro, ni Simbaman, sa atols misa atong pare, nga di ganahag iro. Di nasuko ang pare. Ingo pare nga, oy, kinsa may ditugyanan ning mga iro, ah, papahawaan niya, samo kayo. Ha? Balay kini sa Diyos, o dili balay sa mga iro. Resulta lagi, ang mga pare kasama ni Jerome nag-away. Oh, pagkahumanas misa, iyag sudyaan itong usa ka pare. Ha? Usa to? Imuning palayasan ng mga ero? Unya? Ipaunsa mo na? Ha? Hala, sige, karnihan na. Kanaghurota? Resulta ito tungod mas ilahang conflict sa ilahang baruganan mahitungod si ero. Ako ala nalakbitan ba? Ha? Nalakbitan ko na ng istorya. Dili lang tungod si ero. But tugod nato ron nga mga tao. Ug unsay ginangatan nato nga mga Pilipino karon, reflection kini. Kun giunsa kita pag-manage sa ato ang panggobyerno. Oh. Ngano? Mahatag kong example. Panahon sa mga katsila kasama ang Jerome, ang mga bata, may nakayong mo, kinatsila. May nang mo, istudang Espanyol. Do, katong mga ato mga apuhan bitaw, gagmay pata, niya, produkto sa mga katsila. Do, unsa man kang graduha, grade 2, panahon naman sa mga Amerikano, ah, segundo. Ikaw Inday, unsa na kang graduha? Grade 5. Ah, kinto. Oh, kaniya to? Grade 1, grade 2. Baka mauna kang mo istorya o Espanyol kay ang mga maestra na to, sa mga maestra ng katsilas una, mga maestro ng katsila, magdagong na to. Oh. Panahos mga Amerikano, mausad. Ang ato ang mga lulo o lula, grade 4, grade 5, patudlo unas klase. Graduate ko ng elementary kasama ang Jerome, uban, o high school, o anak, maestro na. Maestra, kay kuha pa mga maestra, mga maestro ni Adto. Pero, pas-pas kayo ang pagkatun sa ato ang mga bata. Now, karon, bisan gani graduate sa college, ang uban, maglisod pag in English. Oh, kay kuwang og disiplina. Na unsay mahitabo ron sa ato ang katilingban, ug unsay nahitabo nato nga mga tao, reflection ni kung giunsa ta pag-manage sa ato ang panggobyerno. Oh. Reflection kung giunsa ta pag-manage sa ato ang panggobyerno. daghan nga mga out of school youth, daghan mga wa naka-eskwela kay mahala kay precious education. Oh, bisan gani pamliti, maglisod ang uban, ang mga ginikanan. Muna-muna nalang yung pangutang para maka sustinto sa ilahang mga anak sa eskwelahan. Now, karon kita kag mga adis-adis, kita kag mga libon suroy, reflection eh, sa management sa ato ang panggobyerno. Mga krimen nga nagapanghitabo matag adlaw, reflection kini kung giun sa tapag manage sa ato ang panggobyerno. Oh. Sus, pagkalisura. Oh. Di gidali mga kasama ning ato arong kahimtang. Mubintaha mo din ha kay naamoy trabaho. Ang uban wagi trabaho. Ang uban naay trabaho dili permanente. Tag lima kabuan ras kumpanya human sa lima kabuan wag tang napod. Oh. Humas lima kabuan ba wag tang nagtrabaho. Ngita na pong laing trabaho. Sumaon ni ang reflection kung giun sa tapag-manage sa ito ang panggobyerno. Kaya trabaho ko sa ito ang gobyerno kasama Jerome. O sa man, i-manage ta. Kaniaman ta sa Republican Democracy. Mabitaw nang gitawag og Republican Democracy. Republic of the Philippines. Oh. Republika ta. Ang ato ang demokrasya nabuhi tungod sa ato mga leader nga ato ang gipili. Now, tungod kani ata sa Republican Democracy, ang buhaton sa atong gobyerno, manguligta silag buhis diri nato. Ug bugti sa buhis nga ilahang ikuligta, hatagan ta og maayong serbisyo. Hatagan ta og mga maayong opportunities. Moog na na ilahang trabaho. Nga mahatagan ta og mga maayong opportunities. Dili man. Pwede nga ang gobyerno mulit sa yung anas imuhang balay kay manghatag dihang pagkaon. Ha? But ang mga opportunities mao, nga doon na tayo income, aron ikasustinto nato pagpakaon sa ato ang pamilya. Naunsa man nga mga opportunities. Kinahanglan, mubutang ang gobyerno og programs nga makaayo sa mga tao. Panalitan, programa sa education. Oh. Nga ang gobyerno ba muhatag og programa sa education gikan sa elementary hangtod nga makahuman og kurso ang ato ang mga batanon nga mohatag unta og libre nga education. Tanaw aro no. Libre pa ning ato education kasama Jerome from kindergarten hangtod sa high school. But igabot na sa college, wa na oy. Ha? Perting mahala na. Bliso na tag pa-school lag college. Katugod si kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ang iyang gipanghimugatan kasama Jerome nga makatiwas ta og high school. Mao na gilibre from elementary, unom katuig, ang high school, upat katuig. Kaniadtong panahon na dili pa man gyud kayo competing ang pagsunat og trabaho. Kaniadtong panahon na kasama Jerome bisan elementary graduate makasuod ka og janitor. Oh. Bisan high school graduate makasuod ka og waiter. Karon lisod man og dili ka college level. Ha? Apply ka og mga hotel. Waiter imong applyan. Appeal sa qualification. At least second year in college. Oh. Imong gi-applyan ha, waiter na. Apply kang tindira, at least high school graduate. Ako ba sab, at least college level. Sainan ka? Now, igtungtong nag-Dios College din ha na utong-utong nagitagmayo. Mga na ng panahon na ang mga ginikanan kasama ni Jerome, mga larot ng gitang buhok. Ha? Magunahuna man nga, yay, asa naman po tag igasto para ni Dudong o Inday, ani? Naglison kayo tag patiwas nila hangtod sa high school. Oh, kana maoy mga maayo untang tutukas ato ang gobyerno. Kabahin ang education. Pero, gi huna-huna ba na sa ato ang gobyerno kaharon? Ha? Kay, maoy na, sus karong, tanawar ko ng ato ang kahimtaron. Di lalim, eh. Ha? Di gidalim. Ang ato ang sildo, gamay kayo. But, ang palitunon, mahal kayo. Wa na nabalansi ba? Oo. Oh. Wa na nabalansi. Kaya atong ang musul sa itong bulsa, gamay. Ang magawas, dako. Uni ang atong madawat, gamay. Sus. Awa, ang atong income, gamay. Pero i-release ana, dako. Dako imong igapagawas. Ang madawat nimo, gamay. Ha? Ang mo, ang dako kasama si Jerome, ang pagpagawas ra. Ang madawat nimo, pirming gamay. Eh, gamay man kag sweldo. Nya dako man kag ipagawas sa kwarta kay mahal lang palitunon. Tungod sa kamahas palitunon, gamay ra imong madawat. Mao na ang inflation rate na toron, pila? 7.1%. Ha? 7.1%. Now, ang imuhang kwarta, gamay nilang mapalit ba? Mag-listen niyo ka o budget ganis imuhang 1,000? Kanang 1,000 nimo, budgeto nimo na 1 semana? O saan ano ba budget na? Ha? Niyad to kasama niya 1,000, pwede ra.

na mahal man kayo ang paritunod. So, mao na na. Kabahin gini makasama sa kanana ang gitawag og kalisod nga ato ang nahiaguman karon. Di lalim kining ato ang paglisod sa ato ang ekonomiya. Hagba na gitag mayo. Nagkagidlay na gitag mayo ani. Oras alas 11:11 mga kasara. Okay.

Oh, na ako noy iro di diri nasa ang dili katoliko. Amo pa. Giging Johnson Alcansado. Oy, shout out sa ko parente si Tio Bas Capitol. Si Lucy Elevera, mahal kayo bugas, maay sa turnya. Mawala gi. Pura kaniti, shout out sa ko parente si Tio Bas Capitol. Wa pagi mo us-us ko nung gas palitunon, mawala gi.

Wesh Edwin Tabura, shout out ko Panoso family. Tagahagimit Naga. Edwin Tabura nga taga Tungkop Minglanilya. Jan Dinapo Flores Marinog. What's in listening from Hiluktog, Barili, Cebu. Okay, Rinaldo, Canada, magbaklay lang ta ni attorney. Maglay. O ba da, pagbaklay. Unya, o kanang mga lagyo kayo inyong destination, madali nagbaklay. Aha kita og gamit og pamlite. Nakita ang kasama Jerome, imuha deng destination gikan pakas uslob paingon ngadto sa Lapu-Lapu. So, sao naman lang na. Madali mo nagbaklay. Gisa Fajardo, good evening. Bet lang ko, Danilo Dawa. Sige paglikit og lumboy, oy. From Campaso, Tabla Liloan. Wilfredo Junior, Dihito Rago. May gabi. Okay. James Cabillion Ramses. Conrando Mendez, may gabi. Gikanis Cagayan de Oro. Sisyom umap pagkatoy-toy ko no magawasan dayo guaran ug ang kasag nagamit just ug sabiha person digamos Rinaldo Canada good evening litini nere renren okay thank you nakaipsot ang mga buri alas 11:14 mga kasama aha sige. Alas 11:14 na. Tagpo pag yung balod, pangka daw mo tiyaog. Mga adlaw ha, Mother's Day. I-greet na daan yung mama og Happy Mother's Day. Okay. Amo nang gipamukot. Kanang ato ang mga mama, usually anak kasama Jerome, yaw-yaw anak, pero nangga magkita sa itong mama ba? Oh, kaya kita ba yung tanan? Niagi kita sa tiyan sa ito ang inahan. Oh. So, inyohang mama taon, kung ano na, kanana ang i-greet na o Happy Mother's Day o mang adlawa. Okay. Now, arita mga kasamas o ban pa mga kalambuan, si Presidente Bongbong Marcos Jr. na nawagan o panaghiusa taliwa sa giatubang nga krisis. Ang panaghiusa, kaligun o mas ligun nga kooperasyon sa rehiyon mao ang nahimong sintro sa dihang pormal nga giablihan ni Presidente Ferdinand Marcos.

Marcos Jr. ang ika-48 nga ASEAN Summit sa Mactan Expo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ni adtong Biyernes, Mayo 8. Sa iyang opening statement si BBM nagkanayon nga ang mga nasod sa ASEAN kinahanglang mutubag uban ang panaghiusa kaalam og determinasyon samtang giatubang sa rehiyon ang epekto sa panagbangi sa Middle East ug uban pang mga hagit sa kalibutan. Oh. Now. Iyang gipasabot nga ang delikadong sitwasyon sa Middle East padayon kini naghulga sa panginabuhi, ekonomiya ug kinabuhi nga nagpugo sa mga ASEAN member states pagpasibo sa ilahang mga pamaagi ug pagpalig-on sa koordinasyon. Maton ni BBM, gi-recalibrate sa Pilipinas ang pag-host ni ini sa summit pinaagi sa pagpakunhod sa mga dili kinahanglanon. Oh, kanang dili kinahanglanon kalihukan ug pagbalhin sa pipila ka mga tigom ngadto sa virtual platforms isip tubag sa nagpadayong krisis. Oh. Ubos sa pagduma sa Pilipinas, ang summit karong tuiga nagda sa tema Navigating Our Future Together. Pantogra kadto mga informal settlers sa Lapu-Lapu gitemporaryo og pabakwit kay Navigating Our Future Together. Nagingon mauwaw man di ay ta. Ha? Panahon sa ASEAN Summit, uy, bakit mo, kamauhutan ninyo da? Ha? Bakit niya? Ibiya nila balik lang mo. Ah, Kong! Oo. Maulagi, butanti bitan mo nako. Pero, bakit sa? Balhin na. Kay ASEAN Summit sa ato ah. Oh. Ikaw mas ASEAN Summit, balik lang mo. Still, no? Maog ni kahimtang daris ato. Unya, panaghiusa, taliwa sa gitubang a krisis, okay man na. Now, sa unsa man nga pamaagi nga mga nasod sa Asya magkayusa, kabahin ana nga di ta mag-away-away politically. Ikaduha sa peace and order, kinahanglan duna tay coordination sa peace and order. Ikatulo sa ato ang ekonomiya, kinibang importation exportation, mahinong danon kay na, ha? Importation, exportation. Nga ato ang masuportahan ang ato ang mga exporter. Kita bang mo pada og produktos abroad. Ang product nga ato ang gipada export na, export product. Ang mga negosyante nga mo pada og export product nga ato abroad, exporter. Now, kita na po, maoy mo angkat og product gikas abroad, maoy imported nga product. Oh. Ang mga negosyante nga mo, pada anak kasama Jerome, gitawag og importer. Now, importante kayo nga dunatay quality nga produkto. Oh, diri bitaw sa MEPS, kana mga kompanya sa Japan kasama Jerome, tag-as mo na sila og mga standard, naa sila mga buhatan din ha og tila. Kinahanglan ba, i-improve yun umayo ang quality ana, natural, Japan may nida, ang quality ana, maayo yun. But, ang pagpagawas ana,
na product gikas ato paingon nga tos uban nga mga countries labing maayo i-expand na para musikat ang ato ang product dinhi. Oh. Ngano? Kuno na ara ko nagbayo kada mga imported mga product panalitan Levi's. Nganong nakasurvive man ang Levi's? Mahal man kaya ng ilahang karsunis. Ang ilahang karsunis ron, 5-1, pila na? Tag 6,000, 5,000. Yun, naman na yung mga 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6. Oh. Di pato na nadaan ko noong tag 3,000, 4,000, no? Kanang 3,000, barato na ganyan. Ikumpara rin mo sa uban nga mga karsunis, na mga karsunis nga maayosan, jug. Oh. Sa panauban nga mga karsunis, nga, dili, mahal kayo. Lahi ramgin ang iyahang quality kasama ni Jerome. Oh. Now, sa tila, lahi ra. Unya, sa design, mayo kayo nga pagkatimpla ang design. So ang Levi's bisan og mahal ni survive siya sa iyahang negosyo. Nga naman tungod sa quality nga product. Bisan mahal ang mga tao mo kuha mo yun. Mausap ang Lacoste. Ha? Lacoste ba nagngangang buhaya ba? Ha? Mahal man ang Lacoste, but ni survive ang kumpanya sa Lacoste. Nga naman, quality man ang product. Dere sa Pilipinas, importante makaproduce na din og quality nga product. Ang quality na ginato nga product din nga mo'y ato ang ikapasigarbo. Ang number one product na to nga atong ikapasigarbog yun nga quality nga product. Kung saan man? Ang manpower. Mao na daghan ka itang mga OFW. Ang manpower. Mao na ito ang ikapasigarbo. Bisan asa ta nga nasod mapunta. Nadungog ang mga Pilipino. Maayo gitang mo trabaho. Kaguban kuno nga mga nationals kasama ni Jerome. Naana man sila upat ka oras sa trabaho. Humas 4 hours wa na. Kita mga Pinoy naana tag 8 ka oras. Unya dakong sildo dito. Ako man tulo ka trabaho. 4 hours dapat asay nga to sa Amerika. 4 hours man. Ang trabaho alas 8 ngatos alas 12. Dishwasher. Oh. Unya, ala una ngantos ala 5, ang trabaho, gasoline boy. Ah. Unya, ala 6 ngantos ala 10, oh. Ang trabaho, masahista, akapiha, kakugihan. Oh. Grabe ta mo na trabaho. Kita good record, gianan batas ato ang gobyerno. Ah, okay na ba? Lapas kag 8 hours. Uban nga mga nationals, di ba masukulan na. Mao na, maghisgot og manpower na usag kitas giila nga class ta. High class ta. Nga klase sa mga workers. But, gawas ana sa ato mga product, wow eh. Usa man kuno nga product na to din hinga ato ikapasigarbong nga to sa abroad. Mao na atong i-produce unta og sakto nga mo-produce na din quality nga product nga makakumpit sa Levi's. Oh. Product nga makakumpit sa Siko. Oh. Napaway Siko ron nga rilo, no? Oh, ron apa? Oh. Product nga makakumpit ana mga kanabang mga produkto nga sikat ta. Oh. Kaya masiguro na to.
kinahanglan sa portahas gobyerno. Ya tanawaran ni ato mga export company sa MEPS ang uban na niraman. Ha? Nanira ang uban. Siguro apektado sila sa krisis. Oh. Unya ug manira na apektado sab ang mga trabahante. Aha sila punta. Mangita sila og laing trabaho. Unya kato mga guwang-guwang na. Ha? Kato mga wanggits na kasama ang tiyan, mawa na. Ha? Kisa may mudawa tao na mga wanggits na. Ha? Unsa day, unsa, malang inunday. Mua-apos pilang kasgwardiya nga. Pwede ta mga pladeri o tindira. Unsa nang? Kausan mo anak, saba ni Agard, oy. Ha? Di pa kay tatanton tiguang, imo naman tang ingnong nang. Ikaw, mo apply kag janitor, boss, namoy, ha, dire janitor, boss, ah, wala, boss, ay. Wala, kay, ijinsim niya mo janitor, dire. O yan, wanggis na po ka. Ha? Apply ka janitor. Guard. Nang hire mo diri o janitor. Ha? Wa na rabanong. Asa ka man punta. Oh, labi na. O nali-off ka sa imong trabaho. O niya, serious ang pagkabangkarutas kumpanya. Wa ang taong kay separation pay. Kini bitaw mga kompanya nga mo declare og bankruptcy unya serious ang pagkabankaruta wala intawi separation pay nga madawat ang trabahante anak oh mo bitana daghang kay nag kaso ngadto na sa National Labor Relations Commission NLRC sa Regional Arbitration Branch kadiris ato a Cebu. Mo-file kag kaso, wa na ka natangtan na ka sa kumpanya. Doon ay Regional Arbitration Branch, RAB, NLRC. Diri na, asa naman nila pitaron, gibalhin naman, no? Sa una, diri mo to sa may 20. Karon, gibalhin naman, lain na ang sa Osaka Mall. Now, mo-apilar, kayo diri na pitas gururdo sa 7th Division, National Labor Relations Commission, mga commissioner na din ha, file kag kaso, Regional Arbitration Branch, Labor Arbiter, ang mohandol sa kaso, kana og di naging mada og mediation. Purti naghana mga kaso eh, na nga abot atos duli, nga atos NLRC, unya wa na bayri, ang katarungan sa kumpanya, serious ang pagkabankaruta. Oh. Now, 30 katuig kasama Jerome. Nagtrabaho. Nideklarar ang kumpanya, serious bankruptcy. Liop ang matrabante. Wa-wabayari. Pinding ang kaso. Ang problema kay serious bankruptcy. Nakaprove ang kumpanya nga serious ang pagkabankaruta. Wa taon. Ha? Wa na bayari og separation pay. Karon guwang na. Problema na ron asa man ko mangitag trabaho ani. Mao na nakalisod. Ha? Kay mao bitaw na daghan kay tang mga OFW na nimpad ngadtos abroad. Kalisod magpanabaho dun sa ato. Kadto bang di pa kay dugay nga tensyon sa Middle East sa gubat sa Israel ug Iran karon na pang gapoy tensyon gani daghang mga OFW kasama ni Jerome di manguli ha ka manguli ko sila o magunsa mga ilang pamilya oh mao na ang uban bisan og ni order ng gobyerno nga oh, repatriation ta ha uli ta kay mapaganya mo dere mahulga pa hinumog bomba gikan sa Iran.
Manguleta ang uban. Wa nang uli ay. Ha? Asa ka tong uban? Ha? Nagtiinti tong uban. Kadi yung sila ganahan nga manguli kay. Umuuli sila sa atoa. Ang problema na po nila, asa man sila og panginabuhi. Daghamagani diri sa ato sa Pilipinas. Wa nang abroad hangtod ron, wa'y trabaho. Og naam ka trabaho, on out no off ang trabaho ba? Dili permanente. Oh. Now, mao ni tanaw niya ni Presidente Bongbong Marcos Jr. in what way nga matabangan nato ang business og ang employment sector. Importante man katandu ha. Kaya og palabiho lang pod ang employment, pagba ang business, why trabaho? Ha? Kadependent man ang employment sector sa business sector. Ug mahagba sab ang employment sector, kay palabihon ang business sector, madaot ang ekonomiya kay ang workforce para sa mga negosyante anaaman sa employment sector. So kini gyud ha, mao'y i-balanse sa ato ang gobyerno. Nga ilaha bang mahatagan og mga maayong programs. Now, aritas mga small and medium enterprises, mao man gini ang dakong problema sa mga nagsugod-sugod pag negosyo kasama ni Jerome. Ha? Nga dako kay buhis o niya igabot pa kuno sa City Hall, pamaakon sila og maayo, ha? Pangbughaon og maayo. Dugay ka malusot ang business permit og why under the table, ha? Kinahanglan mo under the table pa. Unya harap-harapan na. Mulukat ug ang business permit ron. Kadaghang procedure at pagkasa suning. Oh, adto pagkasa fire, adto pagkasa health department, adto pagkasa barangay, so dugaya. Unya igo-igo sab ganay lusot imong business permit, nanirapod ka. Kay wa na ka survive ang imong kapital. Oh, kaya nga tong ekonomiya lisod man. So unsa o man nga matabangan sa atong gobyerno ang mga gitawag o gagmayng negosyante? Gitawag ni sila o mga micro business enterprises or kini mga small and medium enterprises. Oh. Ang ano sila tabangan oi. Now, sa habig sa employment sector. Kinahanglan dunay programa sa mga tong gobyerno ngadto nila. Gawas anang natural mangandoy magitang taas nga sildo. No? Hatagan kato sila og mga livelihood programs kanang mga trainings nga makakat-on sila unsaon pag himo og sabon, unsaon pag himo og dishwashing liquid na makakat-on mo ana kakwarta gid mo. Oh. Ngano? Tanang mga tao ron mogamit pag sabon. Oh. Unya tanang mga tao mogamit og dishwashing liquid. Tanan nga mga tao mo gamit og kanang liquid bitaw para sa pansayan. Oh. Unsaon pag himo og abono kana mga livelihood nga mga programs, libre nga mga trainings unta. Mao'y ihatag sa gobyerno ngadto sa mga trabahante unya. Kinahanglan solid nga classes programa. Oh. Kay di man gibatag-an ang ato ang pagpanrabaho. Okay, taro na pati trabaho. Wa ta kay bao sa maabot. Wa ta trabaho kay lisan tag EI din hi. Uy. Karon sus kadaghan nga mga broadcaster EI. Oh. Pwede ra ni kasama Jerome atong naong og tingog kopyahon.
ang mag-broadcast diri murag ako DDI. Programmers AI ba? I-type lang dito sa kanang kuan. Kanang sa search engine nga AI. Kanang pag-broadcast din he mahitungod sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Oh. Unya kopyaha ang naong og tingog ni Buen Alguno. Oh. Hastang gesture sa kamot kopyaha gid ha. Oh. Ang i-broadcast din ha, murag ako. EIDI.

Importante bitaw tinuod nga duna tay mga back up ba nga makatuna sa atong trabaho kasama Jerome. Kada kadalang dishwashing liquid ro kasama Jerome or aron mas safe ba kay basin hadlok ka mo basin magreklamuhan mo. Kanang panglimpyos ka silyas. Oh, kamao mong mo timpla na. Sus. Kwarta kay na. Labi na nga karon nauso na ang online. Inyo nang ibaligya nga to sa marketplace. Inyong ibaligya sa inyohang kuan kanang page ninyo kakwarta mo. May chance pa pamuana ka sa manjero, milyonaryo pa mo. Oh. Kakugi ra man ginaba. Oh. Ako lagi maka kuan ko ka sa manjero, maka chance ko mo seminar ko ana oi. Oh. O saan paghimog sabon, o saan paghimo anang dishwashing liquid, o saan paghimo anang kanabitang para bukbo sa inuduro. Oh. Mura na siya ordinaryo kayo, but pag dinaghan ang mga order, wana, kwarta. So, kana munta, kana nahapita, kinahanglan, i-expand sa ato ang pagamhanan ang mga libre nga mga training nga tos mga tao. Aron bisan to mga way trabaho, doon naghihapo income. Karon sus. Magsup-sup nila gusto dilo ang uban ni taon. Kay, way permanenteng trabaho. Kaya sa mga adlaw nga way sila trabaho, wala. Maputos sa utang. Pabintaha na lang. Kaya naa pa may magpautang. Ang problema ganyan, ugwa na yung magpautang. Mga dalisod. Kada rin kasama ni Jerome, swerte tao eh. O sa nakaswerte na to, kay naa pa may magpautang. Ang lison ani, o di na ta pautangon. Ayaw mo kaguol, o naa mo'y utang. Buot pa sa buot ana, swerte mo. Ha? Pero ay lang sa kay palabig pa, pagka-adik ka ng utang, nga maglikalikan lang mo, kanina mo kabayad. Oras mga kasama, alas 11:30.

0: imunatan nan.
1: Ay, kamusta ka Madinaoy? Adlang sa Madoron, ha? Huwag mga adlawa, adlang Domingo. Lagi ko no'y daghan ng mga pasaway, okay?
0: Huwag mga kanamura o bulkan. Day, kung imo na tanan, mahimo ba nga ako ka ng tungtungan?
1: Ating inita, Edwin Carcasuna, okay. Kinibang paggawas ni mabanta dihi ka ni plano sa administration para kunuhay ma-prove nga si Romualdez ang mastermind sa Big Kawat Syndicate. Di luwa sila sa mga pasangil o si Romualdez o Saldico ang mapasangin lang sa dakong kawat. Matagibaw unsa kay plano ani nila. Kailaw mayagduwa ning politika. Oy, namin naman diron sa Purok, Tambis, Kanulawan, Talisay. Shout out akong amiga si Ruina Cecilio sa Southern Dite. Wako katawag ni mo kay na ospital si Mama Day. Janine Bunet. Okay.
0: Kaysa tunga-tunga.
1: Si Imelda Comedia. May gabi. Good evening. Mina diron sa programa. Tanaw sa di mo live diri sa Konsolasyon. Purok, Kalachotse. Kusog yung programa diri sa Galugranog. Shout out ni Imelda Comedia. Oy. Joy sa Riyad, may gabi tanan. Yus More F. Marinog, may gabi. E.D. Wow, GMA, may gabi. Okay. Lab Tukres Pakira. Kristita Mare Malunga, Randy Arsiaga Antis Santisas. Randy Arsiaga Santisas, okay, thank you. Si Vicente Mata. Sandoval Israel, may gabi. Tikminawan ako kong papa, shout out kang Cesar Sandoval. Benjamin Jaime, wa pa manak mabusog attorney, mabusog na nagmuundang. Akan mga buhaya. Dos, Kapasiti man ka sa tira, good evening, si Katuna Street. Queen Leaky Vlog, good evening. Okay, Johnny Roble, shout out akong asawa sa... Jabber Liti, okay? Yuso Rojo, good evening. Tini Miguel Wicks. Good evening. Shout out na mga mothers and happy Mother's Day. Oy, si Jose Lito Bintoy, ang mga buhaya, dako kayo ba-ba. Lucia Daog-Daog. Watching shout out sa kong Papa Ramon Daog-Daog, og Filomena Daog-Daog, Argao, Pinaron, sila Perme, okay? Oy, si Jose Lito Bintoy, shout out ako ng mga kasagriders. Bintoy Family, sa Dungguan, Basak, Mandawi, Julie Bakon, Felix Sidon, watching attorney, sityo Panaghiusa, Juan Melanilia, Luming Birame, ulis watching live in Kanhulao, Lapu-Lapu. Okay, Ramil Umayan, good evening. From Amaling Bohol, Wilson Manatan, good evening. Ma'am Kuni Bads, may gabi. Wilma Pepiliro Gutang, good evening. Si Felix Sidon, may gabi. Okay. Josefina Lopez, good evening. From Bohol, may gabi. Minaron, taga Bohol, oy. Kumusta inyo, halihang pista sa Bohol, oy, ha? GC Abilanosa, daghan de chocolate nga Hershey attorney, gika sa Waukegan, Illinois, USA. Oy, thank you. Monsuito o Mansuito, Pialan, good evening. Dere sa Balugo, Gihulgan. Rosalinda Abayan Ruiz, good evening. Sisim Umap, Moises is watching and listening from Arkansas, USA. Okay. Jan Solon, good evening. Riman La Pastura Navasca. From Cavite City. Shout out from Laguna, Basak Pardo. Motim San Lirib. Catalino Anyober from Tagbilaran, Bohol. Oy, si Bandix Bandu Ira Sumagali. Lalit ko. Nagabi kasama. Lalit. Lalit ka. Minus 75. Wilson Oleganga, maunay, munay, gimunoy. Kita always listening at Bulacaw, Cebu City. Okay. Day, kung imuha ka na. Michelle Denglasa, Provitsado, Ambot lang, Dagway. Aaron Kitarina, happy weekend! Di marabatayo, good evening, Kapitol. Justico, Litihio Jose, good evening. Shout out from Valencia, Alegria. Okay. Jan Rambo, kumbati sa Mindanao. Okay, kumbati lang yun. Ha? Kini nga to ang kaliso, di man mahimog dita mo kumbati ani, kumbati yun ta. Oy, Michael Castin Domingo, good evening. Jan Diyo sa Punta, Princesa, Cebu City. Okay, happy Mother's Day. Mami Jusilin. Okay, gikang Inday Carmel, Ninyo. Francil. Kalimahan, kung imo na tanan, butangan ta kalagkutlanan. Kung imo na tanan, inimuhon akong uksukan. Hello, Bira! Day! Happy Mother's Day, tanan, oy!
0: Kaya bukit nga naas imong atubangan.
1: Ugma po hon, para nis mga inahan. Dahil ninyo og bulak o diba? Chocolate o, ang inyong mga mama.
0: Purot makanak mura o pulga.
2: Oo ba?
0: Day, kung imo na tanan.
2: Onya!
0: Mahimo ba na ako ka nang...
1: Okay, oras karon mga kasama. Alas 11:45.
2: Mahimo.
1: Rayon ta sa ato ang tulumanon.
2: Tamang.
1: Si Jinky Polvera from Hugan, Consolacion.
0: Kung patambukon o kalima.
2: Siyempre!
0: Day, di mo natanan.
1: Iya, hinahina lang itag sikad. Ano eh, kay?
0: Yung dilihilap.
1: Ano ba nga mga kompanya kasama Jerome, nag-coast cutting. Tungod sa krisis ron. Mingon magkumalakan niyang wakon ni krisis. Sa kamahal sa palituno, di pa na krisis. Lahi sila og meaning sa krisis. Ang meaning bas malakan niya sa krisis mao. Nga uwa na supply o naglihit og supply. The fact nga naa kuno tay supplies pagkaon, why krisis? The fact nga naa patay supplies gasolina krudo, why krisis? But ang krisis anak kasama Jerome diri mas ato a kwarta. O sa may atong ipalit, mao na'y krisis. Kay mahal naman! Ha? Mingon nga, ah, nagham kayong bugas. Why krisis? Unya kami, ang among kwarta, kamay raman. Nag-krisis ang among kwarta. Mao na naglisod ta. Oh. So, ang uban ron nga mga kompanya, nag-krisis managi, nag-coast cutting. Ang gihimo pa na kasama Jerome, giminusan ang mga konsumo sa kurinte o mga konsumo sa gasolina. Mga gihimo ro sa itong gobyerno? Konsumo sa kurinte o konsumo sa gasolina? Giminusan? Now, di pa gaya pamatabang? Ang uban, nag-4-day work week. Nagitawag o compressed work week scheme. Nga sa usa ka semana, gi-compressed ang 48 ka oras nga duty. Para na ako, no? Muyan yung kuha ng compressed work week. Oh, ang makuha lang siguro niyo, ana, ang inyohang overtime. Ang naanad mong doon naging may overtime, baka naadlaw. Muna, usas makuha sa inyong income. Kaya kanang compressed work week, o i-apply na, i-adjust ang oras sa inyong trabaho, dili naman unom kaadlaw. Oh, importante mo, sibo siya o 48 hours ang inyong majutihan sa usa ka semana. Ang andang ko na to, Lunes hangtod Sabado, kita sa private sector. Pili nang i-compress sa employer, himuon nga upat kaadlaw. Tag 12 ka oras matag-adlaw. Unya upat kaadlaw ra, Lunes to Huwebes. O kanang Biyernes, kanang Sabado, Domingo, relax na kaana. O. Pwede po nang himuon sa employer. Nga naman, tungod kay para makasave tas gasolina o makasave tas kurinti. Karon, bisan o mahal ang gasolina krudo, daghapang-hapong kaya mga sakyanan. Oh, daghang-hapong traffic. Ganiha lang kasama, Jerome, puwerte yun ka traffic. Now, padungkos danaw ka ganiha, hapang ka traffic. Gikas danaw, padung si Cebu City, traffic yapon. Oh, so ni sugwak na ginog mayo ang ato ang mga sakyanan karong panahon na. Maabot yun yung panahon kasama dyan mag-scheduling na ginog ang atong gobyerno de Cebu. Sundo nilang nahitabo dito sa Manila. Dito sa Manila, di man ka so sa pito kaadlaw yun maka drives imong private vehicles. O niya, limitado lang asa na pita kakutob. Oh. Posible ana sundon is uban nga mga probinsya para maminus-minusan ang pagsugwak sa daghan kay mga sakyanan. Kaya ko ana na obserbahan ron ang grabihan maka traffic way. Oh. Og magbisikleta punta peligro sa tagmasasmagan. Og magmotor ta okay ang motor pero init pud kaayo. Oh. Now usa kay buhatos ato ang gobyerno ani. Kay usa man ni sa problema nato ron. Og ang traffic situation gani sa usa ka lugar dili maayo mo epekto kinis ato ang ekonomiya. Kapagalitan ikaw kasama Jerome, negosyante ka. Ang kana mga tinuod yung negosyante, inihap gikwinta na nang iladaan og pilay ilang income kada minuto. Oh. Or kada segundo. Sa usa ka minuto do na may 60 seconds. Sa 1 hour do nay 60 minutes. Every minute gi-compute na daan sa tinuod nga negosyante. Kanang tinuod yung negosyante. Kaya kitang negosyante-negosyante lang, awaman. Masangit as tubaan, awaman na yun ta, tintam tagtabi. Pero ang tinuod yung negosyante, iyan na nang naskidyul daan, matag-adlaw, ug unsay iyahang lakaw. Oh, karamitang uban, makaingon ka nga, ganong, nagkalugar man negosyante man eh. Gi-compute. Iyan naman gi-fix daan ugun siya mga lakaw. Kuan ko, mangluhod ko kasal ni Jesus Minya. Ano sa oras, ano sa man? Alas 11, gantos alas 12. Okay. Badito na daan. Gikan ko diri. Alas 10 imidya. Kinahalan, doon ako oras ra. Ikalas dos, asan maka? Doon ay business meeting. Oh. Ang planner, ana, butangan na nadaan o mga schedule plus dili lang date ang ibutang ang oras. Now, doon ay yung kay target hour sa imuhang biyahe. Kay importante na sa imuhang negosyo. Magsige gani kang kadelay tungkol sa traffic, alkansi na ka. Oh. Doon na ibitay mga study. Tungod aning worst kairo na ito nga traffic situation, dako ning pagkalugi sa ito ang ekonomiya. Oh, dakong lugi rin sa ito ekonomiya. Now, usay sulbad, di man po pwede nga ato ang diktahan atong kaeksunan nga, oy, ano mapapatong auto? O, di po na pwede. Katungo, man po na itong mapalatag sakinan. Umingon po tanga, oy, panakaing karsada. Umingon po tanga, panakaing karsada, daghan po mga kaninit labi ng dari syudad, daghan nga mga establishments maapiktuhan. Unya, mag tukuntag kuhan, kanami taong LRT, pwede siguro na. LRT. Para nako, okay ka na siya, LRT. pero panghiposon na daan ang mga kuhan, ang mga karamitan ng nangumbitay nga mga wars. Oh. Ang ato ang nasod nga Pilipinas o mailang ginunta nga pagka plano sa atong panggobyerno, potensyal yung kani kasamang Jerome nga makakumpit pata sa Singapore. Oh. Potensyal niya nga makakumpit sa Singapore. Sakto niya itong ingong rama no nga. Dito ko Singapore doon. Ah! Ato ni apply ni Ray, mag-Singapore like ta. Putol in town to, Singapore like ni kanhi Mayor Michael Rama. Oh, nasungugan siya ato. Kay bihan asa siya mo ato nga country. Iya man ay, ibalik niya sa Cebu. Manabi man ay siya nga. Hinot kayo ito sa Russia doon. Ha? Ato sundugon to. Ug mato po si Iran. Okay pong Iran dong. Sundo ko na to dong.

0: karon, sus grabe has traffic. So kinahanglan tag og maayo gyud ani nga mga strategist. Ah, karon gud sus. Unsal man tawo na eh. Ko ang traffic expert ko no. Mag-hire ta dili klaro gyud nga expert oi. Di kay pa-expert expert lang. Aron lang yun mabutang sa posisyon. Expert ko no, apan kaya mukat ang traffic. Napay ato ang Cebu City lang ay. Sus, nagyabag ang traffic tiri. Kaya naadaghan mga traffic light kasama Jerome, wa ni pangsyo. Oh. O niya, dunay mga amot lang, nataro makana og designate ang ato, o distribute ang ato ang mga traffic enforcer. Kaya dunay mga area nga nagtapok mga traffic enforcer nga mingaw man ng lugar. Sa unahan, nag-cruising ang mga sakyanan, ilugay na og lusot kay white traffic enforcer. Wa man pustingig traffic enforcer. Ha? Sa traffic, ang management lang daas traffic ko to daridaan, kaya mukat na. Ano angay sa butangin na ninyo tarong expert oi, di kay pa expert expert lang din ha. Oy, wate igo na nga panahon. Sige, last na lang ni. Thank you kayo. Litson na ko no. Patitson ya. Diyan Diyos sa puta presisa. Mami, pahit militsyon. Dai, imo na tanan. Okay, litson. Litson nga ba? Michael Castin Domingo, good evening. Okay. Happy Mother's Day tanang mga mama, oy. God bless us all. Lucy de Tolaita Elevera, good night. Okay, thank you, ha? Okay, watayo nga panahon. Sa newsroom na bagantang kasamang Gerald Albius, Master Control kasamang Tistrom, si Kwan, si kasamang Jesus Minya, o Jerome Yap, akong partner dito sa gawas, kasamang GQ. O sa transmitter, kaba na to, kasamang Oliver Atis, kasamang Ruboy Boiser, Alam Taladua, o kawanan. Salamat! Ako si Radyo Man, Buen Alguno, Himiao ng Ginoo. Mayong gabi, Pilipinas!
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHB RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.

ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
10: Ako po. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
8: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
8: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
10: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
11: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis aron likay rashes ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
0: When you love, you caress.